0: 54 years. Ayan.
1: Basta,
0: tuluan nyo. Oh, kaya hon ako nag-abugado kasi ayaw natin na mat. 54! Okay. So, sa ngayon, syempre, ang ating Pangulo ay junior, no? Nang nagdeklara ng martial law 54 years ago. And, you know, grabe, no? Ang storya ng mga pangyayari sa bayan. Kaya nga sinasabi ng ibang, wala na naman martial law trauma ngayon. So, kayo nyo bang palagay, dapat pa bang ginugunita, no? At gunitain ang martial law declaration. Okay, mabilis po tayong bati at happy listening po sa atin pong mga kaagapay. Oy, binabati ko ang isa sa mahusay itong abogado at prosecutor, si Prosecutor Darwin Cañete. Good morning, mga lodi. Yan, good morning, sir. At watching from Singapore, si Lalaine at Tapawan. Yan, hello po sa inyo. And of course, si Mike Samantha Fernandez, Attorney General, request lang Tagalugin. Nako, oh, kasi English po yung ating guest kanina, no? At hopefully, naintindihan pa rin po natin. No? Sa akin, gets ko both sides, practical kung 20 lang active, parang ang hirap abutin ng 16, pero may punto si Justice Ascuna din. Okay? So, good morning everyone watching. Sabi ni Cynthia Valencia at yung kanina si Jeric Reforba, no, kanina ang nagsabi, no. Fully agree kay Dean, sabi ni Arya Gui. At sabi ni Nan DG, I will be watchful and I will be thankful sa Lord. Okay, okay. Ngayon ay tayo ay nabanggit po natin, we are celebrating or we are remembering the 54th anniversary of declaration ng martial law, no, 1972 September 21. So, may mga pangyayaring bahagi na po ng kasaysayan pero patuloy pong pinag-uusapan dahil sa naging epekto at impact na to sa ating bansa at sa buhay po ng maraming Pilipino. So, ngayong taon ay ito nga po, no, ang 54 at konti na lang, no, in 6 years pala ay magsi 60 years. Wow, ang bilis, no? Yung mga martial law baby, mga karamihan ay mga senior na rin at marami sa atin ay hindi na naabutan yung mismong declaration. So, ano nga ba ang nangyari noong panahon po ng batas militar? At ano po yung mga mahalagang pangyayaring dapat po nating gunitain at alalahanin at mahalaga pa po ba na atin pong balikan ang kasaysayan? Pero para mas maunawaan po natin ang kahalagahan po nito ay tingnan po natin at pakinggan ang atin pong guest via Zoom, ang Historic Sites Development Officer 2 po ng National Historical Commission of the Philippines, si Sir Eufemio Agbayani III. Good morning, sir, and thank you for joining us po ngayong umagang po ito.
2: Magandang umaga po, Attorney Belhica, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Yan, maraming salamat, sir, no? At makasaysayang araw ulit itong September 21. So, simulan po natin sa isang simpleng tanong na mahalaga. Ano po ba talaga ang nangyari noong September 21, 1972? Kailan po talaga pinirmahan yung Proclamation 1081, no? Ano ho ba yung mga pangyayaring surrounding this event na ating ginugunita at bakit mahalaga nating itong gunitain?
2: Maganda po yung tanong ho ninyo, no? Kasi dahil ang petsa na nakalagay sa Proclamation 1081 ay September 21, ang alam ng mga tao, ibinaba o inimplement ang martial law noong September 21. Mm. Pero kung babalikan natin yung mga pangyayari noong 54 years ago, noong September 21, very active pa ang lipunan in the sense na may nagrarally pa sa Plaza Miranda noon, ang Movement of Concerned Citizens for Civil Liberties. May meetings pa and speeches sa Senado noong September 21. So, kailan ba talaga inimplement ang martial law? Yun pong iconic na broadcast na binabasa ni Marcos, yung proclamation, or rather, ini-explain niya sa publiko yung proclamation, yung sarahan ng mga television stations and newspaper outlets, yung hulihan. That actually happened yung madaling araw between September 22 and September 23. Kaya po ang on the part of the NHCP, we commemorate the start of the martial law implementation on September 23 rather than on September 21. And mas madaling maipapaliwanag ito yung mga pangyayari surrounding that proclamation. Kaya po, baka mahanap, nakikita niyo po yung dyaryo ng Daily Express na nandun yung mukha ni Marcos. September 24, yung dyaryo na yon. Precisely because martial law was announced on September 23. Nung panahong ito, gusto ni Marcos na palawigin ang kanyang termino. Ang official reason na binigay niya para i-implement ang martial law is to combat various insurgencies by the communists and by the Moros in the south. And to be fair sa kanya, marami din talagang mga sigalot at gulo sa Pilipinas noong early part of the 1970s.
0: Mm-hmm.
2: And marami, pakiramdam niya, nabunutan sila ng tinik nung pinroklama ang batas militar. Pero, isang nagiging ng underlying factor dito, si Marcos, ang end ng term niya is 1973. Noong panahong iyon, ang presidente pwede lang ma-elect for two terms of 4 years each. So, end na dapat siya ng 1973. Pero, there was a constitutional convention going on. Ang nangyari as a result of this proclamation of martial law at inangkin ni Marcos ang lahat ng kapangyarihan, he was able to pass a constitution na bagamat mayroong ginadraft na magandang draft ang constitutional convention, the final result extended his term. He got all the powers. And you know, yung kasabihan yung po na absolute power corrupts absolutely. And marami pong mga abuses, corruption issues that emanated or are traced back to this period in our history.
0: Mm-hmm.
2: Yung pagbibigay ng mga pabor sa mga companies na malalapit doon sa Pangulo. These issues came about or were discussed in connection with the implementation of martial law.
0: Nako, napakalinaw po ng inyo pong pagbabalik tanaw at pagpapaliwanag. Now, yung declaration na banggit nyo rin kanina, Prof, no? Prof.
2: Ay, sir lang po, hindi po ako nagtuturo sa eskwela.
0: Hindi, kayo po ang nagtuturo sa amin ngayon. So, sir, so itong mga basis o yung basis na ginamit nung pag-declare ng martial law, communist insurgency, violence, iba't ibang mga political instability, breakdown of public order, marami kasi nagki-criticize, sinasabi dapat hindi nag-declare ng martial law. Pero nung panahon na yon, yun siguro ang isa sa dapat nating linawin. Meron po ba talagang credible na basis for the declaration ng martial law?
2: Ang bansa na ba natin hindi stranger sa crisis. As early as the 1950s noong may Hook Rebellion. And you know, the Hooks are communists as well. No? Nagawa naman ng paraan ng pamahalaan na isugpuin ito without resorting to declaring martial law. A combination of psychological warfare and of course military operations. No? Perhaps another administration could have solved the problem differently. Pero yun yung sinait na rason ni Marcos. And for his supporters, that was enough. But for his detractors, the erosion of democratic rights nag-backfire. Kasi maraming namundok, they saw na it's futile to oppose Marcos in the public square, in legislative manner. So, namundok, nag-guerilla. So, imbis na kumonte yung komunista, dumami. To the point no na when People Power Revolution happened in February 1986 and na-restore ang mga democratic rights, marami sa mga democratic rights that were suppressed during the Marcos dictatorship, ang dami nagsibabaan na former communists bumaba sa kapatagan at nag-resume ng kanilang buhay. So, for Marcos supporters, valid yung rason na kailangan ko i-extend kasi only I can or only Marcos can fix this. But for his detractors, absolute power just enabled more more abuses that led to more opposition and more resistance and therefore more insurgency.
0: Okay. So, punta tayo siguro, sir, doon sa idea ng martial law. Kasi itong nakaraang pandemic din, itong nakaraang administration ni dating Pangulong Duterte ay nagkaroon din ng declaration ng martial law sa Mindanao, I know, I think. Pero bakit iba yung trauma nung 1972 martial law? Ano po ba yung mga nagbago sa buhay ng mga tao noon, nung panahon na yon? That's why it is still being discussed until today, no? Siguro tamang-tama sa mga kabataan ngayon, eh, hindi na siguro sila masyadong aware. Paano pa talaga naapektuhan yung buhay ng mga lolo't lola namin, mga magulang namin? Can you describe it, sir?
2: Yung martial law kasi sa Mindanao na pinroklama ni dating Pangulong Duterte, and also may mga proclamations of martial law din before sa Mindanao si President Cory Macapagal-Arroyo. These are under the 1987 Constitution. So may mga limitations na. Yung mga sumulat ng konstitusyong ito may trauma sa martial law.
0: Okay.
2: Kaya talaga naglagay sila ng mga limitasyon. O ito lang yung pwedeng gawin ng presidente kapag nagproklama siya ng martial law. He has to ask for approval from the Congress to extend it. Yung panahon kasi ni Marcos Sr. when he proclaimed martial law, lahat ng kapangyarihan nakasentro sa kanya. So, on the ground, ang naging implementation nito may perception na stricter implementation of discipline. Yung mga naaalala nila na yung mga long hair, pinapagupit yung buhok, hindi ka pwede magkalat, hindi ka pwede pumunta kung saan-saan. Pero some people would remember na kapag nagkita lang daw isa, dalawa, tatlong tao, pagtitinginan na ng masama. And in the early days of martial law, bago nagluwag-luwag ng kaunti, may ganong pagbabawal, no? May na paghihinalaan pag may nagtipon-tipon na kaunting tao na hindi authorized. On September 23 itself, napakaraming mga government leaders, mga aktivista, mga opposition figures na inaresto. And for the relatives of these people, yung bigla ang pagdampot, yung pagbabartolina, yung pagtatry sa military court kahit gumagana pa naman yung mga civilian courts, yung pangaagaw sa mga media outlets, yung sapilitang pagbebenta ng mga companies. Ito yung traumatic experiences na ayaw na nilang maulit. For some, martial law became beneficial. May mga cronies na nakiinabang sa economic opportunities na na-open, lalo na kung malapit sila sa kusina. Pero for some, and for many, panahon na naghirap itong panahong ito. And if we look at the economic numbers at the time, there was a surge in the economic development in the early years, pero nag-stagnate din later on. So yung iba naman ang naalala nila dito, yung dating murang palitan ng piso at dolyar, parang spaghetti pataas ng pataas. May iba naman ang naalala sa panahong ito, naging uso or naging official policy na ng gobyerno ang labor export. Ibig sabihin, nauso yung mga OCW, overseas contract workers, na kilala natin ngayon bilang mga overseas Filipino workers. So, sa Mindanao naman, ang marami doon, ang naalala nila, especially doon sa areas ng Bangsamoro, yung intensified military operations laban sa mga MNLF and MILF na humantong sa ilang mga massacre, ilang pagkasira ng buhay at pag-aari ng marami. And the massacres did not happen just in Mindanao but also in various parts of the country. So, on one side, Marcos presented his case very well. Marami siyang ipinatayo. Marami siyang mga pinangalan. Kung hindi man sa sarili niya, ipinangalan niya sa asawa niya or dun sa nanay ng asawa niya. Hanggang ngayon, marami sa mga terms na ito ginagamit natin. Marcos Highway, Maharlika Highway, ganyan. But on the other hand, maraming mga nakaranas ng pang-aabuso, maraming nakaranas ng economic hardship. So ang magandang itanong natin, bakit ba sila nagpo-protesta? Bakit mayroong, may nakita ba silang abuses and corruption and existing pa ba yung mga conditions na ito hanggang ngayon?
0: So, as a historian, sir, kasi ito nga, no, merong mga Originally talaga, no? People Power Revolution, 1987 Constitution, ito nga, no? Mas lalong naglagay ng mga safeguards, no? Kung paano mapipigilan ng abuso under a declaration of martial law. And at the same time, sa isang banda naman, maraming nagpupuri dun sa disiplina at dun sa mga infrastructure na nangyari, katulad nga ng nabanggit po ninyo, ano? At in fact, I think ito ay isa sa mga naging basihan, no, ng muling pagbalik, no, ng sa kapangyarihan ng pamilyang Marcoses, no. Pero as a historian, paano ho dapat ito sabihin nating tingnan, no, ang kabuuan ng martial law period ngayon na pinagbabaliktanaw po natin ito? How should we present it to our children in the next generation? Yaman na rin lamang pong merong mga magkakaiba o sabihin natin na different angles ng take po dito sa martial law experience po ng ating bayan.
2: Kasi baka naman sabihin ng mga ating mga kababayan, pag sinabi ko lang, pag ano yan, negative yan. Siguro ang maganda nating tingnan, what happens when you get all the power?
0: Okay.
2: Is it going to ito ba ay magdudulot sa'yo na gawin ang tama o yung mali? Pag binaliktawan na natin yung panahong ito, tingnan natin hindi lamang yung karanasan ng mga nasa kapangyarihan, hindi lamang yung pagtutunggalian ng mga political leaders, but let's also look at the experience of the ordinary Filipino. And iba-iba ang experience sa ito. Gaya na nabanggit ko po kanina, some people felt okay, if not very, very okay, during this period of our history. Some people experienced very, very bad experiences during the period of our history. Ang mahalagang malaman natin, yung mga nakaranas ng okay, malaman nila yung naranasan ng mga hindi okay sa panahong ito. Kasi yung part ng okay, very accessible. Yun nga, na it's memorialized in a lot of things. Pero yung karanasan ng mga mga nakaranas ng mga pang-aabuso ng katiwalian ng panahong ito, they also deserve to be heard. And hindi lang dahil minsan kasi na e-essentialize ito kasi may isang, halimbawa, pagpingin nila ng pangalan, ayaw lang kasi ng mga Aquino sa mga Marcos. May danger na i-essentialize ito into a Marcos versus Aquino conversation. Pero ituon natin yung ating mata sa karanasan ng karaniwang mamamayan. Para makatulong po dito, yung Human Rights Violations Victims Memorial Commission, kung saan po co-chair ang chair ng NHCP, naglabas po sila ng mga booklets. Ang tawag po nila dito, 10 Essential Truths. Ito yung mga bagay na dapat nating matandaan sa panahong ito. At yung truths na to ay nakagrupo into Declaration of Martial Law, Economy, Human Rights, Institutions of Faith, Rule of Law, Corruption, Environment, Media, Protest Art and Culture, and People Power. I would suggest to our fellow Filipinos to get a copy or to read these. Available po siya online, and you can also request for printed copies sa HRBVMC para makita natin bakit ba may mga nagsasabi na never again and never forget.
0: Saan ho makakakuha na itong literature na inyo pong nabanggit, sir? At ito po ba ay may bayad, online, pwede ba lang i-download, or ano po, paano po?
2: So punta lang po kayo sa Facebook page po ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission. I'm so sorry, okay. Ang haba ng pangalan. Sige ng ahensya. kasi yung commission is established to remember the victims of human rights violations during that time. So hrvvmc.gov.ph, ayun po yung website. Ito po ay libre, pwedeng i-download, and I think you can also write them kung kayo po ay nag ma-manage ng isang library or sa tingin niyo po ay makakatulong po yung printed copies, you can also request them for free. At ang office po nila ay dito lamang po sa may Panay Avenue, Quezon City. So meron din po kasi silang Freedom Memorial Gallery. So it's a preview of the Freedom Memorial Museum that is supposed to discuss the history of martial law and the victims of human rights violations during that time. Pwede nyo rin po itong bisitahin para itong museum, makita natin yung contents. So I think it's open office hours, no, Monday
0: okay.
2: to Friday. And you can also request kung weekends naman ang punta, you can also request through them.
0: Ayan, nako. Napakadami ko pang gustong tanong pero kulang na po tayo sa oras. So, marami pong salamat, Sir Eufemio Agbayani III. At sana'y huwag niyo po kaming pagsawaan at kayo po'y makasama namin muli sa darating pang mga panahon.
2: Maraming salamat po at God bless, Attorney. At sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood.
0: Thank you po. Marami pong salamat. Yan po si Mr. Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 3 ng NHCP or National Historical Commission of the Philippines. Para sa akin mga kababayan, ay dapat gunitain, no, ang itong sinasabi nating martial law declaration, because alam nyo, para po ang isang history ay para pong isang tao yan, ano po, no, it's a mixture of good and bad, no. Maraming talagang napinsala, maraming mga naging biktima, meron din mga nagsasabi na maganda yung nangyari. Maaaring tinitingnan po nila ang parehong bagay, no, sa magkaibang vantage point at magkaibang angle, no. And pero ang mahalaga po dito ang mga lessons na atin pong natututunan sa point at period po ng ating history. We know that absolute power corrupts absolutely, that power that remains unchecked becomes disastrous para sa atin. But at the same time, determination, no, political will, and discipline is important para ho umusad ang ating bayan, no. Para po sa akin, yan po ay mga leksyon na dapat nating tingnan at patuloy po nating pag-usapan, no. And especially po sa panahon ngayon, very relevant po ang mga lessons ng martial law declaration at kung papaano ho natin lalong mapagtitibay ang atin pong bayan at patungo po sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating hong pananalangin. Nang basura sa lansa. Heavenly Father, we thank you. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan sa amin pong bayan, Lord. We thank you that you remain to be the absolute power, Lord, sa amin pong buhay, the absolute power sa aming pamilya, the absolute authority, Panginoon, sa amin pong mga leaders, Lord. Lord, dalangin po namin na ikaw ang magbibigay ng katalinuhan at gabay, Lord, and even you would convict our hearts, Lord, sa mga panahon na kami po'y sumusobra, sa mga panahon, Lord God, na hindi ho kami nakikinig sa isa't isa, Lord. Remind us, Lord God, that our lives, Lord God, that is not subjected, Panginoon, sa anumang pagtatama at mga bagay, Panginoon, na pagtuturo, Panginoon, ay nagdadala po, Panginoon, sa amin sa kapahamakan. Teach us to be teachable. Help us, Lord God, to open our hearts, Lord God, sa iyo pong pagtutuwid. Gayon din, Lord, ang amin pong mga leaders, ang mga taong nasa kapangyarihan, ang mga kabataan, Panginoon. Help our hearts to be tender, Lord God, and to listen, Lord, to the guidance of the Holy Spirit, Lord God. Teach us to be compassionate, Panginoon, maging mapagkumbaba at maawain, Panginoon, at matapang, Panginoon, sa harap ng anumang hamon sa buhay. Salamat sa inyo, Lord. Bless you, Lord God, ang lahat ng nakakapakinig ng aming programang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, wow! Naitawid ko hong mag-isa kasama ang ating buong team na Team Positives na umalalay sa inyo at sa inyong mga nanood. At shout out kay Sister Haiti, At sana masaya ka naman dyan, partner. At ang ating Team Positive na umulalay sa mahigit na isang oras, sila Reggie Villena, Desa Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Phil Lagtapon, si Ara Negad, Jabez Mancho at ating mga kasama sa Bukawit Transmitter Site. Ito pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica, nagpapaalala sa inyong pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: comfortable. And the question is this, nakita ko rin na despite sa magandang buhay ng mga tao, including kayo na mag-asawa, how come you're able to keep life very simple? Para bang hindi kayo apektado ng materialism sa Sweden. How are you able to navigate that with your husband then is very simple? Sabi mo, di nga mahilig mag-shopping para sa sarili niya, yung asawa mo. And you're actually, he has a very good job. You have a very good job. How are you able to keep that kind of lifestyle simple at hindi kayo mukhang nakakain ng materialism in a very rich nation?
1: We make it simple. My husband is a simple person, and I have to think that all these things that you have, you cannot bring it to when you die. And my husband loves to travel, so all the things that we save, like we save things that we save things and to travel. That's one of our passion, traveling. And another thing is that we like to support some people that need. Not only here in Sweden, but in Thailand and the Philippines. That's what we do. And I don't like to say it, but that's where we want to do.
0: Mm-hmm. Well, Sister Bethel, no, magkakaroon mo tayo ng break ngayon at pag-uusapan din natin, no, about mga how are you able to keep financial boundaries and at the same time yung kingdom building. So, magbe-break muna po tayo at magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ang ilang mga paalala.
2: Servisyong OFW.
3: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
4: Ay naku, talo na naman ako sa mayong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
3: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
5: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
2: Sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
2: Himpila.
6: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Nagbabalik po ang serbisyong OFW dito lang sa 702 DCAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Well, today po tayo ay pinagpala dahil po ang ating patuloy na nakakausap po ay isang kaibigan po namin ni Sister Mili. Siya rin po ay dating missionary ng church na sinimulan din ng aking nanay many, many years ago. Ang pangalan niya po ay Sister Bethel Peterson at siya po ay dating Pilipinas, naging missionary sa Thailand at ngayon po ay nasa Norway. And Sister Bethel, no, I would like to ask you, how are you able to create healthy financial boundaries? You are helping

0: being people. But at the same time, you also have to plan for your, though ikaw bata ka pa, pero yung future retirement mo, pinapaghandaan niya yon. And alam ko rin na mahilig kayong mamasyal, kayong dalawa. But you're also helping people, mga gawain ng Panginoon. How are you able to create healthy boundaries in your finances? Kasi minsan, pag ikaw ay nasa abroad, you feel guilty, nako maganda yung buhay ko dito, bisan tulong ng tulong, nawala na minsan boundary. So, ano ba ang pinag-usapan yung mag-asawa so that you will be able to create yung healthy relationship with people? And at the same time, you're able to help people, but at the same time na you also take care of yourselves, na hindi naman nagkakaroon, kasi minsan kung puro utang o wala ng boundaries, minsan nagkakasamaan ng loob. So how do you handle that financially? At paano ba ang tamang boundaries sa experience mo?
1: Bale, sa experience ko, naming mag-asawa is, nag-ano kami, pag pumapasok na yung sweldo namin, dalawa, bale, inaano namin, naglalagay ka, ako ang nakatoka na I have to put a certain amount na sa account ko, na yung account na yun is for the, I open an account, that account is for only for the support of other people. It's that we call it blessings, a blessing account. Yeah. So, ano, nung una, konti lang nilalagay namin dahil konti lang yung ano namin. But sabi nung asawa ko, bakit kaya natin, kaya naman natin dagdagan. So, sabi niya, dagdagan natin. At sige, i-change mo yung ano, pasok sa ano. Kasi nilalagay ko automatic na hindi ko na iniisip ko pa kung pag naglalagay ko. Bali, automatic na siya na papasok doon sa pagdating ng time. Talagang pasok na siya doon sa ano. So ayun ang ginagawa namin. Saka kasama na rin yung ano, yung sa mga expenses namin, nakaiba, nakatoka sa, ibig sabihin, nakatoka yung papunta na pag nagta-travel ako, ganyan. Saka ano, yung asawa ko, mahilig siyang mag-ano. Kasi dito sa Sweden, yung culture nila is, yung sweldo ko, yung sweldo ng asawa ko, sweldo niya, ay yung pera niya, ganon. So, pag nag, yun nga, kasi nagtatrabaho ako sa, ano, sa supermarket, bali, nakikita ko yung mag-asawa, ano sila, oh, ikaw naman magbayad ngayon. Uh-huh. Ikaw naman, sabi ko, bakit hiwalay sila ng bayad? Pero kami kasi, nung asawa ko, sabi niya, mas malaki yung sweldo ko sa'yo, so, dapat, ano, family tayo, so, nasa family natin yung pera. Hindi yung akin-akin ito, sa'yo yun, sa'yong ano. So sabi niya na mag-ano tayo, i-ano natin yung expenses natin. Alam niya kung ano, yung asa ko magaling mag-ano, mag-planos nung kanyang, yung aming finances. At saka, yun nga. At saka, yung sinabi niya na, kailangan na, kasi nung una, binigyan na ako ng 500. Tapos, ginastos ko lahat. ginastos ko lahat nung una, nung wala pa akong trabaho, ginastos ko lahat. Tapos, nagulat siya. Bakit ginastos mo agad lahat? Sabi ko, para bigyan mo ulit ako. So, ang ginawa niya, okay, meron kang, bawat buwan, meron kang budget. Ito lang ang gagamit, ito lang ang ano, yung parang allowance. May allowance din ako. Pareho kami ng allowance. So, yun ang tatanggalin namin doon sa sweldo namin. So, yung sa kanya, iniipon niya yung allowance niya. Tapos, yung ako naman, iniipon ko rin. Pero, bumibili ako ng ganito, mga makeup, ganyan. Yun ang binibili ko. So, ano siya? Yung hindi kami nag-ano, yung budget ko lang ang budget lang namin ang kinukuha namin doon sa ano namin sa sweldo. So meron siyang allotment doon sa ano namin sa sweldo at saka sa pera para alam namin kung magkano ang lumabas at

0: So hindi na ako nag-ano, pag nanghingi ako sa kanya ng pera, wala na akong pera, manghingi ako ng pera. Pero doon pa rin doon, sa akin pa rin account, pero nagsasabi ako sa kanya na okay lang ako ng pera. So nire-report ko sa kanya. Yun ang ginagawa okay. namin.
1: How about naman sa mga tao na nais humingi ng tulong sa inyo o gustong umutang sa inyo or siyempre yung siyempre they see na life it seems the life is better at may pangailangan kasi minsan nagkakaroon ng hindi marunong mag-say ng no or wait or healthy boundaries pagdating sa pagtulong. So how are you able to create healthy boundaries sa pagtulong naman sa ibang tao na humihingi ng tulong sa inyong mag-asawa?
0: Merong ganyan na ano nang nanghihingi ng tulong tapos hingi ulit ng tulong tapos ano na siya. I have a lot of experience like that, Pastor. And one or two times ano binibigyan ko sila minsan pa-utang ganoon, pa-utang. Sabi ko, hindi ako nagpapautang. Tumutulong ako, bibigyan kita. Pero hindi yan utang, bigay ko sa iyo. Meron nagsabi sa akin, pag ano, di hindi na ako makautang sa iyo pag ano, pag binibigyan mo ako, sabi, kaya nga. kaya nga, kasi hindi ako nagpapautang kasi maraming nagsasabi sa akin na utang daw. Pero sabi ko hindi ano tutulong ako pero hindi ako nagpapautang. Yun ang ano. Pero meron ding yun nga I have to say no. Pag ano na yung parang na I feel na ano parang ano na siya yung nasobrahan na yung pag ano niya panghingi ng tulong lalo na pag sinasabihan ka pa na kailangan ko na ng ganitong ano amount sabi ko sa isip-isip ko hindi ka naman hindi naman ako bangko na may naglalagay ka ng pera sa bangko mo sa akin at binibigyan mo ako ng pera para ipunin ko yung pera mo ano parang ganon so hindi ko naman sinasabi pero sa isip-isip ko hindi na maganda so I have to say no.
1: Alam mo magandang gusto kong i-highlight yung sinabi ni Sister Bethel no sabi niya hindi sila nagpapautang sila ay nagbibigay and also they have the capacity to say no kung kailangan and all that na and siguro minsan kailangan natin maging prangka no and we have to ask ourselves to sa pagbibigay ba natin ng pera, tayo ba ay are we really helping or are we enabling a negative behavior? So we have to create that as well. Yeah. And I would like to ask you, no, dito sa ano, in your life ngayon sa Sweden, no, kamusta ang naging effect nito sa faith mo? Ang sabi ng ilan na yung maraming parts ng Europe ito ay para bang post Christianity na para bang patapos na yata yung Christianismo. And yet, kayong mag-asawa, mukhang mainit pa rin kayo sa Panginoon. No? So, paano nyo na-navigate yung faith nyo? And at the same time, the people around you, para bang minsan may like ngayon, dito sa, right now, nasa Germany pa kami, nasa Bonn kami ni Milia, no? May mga simbahan dito na naging library na, meron naging restaurant na, at may maraming tao dito, parang museum na ang mga simbahan, no? Pero kayo, paano nyo na-navigate na you're continually growing in your relationship with the Lord?
0: Pina-priority namin yung talagang sa Panginoon, Pastor. Kasi sabi ko nga, naisip ko, sinabi ko sa asawa ko nung isang araw na, we have to work hard here in Sweden. And, pero, This one is not. It's not. It's a, just a temporary thing, you know. Sabi ko sa kanya. So, kailangan natin yung ating pananampalataya, yung lumago. Kasi nakikita ko na lahat parang ano na rin. Yun na

0: sa tama yung sinabi mo, Pastor, na yung basag na nasa Europe ka na, ano na, yung maganda na yung buhay mo at medyo mawawala na yung ano. Sabi ko nga, yun ang pray ko sa Panginoon, Lord, I don't want to yung mawawala yung init ko sa sayo na nung umpisa na ano, doon ako sa Thailand, nag-mission ako, tapos napunta ako dito sa mas mayaman pa na country. I don't want to lose my faith in you. Because ano, mas lalo pa akong mag-init, hindi mawawala dahil marami sa paligid na yung bang nakakahila sa'yo sa ano, para mawala ka sa Panginoon, ganun. So I have to yun ang prayer ko sa Panginoon. Ay, mas lalo pang mainit yung aking panampalataya sa iyo dahil nandito ako sa mayaman na pagbansa. Yun ang aking prayer.
1: Gaano kahalaga na ikaw ay planted o kayo ay planted sa isang local church and you're attending a church na ikaw lang yata yung Asian, no? Not just Filipino, you're the only Asian. You're the only Filipino in that church. Gaano kahalaga na you are part of a local church? Alam mo yung church, wala namang perfect na church. May mga kabuhan, may mga drama. Kahit na may Filipino church, alam natin Filipino church, kilala sa puro pancit, adobo. Alam mo yung puro kainan yan. Pero may mga, syempre, may mga kabuhan. People are actually still growing sa kanilang brokenness and all that. Pero gaano kahalaga na you are part of a local church kung ikaw ay isang tao na nasa ibang bansa. And of course, kahit sa Pilipinas ka, mahalaga rin na you're part of a local church.
0: Oo, mahalaga talaga siya dahil meron kang ano, matakbuhan, meron kang mapag-sharean kung ano ang nararamdaman mo, ano ang mga pangangailangan mo, ipapipray ka, ganun. Yun ang part of growing at saka yung ano, yung support mo sa paglilingkod sa Panginoon at saka pagsasamba sa kanya. At saka makakatulong ka rin sa ano, nakakatulong ka rin sa ibang ano nangangailangan ng tulong, na if you have some experiences na wala sila. So makakatulong ka rin na yun, na para maglago pa sa Panginoon.
1: Ano ang advice na pwede mong mabigay sa mga Pinoy na para mag-thrive sila kung sila ay nakatira sa ibang bansa? Kasi may mga Pinoy na para bang iba, they're just surviving, yung iba hirap na hirap. Pero ikaw parang kahit sino nga dyan, kinakausap mo, kung may nakita kang Pinoy, o baka Pinoy yata to, kakausapin ko to. One time, yung namamasyal tayo, may naiwang bag, naalala ko yon. Talagang nireport mo pa sa police to make sure na yung bag, alam mo yung parang you're just enjoying your season in your life. Paano nangyari to? Pero maraming mga Pinoy, they find it difficult adjusting to the culture, adjusting to people, and all that. So how are you able to do that along with your husband?
0: Yun ang asawa ko kasi ang nakakatulong din sa akin. So support sa akin na ganyan ako. Kasi siya palaging ano, lumabas ka. Ano pag kasi 'di ba malamig dito at winter, hindi mo na makakilala yung ibang tao pag nakasuot ka na ng ano winter jackets, talo na madilim dito. So sabi niya, lumabas ka, makipag ano, na-meet mo na ba yung mga kaibigan mo diyan? Kahit sino lang, kahit hindi sila mga, meron nga ditong isang Pilipina na nag-ano, pumasok sa tindahan, tapos Pilipina ka pala, sige, ano, kukunin ko yung pangalan mo, kunin mo yung ano yung Facebook mo para ano mag-connect tayo. Tapos pabalik niya, ay ate, bago pala siyang ano, bagong Kristiyano, kailangan niya ng support. So sige, halika dito sa bahay. Ano, mag-ano tayo, mag-usap tayo dito sa bahay. Tapos meron siyang problema, nag-pray kami, tapos nandoon na yung pumasok na yung naging advisor na ako sa kanya. So mas maano siya yung maganda yung makipag

0: Uneka, kahit hindi sa mga Pilipino, kahit ibang ano, ibang tao, basta mag-connect ka, hindi yung ikaw lang ganyan-ganyan doon sa ano. I-open mo yung self mo at bali, huwag kang mahiya. Kung mag-receive sa'yo, okay. Kung ano, hindi mag-receive sa'yo, okay lang din. Parang ganun. Para hindi ka yung nasa bahay lang or bahay-trabaho. Kasi mahirap yung nasa bahay-trabaho ka lang, wala kang outlet. Eh, parang hindi ka open doon sa ibang opportunity na nandun sa gilid-gilid lang. So, hanapin mo yon para lumago.
1: Mm-hmm. Looking at your life ngayon, no, Sister Bethel, no, in this season of your life, ano ba yung nakikita mo na pinapagawa sa inyo ng Panginoon na mag-asawa? Na alam mo, you're younger than me, and at grabe ka, yung energy mo malakas, ang bilis mong maglakad in the land of the giants. Talagang kasabay mo silang maglakad. Pagod na akong maglakad, ikaw, nag-aaya ka pang maglakad pa rin. Sabi ko, parang na-reach ko na ata yung aking boundary sa number of steps. Pero ikaw, there's so much energy in you. In this season of your life, no, kayo mag-asawa, ano ba ang sinasabi ng Diyos sa inyo what to do next?
0: From the beginning, Pastor, before I came here, I have my heart talaga doon sa to serve God and sa pagiging missionary at saka yung tumutulong sa mga tao. Yun ang pinapa-impress sa akin ng Panginoon na I have to tapos nag I had this prayer na Lord, kung i-bless mo ako, I have to bless others also. So yung iyon ang sa puso ko na sabi mag-asawa nag-usap kami, ay anong gagawin natin pag wala na tayong trabaho? Sabi niya, oh mag-ano tayo, punta tayo ng ano, balik tayo ng Thailand. Balik tayo ng Thailand, mag-mission tayo. Sabi niya, ano na lang, yung we have to go and help churches, sabi niya. We have to go and help churches or we have to go, basta yun ang ano namin, na Lord, we pray this to God na yun ang ano, nasa heart namin. So, let's see kung ano nang ang ano we have to listen to what God says, but this one is in my heart.
1: Yeah, and siguro sa ating pagtatapos, ano, is there a particular verse na pinapanghawakan mo that God has kept you steady in all these years, in all of these decades, until now? Para bang ito yung nagiging anchor mo in your faith and in your journey? And siguro, and to encourage na rin yung mga nakikinig sa atin ngayon.
0: Kunin ko lang yung aking ano, Bible.
1: Yeah.
0: I have this.
1: Yes, go.
0: I have this in Psalms 28, Pastor. I love Psalms, so I have this Psalm. Psalms 28:7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him and I am helped. Therefore my heart greatly rejoices and with my song I will praise him. Ayun, the Lord is my strength. Yan ang aking life verse.
1: Nako, maraming salamat Sister Bethel sa ating naging kwentuhan ngayon. And of course, kami ni Sister Millie, we are grateful for your kindness, for your time. And grabe yung mga the places that we visited, maraming salamat. We really had a great time. So yung ating pong nakasama ngayon ay Sister Bethel Peterson. Siya po ay dating missionary namin doon sa Monterey, and then siya po ay naging missionary sa Thailand, and siya po'y napag-asawa, happily married with two children, dating missionary, pero ngayon po ay nagiging supporter of missionaries and people na merong panawagan sa may tawag ang Diyos sa buhay nila. Again, thank you
0: Amen.
1: for your time. I know it's very, very
0: Pleasure.
1: early. Yung time natin ngayon ay 3:21 in the morning dito po. So again, thank you. Maraming maraming salamat. So
0: Pleasure,
1: manalangin po
0: Pastor.
1: tayo. Okay, manalangin po tayo. Amang Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, indeed, ikaw
0: Yes,
1: po
0: thank
1: ang
0: you.
1: siyang nagadirect ng aming path. Lord, you said in your words, Lord, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Panginoon, ito po ang nakita ko sa buhay ni Sister Bethel na siya po ay nagtiwala sa iyo. And Lord, may mga challenges, may mga pagsubok along the way. But Lord, your faithfulness, Lord, ay hindi lamang po present when we are in trouble or we are in need. Lord, Lord, pati po sa blessing, handong ka rin po. In all season of our lives, Lord, you are present. Panginoon, I pray that yung buhay po niya ay maging pagpapala, Lord, sa mga nakinig ngayon, and that for those who are being blessed by you, that we will use what we have in kingdom building. And Lord, even in our pain and in our sorrow, Lord, we will allow this, Lord, to know you more, and so that we can also be a blessing to others. Panginoon, maraming maraming salamat sa iyong ginawa sa kanyang buhay at sa buhay naming lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
0: Amen.
1: Maraming
0: Amen.
1: salamat, Sister Bethel, and
0: Salamat
1: God
0: din, Pastor. God bless
1: okay.
0: you. Okay, bye-bye.
1: Bye-bye. Kung kayo po ay meron pang ibang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702 DCAS FEBC Radio TV FB page at sa servisyong OFW FEBC Radio. Magkakarinigan po muli tayo bukas sa Radyo Online at dito sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Ito po si Kuya Harold Cruz. Pagpalain ng Diyos ang ating mga OFW sa tanghalang mga pamilya. God bless!
2: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na.
4: Akuin mo na. Diba?
6: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
2: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
1: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
2: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
1: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
2: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
1: Ano ngayon sa'yo?
2: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
1: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
2: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
0: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
3: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yun kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" Eto, walang-wala, sagot mo, "Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala." Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, "Oh, kumusta ka?" Ang sagot, "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa." Sige nga, practice. Kumusta ka? "Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa."
4: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Greetings mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning sa lahat na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kumusta na po kayo ngayong araw ng Lunes at September 21, anibersaryo ng pagka-declare ng martial law na nagdulot sa atin ng napakasamang epekto sa ating bansa. Hanggang ngayon ay nagsasuffer tayo, pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa ating bansa at sa ating buhay, sa ating mga pamilya. At kayo po ay aming pong wini-welcome dito po sa Monday edition ng Family Matters dito sa Far East Broadcasting Company. Kami po ang inyong mga kasama, John Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayun, ikaw ba ay nakadalong ka ba ng reunion nyo?
1: Apo, apo, nung Sabado. At nako, siyempre, nagkatuwaan ang mga graduates ng PBS. At kami po'y, yung aming batch sa Kuya Junel, ay nabigyan ng recognition ng mga Golden Jubilarians.
0: Wow!
1: 1976. Yan.
0: Wow! Galing naman. At meron doon nanalo ng refrigerator.
1: Oo. Nako, wala na kami noon.
0: Wala na.
1: Inihuli nila eh.
0: Ayun. Yung anak ko ang nanalo.
1: Ayun, talaga.
0: Refrigerator.
1: Uh-huh.
0: Si Noel David. Noel Caleb. Milan, ayan. Ay, nanalo ng ref. Pabumbira. Sabi ko, anak, susundin pa kita dyan. Magdadala ba ako ng truck? Aba, hindi nasagot. Ayun pala, binebenta na. Ginagawa ng cash yung kanyang pinanalunan. At masaya-masaya. At binabati natin lahat ng mga alumni. Ha? Mga alumnos and alumna ng PBS College of Bible. At tayo nagpapasalamat sa pagkata ang PBS ay napakalaking contribution ng mga mahuhusay ng mga manggagawa ng Panginoon. Praise God.
1: Mm-hmm.
0: At at
1: yung ating guest speaker nung Sabado, Kuya Junel, yung ating naging estudyante noon, si Master Chief, kasi nasa Navy siya, no? Retired na kumbaga ay chaplain ng US Navy. So
0: wow.
1: Si Di Pastor Fermin Ancho.
0: Wow. Nag-graduate siya ng PBS tapos
1: Yes.
0: The Lord. At ngayon, retired na siya.
1: Mm-hmm.
0: At naging estudyante mo.
1: Opo, opo.
0: Ang
1: pampatabang puso, sabihin natin ganun, Kuya Junel. Eh, talaga po. Yung mga gawa ng Diyos sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, nagpagtapos sa PBS College of Bible. Abay, kung oras ang gugugulin ng kwentuhan, hindi sasapat yung maghapon na yon.
0: Yun. At sa hindi nyo nakakalam, sa mahabang panahon, ang PBS College of Bible ay kapitbahay, kapit lupa, katabing compound ng Far East Broadcasting Company. At kaya napagkakabalan yan na yung FEBC, yun yung PBS. Yung PBS yun ang FEBC. At kumusta po ang panahon dyan sa inyong Marikina?
1: Mainit! Mainit, maliwanag ang sikat ng araw.
0: Tayo naman, hindi kalayuan. Narito lang tayo sa Antipolo. Buso-buso Antipolo. At medyo malamig dito at maganda ang panahon.
1: Ayun.
0: Kaya wala akong extra gadget. Kaya si Kuya Willie ang babasa ng ating manuscript ng 702 DCAS sa isa lamang po sa maraming station ng Far East Broadcasting Company. At kami po ay kabilang sa kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Kaya, po.
0: Tutuloy po ng Kuya Willie.
1: Yes, yes. At siyempre nga po, no? Ating pinagpapasalamat sa Panginoon, ang FEBC Philippines. Pwede pa rin po tayong makapakinig at makapanood. Makapakinig sa radyo, 702 DCAS, AM band, o makapanood po online through live streaming on Facebook page, 702-FEBC Radio, at YouTube channel, 702-DCS FEBC Radio TV.
0: Yan
1: po. Sa mga apps po ninyo. Oh, yan.
0: Yes, pwede din. Pwede din mag-download. Ano, ano ba yung app na yan?
1: Abay, doon po sa ating YouTube, sa Facebook, o kung saan pang mga ating magagamit po na apps, eh, libre po lamang ito. Kaya pwede po kayo mag-download. Makasama na namin kayo ngayong umaga, mga kagapay.
0: Yan. At syempre pa, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat speaking of mga kaagapay, marami nanonood sa atin, nakikinig. Syempre yung mga regular natin listener dyan sa Japan. Sa pangunan ni Pastor Eli Galio dyan sa Toyokawa, Japan. Ganun din ni Pastor Vic Garcia dyan sa Chiba. Siyempre, mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church, lalo na ang siblings, Damian siblings. Ganon din ang Kuyang Bao, ganon din ang Sarmiento, si Kim, at ang iba pa. Siyempre pa, ang Fuji Assemblies of God. Congratulations sa kanilang naging event. Ganon din pa kay Bishop, kay Pastor Johnny Galio. At ganon din, nanonood sa atin dyan sa Jesus the Loving Shepherd at mga affiliated sa Koiwa. Gloria Church dyan sa Tokyo, ang Lord of the Harvest, at ang ganoon din ang iba pang mga Jesus the Loving Shepherd at iba pa. Isa natin batiin sila ng happy listening, happy viewing at ang Alliance Churches. Magkapasalamat tayo sa parang. Siyempre noong Sabado, kaya Willie, nagkaroon ng malakihang pagtitipon ng aming kababaihan at napakaganda ng pagtitipon. Sinabayan din ng kalalakihan. Part ito ng aming mga mahabang anniversary ng aming 31st anniversary ng Hope of Glory Community.
1: Wow.
0: Kaya nagkapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga naging punong abala at mga nakadalo po sa atin. At siyempre pa, yung mga may birthdays, hindi ko mabati ngayon kasi wala tayong podi ko at tayo narito sa Antipolo. At tayo ay walang extra gadget din ngayon para mabasa yung mga nanonood, nakikinig sa atin ngayon. Eh baka tutulungan tayo ng ating mga ka-team na Family Matters sa tutulungan natin mamaya. Request natin sila i-message yung mga key na mga dapat natin batiin. Pero kayo, Willie, baka may mabatiin po kayo.
1: Aba, nako, isa sa mga kagapay natin na graduate ng Phoebus, dyan lang, malapit lang, sa Valenzuela din siya.
0: Mm-hmm.
1: Ate Alice Malyari. Yan.
0: Mm-hmm.
1: Matyaga at masikap na nag-aalaga ng kanyang nanay, ang Ate Alice. Maya pabak kay ka, Achi. And then, yeah, syempre, yung mga nakasama natin ng ating batch nung Sabado, apat kami nakarating, Kuya Junel, doon sa batch 76. Si Ate Anik Kasipit, nandyan sa gawin ng Antipolo din. Ang Pastor Rante Aranas, abay, Antipolo rin siya. And then, siyempre, ang Pastor Victor Lau, dyan po sa may Las Piñas, binabati po natin. At nakatutuwa na, sabi nung iba, hindi ko na nakuha ang pangalan at nakakalimutan ko ng mga pangalan nila. Pero ako, hindi makalimutan ko, Junel eh. Ang tawag sa akin, Sir Porong. Yun. Sir Porong. Kasi nga, yung nagtuturo tayo dyan, sa dami ng estudyante natin, hindi ko matandaan yung mga isa-isang pangalan nila. Kaya, binansagan ko sila. Ikaw, Porong. Ikaw, Torquata. Yan. Binalik sa akin.
0: Bansag-bansag. Ayun, ikaw na,
1: binalik
0: Porong
1: sa akin kahapon. Oo.
0: Talaga. si Ate Nelia Lozada.
1: Oo. Maling.
0: Maling Lozada. Nakadalo rin. At faithful yan sa ating mga reunion ng PBS. At yung kanyang anak, kaya challenge niya. Nagtuturo yan sa magandang sweldo ng eskwelahan, pero challenge niya na mag-serve sa PBS College of Bible at she took the challenge. At ngayon siya yata in charge ng counseling program. At napakakatuwa yung magnanay na yan. Kaya praise God.
1: Tama.
0: Sa buhay ni Ate Nelia Maling, ngayon ay Lozada, praise the Lord. Ayan, ako ngayon po mga kaibigan ay ang ating pagtatalakay napakaganda tungkol sa mga tatay, ano?
1: Tungkol
0: sa mga tatay na bida-bida.
1: Ayan, bida.
0: Kasi yung mga tatay bida-bida ayaw humingi ng tulong. Kaya ito napakaganda na. Ano nga ba ang topic natin, Kuya Willie?
1: Yung ano, sandigan ng tahanan, pag-aalaga sa sarili at paghingi ng tulong para sa mga tatay. Yeah.
0: Yun, at
1: Oo.
0: napakaganda. At syempre, ang
1: Yes.
0: pagtalakay natin ay nakabase sa salita ng Panginoon. At babasahin po ng Kuya Willie ang salita ng Panginoon.
1: Ito po, mga kagapay, pagsaluan po natin ang mayamang salita ng Diyos, ang Mateo, Kabanatang 11, talatang 28, magandang balita, Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Matthew 11:28, New International Version, come to me, all you are who you are weary and burdened, and I will give you rest. Yan. Oho. Normally, Kuya Jonel, ito ay tinitingnan natin na parang isang imbitasyon, isang paanyaya ng ating Panginoon. Pero pagka tinignan natin sa original text, eh tila baga ito'y utos. Utos, come to me. No? Ibig sabihin po, pagka utos, dapat susunod lang tayo. Eh ang nangyayari po kasi, karaniwan to, Kuya Jonel, maunawa natin mga kagapay, pagka kasi utos eh, parang pilitan pa na sundin. So, nagahayag po ito na tila baga hindi likas sa ating mga tatay, kapwa natin tatay, na humingi o lumapit o humanap ng tulong kapag kasi ay naroon. Maalala ko lang, kailangan ba ng tulong dyan sa inyong iniinom, sa inyong... nakamute ka.
0: Kaya na, kaya na, kaya na.
1: Kaya na, kaya na.
0: Kasi hindi ko napa-upsize.
1: Kaya sabi nga po eh, lumapit kayo sa akin. O bago pa ibang mga tao o individual o sino pa man, ano pa man, mga naisip natin mga pamamaraan, lahat ng yon nandun sa ating Panginoon, ang utos, ang panyaya, na lumapit sa Kanya. At tiyakan, no? Tulad nga po, napagkukwento natin ang Phoebus College of Bible, nagbukas na nga sila ng kurso para sa pastoral counseling, no?
0: Yes.
1: Kaya panahon na po, napapanahon. Actually, matagal na nating nahihiling-hiling na pag-uusapan ito mula pa nung tayo nagtuturo pa dyan. Nang sa gayon eh, kumbaga, makuha natin yung pinaka-tampok na sagot sa ating mga bagay na kailangan, mga dalahin natin. At dahil nga sabi ng Panginoon mismo, siya po mismo ito, mga kagapay, lumapit kayo sa akin. At sabi niya, kayong lahat, kasama na rito lahat ng mga kalalakihan natin, mga kapwa natin lingkod ng Diyos,
0: yeah,
1: na mga puno ng tahanan, nako, aminin

0: Parang ano ba, tatay nga ako, lalaki nga ako, dapat ganito, dapat ganyan. Pero yung hihingi ng tulong, magkano nga ngailangan ng alalay, abay parang ayaw natin kaagad. Depende po yon doon sa naging laman ng ating kaisipan sa ating mga posisyon. Tandaan po natin kahit sa kabuuan ng Biblia, natagpo mga kagapay ang mga halimbawa natin para uukol dito. Hindi po nakababawas ng pagkalalaki yung paghingi ng alalay o tulong.
1: Yes, eh kung dinerechuhin na natin, eh kayabangan.
0: Ay, nako.
1: Ang mga tatay, pag hindi marunong humingi ng tulong sa kapwa-tatay, sa mga ibang tao pwedeng makatulong, o maging sa anak at asawa, eh kayabangan yun. Yes. Bagat hindi totoong nami-minus tayo, mga tatay, kapag tayo ay humingi ng tulong. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga tatay na nakikinig sa atin ngayon, kagaya ni Kuya Bobby Rodriguez, watching daw. Ano po? At ganoon din si Wilson Espino.
0: Yeah.
1: Kinala mo yata ito eh.
0: Oo, really. Sukay natin yan. Nasa Canada po siya.
1: Nasa Canada. Praise God. Si Gibbs Gudapa ay nag-good morning din sa atin. Ganoon din si Dita Peran at ganoon din si Rowena Enopia. Nag-good morning from Atimonan. Sorry, Atimonan, Quezon. Ayan, kaya ay napakaganda. Pakiulit nyo nga po muli ang English o Tagalog lang ng Word of God
0: Tagalog
1: for today.
0: Oh, Tagalog, Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
1: Yan, nawa, ito ay maging gabay sa atin. Sa ating pagtatalakayan, mga tapwa ko tatay, ano kapwa namin tatay ni Kuya Willie. At tayo lahat po ay napakahalaga na sandigan lalo po ng katotohanan ito kapag tayo ay marunong humingi ng tulong. Huwag yung kapag malalana sa kakahingi ng tulong. Kaya tuloy hindi na makakatulong yung pwedeng tumulong sana sa iyo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At kahanga-hanga ang lahat ng kalalakihan na talagang mababa ang loob na humihingi ng tulong, ano po, at humihingi ng ika nga hindi na nagdadalawang isip na aminin na siya man ay nangangailangan ng agapay ng tulong. Kaya kami dito ay agapay ng sambayanan. Praise God. O nanonood ang hiling din sa atin si Pastor Billy Patao. Praise God. At maganda na ang pakiramdam niya. Kahapon ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero praise God that si Pastor Art, makasama rin pakaramdam, nag-LBM. Amon.
0: Reception.
1: Reception. Pero siya pa rin ay nagkatulong pa rin sila ng Pastor Billy kahapon dyan sa Hope of Glory, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Praise the Lord. At naku, kung kayo po ay nanonood, nakikinig sa amin ngayon, ay nais po namin na patuloy kayo anyayahan na makibahagi sa amin dito sa Family Matters ng 702 BCF. At pag-usapan po natin kung paano natin matutulungan ang mga tatay ng tahanan upang mga tatay ng tahanan will never hesitate to ask for help. Ano po? At maaari kayong mag-text ng inyong mga katanungan at amin pong iipunin po yan at sasagutin. Isa sa mga episode natin, i-compile po yan ng ating team at sa isang Monday po maglalaan kami ng Kuya Willie para ito ay ating pong ika nga ay talakayin. At siya nga po, ang ngayong araw na ito ay September 21, araw ng ika nga ay pagdideklar ng martial law. At happy birthday para si Lona Termolo. Ngayon mismo ang birthday niya. Ayan. At dalangin natin na mga leksyon ng martial law ay huwag nating kalimutan. At ating patuloy na ipaglaban ng ating kasalulan at ang ating demokrasya. At patuloy na alagaan ito. At i-practice ito sa sarili nating bahay. At bahagi po nun ay yung mga tatay mismo. Example na huwag humingi, huwag mag-atubili. Na humingi ng tulong at makita siya ng kanya mga anak. Na siya mismo ay natututong mamuhay in a community. At hindi na asiwang humingi ng tulong, magbigay ng tulong. Yan. Si Ate Carmencita Pascual ay nanonood din sa atin at nakikinig. Nag-good morning din po siya sa ating Kuya Willie. Praise God. Yeah. At naho, kung wala ka nang babatiin, may sinisilip ka sa atin. O sige.
0: Oh, Siyempre, yung ating mga

0: tropa, ika nga, ang mga mag-asawang Gami at Mila Alba, ang
1: Yon.
0: mga mag-asawang Victor at saka Joy Lau. Tapos po kasama na rin po ang sabihin natin na Kuya M. Perez, no? At ang Ate Miriam Perez,
1: yon.
0: Nakasama natin.
1: Nakasama
0: so,
1: rin.
0: Lahat po, opo, lahat po. Si Pastor Arante, tsaka, ay, wala kahapon si, nung Sabado si Mrs. And then, yun nga po, nagpapasalamat tayo. Kahapon, Kuya Junel, ay naimbitahan tayong mag-speak sa Simbahang Ebanghelico ng Pateros. Yung ating napasturan
1: na Church. Pinasturan mo yan, ano?
0: Oo. Kasi nga, nandun, graduate din po ng PBS ng kanilang pastor, si Pastor Jun Reyes. At meron pang iba, si Ate Nonet Gatpayat, eh, graduate din po ng mga ng PBS ang mga iyan na kasama natin sa ministry.
1: Wow! Buhay batiin ang
0: mo,
1: PBS!
0: Batiin mo na rin ang ano, si Kuya Willie Basilio, birthday niya sa
1: Sabado.
0: Oo
1: nga. Wow, sa Sabado.
0: Oh, 26. Birthday niya.
1: Ako po, eh, lalabas kami niyan. Aking pong pinapaalam sa lahat na sa birthday ng Kuya Willie ay kami po ay magtatakda uli ng paglabas ng Basilio Milan gala.
0: Sa gala.
1: Happy birthday, Kuya Willie. Salamat at ikaw ay ipinanganak. Meron isang Wilfredo Basilio na ipinanganak many years ago. Yan, yun na lang. Many years ago.
0: Sabi, sasabihin ko pa naman sa'yo, huwag mo nang tanong kung anong edad, ha?
1: Kaya nga, naramdaman ko. Ganun yung magkaibigan, nararamdaman na. Hindi na kailangang ibulalas.
0: Yung
1: nakakarating ang mensahe.
0: Tama. At meron tayong ka-birthday dito sa Marikina Christian Fellowship. Si ano, si yung apo ng ati Nanay Lita, salamat Estrada, ay yung apo niya, si Zamaranz, magaling.
1: Ayun,
0: okay.
1: Ayun, happy birthday. At ako'y nakahiram ng gadgets kahit sandali. At kaya nababati natin ang mga nakikinig sa atin at nag-message sa atin sa 702 DCS, si Eleanor Bagaporo ay
0: nanonood
1: sa
0: Ellen.
1: Atin. Ayan, wow. Si ito, Mendoza Couple. Ayan. Happy birthday daw, sabi ng Mendoza Couple. At si Andy at saka si Aida ay lagi nakikinig sa atin. At yung aming midweek service dyan sa compound nila. Napakagaling na mga shepherd na mag-asawang yan. Kaya bumabati sa iyo, Kuya Willie.
0: Salamat po, salamat
1: happy,
0: po.
1: Happy birthday daw po. Ayun, praise the Lord. Pagbigyan na natin ng sumisilip sa atin na napakalaking tulong tuwing Lunes sa ating broadcast ng Family Matters.
0: Siyempre, pagka po ganitong pagkakataon, kasama po natin mga kagapay, ang Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami, susundan po yon ng Papuri 23 na awitin, Kapahingahan Ko.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello, kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa memo ni Mommy? Narito na naman po ang inyong Mommy Bessie Rios para sa mga ilang paalala. At ito po yung isang tuon na may mga pagkakataon po kasi ang mga bata ay mawawalan sila ng gana. Sometimes, tayo rin naman na adult ang dahilan. So, paano natin bibigyan o iaangat ang kanila pong gana? Yung bang hindi sila agad magsasawa, they will do things as required, lalo na po ang mga bagay na they must be responsible to do. Okay? So, simple lamang po. Napakadali ng ating usapan. Ito po ay tumutugon sa salitang STEP. STEP, apat na bagay na pwede natin gawin. Una-una, simulan po natin sa small beginnings. Yung mga maliliit na bagay, yan yung ating pagtutuunan na sila po ay ating pagbibigyan. Yan. Para maka-accomplish siya ng maliit na bagay at dahil naka-accomplish siya, gaganahan na siya. Dahil matutuon na, uy, kaya ko pala ito. Let's give them small tasks, let's give them simple tasks para po makita ng bata na andyan ang kanyang kakayanan. To give them big tasks agad at mga complicated tasks, nakaka-frustrate sa kanila at hindi sila gaganahan. Sa salitang letter T ay mahalaga rin po that let us consider what we call time. Yung timing po nila at saka yung ika nga yung it's okay to be trained, no? Bisan po kasi ay parang expected agad na kaya na nila. But hindi pa po, lalo na nga po kung ang tinisimula natin ay mga maliliit na bata. Yung simpleng makapagligpit ng laruan, yung simpleng mailagay ang mga bagay-bagay sa dapat niyang lalagyan, maisoli ang toothbrush sa dapat niyang lagyan, ang chinelas, very, very simple task. Yan. Mga home task po ito na meron tayong pwedeng ika nga ay makapag-influence sa kanila. And with not only time training, but also trial and error. Huwag naman agad perfect. Kasi, o sige, ilagay mo ito na. O sige, let's see. Sige, dagdagan pa natin. Yan. At least nag-try. At least nag-sumikap. At least nakita natin. Kasi minsan, we wanted outcomes agad. Pero it minsan, hindi po ito agad yung magandang outcome. Siyempre, imperfect muna. Yan. And letter E for the word step. Yan. Dahil tinuturoan natin siyang ganaan sa kanyang mga engagement, sa kanyang mga ginagawa, let's be there to evaluate with the child. And when we evaluate, let's look at two things, the process and the outcome. Huwag pong minsan out. Tinan mo itong ginawa mo. Ma, baka personal agad. Tapos yun agad negative at saka outcome. Anak, nakapansin ko, alam mo, ang husay ng pagkakagawa mo, yun muna maganda, di ba? O itong isang bagay, ang nalaglag. Tinan mo nga anak, paano kaya hindi ito malalaglag? Paanong klase ng salansan? Ayan, o di kaya naman, meron siyang natisod. Ayan, ako isa pa yun, ano? Kung nagbiligtit natin siya ng kanyang pinagkainan, ay merong naganap na hindi karapat dapat. So, let's evaluate. Kasi, when we evaluate, let's not point a finger. Ikaw kasi, ginawa mo ito. Yan, mga ganong bagay, ano? So, let's not be too personal. Let's focus on the process and let's focus on the how. Okay? And ito po, mahalaga, letter P. Let us not always just look at kung ano itong nangyari ngayon. Let's connect doon sa nagdaan. Let's show them the progress. O anak, alam mo, ito ha, natandaan mo, ginawa mo to. Naku, pansin na pansin ko nga ganito. Tapos yung anak mo parang na-encourage talaga siya, no? Nakita ng nanay yung kanyang ginawa, nakita ng adult, no? So yan po, mga bagay-bagay that the child can see ang kanya pong progress. Kahit matiit lang, kahit katiting lang, kahit na half lang yung nagawa niya, but still call it a progress. Let's not be over-dependent on big outcomes yet. Kasi nagsisimula tayo, tinitrain natin siya, hinuhubog siya ay kana. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Beserio sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napagandang awitin na yon. Ikaw, Jesus, ang kapahingahan ko. Napakatotoo ng awitin na yan at nanunood sa ating mga puso. Siyempre pa, sa panibagong katotohanan ang binahagi sa atin ni Mami Bessie Rio sa kanyang memo ni Mami. Thank you, Dr. Bessie. At kayo po yung patuloy na nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DGAS. At kami po ang inyong mga kasama, John Alminan, kasama si you.
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayun, tayo nagpapasalamat sapagkat ang buhay ng Kuya Willie, madadagdagan na naman ng isang taon. Taon lang yon sa mukha at sa lakas. Patuloy na binibigyan ng Panginoon ng lakas ni Caleb.
1: Amen.
0: Si Caleb, 80 years old, sabi niya kaya ko pa mag-conquer ng mga territory. Si Kuya Willie naman, wala pa kong 80.
1: Ayan, wala pa.
0: Wala pa. Ho. Pero kahit umabot sa pag-abot ng 80, hindi pa rin halata. Kaya thank you po, Kuya Willie, sa inyong
1: salamat
0: birthday.
1: Po, at, salamat po.
0: At sa mga gustong magparating ng pagbati ng birthday, naku, mababasa ng Kuya Willie yan. I-text lang ang inyong mga words of blessing sa buhay ng Kuya Willie.
1: Salamat po, salamat
0: Basilio.
1: Po.
0: Kung ano kayo ay pinagpala ni Lord, gagaya po. Ako ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang humility sa kabila ng kanyang kumbaga ay metahid na para sa aming mga dating sa Bumero.
1: Talaga naman.
0: Metahid
1: na. Ngayon. Dati, veterano. Ngayon kahit naman.
0: Kumbaga, talagang napatunayan na. Alam mo, may mga magagaling pero hindi tumatagal. Pero ang Kuya Willie ay magaling na, tumatagal pa. May longevity. Yan, praise the Lord. Kaya ako ay
1: humble naman yung mga sinasabi mo, Kuya Jonel.
0: At saka yung kanyang pagiging genuine. Ayan. Napaka-genuine ng Kuya Willie. Hindi yung mararamdaman yung superiority. At saka kung ano yung totoo, ay praise God sa buhay mo, Kuya Willie. Paramihin pa ni Lord ang mga kagaya mo at marami ka pa ma-influensa ang mga batang pastor na kagaya ko. Hallelujah, praise the Lord.
1: Para pastor, alam, wala nang mas batang pastor, pambihira naman eh. Pambihira yan eh.
0: Ayan, retention lang po ang kanyang mga words of blessing kay Kuya Willie Basilio. Ayan, siyempre, habang kami natutuloy sa aming talakayin ngayon, may ito ang tagapin po namin at ipocompile po natin ang mga words of blessing na yan sa ika-birthday ng Kuya Willie. Yung meron ka na. Meron yung kanta gano'n. Yung meron tinatanggal, binubura-bura na.
1: Yung ating kasamang pastor, si yung pamalit sa atin, Senior Pastor ng Marikina Christian Fellowship, Pastor Migs, nag-birthday noong September 7.
0: Oh.
1: Aba, sa mga nagtatanong na, Pastor, saan tayo? At sabi niya, lilipas din ika yan. Lilipas din.
0: palagay ko naman, hindi nakuha sa iyo. Kaya ikaw hindi yun. Hindi mo bayan lumipas ng gusto nang hindi tayo gumagala. Ayun, naalala ko na yung with Christ in my vessel, I can up the kumbaga ito naman, birthday ng Kuya Willie Basilio. Ay nako, baka tayo magkalimang lima.
1: Nabanggit mo ko yun, Junel, yung with Christ in my vessel. Yung pinaka-tema ng alumni fellowship nung nakaraan na Sabado, abay paglalayag. Layag. Oo.
0: Yun.
1: Nako, napakaganda naman ng binagay na mensahe nga ng Pastor Fermin Ancho mula doon sa kanyang paglalayag. Mula sa pagkilala sa Panginoon, pagka-graduate sa Phibias, pagka-sama-sama. Isang buong pamilya, sampu sila magkakasabay na migrate sa Amerika.
0: Oo, talagang naglayag talaga.
1: Pabirang pangyayari yun. At yun, nakapaglayag sa buong mundo dahil doon sa kanyang naging posisyon sa US Navy.
0: Ayun, talagang naglayag talaga.
1: Naglayag.
0: Sa kabilang parte ng mundo.
1: Oo.
0: Ay talagang literal. Kaya, nako, nagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po natin i-encourage sa mga magulang. Padala natin ang ating mga anak sa PBS at pagkaraan ng mag-PBS saka ipursue kung ano pang gustong career.
1: Mm-hmm.
0: Napakagandang foundation po ang PBS College sa Bible. At ito po ang Kuya Willie, isa sa mga poster product ng PBS. ako ay nangarap pero hindi nangyari na
1: Oh.
0: makapag-aral ng PBS. Kaya yung anak ko na lang.
1: Oo.
0: Yung anak ko.
1: Eh, ilan sa
0: Kasi
1: mga
0: hindi
1: anak
0: ako.
1: mo? Oh. Oh.
0: Oo, tatlo.
1: Oh. Tatlo. Wow.
0: Tatlo. Yung isa ay Asian Seminary Professional Ministry na ngayon ay singing pastor. Si Pastor
1: Amen.
0: TJ Milan. Yung pangalawa si Clarence. Nag-aaral sa CCC Inspired College, yung Messiah College.
1: Uh-huh.
0: Pero last minute, nag-shift siya ng accountancy. Kaya doon sa UP niya natin, at UE na niya. UE tinuloy yung last one year niya. At yung pangatlo, PBI, si Eunice Ann Melander Lucio. Yung pangapat, mula sa Bulacan State University, nag-PBS doon.
1: Ayo.
0: At si Alicia Grace Belan. At yung bunso, ayaw na ayaw sa PBS.
1: Oo nga,
0: sa
1: narinig ko yung kwento niyo.
0: Pero nag-compromise kami. Ayaw mo, gusto ko, o magkita tayo sa gitna. 1 year lang.
1: Oh.
0: After 1 year, go ahead sa yung pangarap na business course. Diba? Tinapos. Sabi ko, ano lang tayo ng kurso mo? Actually, nagbayad na uli siya ng entrance fee. Pero pinausap siya ni Lord. Kaya walang problema. At tinuloy niya. At ngayon ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, Japan-based company, sa sales. At the same time, siya in charge sa mga social responsibility project. At the same time, siya ang chaplain. Ayan. Kaya praise the Lord. At talagang, kaya po yung mga magulang. Ako, yun ngayon ang aking isa sa mga ginagawa. At pinangako ko rin niya kay Dr. Tim na talagang ipopromot sa mga seminar ko, conferences, yun ang ini-encourage natin na talagang malaking investment mapadala mo ang anak mo sa PBS College of Bible. Kaya alamat sa Panginoon sa maraming mga naging sponsor, sa mga walang kakayanan na makapag-aral. At salamat din sa mga may kakayanan man, kagaya ako'y nag-encourage ako ng isang kaibigan na may nang maluwag sa buhay at magandang posisyon at nag-aaral ang anak sa Miriam pero ni-encourage natin na mag-PBS at nung una rin ayaw pag sabi na sa PBS siya dahil sabi ng mga barkada saan yung PBS? Pero ngayon proud na proud siya na she is completing her undergraduate sa PBS College of Bible. Kaya yan. Praise God. Pero kayo po yung nanonood ng kinikinig sa PBS College of Bible sa Far East Broadcasting Company.
1: Amen, amen.
0: At naka-hook sa atin ng iba't station. Ano po. Pero saan na rin yan. Kapamilya natin yan. PBS. Ako,
1: talaga.
0: At isa sa pinakamahabang naglingkod dyan bilang presidente si Dr. Idolberto Bansuelo. Ang isa sa mga una kong mentor.
1: Yeah.
0: At nagbukas ng kanyang library sa akin. Sa makulit na kabataan kagaya ko. Kaya I'm so blessed kay Dr. Bansuela. Kaya ngayon po, ay tatalakayin natin ang mga mahalagang usapin tungkol sa mga tatay.
1: Yeah.
0: Para yung mga tatay ay lalong gamitin ng Panginoon, lalong maging sandigan. Kailangan ng tatay ay huwag ma-pride. Ano po? Ano ba, Kuya Willie, ang inyong isyosyo sa amin?
1: Well, siyempre, sa tulong din po naman ng ating nagre-research para sa ating talakayan and then ating nilalapatan ng mga ikangay realidad ng buhay natin dito sa ating bayan, sa ating mga kalagayan, yung mga practical ways to get help as a dad, fathering ourfuture.com, ano? Pero Kuya Junel, hindi po natin maiwasan at dapat nating tanggapin. Pang-universal po ito, pang-lahatan po ito, mapa anumang lahi, mapa anumang kasarian natin, babae, lalaki, o ano paman, ay siyempre, si tatay o si lalaki, nakararanas din ng stress, na-stress din siya. Nagiging anxious din siya sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, magtatas na naman ng presyo ng langis bukas.
0: Grabe.
1: Alalahanin yan, alalahanin ng mga tatay yan, mga lalaki. Yung mga pamasahe, parot-parito sa pasukan ng trabaho o sa eskwelahan, nadidepress din si lalaki. O kaya po, may takot din po kami, mga kagapay.
0: Yes.
1: Aminin po natin na sa lahat ng ito, para bang magpipinsan yan yung mga karanasan yan. Hindi po nilalagpasan ng mga kalagayan yan, yung mga lalaki. So, on that note, makita po natin, kailangan po natin ng in fact pati yung ating identification na tema dito sa 702DJS FEBC, kaagapay. Kaagapay. Kailangan natin tanggapin natin, we need help. Magsisimula tayo sa itiyang ito, Koy, kasi pagka tatanggit tayo na, ay, wala akong pinoproblema, hindi ako na-stress, etc., etc. Aba, eh, nagsara ka ng pinto ng biyaya ng Panginoon para ka maging whole person.
0: Yes, that's right. Kaya talagang napakaganda yung sinabi mo na talagang kahit ito pa ay mapakahusay, mapaka-strong, ano po, at ikaw ay parang know it all, ano ha? Eh, tandaan mo, kailangan mo ng kaagapay. Kapag hindi mo kinilala yan, pagdating ng punto na talagang kailangan mo sumalpok yan,
1: yeah,
0: eh wala na, hindi ka marunong humingi ng agapay. Hindi ka rin ang aagapay. Kaya napakadali mo ngayong ibaksak. Siguro nga malakas ka. Pero kapag ka nakita ng demonyo yung weakest point na mo, at doon ka natira, eh dahil hindi mo ina-avail yung kaloob na Lord na protection para sa iyo at para sa ating mga tatay, which is yung paghingi ng kaagapay, paghingi ng tulong. Eh pag nasapo ka doon sa weakness mo, abay mahahambod ka. Makikita mo yung dating strong, dating all know-it-all, dating also all-sufficient, biglang nare-reduce sa talagang parang helpless. Eh hindi mo nangyayari yun kapag ikaw ay kumilala na kailangan mo ng kaagapay. Ano ano ba, Kuya Willie, ang mga puntos na kailangan maunawaan ng mga tatay?
1: Okay.
0: Sa punto unahin
1: na po. Unahin na po natin ito, Kuya Junel. Take in better information.
0: Yun.
1: Take in. No? Ang pwedeng mga halimbawa nito, maghahanap tayo ng podcast o programa na mag-challenge sa atin na mag-grow. At tulad po nitong ating radio station na 702DZ sa kanyang mga regional stations ng FEBC Philippines, makatutulong po tulad ng ating program Family Matters. At nako, eh, sabi nga natin madalas dito, kada huling Lunes ng buwan, di ba Kuya Junel, eh, may naipon ng ating staff ng mga counseling questions. Aba,
0: yes,
1: laking tulong po nun kasi nakaka-identify tayo halos sa mga kapwa natin, mga lalaki o individual na dumadaan pala sa ganitong mga kalagayan. At kapag ka po merong hugot sa Biblia ang pwedeng itugon, ayun, malaki pong paraan ng kaluwagan, ng kaayusan,
0: yeah,
1: pagpapanumbalik.
0: That's right. So, nagulat ako eh. Podcast ang sinabi agad ng materials natin eh.
1: Oo.
0: Samantalang nung panahon natin eh, libro.
1: Oo. Yeah.
0: Pagbasa ng libro.
1: Oo.
0: Ngayon yun, eh, podcast na. Ano?
1: Oo eh. Oo eh. Yun nga, bahagi yan ng pagbabago ng takbo ng panahon. Pero kasabay tayo, lalayag tayo dun sa mga ibabaw ng mga alon ng mga pagbabago para sa ating pakinabang. Hindi
0: yeah
1: po yan, halimbawa, gamit natin yung ating social media, eh, laro dito, laro doon, o kung ano-ano mga ating pinapanood, pero pwede po yan na makadaya pa sa atin. Salit, yung nabanggit mo, podcast na ngayon, dati, basa ng libro, kasunod po yun, isang halimbawa pa rin po yun, na we must take in better info.
0: Yun, that's right. Kaya, whatever ways, whether books o mga articles at podcast, ano po, mga preaching, importante, take in.
1: Yes.
0: Yung intake na pinatawag ay napakahalaga.
1: Ano po?
0: Kasi kung minsan parang yung iba ay talagang parang tingin nila, nakatapos na sila, naka-MA na sila, naka-doctorate na sila, in fact, PhD na, eh hindi ko na kailangan. Eh alam ko na lahat. Aba, hindi pwede yun. Kaya nga yung mga nagdo-doctorate, Kuya Willie, the higher you go in your study, the limited you become.
1: Ayun.
0: Kaya ibig sabihin, there is no
1: pakiulit
0: such thing
1: mo nga,
0: na...
1: Pakiulit mo yan, Bishop. Pakiulit mo po yan.
0: The higher you go in your studies, yeah, the limited you become.
1: Ayun.
0: Expert ka nga. Pero doon sa mas malimited na bagay. Eh, para maging maliwanag yung mga doktor. Ah, ang tagal nila nag-aaral, ha? Pre-med, med, tapos meron pang internship. Tapos pag nag-board, nakapasa, pero general physician.
1: Ayan.
0: Kaya kasi lang ngayon ay mag-further studies para magkaroon na specialization. Kaya merong specialize sa internal medicine, meron naman sa ENT, di ba? Meron ganyan eh. Sabi niya, ay, naroon na si ano, si Junior, doktor na, nagpa-check up na lahat. Pagkaranas na si Junior, wala. Ay, nag-aaral ulit eh. Nag-specialization. Eh, pagbalik, ay, tapos mo si Junior, nagpa-check up ulit. Pag ano itong chan ko, ang sakit. Ay, sorry po, specialista na po ako. Ano yung sabihin? ENT na po ako ngayon. EENT. Ganon. EENT. Ears, eyes, throat, yung nose, di ba? Ganon ba?
1: Eh, binukod na nga, Kuya Junel, yung eye eh. Yung sa mata.
0: Hindi, yun niya. Nawala na uli. Nawala uli yung nawala na uli si Junior. Ay, nag-aral uli. Pagbalik, Junior, ano yung aking throat? Ay, hindi na po ako dyan. Bakit? Eh, mas nag-aral po ako ng mas dalubasa. Ano ibig sabihin? Ay, specialist na ako. Hindi na. Tapos nawala uli si Junior. Ay, pagbalik, si Dr. Junior, ay, dyan si Junior. Tara, pa-check up tayo, Junior. Masakit yung aking mata, itong bandang puti. Ay, hindi pwede. Doon ako, hindi na ako doon sa puti. Doon ako sa gitna na lang na mata. Yan ay, biro lang na yung huli. Yung huli, biro. Pero yung totoo yun.
1: Kaya,
0: you cannot afford na maging mayabang. Kaya, ganun din sa pag-aaral ng sa Biblia. Ah, that we study the whole Bible.
1: Yes.
0: Tapos nag-MA ka, no? You either specialize in the OT or NT. Tapos nag-doctorate ka, aba, yung maliit na bahagi na lang ng New Testament ang aralin mo, pero tinubasa ka doon sa maliit na bahagi na yun. Kaya napaka nakakalungkot sapagkat maraming mga nag-aral pero pumasok sa kohote ang kayabangan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ganoon din ang mga tatay. Meron din naman, hindi nakapag-aral pero mayabang rin. Ayaw magtanong. Ayaw magbasa. Ayaw magpukonsulta. Kaya kapag kami problema, ayaw nilang sinasabi sa pasto. Kung may problema natin sa pasto, may kayabangan yun. Kayabangan. Kaya take in. Ha? Intake. Ha? New things. Be humble to learn. Kaya yung disciple, learner.
1: Tama.
0: We need to continue to pray for learning. Kaya napakaganda noon na nating puntos na yan. Ano po susunod, Kevin?
1: Ang kasunod naman, Kuya Junel, sabi ay makipag-usap sa isang ika ngay kakatiwala ang kaibigan.
0: Yun.
1: Talk to a trusted friend.
0: Ibig
1: sabihin, meron kang kasama, meron kang kaalalay. Sa Old Testament, di ba, yung mga nababasa natin mga pangalan. Halimbawa, Moses, meron siyang Joshua. Si Haring David, meron po siyang Nathan. Yung pong mga halimbawa natin nababasa, ay meron silang kasama, alalay, at katapay. Yan.
0: Ang napakahalaga nito, ano po, at sa Galatians chapter 6, verse 2, sabi, carry each other's burden. Ayun. Kaya sa Biblia, napakalakas ng team na community, fellowship, community, yung support group. Kaya, ngayon technology, tatype mo na lang malalaman mo na lahat ng bagay, di ba? Pero iba pa rin po. Yung meron kang kausap na kapwa mo, tao na may damdamin. Ayan. Ay, alam mo, kahit si technology, narunong makidami. Sinanong mo si AI, nakakalungkot. Nararamdaman ko ang kamigatan ng puso. Ganun, magaling, magaling. Pero makikita mo, na pagka nagtagal kayo ng pag-uusap, wala, mechanical. Yung iba pa rin yung kausap mo yung tao. Kaya tayo nilikha, as a human being who needs another human being.
1: Yeah.
0: Kaya nung nagkaan siya daan, kulang. Kailangan nilikain si Eva. Hindi dahil kailangan ng asawa, kundi kailangan ang paagapay. Kailangan ng community life. Human to human. Ayan. Kaya when you study the Bible from the Old Testament to the New Testament, yung community life ay mahalaga. Uh-huh. Yung meron kausap. Pag-share ka, tapos nakikinig ka, and there is empowerment.
1: Amen.
0: Kapag meron ganun, sharing of hearts, not just sharing of thoughts. not just sharing of information, sharing of hearts. There is power yung community life. Kaya, di ba? Yan ay kailangan matutunan ng mga kalalakihan.
1: Oh, after all, Kuya Jonel, after all, ang Diyos natin mismo ay isang kapahayagan ng relationship, no?
0: Yes.
1: Bago yung makipag-ugnayan siya sa tao mula nung likhain na tayo at kahit sa halimbawa ng Biblia, nakipagtipan ang Diyos, nag-set ng covenant ang Diyos sa Israel, sa kanyang pilingbayan, siya mismo in Trinity, nandun po yung pagsasama-sama, pag-ugnay, pag-iisa.
0: Yes, that's right. Kaya in Genesis, let us create man. Let us.
1: Yeah.
0: So, everything was created through the community ng Trinity. Kaya talagang napakaganda noon. At maunawaan natin na talagang you cannot journey alone. So mga tatay, kailangan natin ng kapwa tatay. Kaya yung sa amin, ang tawag sa kalalakihan BKK.
1: Ano yan?
0: Barkadahan, barkadahan kay Kristo. Yan ang tawag sa amin. Hindi lang simple barkadahan, kundi kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ko compromise ang teaching ni Jesus. Pero dapat ay in the context of barkadahan.
1: Yeah.
0: Yung community life, yung kausap, kakwentuhan. Kaya hindi lang pwedeng may program. Dapat merong groupings para doon nagkakaroon ng paglalapat at pagkukwentuhan at dumalalim ang pagkakaibigan. Ngayon, si Paul, yan din ang sabi niya kay Timothy, and the things which you have heard from me, yung unang punto natin.
1: Uh-huh.
0: In the presence of many witnesses. Yung pangalawang punto. So meaning, yung pag-disciple ni Paul kay Timothy, hindi lang one-to-one, kundi community setting. Merong value yung one-to-one para mag-grounded. Pero kailangan may community life yan. Kaya yan ang aming emphasis sa aming church. Kaya lahat ng aming mga discipler ay tinitipo na yung pag-Tuesday para i-ensure na sila man ay nagkakaroon ng pag-disciple. Kasi minsan yung pag-disciple, matagal na palang hindi minimit yung disciple niya. Diba? Kaya sabihin ng mga disciple, we are like sheep without a shepherd. Hindi pwede yun. Kaya kailangan i-monitor para meron talagang community life. Tayo na yung mga tatay. Ha? Maraming tatay ngayon. Dati ang mga nalulungko lang sa gadget, mga anak eh. Ngayon mga tatay na. Nauubos ang oras sa computer, sa laptop, sa cellphone. Aba, wala na siyang community. Kaya I was blessed sa isang young husband. At siya ay mahilig mag-aral. Pero dumating yung punto sa kanya, sabi niya, teka, wala na pala akong kaibigan. Kailangan ko ngayon maging bahagi ng community. Ayun, kaya nag-express siya ng willingness. Kaya ngayon, bahagi siya ng community ni Pastor Art Concepcion. Kaya napaka-kahanga-hanga na whether matanda na, kinikilala pa rin niya yun, or learned, or well, ikaw nga, studied ka, o kaya ay reader ka, pero iba pa rin. You need community life. Kaya sabi nga ng Desiderata, even the fools has their own story to tell. Kaya as you listen to ordinary people, you will not only learn it, you will be strengthened. Merong transfer of power. Yung community life. Beautiful. Wow.
1: At kapag naipagpatuto natin yun sa iba, sa kapwa natin, mga kalalakihan, may impact pa rin po yun.
0: Mm-hmm.
1: Meron pa rin pong makikitang gagawa pa rin po ang Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa iba pa na nakita ang realidad na kumikilos ang Diyos dahil bukas tayo sa pagkatuto bilang mga tatay o mga kalalakihan.
0: Amen, amen. Meron tayong pangatlo, bilis ng oras natin.
1: Sa ikatlo po naman, mga kagapay, eto, open up to your wife.
0: Yan. Iba pa pala yun?
1: Ay, iba pa.
0: Iba pa pala yung una, kala ko. Kala ko kasama na eh.
1: Iba pa.
0: E di, paano yan? Hindi pwedeng patatagarin ng away sa wife?
1: Ay, hindi pwede. Oo.
0: Meron ganyan, Kuya Willie. Sabi ng wife, hindi mo narapasin, hindi mo narapasin?
1: Oo.
0: Ano yun? Sabi ng husband, tatlong araw na kitang hindi kinikibo. Hindi mo ba napapasin yun?
1: Oo.
0: Sabi ng lalaki, napansin ko nga.
1: Mm-hmm.
0: At ang tanong ng babae, ano ba sasabi mo? Tatlong araw ang tanong, kinigin mo.
1: Oh.
0: Ang sabi ng lalaki, pwede ba tatlong araw pa? Hindi pa lang pwede yun. Hindi pwede.
1: No,
0: Hindi pwede, hindi pa lang
1: extension,
0: kimuhan.
1: Walang extension doon. Wala.
0: Una-una, hindi dapat hindi kinikibo. Kung hindi pang kinibo, wala na extension. Dahil kailangan ay mag-open up sa isa't isa. So tayo, we need to learn to open up. Anong mga i-open up?
1: Aba eh. Unang-una, yung nilalaman ng puso natin bilang kabyak, iba pa rin po yun, no? Na kayo po ay magkaalaman ng damdamin, no? Ang pananaw natin sa isang sitwasyon, magkakapareho ba tayo, magkakaiba, o kaya po, ano yung sakit ng kalooban ng aking dinadala, no? Eh, hindi nga masyadong likas sa ating lalaki yung magbubukas. No, magsasabi, magpapakatotoo. Pero sino ba ang ikangay regalo ng Diyos sa iyo para sa araw-araw, walang oras na may pahinga diyan na wala mo nang pwedeng kumausap sa iyo, wala kang pupuntahan maliban sa iyong asawa.
0: Yon,
1: nasabi nga nang sa misis kasi tinitira-tira ng mga kapwa niya lalaki yung kanyang mister. Eh, para bang lahat na lang makita ay mali tungkol sa kanyang mister. Nagsalita po yung kanyang misis. Pwede po ba akong magsalita dahil walang ibang higit na nakakakilala sa kanya kundi ako na kanyang asawa. And that time ay 18 years na silang magkasama. So, kukumpara mo yun doon sa halimbawa, tatlong taon na magkasama ng mister sa trabaho o kung saan pa man, compared to 18 years na sila nung magsalita ang misis. Hindi po sa pagtatanggol ko sa aking mister, kundi yung higit kong nakikilala siya kaysa sa inyo, sabi niya.
0: Yun,
1: so,
0: that's right,
1: edi,
0: that's right.
1: Nakadagdag ng insight yon doon sa mga ikangay tira dito, tira doon sa kanyang mister na parabang wala nang ginawang tama.
0: Yung asawa, ano?
1: Oo.
0: At tayo rin mismo mga lalaki, tayo na mag-initiate. Huwag nating isipin na ang ating asawa ay kalaban natin. Sila ay hindi lang kaagapay, kakampi.
1: Oo.
0: Kaya pwede rin yung mag-open up ng iyong mga struggles, ng iyong mga fears in life.
1: Oo.
0: Kaya nga kabiyak. Yung isa kanginang kaagapay. Diba? Ito naman kabiyak. Eh, paano magiging kabiyak kung hindi niya alam ang mga struggles mo?
1: Oo.
0: Kung lagi ka best foot forward, ika nga. I mean, di pwede. Importante na yung mga vulnerabilities. Open mo sa asawa mo. At wag mong bayang na didiscovery ng asawa mo. Kung ikaw ay natutukso na sa pornography, abay, open up mo sa misis mo para matulungan ka, mabantayan ka niya. Kung ikaw ay natutukso na ikaw ay natutokso na ma-attract sa iba. Abay, nagsisimula pa lang, i-open up mo na. Kaya sabi ng James chapter 5 yan eh. Di ba? Verse 16, 15, 16. Confess your sin to one another. So, kailan ba nagsisimula yung sin of adultery? Adultery. Nagsisimula yung sin of adultery, hindi kapag kami sexual intercourse na sa ibang tao. Kundi yung meron kang espesyal na pagbibigay ng atensyon sa isang taong hindi mo na maasawa, sa isang ka-opposite sex hindi mo na maasawa. Aba, ito na nagsisimula yun. Yan din nagsimula yung ating affair, yung pinatawag. Kaya, i-open up muna na napapansin ko medyo nahuhulugan loob ko kay ganito. Hindi naman pwede kailangan awayin ng misis. Kundi para pagka nagkakausap kayo nung babae yun, sasali na si misis. At pag sumali si Mrs., hindi ka magagalit kay Mrs. kasi part yun ng pagbabantay. At yun ay sa karanasan namin ng mag-asawa. Ang nangyayari, mas lalo siya nagiging close doon sa babae. Kaya hanggang sa sila na magka-close, hindi na ako. Kaya napapansin niya na medyo parang comfortable ka kay ganito. Ayan. Kaya sasamahan na niya ako. And later na sila na magka-close. At ibang ganoon. Wag mong ituturing na ang asawa mo ay hindi mo kakampi. Ayan. Kaya siguro paalala rin to sa mga misis kay Willie. Talagang paramdam natin sa ating mister na kayo'y kakampi.
1: Yeah.
0: Ipagtatanggol nyo sila. Ayan. Na hindi nyo sila ipapamigay. Ayan, di ba? Kaya tulungan mo ako magbago. Ayan, yan ang mga magandang sabihin ng mister. Ha? Tulungan mo ako magbago. Ayan, kaya talagang kapag ka ganun, eh talagang ipaglalaban ang marriages. At hindi ito tolerate ang pagkakamali ng lalaki. Huwag hindi tipong ipaglaban na tanggapin mo lang ako na ganito na ako. Hindi. Yung dapat ituwid. Pero huwag mo namang i-give up. Ayan. Huwag ako yung willing. Misan yun ang hirap. Eh. Kaya mga lalaki ay nahihirapan mag-open up sa misis. Di ba ako yung willing?
1: Tama po. Dagdag pa po dyan, yung gano'n nga ang kalikasan ni mister, no? Si bilang lalaki, parang kahinaan yan pagka magbubukas ka ng kalooban mo. Eh, di ba, macho-macho tayo, eh, no?
0: Yes.
1: Kaya natin yan, parang gano'n. Eh, hindi po, hindi po. Nabubuhay tayo sa ikangay pagbabalat kayo.
0: Yan. Yun, balat kayo pala.
1: Ayun.
0: Ang pag-ibig mo. Ba, may yeah. Pag
1: yeah.
0: Hindi alam ng mga kabataan yan. Ha? sila kumanta nun? Si Castillo ba? Castillo?
1: Oo, oh, tama ka, tama
0: ayun,
1: ka.
0: Ayun, yeah. Ano nga pangalan ni Castillo?
1: Nako, yan, nakalimutan.
0: Hindi na maalala. Ano.
1: Oo.
0: So, wag tayo magbalat kayo. At ay iba mga misis kasi kinukwento ang kahinaan ng mister sa iba. Wag!
1: Oh, wag!
0: Ito na si mister, hindi na nag-open up. Ayan.
1: Oh.
0: And vice versa. O iba naman, they make fun ng mga vulnerabilities. O tuloy, na shutdown yung dapat mag-open up. Una-una, pag nag-open up ang lalaki sa babae, hindi oh. Yung babae, ramdam niya siya kabiya. Tapos pag nag-open up, eh lalong humihina yung tukso. Kasi ine-expose mo eh. Ayan. Sunlight principle tawag. Diba? Kaya yan eh, yung kadena bill ni Bam Aquino, mapakaganda nun. Kapag pag yan ay inaprubahan, eh talagang lahat ng korupsyon may expose. Kaya may iwasan talaga ang korupsyon. Kaya sabi nga ng pisa niyang si Noynoy, kung walang prop, walang mahirap. Kaya lang na-demonize eh. Kaya sa kabila ng magandang ginawa, napagandang ginawa, ay talagang dinimonize. Pero ito ngayon, ang panalangin natin, itong kadena bill na pagdating sa mga proyekto, talagang ano yan, expose sa public. Expose sa public. Kaya talagang, kaya tuloy, na hindi tahimik yung iba. Tahimik yung iba mamabatas dyan. Eh, yan ang ating panawagan. Na talagang yung mga ganyang bill, panukalang batas, ay talagang maisa katuparan. Ayan, talagang iba kasi kapag may pagbubukas, open up talagang gano'n. Yeah. Kaya sa asawa, huwag kayong mag-atubili. Kaya importante, how can the couple promote safe space? Yun. Maganda yun, ano?
1: Oh.
0: Yun ang magandang topic natin sa susunod. Ha?
1: Uh-huh.
0: Promoting, i-request natin yung ating research there na maghanap ng suggested materials, ha? Promoting sa safe space between couples para nakakapag-open up. Ayan. Kaya,
1: bukas, malaya.
0: Yes, paano yan? Gandang topic yan. Gandang topic. Pero may pang-apat pa yata tayong system.
1: Pangalawa sa given that time, sabi niya, halos kapareho ng mga nauna na Kuya Jonel, pero sabihin pa rin natin, find a mentor.
0: Oh. Yun!
1: Yun. Diba kanina, kaibigang napagkakatiwalaan. Ayun, napakahalaga po niya. Merong, sabihin na natin, accountability na kasama.
0: Yes, that's right.
1: Dangan eh, kasi nga ay para bang pwedeng madali tayong makalingat na makagawa ng makasasama sa ating ugnayan, makakapahamak sa atin. So, kailangan meron tayong pwedeng mag-check sa atin. Kapagkakatiwala natin, magsasabi tayo, gagabay sa atin, magtatanong sa atin, ganan.
0: That's right. Kaya napakaganda nito na talagang tayo na mismo maghanap somebody whom we want to mentor us.
1: Uh-huh.
0: And be a mentee. to someone. Napakaganda niya, ano po. At ako, halimbawa, ay naging, nagsimula ako as independent. Tapos napansin ako ng pastor namin na nakastart ng church, kaya kinuha akong assistant pastor doon sa church na dinadaluhan ko. Kaya yung na-pioneer ko ay naging adopted daughter church. Pero later on, ako'y mag-focus na doon sa aking inumulan church, ay binless kami ni Lord na lumago. At masasabi ko na dahil ay the Lord led me to good mentors. Ha? Meron akong mentor in terms of mission. Meron akong mentor in terms of preaching. Meron akong mentor in terms of discipleship. Mga indirect mentor ng buhay ko. Kaya nung kami binless the Lord, Tomaso na yung dati kong simbahan ay nag-merge sa amin, eh, I realized na I need to pay back to other young and independent pastor of independent churches. Kaya yan ay isa sa mga naging ministry ko. At until now, yan ang panawagan natin sa mga nauna sa atin, yung mga may edad na mag-mentor. Pagaya naman ni Kuya Willie, napakayaman ng maigagabay ng Kuya Willie.
1: Ano yan? Kuya Jonel, mentor, hindi tormentor.
0: Oo. Ayan ako, baka lalabas na yan. Tormento ng ating ano, hindi pa naman, mayroon pa.
1: Ang pinakahuli nating punto sa ating tinatalakay, kung kinakailangan, seek counseling.
0: Yun!
1: Seek counseling.
0: That's right. Talaga yan.
1: Kumbaga, maglalaan talaga ng oras dyan, no? Invest time for that. Hindi po yan paminsanang usap, pwede nang masolusyunan, bagaman pwede mangyari yon. Pero basically, sa aking orientasyon, sa counseling ko, Jonel, merong mabubuong ugnayan sa pagitan ng counselor, counselee. So,
0: yes.
1: Himay-himay lahat mula doon sa pasimula hanggang sa kasalukuyan na kinakaharap ng sitwasyon, at malaki ang tulong na yahayag ng namumroblema mismo. Halimbawa, tanong lang tayo ng tanong. Gagawin natin sila sa mga tanong natin upang sa ganun, ilalabas niya yung pwede niyang nakikita along the way na, ay, kaya pala ako nagkaganito, nagkaganyan dahil dito. So, pag kinakailangan po, seek counseling.
0: Yun. Kaya this is very important na tayo mismo ay magsisik ng counseling. At ako ay every so often, at kahit family therapy, we sit down and we seek that. But that is very, very important. Kasi iba pa rin yung merong nagbibigay ng payo sa'yo. Kahit tuminsan, yung ipinapayo sa akin, ay ito rin ang alam ko. Iba pa rin. Iba pa rin. Okay, pinapayo sa family ko. Na-project ko na, ito na yun, ito yun. Ayun na nga. Pero iba pa rin. Iba pa rin. At medyo, sabi nila, expensive. Nako, hindi yung expense yun. Investment yun. Kaya talagang, this is very important. Na tayo po ay mag-seek ng counseling. Huwag mo antayin lumala ang relationship problem. Mm-hmm. Bago mag-seek ng counseling. At talagang mag-invest ng oras. Ha? Mag-invest ng kahit ang pananalapi para sa counseling. Yeah. At talagang ito ay napakahalaga. Dahil kinikilala natin that we also need help. Kaya yun ho yung ating tema eh. Fathers should learn to shout and
1: thank you.
0: I need help. At pag naman kapag emergency na, saka ka, help! Hindi. Wag mo antayin yung lumala na. It's emergency na. Wag mo antayin yung lumala na. It's emergency na. Hindi po. Kaya,

0: Ngayon, mangyari ngayon. At
1: That's right.
0: ang kagandahan po dito, yung ating Panginoon ay maraming resources na gagamitin, salita niya, gabay ng banal na espiritu, tulong ng kapwa lalaki at kung ano pa o sino pa, hindi po nalilimitahan ng mga resources ng Diyos para tulungan tayo. So wag na po nating patatagalin pa, palalain pa, dahil sa mientras na ating haharapin na ngayon, mapagpabukas pa, baka po minsan ay huli na ang lahat.
1: Yun. Kaya talagang importante po na tayo mismo ay magkaroon ng mindset na
0: Opo.
1: I am not perfect, I need help. Ayan. I am not perfect, I need to work alongside with other people. Ayan, di ba? Kaya nga, Panginoong Jesus, bago siya umalis, in-assure niya ang pinangako sa atin ang pagdating ng Holy Spirit na siyang magtuturo sa atin, gagabay sa atin, at magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kaya talagang, and it is the Holy Ghost Himself who are pointing us back to Jesus Christ. And
0: Amen.
1: As we focus on Jesus, we get to know the Heavenly Father. Kaya that is very important. Kaya,
0: yes,
1: mga tatay, huwag kayong mahiya na may mga bagay na hindi nyo alam. Pakita ng inyong anak that you are seeking help also. At sila man ay lalaki sa ganung kultura na hindi para dapat mayabang, self-sufficient, di ba? We need to learn to become independently dependent. Ayun, di ba? Independent from parents natin habang lumalaki, pero remaining to be dependent on God and His guidance. Di ba, Kuya Willie?
0: Amen.
1: Kaya, ganun din sa mga pagmamagulang. Importante na we also learn from one another. Ako nga ngayon, I also learn from my daughter na nag-aaral sa UP, nag-EMA. So we get to consult each other tungkol sa parenting. Kaya ang ganda. Una, yung mga parenting lessons ko na natutunan ko sa pagkapalaki ko sa aking limang anak at sa mga readings na i-combine natin. And praise the Lord. We were given an opportunity to share it to DepEd and to the many parents, PTA. At ngayon naman, I am more excited dahil meron akong anak na kakolab ko. Kaya sabi ng nanay nila, dapat magturo kayo back-to-back. Kaya ang ganda lang na talagang wala ka palang poprotektahan bilang tatay na image.
0: Oo.
1: Di ba? Wala ka rin talagang insecurities na ipid. Na there could be times na mas superior na yung alam ng iba kaysa sa'yo. Naku, yan ang napakasama. Kapag yung mga tatay, masyadong protected yung kanilang status. Status. They don't want even to ask questions. O masyadong protected o pinipid yung kanilang ego. At di ba, sa ating mga nag-aaral ng seminary, para bang kumisam, parang gusto natin mag-display ng knowledge. Di ba? Knowledge, pero hindi naman na-integrate. Di ba? Kaya nga, sabi nga tayo, mga theologians are the people who answers the questions people never ask. Meaning, hindi na relevant. Ano, kaya maraming alam, the Greek, Hebrew, maraming alam, pero hindi ma-integrate sa kanyang buhay, sa kanyang married life, sa pag-handle sa mga friction, conflict, challenges. Napakasaya ng buhay.
0: Amen.
1: Kapag mga
0: amen.
1: Tatay ay marunong magpagabay. Ano, di ba? And siyempre, pagka magpahanap ka ng gabay, mentor, hindi lagi convenient, hindi lagi yung gusto mo. Hindi lagi gusto mo maririnig mo. May mga bagay na hindi mo gusto, pero yun talaga tama eh. Kaya you will learn to submit and learn to surrender and submit yourself to your mentor. And you are allowing God to continue to work in your life. Ayun, and praise God. At yan ang ating mga gabay sa araw na ito. Meron ka bang summation ng ating mga tinalakay, Kuya Willie?
0: Sa isang maikling pangungusap lang ko, Janelle, sa lahat ng ating natalakay, particular bigay atensyon sa ating mga lalaki, katatayan, that is becoming true disciples of the Lord.
1: Yeah.
0: Hindi po tayo naghahangad na merong

0: meron tayong followers, kundi gagawin natin lahat tayo followers ni Christ.
1: Yes, that's right. We are all followers of Christ, and followers or disciple means learner.
0: Amen.
1: We learn not only from the books and podcasts and lectures, we learn from other people as well. We learn from our experiences. We learn even from our children or mentee. Kaya napakahalaga po nito. Ang bilis ng oras, Kuya Willy. At ngayon umiinit na dito sa Antipolo. Ako'y naghatid ng aking kabiyak at ng aking anak sa dadalo sa isang linggong seminar at yun ang birthday wish ng aking wife. At ako'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat sa aking kaibigan na nag-sponsor sa kanila. Expensive to it. Expensive itong 1 week na ano na ito, na seminar at live-in ano nila. Kaya ako'y kanilang driver at ayun, sinundo na sila. Bawal akong pumunta doon sa lugar nila. Kaya hanggang dito lang ako sa Buso-Buso. At kaya mabuti na lang, malakas ang sagap dito sa Buso-Buso, Antipolo. Yes, praise God. At Kuya Willy, kailangan natin magbukas sa panalangin. Pangunahan ko po ang pananalangin. Tayo po yung manalangin.
0: Sige po.
1: Salamat po, Panginoon naming Diyos, sa panibagong kaalaman at kaunawaan na pinagkaloob mo sa amin.
0: Yes.
1: Maraming salamat po sa Kuya Willy, sa kanyang mga naibahagi mula sa kanyang puso, maging sa aming materials na naging gabay upang aming matalakay ang napakahalagang paksa na ito.
0: Yes, Lord.
1: Kinikilala namin na sa aming sarili wala kayong magagawa. Ang mga naibahagi namin malibang kasihan mo ng Espiritu Santo mo ay wala pong itong epekto sa mga tagapanood at tagapakinig namin. Ngunit kami umaasa sa pagkasi ng Espiritu Santo upang siyang patuloy na mangusap sa mga naging tagapanood at tagapakinig namin at maging doon sa mga magre-reply nito, maging sa mga pinasahan ng link na ito.
0: Amen.
1: May you will equally speak to all of us, Lord God, so that you can continue to accomplish your greater plan para sa buhay ng bawat pamilya sa pamamagitan ng mga tatay. Salamat din sa araw na ito na aming inaalaala ang isang trahedyang nangyari sa aming bansa nang i-declare ang Marcelo na nagdulot upang ang aming bansa sa halip na magtuloy-tuloy sa pag-unlad ay naging paurong at hanggang ngayon ang epekto nito'y nararanasan pa rin namin. Panginoon, salamat sapagkat alam namin na ang pag-asa ng aming bayan na hindi ang sinumang politiko, kundi kayo. At ang mga pamilya, habang nagpapahubog sa iyo, sa pamamagitan ng mga tatay, ay muli, Panginoon, magagabayan ang aming buong bansa sa kanyang magandang planong itinakda ninyo para sa amin. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, ang patuloy na pagpapakulong at pagbawi sa mga perang ninahaw ng mga politiko. At dalangin namin ang pagiging mulat ng mga mamamayan upang patuloy, Panginoon, na ang katuwiran ang siyang mahayag sa amin pong bansa. At ito'y magsimula sa aming mga pamilya na pangungunahan ng mga tatay na nagsusulong ng katuwiran. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Ako, papasalamatan ng Kuya Willy ang ating mga naging kaagapan.
0: Salamat po sa mga tumulong sa atin ngayong araw na to sa broadcast. Si Ate Abcedi Ferrer Tabua, Zaira Gabornes, Shekinah Abalon, Aaron Negad, at ang production technicians natin, RTV team, at yung broadcast engineers natin sa Bukawi Transmitter site. Salamat po.
1: Maraming salamat po sa lahat ng sumabay sa atin. Pasensya na po kayo at wala akong extra gadget para mabasa. Kanina nakahiram ako sandali, pero umalis na yung hinirabang po. Hindi naman natin mabasa, pero maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Rest assured, ang mga tanong po ninyo ay kinocollate ng ating staff at bibigyan natin ng panahon para sagutin ang inyong mga counseling question. Kami po ang inyong mga lingkod dito po sa Family Matters, Bishop John Almilan.
0: Kuya Willy Basilio po.
1: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatang

0: tuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46 Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Entre Pinoy Special.
1: Magandang araw ng Lunes sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre sa ating mga kaagapay na ating katuwang sa pamamagitan po ng ating YouTube streaming dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At binabati po namin kayo na magandang araw sa nakikinig po sa kanikailang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Should I say, magandang umaga, kaagapay. Saan man kayo nakikinig ng aming palatuntunan, maraming salamat po. Ako po ang inyong kasama sa araw na ito. Ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Entre Pinoy Espesyal.
2: Ito na si Brian, tropa mong maaasahan.
1: Wow, na-miss ko yung stinger ko na yan. Napakatagal nang hindi nagagamit yan, Kuya Reggie. Pero thank you so much yung mga kaagapay. At syempre, binabati po natin ang isang magandang umaga. Yung mga nakikinig po sa kanikailang mobile application, kaagapay, kung gusto mo kaming mapakinggan 24 oras, kaagapay, aba mag-install na ng ating 702 DZAS app. Dahil kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. Kaya naman kung gusto mo kaming makasama mula madaling araw, eto na ang pagkakataong mag-install ng 702 DZAS app. At syempre mga kaagapay, maraming salamat po sa mga kasama po natin dyan. Bumabati na ng magandang umaga si Rosalinda Ohano Manzano, a blessed morning. Ito pa si Ate Cynthia Valencia, sabi niya a blessed Monday morning, kaagapay. Siya daw ay nanonood sa pamamagitan po ng San Jose del Monte, Bulacan. At syempre ang ating former intern na si Angelo. Angelo, hinihintay ka na ng agapay ng sambayanan. Sabi niya, good morning Kuya Bray, pabati naman. Tapos sabay tawa. Nako po, si Nicole ba ang ating ano, ang ating prote, Kuya? Ah, si Nicole. Nicole, sabihin mo kay Angelo, bukas na ang ating tanggapan. Kaya naman, bago tayo magsimula mga kaagapay, dahil bukas na ang ating programa, pakinggan muna natin ang espesyal na baon.
3: It's baon time!
4: Magandang araw kaagapay. Habang karamihan sa mga kabataan ay nagsisimula pa lamang ng high school, si Micaela Irene Fodolig ay nasa loob na ng classrooms ng University of the Philippines, Diliman. Sa edad na 11, naging bahagi siya ng espesyal na programa para sa mga gifted learners at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa kolehiyo. Makalipas ang 5 taon, gumawa siya ng kasaysayan. Sa edad kasi na 16, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Physics bilang summa cum laude, class valedictorian at isa sa pinakabatang nagtapos ng bachelor's degree sa kasaysayan ng UP. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang tagumpay. Ipinagpatuloy ni Micaela ang kanyang master's at doctorate sa physics. Naging guro sa UP Diliman at nakibahagi sa mga pananaliksik sa larangan ng physics, computational social science at data-driven studies. Ang kwento ni Micaela ay patunay na ang talino ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa buong mundo. Sa pamamagitan ng sipag, disiplina at dedikasyon, ipinakita niyang walang imposible para sa isang kabataang may pangarap. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legtapon.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
1: Kaagapay, yan, nagpapasalamat muna tayo kay Phil Agtapo na nagbigay po sa atin ng usapin ng baon. Kaya naman saludo tayo sa mga Pilipinong matalino, Pilipinong mahusay at Pilipinong may puso. Kaya naman sa pagkakataon na to, Kaagapay, ikaw ba ay naghahanap ng iba't ibang trabaho o ikaw ang isang kumpanyang nais i-anunsyo ang opening ng inyong kumpanya? Ba, Kaagapay, bukas po ang aming palatuntunan. Kayo po ay mag-message lamang sa pamamagitan po ng dzasinfo@febc.ph. Yan, Kaagapay, dire-diretso tayo sa pagbibigay po ng oportunidad. Dagahan na po ang Philippine Bible Society ng kanilang kinakailangan. Mag-send lamang po kayo ng inyo pong mga resume or application letters sa pamamagitan po ng hrd@bible.org.ph. Uulitin ko, Kaagapay, hrd@bible.org.ph. Kaagapay, nangangailangan po sila ng mga sumusunod. Isa pong member admin assistant, HR assistant, building admin assistant, computer assisted publishing, ayan po ay ang COP assistant, business solution specialist, merchandiser para po yan sa houseware and delivery man sa Cebu. Kasama dyan, Kaagapay, ang treasury support staff, ang Bible engagement program coordinator, program relations, proofreader, web developer at mobile app developer. At Kaagapay, iniimbitahan po ng Family First Global ang Pamilya Muna Pilipinas. Ito po ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age Distribution of Faith, Family, AI and Nation Building. Magaganap to, Kaagapay, sa October 23, 2026 sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga dyan po sa Grand Ballroom ng Shangri-La de Fort, Manila. Para po sa pagkatala ng karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang kanilang website na leadershipsummit360.org.
0: Action Line!
1: At syempre, Kaagapay, inaanyayahan din po tayo ng Business as Mission dyan po sa Quezon City sa kanila pong seminar na Stewarding More Than a Business. Ito po ay may temang Why Carrying Your Employees a Financial Wellness Matter. Yan po, mga Kaagapay, ay magaganap po sa September 24, 2026. Yan po ay sa araw po. Ngayong Webes, Kaagapay, magaganap po yan sa second floor ng Belyago Square, Tomas Morato, corner Scout, Fuentabella, Quezon City. Para po sa mga ilang detalye, punta po tayo sa FB page ng Business as Mission. Hindi pa rin tayo matatapos, Kaagapay, sa pagbibigay po ng impormasyon dahil po nangangailangan po ang ating ating ministry partner ng regional director. Yan po ang Open Doors para po yan sa ilang usapin po ng trabaho. Nangangailangan po sila ng regional director at syempre, Kaagapay, mapapakinggan na po sa pagkakataon na to ang programang Your Captain Speaking, hosted po to ni Kuya BJ Candole. Alam mo ba, mga Kaagapay, na ito po ay para po sa mga kababayan po nating misyonaryo, sa mga kababayan po nating inialay ang kailang puso sa usapin po ng pagbimisyon. Mapapakinggan ang programa na to tuwing araw ng Lunes, magsisimula ng October 7. Kaya naman sa ganap na alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Dito lang yan sa 702 DZAS. At sa huling anunsyo, mga Kaagapay, ang PCBS Monumento ay meron na pong bagong lokasyon dyan po sa M52 Mezzanine Upper Ground ng Victory Plaza Mall, Caloocan City, sa tapat ng elevator. Kung kayo po ay nagdanais mag-avail ng PM Radio, Kaagapay, tawagan lamang po ang numero na 0999-882-7439. 0999-882-7439. Kaya naman, Kaagapay, kung gusto nyo rin pong mag-apply pa rin po sa FEBC Philippines, mag-submit lamang ng inyong application or resume sa recruitment@febc.ph.
0: Action Line.
1: At sa pagkakataon na to mga kaagapay, tuloy lamang kayo magpadala ng komento dahil ang mapag-uusapan po natin at mapapakinggang istorya ay isang kababayan natin sa usapin na negosyo kung paano naging sentro ang ating ng ating Panginoon. Kasama po natin si Miss Jo Cabrera Alabastro sa kwentuhan ng Business Admission with Mr. Lester and Mrs. Rochelle Orangan.
0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, at patok na negosyo.
6: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
7: Nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal. Dito po, kapartner po naman natin ang Business as Mission Philippines. At ngayong araw po ay kasama po natin ang mag-asawang Lester and Rachel Miranda. Magandang araw sa inyo.
8: Magandang araw
9: po. Good morning po.
7: Good morning, Lester. May babatiin ka?
9: Binabati ko po yung mga brother and sister ko po sa Bread from Heaven and sa pamilya ko po sa Las Piñas.
7: Si Rachel?
8: Hello po sa family ko, kay Mama, Papa, and sa mga kaibigan ko.
7: Okay. Ang kanilang business ay?
8: Auto supply and services po.
7: Sa area ng?
8: Las Piñas City.
7: Ayan. At mga kaagapay, ito ay bagong couple ang ating feature. Kaya syempre, gusto natin din malaman yung love story nila. Pwede ba naming malaman paano kayo nagkakilala?
8: Nagkakilala po kami ni Lester year 2018, nung first year college kami. And then
7: anong course niyo?
9: Financial management po.
7: Financial, parehas kayo.
8: Yes po, okay. BSBA major in financial management.
9: Classmate po kami.
7: Saan kayo nag-aral?
8: Sa DF Camp po. Dr. Filimon C. Aguilar Memorial College, Las Piñas.
9: Kami po yung mga scholar ni Mayor Nene po.
7: Wow! Scholar ng bayan pala.
8: Yes, scholar ng bayan.
7: Tapos?
8: Yan, eventually po, naging kami second year college.
7: Aba, niligawan mo agad si Rachel?
9: Yung 2018 pa na po nililigawan ko na lumalabas-labas kami. Uh-huh. Tapos nung second year kami, 2019, doon niya na po ko sinagot. Noong 2019 po.
7: Medyo matagal pa ang hintayan.
8: Yes po.
7: And kumusta yung naging relationship niyo? Okay naman ang family?
8: Nagsisimula po kami, medyo mahirap din sa situation po namin kasi dati hindi pa po siya Christian that time. Yun. And hindi pa din po ako pwedeng mag-boyfriend nun.
7: Aba.
9: Grabe din po yung pinagdaanan namin nun eh. Kasi
7: gaano ka grabe, Lester?
9: Ano pa rin po, maghihing kami tapos maghihiwalay nun kasi nga gawa nga na...
7: Illegal.
9: parang mga ganun po, illegal po. Kasi gawa nga na Christian po kasi siya. Tapos syempre, ang inaanap niya rin na gusto niya makarelasyon, Christian din po.
7: Eh, paano mo na-share sa iyong magulang?
8: Hindi ko pa po yun na-share kaagad. Pero eventually po, nalaman na din nila. Kasi nag-start po na dinadala ko na din si Lester sa church namin. Sa Bread.
7: Napansin na nila, bakit mo dinadala to sa church?
8: Opo.
9: Napansin din po nila na late na nauwi. May time din po na na sinusundo na siya ng father niya po sa school. Para lang. Pero yun, napagdaanan naman, nalampasan naman po namin.
7: Eh kailan kayo naging legal noon?
9: Nung 2019 po, nung mismong sinagot niya ako, alam na rin naman po ng parents niya po yun.
8: Kasi hindi naman po ako nagtago nung relationship po namin.
7: Siyempre may mga paalala lang ang magulang.
8: Yes, and then, ayun, nag-start po si Lester umattend ng church, umattend ng YPF Fellowship. Fellowship, yung mga ka-age namin. And then, dun na nag-start yung journey niya sa relationship kay Lord.
7: Ayan. Pwede mo ba ikwenta sa amin yung journey ng relationship mo kay Lord?
9: Yes po. Bali, umpisa po nung nag-church ako, syempre.
7: evangeligaw.
9: Hindi, opo. Siyempre, di natin maiwasan talaga yung dahilan mo talaga bakit ka magsimba kasi in-invite ka nga niya. Kasi once na hindi ka umattend, magagalit.
7: Wala kayong date.
9: O, walang date eh. Parang ganun. Mm-hmm. Umpisa po, nahirapan ako i-adapt kasi siyempre nakasanayan ko po na tutusin po talaga, dati kasi nagsisimba lang ako kasi kailangan magsimba. Mm. Parang sa tingin ko, required magsimba, ganyan. Mm. Pero nung nasubukan ko po magsimba, tapos mag-youth o YPF fellowship po, parang mas naintindihan ko po at mas nakilala ko po si Lord. Mm. Dati po kasi kilala ko lang si Lord. Pero ngayon po kasi, iba na po kasi, kinikilala ko na po si Lord.
8: Mm. Kumbaga may relationship na po siya kay Lord.
7: At ang mahalaga doon na nag-involve ka sa youth fellowship.
9: Yes po, na-shock din po ako na syempre, kay dadang ko po, pero yung mga nagpe-praise and worship po sila, nagsha-sharing sila ng mga testimony nila. Kaya nung pinakaunang atin ko po,
7: culture shock ka.
9: Yes po, parang ganun. Mm-hmm. Kaya nung unang atin ko po talaga ng YPF noon, nagsabi talaga ako na hindi mo na ako makakapag-share kasi hindi ko po kaya.
7: Mahiyain ka, Lester. Oo.
8: Big step niya po, nandito siya ngayon.
7: Ah, talaga ba? Parang hindi naman. Pero magandang ano yun, no? Nakakatuwa na ang Lord, binabago niya talaga yung motibo ng tao, ina-align niya sa kanyang kagustuhan.
9: Yes po.
7: Mm-mm.
9: And malaki din po talaga yung, napansin ko rin po na malaki na rin po talaga yung pinagbago ko compare po sa dati. Kasi,
7: ano ba yung pinagbago mo nga? Sige nga, malaman natin.
9: Nung high school po kasi talaga, aminin ko parang sobrang kulit ko po talaga eh. Tapos, siguro magsisimba lang po ako, pag birthday lang, ganyan, nakasanayan ko po. Pero ngayon po, iba na po eh, parang, sa every Sunday, nasa utak ko na po talaga na kailangan ko umatid ng simbahan, ganyan. Kailangan po magdesal, kailangan magbasa ng Bible.
7: Hindi as requirement.
9: Hindi po.
7: Kundi dahil mahal mo ang Panginoon.
9: Yes po.
7: Mm-mm. And gaano nakatulong yung pananampalataya sa inyong dalawa, Rachel?
8: Nakatulong po yun sa journey po namin together. Kasi madami din pong challenges na pinagdaanan eh.
7: Mm-mm. Gaya ng?
8: Sa business po.
7: Mm-mm. So, nakapagtapos kayo ng pag-aaral na nanatili kayo, no? And ano yung mga pinasok nyo na negosyo? Sabay ba yung pagninegosyo o hiwalay kayo?
9: Bali, ano po kasi yun eh. Nung nagka-pandemic po,
7: graduating.
9: Then nung hindi pa po, parang second year po
8: second
9: kasi
8: year college
9: nag-pandemic po.
8: Nag-pandemic po.
7: Second year college kayo nag-pandemic?
8: Opo.
7: Ang babata, hindi pa pala.
9: Yes po.
8: Parang half term po nung college, second year college po namin, doon na po nag-pandemic.
7: Mm-hmm. Mm.
8: So, bago po kami graduate, from second year to fourth year college po, online lang kami.
7: Oo.
8: Kumbaga para first year to second year, half ng second year namin, doon lang
7: on-site.
8: Po. Opo.
7: Tapos?
9: Balin po, nung pandemic, mas doon po kami talaga ni Rachel nagkaroon ng ano, ng pagsasama po talaga sa parang hirap din po at ginawa. Mm-hmm. Kasi naranasan po namin na siya, dati po baker siya eh. Baker po siya dati. Tapos habang ako naman po parang delivery rider niya.
7: Wow, tandem.
9: Pero may pinapasukan po kaming company nun.
7: Mm-hmm.
9: Tapos may times din po na...
7: Ito ay during the pandemic.
9: Yes po.
7: So ibig sabihin, working student kayo?
8: During that time po kasi nag-stop po yung school namin eh. Kumbaga wala po kaming class.
7: Oo nga no, parang modules lang magsasubmit. O totally wala.
8: Totally po wala
7: nga.
8: Talaga.
7: Naalala ko
8: so,
7: na yung March dito.
8: Parang hindi naman po kami pwede magstay sa bahay lang na walang ginagawa for the long
7: time.
8: Pero may
7: business yung family mo?
8: Wala po.
7: Walang business. So ito talaga yung sinubukan mo?
8: Yes po.
7: Nag-bake ka ng ano?
8: Ng mga breads, cakes, ganyan po.
9: Para naging side hustle po namin yun. Hanggang sa nag-aral na rin po kami. Hindi, nag-aral na ito na.
7: Nag-continue
9: na rin po yung pasok. Napagsabay po namin yung work at saka online class.
7: Yan. Buti may motor ka.
9: Yes po, meron naman po.
7: Okay.
8: Yan po. So habang...
7: Sipag nyo.
8: Opo, so pero nung time po na yun, nag-break po kasi kami.
7: Ay?
9: ang hirap po pumuntahan kasi nag-iwalay po kami, nag-lockdown. Oh. Imbis na masuyo ko po, hindi po ako makalabas. Kaya ilang buwan din po
7: tinulungan
9: kami talaga.
7: Tinulungan ka ng lockdown. Na-lockdown ka talaga,
10: yes,
7: totally.
10: Ano po talaga? Pero nung ako po yung
7: naunin. Kayo nag-break?
10: Ano po kasi, bata pa po kami noon.
7: Oo naman.
10: Immature. Ano lang po, hindi pa po kami mature that Uh-oh. Time.
7: Ikaw nakipag-break.
10: Opo, lagi.
7: Lagi.
9: Oh, matagal,
7: parang
9: matagal
7: hindi
9: din
7: lang
9: po
7: isang
9: yun.
7: Beses.
10: Oh, and kasi ano din po ako eh, parang nagda-doubt, ganyan. Mm. Kasi nga po wala po siyang relationship kay Lord, ganyan. Mm. Pero ngayon po okay naman na ako po yung unang pumasok dun po sa part-time job na yun as a baker.
7: Mm-hmm.
10: And then nagulat na lang po ako. Kinontak po siya ng mother ko para para tulungan po siya na
7: mag-rider.
10: Opo, mag-rider and maka-earn din po ng money that time. Magkaroon siya ng work.
7: Pero break kayo nito.
10: Opo.
7: Ah, kaya si mother ang nag-contact. Wow! Boto sa'yo si mother.
10: So, parang nagtataka po ako noon na bakit ganun? Sobrang naglalimalayo nang ako sa kanya. Nilapit mo naman.
7: So, in short, nagkabalikan.
10: Opo.
7: Mm-mm.
9: Pero matagal pa po nun.
7: Mga months.
9: Months din po. Bago kami nagkabalikan. Tapos yun, natuloy-tuloy na po.
7: Mm-hmm. And then, ano nang nangyari sa business mo? So, naging part-time baker. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral.
10: Yes,
7: tapos?
10: Po. Habang nagbe-baker po ako, yung same owner po kasi nung company po na yun is may family business din po sila na planters.
7: Mm-hmm.
10: Yung mga pots po.
7: Mm.
10: And if you remember po nung pandemic, uso
7: plantito
10: po yung
7: plantita.
10: Opo, uso po yung plantito and plantita. Mahilig po sila sa mga plants. Mm. And dun po ako nagka-opportunity na magbenta din ng planters.
7: Okay.
10: Yun. Pero bago po yun, yung sister ko po talaga yung nauna mag-sell ng planters.
7: Ano yung planters? Yung mga mali?
9: Concrete pots po.
7: Ah.
9: Yung mga malalaking paso po.
7: Okay.
10: Yun po.
7: Alam ko lang yun, mani.
10: Yun po. And then, nagulat po ako kasi nagkaroon po siya ng commission that time.
7: Mm-hmm. Medyo, kumita si ate.
10: Po, kumita po siya yung sister ko. And then, medyo malaki din po yung commission that time. And then, parang nainggit po ako sa kanya na kaya ko din yan eh. Kaya magbebenta din ako. Kasi sabi ko, parang kaya ko din yan. Kaya magbebenta din ako.
7: Nag-live selling ka?
10: Hindi naman po. Pero online selling
7: okay.
10: lang po.
7: So, kumusta yung planters?
9: Tapos yun
7: na,
9: po.
7: Ano, naging sparring partner ka rin sa planters?
9: Parang ano po, yun. Kung may motor naman po ako, bali sinasamahan ko po siya pag kailangan ng ocular.
7: Okay.
9: Na-experience nga po namin na pumunta kami ng Quezon, naka-motor lang.
7: Wow!
9: Tapos na-stuck kami sa may tunnel sa EDSA, sobrang init.
7: Ooh.
9: Pero nakaya na naman po namin yun.
7: Bakit na-stuck?
9: Sobrang traffic po.
10: And that time, Christmas yun eh.
9: Oh, Christmas,
10: Christmas rush.
7: Grabe, motor kayo, hindi kayo nakasingit, yes, ano? Matindi ang traffic.
9: Opo, at saka sobrang init po kasi nasa tunnel po, nasa ilalim po kami.
7: Mm-mm.
10: Pero nung nagsisimula pa lang po ako magbenta ng planters, couple of months po, medyo nahihirapan ako.
7: Mm-hmm.
10: And then, pero hindi po ako nag-give up nun. And then, kasi
7: napapatuloy. Anong mahirap sa pagbenta ng planters?
10: Kung paano po merong bibili po sa'yo. Kung paano po sila mag-order, paano
7: ang mga bumibili ba? Kasi malalaki. Parang mga company ba o mga bahay?
10: That time po, mga residential clients po yun. Pero unti-unti po, natutunan ko kung paano mag-sell online.
7: Mm.
10: And then, nung nandun na po yung breakthrough na yun, na nagkaroon ako ng client and sunod-sunod na po siya until now.
7: Mm. And, yes, Lester?
9: Yun po, yung simula nung nagbebenta na siya, pinagpatuloy niya po yun hanggang mag-graduate kami.
7: Mm.
9: Tapos, nag-graduate na po kami. Doon na po siya nakaipon.
7: Mm-hmm.
9: Para to pa rin yung pangarap ng papa niya na makapagpatayo ng auto supply.
7: Wow. Mm. Panganay ka ba, Rachel?
10: Pangalawa po.
7: Pangalawa. Pero ikaw yung tupad pangarap ng tatay mo.
10: Yes po.
7: Oo. Siyempre, ang medyo malaking puhunan yun. Auto mm-hmm. supply eh.
10: Mm-hmm. That time po, ano eh, ang konti lang po yung na-save ko that time kasi
8: Super bata pa po ako noon eh. And wala pong nag-guide sa akin kung paano mag-manage ng money.
11: Mm.
8: So medyo magastos.
12: Yes po.
11: Yung pagkakayas ni Lester, mabilis lang. No?
8: So medyo magastos po ako noon.
11: Paano ka magastos?
8: Lahat po ng gusto ko, pinagbibili ko po, ganyan. And then, super dali lang po ng pasok ng pera sa akin noon. Mm. So, ako po that time, mabilis din yung labas. Kumbaga, kapag meron po akong gusto, bilhin lang po ng bilhin, okay. Ganyan.
11: Pero si father mo ang nagmamanage?
8: Ako po.
11: Ah, ikaw.
8: Mm-mm.
11: Ano ang trabaho ng father mo?
8: Mechanic na po siya.
11: Ah, kaya auto supply yung gusto niya kasi alam niya yun eh.
8: Opo, auto supply and services po kami. Meron po kami tindahan and
11: service.
8: Gumagawa din po kami ng mga sasakyan.
11: Paano ka tumulong, Lester, sa business ni Rachel?
9: Bali po, nung pagka-graduate namin, si Rachel po kasi na-plan niya na naitayo yung auto supply. Mm. Tapos po ako pagka-graduate, siyempre, pag-graduate mo, gusto mo na maghanap ng trabaho. Mm. Sabi ko sa kanya, habang naghanap po ako ng trabaho, tulungan muna kita sa mga... Kami nga po nagpipintura noon sa auto supply, kami yung nag-asikaso. Yun, dun po. Tapos, habang naghanap po ako, tapos sinabihan niya ako na doon na lang daw po ako mag-work. Pero sabi ko, siyempre, ako may gusto naman akong trabaho. Sabi ko, tingnan ko muna kasi ano, tutulungan na lang muna kita habang naghanap po ako ng trabaho.
11: Baka kasi maliit ang sweldo mo, Rachel.
8: Yes, but that time po sabi ko sa kanya, dito ka na lang, same lang naman yan. Parang same lang naman yan kung anong isasahod mo doon sa iba, sasahodin mo din dito sa akin.
11: Baka kaya mong tapatan.
8: Pero that time po, ang salary lang niya po or parang allowance lang, $350 a day as a fresh graduate.
9: Pero sa akin naman po, wala naman sa akin yun. Sabi ko nga po sa kanya, wag niya na akong saudan kasi syempre, love ko naman po siya. Yeah. Help ko na po sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, di ko naman na kailangan ng
11: sweldo, allowance.
9: Kasi, nung time na din po kasi noon, parang nagbenta na rin po ako ng pats eh, parang kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, help ko na lang po. Hanggang sa tumagal na po, doon na po.
11: Doon ka na. Okay. So, naging nag-flourish yung negosyo ninyo.
8: Yes.
11: At sabi mo nung una, may gastos ka. Lahat ng mga gusto mong bilhin, binibili mo. Kasi nga, negosyante ka na eh. Yun na yung arrive mo, diba? Hanggang sa naging bahagi ka ng business as mission.
8: Yes po. Sakto po that time, nung tinatayo po namin yung business na yun, nung nag-open na po kami, kasabay din po yun yung nag-start yung fellowship sa church po namin.
11: Mm-hmm.
8: Hindi pa po sa akin na-introduce yung BAM that time, pero nag-start po kami sa church as BBSF, Bread Business Steward.
11: Mm-hmm.
8: Yes po. Doon po kami nag-start. Bago po kami mag-start kasi ng auto supply and service, may nag-business po din kami noon ng chicken wings.
9: Parang
11: dami yung palang business.
9: Yes po. Pero ano lang naman po, online lang po sa bahay lang.
8: Mm-mm.
11: Ano ginagawa sa chicken wings? Binibenta lang?
8: Yes po. Flavored chicken wings po yun.
11: Niluluto?
8: Apo, kami po yung nagluluto.
9: Yes po.
11: Si Lester ba nagluluto?
8: Apo.
11: Ah.
8: Kami dalawa po yung nagluluto kasi...
11: Grabe, ang daming yung negosyo, parang siya mang anak nyo.
9: Hindi po, ano. Ano lang po kasi talaga kung ano yung opportunity na ibigay ni Lord.
11: So ito yung ano, sa gitna ng nagtatayo ka ng auto supply, meron kang planters na online, tapos may chicken.
8: Yes po, may chicken wings. Mm. Pero nung nag-open na po yung auto supply namin, na-stop po yung chicken wings kasi need po namin mag-focus na
9: po dun sa auto supply.
11: So ito yung mga time na nakaka-attend na kayo ng...
8: BBSF po.
11: Yes, ng stewardship. Mm-mm. Ano yung mga natutunan ninyo na in-apply ninyo sa larangan ng pagninegosyo?
8: Ang natutunan ko po personally is not everything na meron kami or meron ako is pagmamayari namin.
11: O, di na-confront ka agad doon.
8: Opo, pagmamayari namin. And kay Lord po nang gagaling lahat yun. And... kahit ano man po yan, like money or things, kung binigay po yun sa iyo ni Lord,
10: kailangan mo pong maging good steward doon and gamitin mo po talaga sa tama and sa mga bagay na magpapaglorify kay Lord.
11: Mm-mm. Ano yung mga application na ginagawa ninyo sa auto shop?
10: Yun po, ang application po namin doon is yung sa auto supply po kasi madami pong uso din po doon yung under the table.
11: Mm.
10: Kumbaga parang meron
11: paano
10: pong
11: nangyayari yun?
10: May mga customer po kami na bumibili sa amin.
11: Halimbawa, mekaniko.
10: Opo, mekaniko.
11: Tapos
10: po
11: nagpagawa sa kanilang sasakyan. Mm. Okay, oo.
10: Meron pong customer kami na bumibili sa amin. Minsan po, gusto nilang mangyari is magta-top up po dun sa resibo. Pero ang original price lang naman po yung babayaran nila.
11: Kumbaga, so halimbawa, 4,000 magiging 4,500?
10: Opo. Higit, for example po, 4,000, minsan po, dinodouble po.
11: Ay, ganun. Oh. Sobra-sobrang top up sobra naman po yan. Oo.
9: Kaya laking pasalamat din po namin sa VAM nun eh. Kasi dahil din po sa VAM, sa BBSF po, doon po kami nila doon po nila kami naturuan kung ano yung tama at mali po.
11: Mm-mm.
9: Kung paano maging tapat po sa business na binigay ni Lord. Kasi syempre nakakaya naman po business ni Lord yun. Tapos maluan po ng mga ganun.
11: Mm-mm.
9: Naging challenge din po sa amin yun kasi syempre may mga ibang shop po kasi sa area namin na open po sila sa ganun.
11: Mm-mm.
9: Minsan nasasabihan pa nga po ako kasi ako po lagi kasi nasa harap ng store.
11: Ikaw yung nagre-receive.
9: Tapos nakikipagkwentuhan po ako sa mga ibang business. Sinasabi nila, payagan mo yung ganyan kasi para bumalik sila sa iyo. Pero syempre, yung sa sinasabi ng BAM, mali po yun.
11: Mm-mm. Yung sinasabi ng mga ibang negosyo ay pumayag ka na magpa-top up, pumayag ka na magkompromiso ka sa resibo para bumalik sa iyo yung kliyente.
10: Yes po. Kasi kung hindi daw po namin gagawin yun, wala na daw pong bibili sa amin. Yan.
11: Tama ba yun? Totoo ba yun na naranasan ninyo? Paano ang ginawa ninyo na, ano ang game changer ng inyong auto supply?
9: Tiniwala na lang po namin kay Lord po talaga yung lahat eh. Kasi kay Lord naman po talaga yung business na yun.
11: Mm-hmm.
9: Basta gawin lang po namin yung tama.
10: Mm-hmm. And sa way po ng pag-service namin, talagang we work with integrity po na kung ano pong sira ng sasakyan, yun lang po talaga yung gagawin. And hindi po mag-imbento ng sira, ganyan. Hindi po mag-overprice. And talagang meron pong transparency po dun sa mga customer.
11: Mm-mm. At ang maganda dito, yung tatay mo yung mekaniko.
10: Opo.
11: Tapos kayo yung nagtitinda, no?
10: Opo.
11: Paano kung halimbawa, isang, syempre, hindi naman natin mafi-filter lahat ng bibili. May mga pagkakataon pa rin na magsasabi sa inyo. Paki-doble mo na lang to, bibigyan na lang kita, di ba? Mm-hmm. May ganun. Tapos kapag sinabi yung hindi, paano nyo nire-reject yung ganong offer? In a nice way?
9: Sa akin po, ang sinasabi ko po, hindi pwede kasi po nakataks yung resibo namin.
11: Mm, doon pa lang. Oh,
9: sinabi ko po na sa kanila, naintindihan na po nila.
11: Okay, tapos reflected.
9: Sinabi naman po na isulat na lang daw sa papel, hindi rin po kami pumapayagawa nga na kasi baka mamaya magtanong po sa amin yung may-ari ng sasakyan, yung pinaka-owner po, pares po kami makakaroon ng problema.
10: And hindi din po talaga namin tinotolerate po yung ganun. Sometimes po, may mga agent naman po na lumalapit sa amin. Doon po kami nagbibigay pero as commission na po siya. Kumbaga kami po yung may control sa commission po na mabibigay namin sa kanya. Yun na lang po yung way na ginagawa po namin para meron din po silang makuha po from us na. Hindi na po nila itatop up dun sa boss po nila, ganyan.
11: Okay. So, bibigyan nga na lang sila ng commission.
10: Po. At least it's legal.
11: Oo. Legal at malinis.
10: Opo.
11: Oo. Nung simula ng in-implement nyo yung ganyang principle, nagkaroon ba ng pagbabago sa kita ninyo? I mean, lumiit ba yung kita? Nung itiniwala nyo sa Panginoon na this business is for the Lord, and it will operate with integrity.
10: Hindi po siya nagbago. Kasi naniniwala din po ako na
8: It is really the Lord. Mm-hmm. The one that will bring customers po sa amin. Mm-hmm. And pinipipray din po namin yun everyday na yung mga customer po na bibili sa amin, mga customer po na magpapagawa sa amin, it's really from the Lord na siya po yung magsusupply po sa amin ng customers. Mm-hmm. And so, yun po, hindi naman po kami masyadong nag-aalala.
9: Yes po. Pinagkatiwala na po talaga namin kay Lord yung mga ganun pong bagay.
11: Mm-hmm. Mga competitor, sabi mo nga sa paligid ninyo, maraming ganun. Ano ang view mo doon, Lester?
9: Sa akin po, hindi ko na rin po sila masyadong pinakinggan sa mga payo nila sa akin. Mm-hmm. Kumbaga, kung ano payo nila, labas na lang po sa kabilang tenga talaga. Mm-hmm. Siyempre, mas nangingibabaw po sa akin talaga kung ano yung tama.
11: Mm-hmm.
9: Yun po.
11: Ano, bukod sa yung mga ganyang klase ng challenge, ano pa yung kinakaharap ninyo bilang mga bata na negosyante?
8: Yun po. Siguro po struggle po sa pag-manage ng tao.
11: Oo, kasi yes, bata po kayo, no? Oo.
8: Kasi bata po kami and mas matatanda po yung employees namin. Pero nire-remind na lang din po namin yung isa't isa na we have to be firm. And we have to set things in order. Kasi if papabayaan po namin and magpapa-overcome po kami doon, hindi po namin maalagaan yung business na yun. So, ayun po. And also, recently lang po, na-experience namin kasi tumaas po yung gasoline.
11: Diba? Oo.
8: And month of April po yun, tumaas yung gasoline. And then, kinasal po kami ni Lester March 2026. Mm. After po nun, yun po yung siguro masasabi ko pong major problem na na-face po namin that time.
11: Alin? Yung kasal?
8: Yung tumaas po yung gasoline.
9: Parang naging ano po namin yun. Parang naging challenge po namin yun.
11: Agad ano? Agad,
9: bilang mag-asawa po.
11: Bayat.
9: Kasi tumaas po yung gasoline na diesel.
11: Mm-mm. Ano effect nun sa inyo? Yung supplies, yung materials?
8: Hindi po. Yung mga customers po, almost a month, 1 month po kami walang customer.
11: Sa bagay, iisipin pa ba nila yung mga supply?
8: Yes
11: ano,
8: po, sasakyan? Kasi yung iba po, iniiwasan nila gumamit na sasakyan. Oh. Yung yes iba po naman po, hindi na po muna sila magpapa-maintenance kasi magastos po yung gasolina and magastos din po yung pagpa-maintenance. Kaya wala po kaming customer that time. Yung time po na yan, katapos lang po ng yes kasal po namin. Tapos, syempre po, expenses, ganyan. May expenses po kami dalawa. And then, yung shop din po, tuloy-tuloy lang din yung expenses noon. Kahit walang customers, ganyan. Kasi yung sweldo.
11: At may tao.
8: Yes po, yung sweldo ng mga tao, yung mga suppliers po namin na kailangan bayadan. Yun. But by the grace of God, sinustain niyo naman po kami. Hindi po namin talaga ma-imagine kung paano, pero never po nagkulang. Kumbaga, sapat lang po for that day. And I remember na yung prayer ko po talaga kada gigising ako before I start the day na Lord, give us this day our daily bread. Daily bread po. Kasi yun po, yung sapat, hindi kulang and hindi sobra. Yun po. And then eventually po, na nagpasa naman po namin.
9: Nagpasa naman po.
11: Praise God. O anong ginawa ni Lester noong mga panahon na yun? Siyempre, ikaw na ang head of the family.
9: May ikaati na hindi po siya sa stress na. Hindi, joke lang. Pabali, yun po. Na-stress din po kasi noong time na po yun, parang naisipan ko na rin po na umalis ng shop. Kasi siyempre, dagdag pa sa ho din. And need ko rin po mag-provide para sa amin dalawa. Kaya sabi ko sa kanya na subukan ko pong mag-apply ng trabaho.
11: Mm-mm.
9: Pero nung katagalan naman po, at least buti po nakabawi naman.
8: Yes po. And yung mga sumunod na buwan, dumoble po yung pasok bumawi po sa amin. Bumawi po talaga. And first time lang po sa business po namin na nagkaroon ng extra.
11: Oh, praise God.
8: Oh po. Praise God po talaga.
11: Talagang nagmarka din yung panalangin ninyo na give us this day our daily bread.
9: Yes,
11: very humble prayer ng isang negosyante na umaasa sa Panginoon.
8: Yes. So,
10: ayun po, na kahit ano pong mangyari sa amin or ano pong mangyari sa business, kahit ano pong i-face namin everyday, we will not be shaken.
11: Amen.
10: Kasi meron po kaming solid foundation na si Lord.
9: Yes po.
11: Siyempre, di ko patatapusin yung episode na to na hindi namin nalalaman yung kwento ng paano kayo nag-prepare ng kasal.
9: Sige po. Siguro, napag-uusapan na po namin ni Rachel noon na gusto na namin magpakasal.
11: Ilang years kayong steady?
10: 6 years po.
11: 6 years, oh.
9: Pero po kasi noong time na yon si Rachel may ano siya sa akin. Sabi niya, kung mag-propose daw po ako sa kanya, gusto niya na po malaki yung bato daw.
10: Hindi naman po. Noong time po kasi na yon uso yung online, yung...
9: Yung engagement ring,
11: 200 pesos na engagement ring. Ayaw mo nang ganun, binalaan mo na siya.
9: Nagtatalo po kami. Parang ano
11: Lester,
9: po kami.
11: Lester, wag ganun.
9: Sabi ko sa kanya, wala naman po sa presyo. Pero sabi niya
11: hindi,
9: naman.
11: Hindi, meron yun, di ba? No, Rachel. Ano wala sa presyo yun? Meron yun.
9: Pero nung ngayon po, sa napag-usapan po namin, eh, ako wala naman po akong ipon nung time na yun. Mm-hmm. Kumbaga, saktuan lang din po sa pangangailangan. Nag-pray po kay Lord noon na, Lord, kung gusto mo na kami ni Rich matuloy, ikaw na bahala. Tapos nung time na po yun, binigyan ako ng ano ni Lord, ng income talaga na.
11: Wow.
9: Kakasya po yung tasingsing na gusto niya.
10: Opo, kasi sobrang nakakatawa po talaga si Lord kasi he provided po yung kikita po kami dalawa. Kasi that time po, meron po kami nabiling sasakyan.
11: Mm-hmm.
10: L300 po siya. Nabili lang po namin siya ng mura lang. Mm.
11: Tapos na ibenta ng magandang presyo.
10: Hindi po kasi siya
9: tumatakbo.
10: Hindi po siya gumagana. So kami na po yung nagpa-condition, nagpagana po noon. And then benta po namin siya ng good price.
11: Wow. At ito na nga.
9: Nagati po kami doon sa benta.
10: Oh, ito na nga po. Benta na po namin yon. And then syempre po, meron po kaming malaking kinita po doon kasi maliit lang yun.
11: Naisip po na ba? Naku, baka mag-propose na to. Baka ibili niya ng sing-sing.
10: hindi ko po talaga naisip yun. Na parang, kasi po dati parang normal na po sa amin na pag kumikita po kami, save na, ganyan, save na namin.
9: Yes po.
10: Yun.
9: Tapos isang araw po noon, nagpaalam po ako sa kanya umabsent. Sabi ko po may lagnat ako. Ito naman po siya pumunta sa bahay kasi nagdala pagkain.
11: Kasi sabi mo may lagnat ka eh.
9: Tapos pagpunta niya po ng bahay, wala ako.
11: Wala ka. Hindi niya alam. Nag-away pa kayo niyan.
10: Tinatanong ko po siya, asan ka? Akala ko ba may sakit ka? Ganon, hinahanap po siya. Yun pala, nung time po na yon tumitingin-tingin na siya ng sing-sing.
11: Eh, paano mo nalaman yung sukat ng daliri?
9: Nagsusukat na po kami. Pag pupunta po kami sa Ongpi, nagsusukat na po kami. Tapos sinasabi niya po sa akin kung anong
11: ito
9: gusto
11: size.
9: Niya.
10: Ito yung gusto ko. Ganda yung gusto ko.
11: Very good ka. Tapos, yun ang pinuntahan mo.
9: Yun po. Buti nga po, meron po doon na kasukat niya talaga ng gusto niya. Binili ko na po nung araw na yon. Tapos, pagkabili ko po, naganda po ako para magsabi doon sa parents niya. Buti po, umayag eh. Pinayagan naman po ako. Tapos nag-propose na po ako sa kanya ng time na yun.
10: Yun. And doon nag-propose po siya, ang meron lang po talaga is yung pambili ng sing-sing.
11: Wala na. Ibigay na sa iyo.
10: So, prayer po talaga namin na, ayun, nag-trust na lang po kami kay Lord. Nag-trust po kami kay Lord na siya na po yung magpo-provide ng the rest na need namin. And we really prayed po the rest na need namin. And we really prayed po talaga sa magandang wedding, ganyan.

0: gustong wedding dress, ganito yung wedding dress na gusto ko. Pero syempre mahal po yun, ganyan.
1: Ano nangyari?
0: Pray and quiet time. And then the Lord spoke to me na he can dress me beautifully.
1: Mm.
0: Kung paano niya din dress yung mga halaman, ibon, na magagandang bulaklak, kung paano niya binigyan ng pagkain, yung mga ibon.
1: Mm-mm. So nakuha mo yung dream dress mo?
0: So sobrang grateful po talaga namin noon kung paano po nag-provide si Lord sa amin that time. And yun din po yung pruning season namin. Madami din pong challenges nung preparation po namin. Muntikan pa kami maghiwalay na naman.
1: Ayan.
0: Doon po talaga.
2: Sinubok din po kami nila nung time.
0: Yun po talaga yung nagpatibay po ng relationship namin. And tanggal ng mga
1: doubts.
0: Nagtanggal ng mga doubts. Kasi ako po, 26 pa lang po kami. And as someone po na nag-build po ng business, ganyan. And madami pa akong gustong pangarap, gustong mangyari, gustong gawin. And then magkakasal na kami. So parang may doubt po and fear sa heart ko. Pero dun po ako natagpo ni Lord na to have faith, faith over fear, ganyan.
1: Amen. Mm-mm.
0: Na siya na po yung bahala sa amin.
1: Mm-mm.
0: And we will dream together.
1: Yun ang maganda doon. Yeah. Sabi nga ni Lester, yung burden mo, hati na siya. So, yung problema mo, hati na sa dalawa.
0: Okay.
1: Oo. And salamat sa Panginoon dahil kayo, mga negosyante, mga bata pa, pero talagang ipinapamuhay ninyo yung mga natutunan mula sa Business as Mission na kilalanin ang negosyo bilang ang Diyos ang Panginoon.
3: Yes.
1: At yung kayo ay mga steward ng pagninegosyo. At nawa pagpalain pa ng Lord ang inyong business, ang auto shop, auto supply
0: and
1: services. Ayan, ang Orongan, ano,
3: yes,
1: dyan
3: po
1: sa Muntinlupa. Sila po ang mga kabahagi natin sa Business as Mission Philippines, mga batang negosyante, pero binabandera nila ang pangalan ng Panginoon. At dito na po nagtatapos ang programa, ang Entrepreneur Special in partnership with Business as Mission Philippines. May babatiin kayo.
0: Hello po sa mama and papa ko ulit and sa mga brothers and sisters po namin sa Bread from Heaven.
3: Hello po sa lahat po nakapanood. Hello po sa inyo.
1: Okay, at kasama rin natin si Benji Musura, Aileen Valdez at Angelica Calayag. Ito po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat din sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site mula sa programang Entrepinoy Espesyal.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
5: Alam mo ba na ang unang broadcast ng FEBC para sa China ay naisa himpapawid noong 1949? Sandaling panahon matapos ang communist takeover sa bansa. Nagpatuloy ang broadcast taun-taon kahit walang kasiguruhang may nakikinig at naliligtas dahil sa mga ito. Nang buksan muli ng China ang sarili sa mundo noong huling bahagi ng dekada 70, doon lamang napag-alaman ng FEBC ang lawak ng epekto ng ating mga broadcast. Ito ay naglalaman ng mga patotoo kung paano nila natagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga broadcast ng FEBC.
6: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pang

asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na mapapakinggan sa buong mundo
2: sa FEBC.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Pahayag 3:20. Ako po si Lolo de la Paz. Kung papaano po ako binago ng ating Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.

0: Sige, dalhin na yung mga yan sa presinto. Wag lang ang isang to. Yung naka-black shirt.
1: Yes, sir! O sakay na! Doon kayo maglalis sa kulungan!
2: Ninong, bakit po ikukulong ang mga kasamaan ko? Wala po silang kasalanan. Peaceful rally po ito. Masama po bang iparinig sa gobyerno ang karaingan ng mga Pilipinong inape? Kinurakot ang yaman ng Pilipinas!
0: Hindi ka ba naawa sa mga magulang mo? Kina mare at pare na nagtatrabaho sa ibang bansa? Nagtitiis na malayo sila sa'yo para mapag-aral ka nila? Pero ano itong ginagawa mo? Nandito ka sa kalsada, nagpo-protesta. Di ka na naawa sa mga magulang mo? Maging tapat ka naman sa kanila!

0: niyang ka na ba ngayon? Pinag-aaral ka namin, pero nandun ka sa rally imbis na nag-aaral ka. Abay, Lulo, hindi kami namumulot ang pera dito sa abroad. Alam mo bang kahit mga kaluluwa namin ng mama mo ay hirap sa pagtatrabaho rito? Racket doon at racket dito. Basta may mauwing pera.
1: Daddy, yan nga po ang dahilan kung bakit kami nagsisigaw sa kalsada. Para gisingin sa katotohanan na dapat patalsikin ang mga pinuno ng ating bansa.
0: At sino gusto nyong maupo at mamahalan sa Pilipinas? Ang mga komunistang namumuno at nagdidikta sa inyo? Abay anak, matalino ka. Huwag kang magpakabobo sa mga nagre-recruit sa iyo na masama ang ating gobyerno.

0: Lulu, kailangang sumama ka na sa amin. Mamumuntok na tayo ngayon.
1: Sandali lang at mag-iimpake ako ng mga gamit ko.
0: Konting damit lang ang dalhin mo sa backpack para hindi mabigat. Nasa listahan na ang mga pangalan natin. Huh? At anytime, dadamputi na tayo ng mga pulis. Kaso natin, subversibo! Sige na! Kilos ka na! Hihintayin kita dun sa kanto, ha? May sasakyan na tayo!

0: sabayan ng barilan ng mga kasamahan natin.
1: Kailangan natin gumamit din ng dahas dulo.
0: Ha?
1: Kung hindi tayo gaganti ng putok, dalawa lang ang mangyayari sa atin. Ang makulong o mapatay. Takbo lang ng takbo! Mahihirapan na ang mga pusa hapunin tayo bakit ang bundok. Malalaki ang mga tiyan ng mga yan. Madaling mahabog!
0: Salve, hindi kita pwedeng iwan dito. Salve,
1: tumakas na lalulu. Hindi ko na kaya. Sige na.
0: Salve, lumaban ka. Salve! Salve! Bakit mo ko iniwan?
1: Patay na siya.
0: Kailangan makalayo ako rito. Hindi kami tatantanan ng mga pulis na to hanggat buhay ako. Lahat ng mga kasamang kong estudyante, patay na silang lahat.

0: Buhay pang isang to. May pulso pa. Buhatin ninyo at dalhin sa kampo.
1: Commander Linda, maaaring isa ito sa mga 10 paakyat dito sa bundok na pinadala ni Kape Ping. Pero di pinala dahil sa natunugan sila ng mga tauhan ng Intel. Swerte ang isang ito at nabuhay pa. Kasama ang Piping, Delping, tulungan ninyo kung buhatin ang kabataang ito.
0: Kasama mo along, Kaador, balikan ninyo ang pinangyari ang lugar kung saan nagkaputukon ang mga pulis at mga kabataan ito na may barin. Samsamin ninyo ang mga barin ng mga napatay na pulis at mga kabataan.

0: Nasaan ako?
1: Mabuti at nagising ka na.
0: Anong lugar ito?
1: Huwag ka mag-alala, Ineng. Nasa ligtas na lugar ka na ngayon.

0: Kayo pala ang pinadala ni Kapiping ng mga kabataan na nanguna sa rally sa Manila.
1: Opo, kami nga po. Pero ang iba ko pong mga kasama na ipatay na po. Kayo po ba si Commander Linda?
0: Oo, ako nga. Si Kapiping ay asawa ko. Siya ang nagre-recruit sa mga kabataan gaya mo na nakikipaglaban sa gobyernong mapang-api. Swerte ka at buhay ka!
1: Ako nga po pala si Lulu.

0: Ang bilis mong matuto. Asintado ka na. Walang mintis. Sabko lahat.
1: Mahusay po ang aking maestro. Kaya mabilis akong matuto.
0: Nakapasa ka na sa pamamaril. Ngayon naman sa paghawak ng balisong ang dapat mong matutunan. Dahil sa kakailanganin mo ito. So walang ingay na pagpatay.
1: Lahat ng sandata na ginagamit sa pakikidigma ay nais kong matutunan.
0: Ang makasamahan natin mga babae sa bundok na ito ay bihasa sa lahat ng sandata sa pakipagtanggol. Kaya sila tinawag na mga Amazona. At ang pinuno nila ay si Commander Linda.
1: Gusto mong bumaba tayo sa bayan? Bakit? Anong meron doon?
0: Ipapakilala kita sa aking pamilya, kinatatang at inang, at sa mga kapatid ko.
1: Hindi ba delikado para sa ating dalawang bumaba dito sa bundok?
0: Kapag ganito magpipiesta ang Barrio Siling Pare, lahat kami bumababa para makipamiesta sa aming mga pamilya. Ligtas tayo. Walang mga militar o pulis na nagro-ronda. Dahil tigil putokan ito. Si Commander Linda ay makikipagkita kay Kapiping. Dahil yung mga nahikayat ni Kapiping ng mga kabataan ay sabay na susunduin natin at kasamang babalik sa ating kuta.
2: Umaas ka na, mahal.
3: Sugaw!
1: Hindi. Randy, may tama ka. Dadalhin kita sa doktor.
2: Sige na. Iwanan mo na ako dito.
1: Hindi.
2: Para mas mabilis sa iyo ang pagtakas. Aparating na sila muna at ka-ador. Sila ang aalali sa akin.
1: Sige. Hihintayin ko kayo sa sumapang matanda. Hindi ako aakit hanggang wala ka. Randy, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan.

0: Sige na, Lulu. Bumaba ka na. Naghihintay na ang daddy mo at mami mo.
1: Bakit dito mo ako inihatid sa airport?
0: Lulu ay naanak. Hindi ka pwedeng mamalagi dito sa Pilipinas. Delikado na ang buhay mo ngayon. Kailangang mag-ibang bansa ka na.
1: Ninong, marami pong salamat. Kayo na po ang bahala sa bangkay ng asawa ko.
0: Sige, sasabihin ko sa'yo kung ililibig ka siya. Paalam, inaanak.
1: Maraming salamat po, Ninong.
2: Lulu, anak. Tara na sa loob. Naghihintay na ang mama mo.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS. 702
2: DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang oras, 1:30 ng hapon.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong araw ng Lunes, Setyembre 21, taong 2026. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
5: 700 sports. Balita.
3: Para sa pinakahuling update sa impeachment trial, Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission humarap bilang testigo sa Day 27 ng impeachment trial. Narito ang report ni Kayla Escalante.
6: Inihayag ng prosecution na si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo ay hindi na iaharap bilang testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa manifestation ni Representative Terry Riton, sinabi nitong sapat na ang mga testimonya ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahetang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para sa usaping tetestiguhan sana ni Ronquillo. Sa halip, tumayo ngayong araw sa witness stand si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission sa patuloy na pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Kabilang sa uusisain ngayong araw ay ang mga dokumentong ugnay sa mga kumpanya o negosyo umano ng bise at asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Nag-object naman si Attorney Justin Gular ng Depensa sa authentication ng dokumentong ugnay sa JTC Group of Companies at Pikimong-Pikimong Philippines Corporation. Anya, ipinag-utos na ng impeachment court na huwag nang isama ang mga ito dahil hindi na-establish ang koneksyon nito sa BISE. Inihayag naman ni Attorney Erwin Matib ng prosecution na i-establish nila ang koneksyon nito sa dalawang kumpanya at iba pa. Sinabi naman ni Presiding Officer Francis Escudero na batay sa general information sheets ng dalawang kumpanya, wala ang pangalan ng bise at kanyang asawa dito. Ayon kay Del Rosario, gumawa siya at ang kanyang staff ng summary ng mga impormasyong naglalaman ng Articles of Information, GIS at Audited Financial Statements. Muli naman nag-object si Gular sa presentasyon ng summary mula sa SEC dahil sa umano'y misrepresentation at attempt na i-condition ang isip ng publiko. Binigyan diin pa nito ngayon lamang nila natanggap ang kopya ng summary. Sinabi naman ni Escudero na ito ay sasailalim sa cross-examination at bibigyan siya ng panahon na i-review ang summary. Samantala sa pagpapatuloy ng paglilitis, kinumpirma ni Del Rosario na batay sa GIS ng Metro City Chow Foods Corporation, ang bise ay miyembro ng Board of Directors nito mula 2018 hanggang 2021 at bukod dito, noong 2025 ay miyembro rin siya ng Executive Compensation Committee nito. Tinanong naman ni Matib si Del Rosario kung ang vice-presidente ba ay pinapayagang maging miyembro ng Board of Directors ng isang kumpanya at inihayag ni Del Rosario na base sa konstitusyon ang presidente, vice at miyembro ng gabinete at kanilang deputies at assistants ay hindi maaaring magkaroon ng negosyo upang maiwasan ang conflict of interest. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
5: 700 votes. Balita.
3: Mga nakatrabaho at kaibigan, nagbigay pugay sa buhay at serbisyo publiko ni dating Quirino Representative Dakila Carlo Cua. Necrological Service, pinangunahan ni House Speaker Faustino D. at Majority Leader Sandro Marcos. Narito ang live na ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Katatapos lang ng Necrological Service dito sa House of Representatives bilang pagpupugay sa buhay at serbisyo publiko ni dating Quirino Representative Dakila Carlo Dax Cua na nagsilbi ng 15th, 16th at 17th Congresses bago mabalik sa kanyang home province bilang governor. Sa House Resolution Number 1459 na iniakda ni Speaker Faustino Bongbongile III, Majority Leader Alexandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan, nagbigay ng pagpupugay ang Kamara sa buhay ni Dax Cua, described as marked by compassion, principled leadership, and unwavering dedication to the welfare of others. Nakasahad sa resolusyon ang legislative record ni Dax Cua kabilang ang principal authorship sa Republic Act Number 10929 o ang Free Internet Access in Public Places Act at RA 10963, ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Act. Naging co-author din ang dating kongresista ng ilang landmark measures kabilang Number 10667, ang Philippine Competition Act, RA Number 10648, ang Scholar ng Bayan Act, at RA 10647, ang Landerized Education Act. Sa kanyang mga taon sa public service, itinaas ni Dax Cua at pinayaman ang hindi mabilang sa buhay na muhay sa likod ng legasya ng pagsisilbi na may integridad. Bago nagsilbi sa Kongreso, naging gobernador siya ng Quirino Province si Dax Cua mula 2007 hanggang 2010. Bumalik siya sa province capital matapos ang kanyang congressional tenure, nanalo muli ng governorship noong 2019 at nagsilbi hanggang binawian ng buhay noong September 15, 2026. Pinangunahan ni Speaker D ang pagbibigay pugay kay Dax Cua sa Necrological Service kabilang na sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Speaker Feliciano Belmonte, dating Speaker Pantaleon Alvarez, Majority Leader Sandro Marcos, Senator J.B. Ejercito, Marikina Representative Miro Kimbo, Cabinet Secretary Denho Avalos, Department of Education Secretary Juan Edgardo Angara, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, Energy Secretary Sharon Green, Ambassador Nico Barrito, Special Envoy for the President of the Shell Sistema for the ASEAN, dating PBA Party List Representative Mark Sambar, actor and TV host Ding Dong Dantes, at tatay ni Dax Cua na si dating Quirino Representative Junie Cua. Inulila ni Dax Cua ang kanyang asawang si Quirino Representative Bidi Cua, mga anak na sila Dominic Marie, Dakila Miguel at Deandra Marie, mga magulang na sila Representative Junie at Angela Cua. Iahatid si Dax Cua sa huling hantuhan sa kanyang home province sa Quirino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
8: 700 votes. Balita.
3: Samantala, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na walang Pilipino ang nasaktan o naapektuhan sa mga pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia noong Setyembre 18 at 19. Patuloy na minamonitor ng ahensya ang kalagayan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia, katuwang ang Philippine Embassy at mga konsulado. Sinabi ng DMW ang kahandaang tumulong sa mga OFW na nangangailangan ng assistance. Samantala, pinayuhan naman ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na otoridad.
8: 700 votes. Balita.
3: At inyong napakinggan ang kabuuan ng mga balita dito lamang sa FEBC Network News. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat, Shekinah Abalon.
8: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
9: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, 41 minuto magkalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre kaagapay, kasabay po niyan ang aming pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay sa aming pong mobile application ng 702 DZAS app. At syempre ikaw kaagapay na aming pong katuwang sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Lunes, ating pong makakasama sa ating palatuntunan ng isang ahensya ng gobyerno na ang talakayan po ay para sa ating mga civil documents po, maging po ang ating national ID at sa usapin po ng mga datos, lalo na po sa statistic po natin. Yan po ang ating makakasama at makakatuwang. Kaya naman po, hindi ko na patatagalin pa at naisa rin po niyang magbigay po ng serbisyo at impormasyon para po sa ating mga kaagapay. Ipinapakilala ko po si Sir Raymond Chuwahap. Magandang hapon sa inyo, Sir Raymond.
1: Magandang hapon, Sir Brian, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na lagi nating nakakasama sa Ahensya de Consensya. At syempre, sa dito sa regional office at provincial statistical office. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Maraming salamat, Sir Raymond. Alam ko, Sir Raymond, madami kang inihanda na nag-birthday dyan. Siyempre, dyan sa NCR natin, dyan sa PSA. At siyempre, mga ilang kakilala mo. Go ahead po, Sir Raymond.
1: Happy birthday po sa lahat ng kasama natin dito sa PSA. Si Sir Ronaldo, Janina, sa ngayong September 21, si Blessy Benjamin, September 21. Sa September 22, Mary Jane Guillermo. September 22, Ma'am Edna Pulo po ng NCR 5, happy birthday. Si Ma'am Cynthia Crisostomo sa September 24. September 27, si Christine Agno. Siyempre, kasamahan natin dito sa regional office si Marilyn Mendoza, September 27. September 29, si Christine Joy Bergonio. Siyempre, Sir Brian, ang ating mga kaibigan na lagi nating nakakasama sa programang ito. Ngayong September 21, si Andrew Marcelo, si Ate Vilma Marcelo, si Unyo Aquino, si Javi Santa Ana. Si September 23 naman po, si Nina Akira, si Ma'am Magdalena Sarkenya po. September 24, Ray Allen De Leon, Mark Sarabia. September 25, Mariel Salcado, si Jem Belaran. September 26, si Eji De Leon. September 27, John Dustin Javier. September 28, si J.R. Carlo De La Paz. September 29, si Prince Ferrer, Michael Ventura, Jem Lompranco. October 1, si Boss Andy Natividad. October 2, si si Ate Melissa Seguidosa. At sa October 3, si John Rian Banag. Happy birthday po sa lahat ng ating mga kaibigan, Sir Brian. At syempre, Sir Brian, bago tayo magtuloy, congratulations din po kay Jana Tibay sa pagpasa po ng licensure exam for nurses. Sa proud parents po si Kuya Jeff at si BFF Mercy. Happy anniversary po sa aking kapatid si Leonard at Cherry Chowahap. At syempre, Sir Brian, ano lang to, dagdag information dahil yung last Thursday po sa aming PSA, araw ng parangal po in celebration po ng 30th anniversary ng PSA. Kami po dito sa regional office ay nakakuha po or na-awardan po ng first place sa Best in Statistical Planning and Coordination Regional Category. Siyempre, congratulations din po sa lahat ng mga PSO. Sa NCR po, fourth place po ng Best in Civil Registration and Vital Statistics Provincial Category. At siyempre, sa NCR 1 naman po, NCR 3, First place, best in financial and human resource and administrative services. So, maraming salamat po sa lahat ng na-awardan po at sa mga PSE employee po, Sir Brian.
0: Mm-hmm. At bunga yan, Sir Raymond, no, ng inyo pong kasipagan. Bunga po yan ng hindi lamang po sa inyo, kundi ng buong NCR po. Kaya naman po, thank you so much, Sir Raymond, sa inyo pong matapat po na paglilingkod sa mga kaagapay natin. Kaya naman, dumiretso na po tayo sa magiging talakayan po natin, Sir Raymond. Ano po ba ang mga bagong updates dyan po sa inyo pong tanggapan?
1: Siyempre, Sir Brian, hindi mawawala sa atin ang mga ongoing survey ngayong September, ang September 2026 Labor Force Survey. So, ito po ay matatapos sa September 28. So, alam naman po natin na meron tayong 23 na statistical researcher mm-hmm. na umiikot sa around 1,512 ng mga kaagapay. Sir Brian, ongoing din po yung ating 2026 Occupational Wages Survey or yung OWS at yung 2025-2026 Integrated Survey on Labor Employment or ISLE. So, meron po tayong around 148 na statistical researcher na pupunta po sa mga 7,215 establishment dito po sa Metro Manila. Siyempre, Sir Brian, ang ating CPI, ang Consumer Price Index, na kung saan kinukuha po natin yung information kung magkano ba yung mga presyo ng mga binibili ng ating mga pangkaraniwang kaagapay. So, katulad ng isda, bigas, baboy, karne, at yung ibang mga services po na minomonitor po ng PSA. So, ito po ay isa sa nagiging input para po sa monthly inflation press conference na ginagawa ng ating National Statistician and Civil Register General S. Dennis Mapa. And then, Sir Brian, meron din tayong mga agri-household survey katulad po ng quarterly aquaculture survey, yung ating pong quarterly inland commercial municipal fisheries survey, yung ating pong livestock and poultry survey for household and commercial, yung ating pong farm price survey for palay sa mga PSO, yung ating livestock and poultry administrative data or LAPAD reporting system, and yung rice and corn stock survey for household. Siyempre, yung ating pong commodity flow survey, yung ating QSPBI, MISI, PPS, yung po yung ating mga survey. And then, siyempre, papalapit na po ang October. So, meron po tayong gaganapin October 2026 Labor Force Survey. At yung rider na survey po nito, na survey on overseas Filipino. Sir Brian, baka meron tayong mga kaagapay na gusto maging kabahagi ng PSA. So meron po kaming nalalapit na survey ngayong darating October. Ito po yung 2026 Global Adult Tobacco Survey or GATS. So kung sila po ay nagdanais or kung sila po ay nakatira sa Manila, San Juan at Mandaluyong, maaari po silang magsadya sa PSA NCR PSO1 sa Gamma Building, JP Laurel Street, Corner Binebra Street, San Miguel, Manila. Kung sila naman po ay tiga Quezon City at Marikina, gustong maging SR po ng survey na ito, pumunta lang po sila sa PSA NCR PSO2 sa 8th floor at sa Grand Residences, 75 Corregidor, Corner at sa Ramon Magsaysay, Quezon City. At kung sila naman po ay tiga Makati, Pasig, Pateros at Taguig, maaari po silang magsadya sa 7464 Bagtikan Street, San Antonio, Makati. At siyempre, Sir Brian, kung sila naman po ay tiga Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela, maaari po silang magpunta sa 1798 4th Floor Grants Commercial Center Building, Corner MacArthur Highway, Corner Calle 4, Caloocan City. At siyempre, Sir Brian, kung sila naman po ay tiga Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Pasay sa PSA NCR PSO5 sa 3rd Floor STW LPC Building 336-338 Senator Hill Puyat Avenue, Pasay City. Sir Brian, sa susunod na episode siguro natin pag-uusapan kung ano ba itong 2026 Global Adult Tobacco Survey. Ito po yung mga ongoing nating survey. Again, sa lahat ng ating mga kaagapay na gustong maging parte ng PSA, pumunta lang po kayo sa mga nabanggit kong opisina.
0: Mm-hmm. At kaagapay, no, para mabalik-balikan nyo po yung inyo pong impormasyon. Muli nga kaagapay, ang PSA NCR po ay nag-hire po ng statistical research at ang mga impormasyon po sa mga address ay nakapin na po sa comment box po dyan po sa ating Facebook. At syempre, sir, mag-October na, alam natin, sir, na meron pa rin isine-celebrate po ang PSA. Ano po ito?
1: Tama ka po dyan, Sir Brian. Ngayon darating na October 2026 ay sineselebrate po natin October 2026 ay sineselebrate po natin ang 37th

0: mga datos, kung nangangailangan po tayo ng mga pag-aaral o pagpapatibay po sa usapin po ng qualitative research po natin and quantitative, what do I mean to say. And syempre po, Sir Raymond, back ang tanong dito ng mga kaagapay natin, bakit kailangan i-celebrate to? Eh, statistic month lang naman yan. Ano ba ang saysay nito para sa mga ordinaryong Pilipino?
1: Alam mo, Sir Brian, ang National Statistics Month po ay na-establish sa pamamagitan po ng Presidential Proclamation Number 647 na pinirmahan po ng dating Pangulong Corazon C. Aquino noong September 20, 1990. So ito po ay annual observant. So every October po, every year, ito po ay ating sineselebrate. So sabi nyo nga, siguro nagtataka yung ating mga kagapay, bakit ba kailangan i-celebrate itong National Statistics Month tuwing October. Siyempre, ang dahilan nito, kaya natin ginagawa ito, una is to promote, enhance, and instill awareness and appreciation of the importance and value of statistics to the different sectors of society. Second po, yung to elicit the cooperation and support of the general public in upgrading the quality and standard of statistics in the Philippines. In short, Sir Brian, alam naman natin when we say statistics, napakahalaga nito sa national government, sa academe, sa private sector, sa non-government agencies, at sa marami pang iba. Kasi aware naman tayo na yung statistics na nakukuha natin sa pamamagitan ng census at survey ay ginagamit ng ating national government upang gumawa po ng mga polisiya na alam natin na nagiging tulong sa ating mga kagapay upang mabigyan sila ng magandang pamumuhay or makatulong upang maiangat ang kanilang pamumuhay. And then, yun po yung ating reason kung bakit natin sineselebrate itong National Statistics Month, Sir Brian.
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay, no, hindi po dapat natin isang tabi po ang usapin po dito sa ganitong uring departamento po ng PSA, kundi ito po ang ating nagiging batayan kung bakit po tayo nakakakuha ng mga porsyento, nakakakuha po tayo ng kalagayan sa pamamagitan ng datos. Ito nga pong ginagawa po ng Philippine Statistics Authority. At gusto namin tanungin, Sir Raymond, ano ba ang mga nakalatag na programa para po dito sa activity po natin sa National Statistics Month for October?
1: Sir Brian, alam mo, punong-puno ang activity ng PSA NCR ngayong darating na October. Actually, ngayon palang September, nagsisimula na mga kami recording para po sa nalalapit na National Statistics Month. So unang-una, meron po tayong statistical capacity building. Ito po yung mga training on PSIC and PSOC, training on advanced Excel, training on basic statistics, executive business writing for government professions, professionals. And then meron din po tayong mga pa-contest, Sir Brian, katulad po rito ang mobile photography contest, AI video challenge, inter-school data storytelling contest, NSM Jingle Musical Skit, on-the-spot poster-making contest, infographic making contest. And then, Sir Brian, hindi mawawala yung ating mga advocacy, yung IAC, tulad po yung hanging of 37th National Statistics Month Streamer, pagpo-post po natin ng mga about statistics sa social media cards, sa social media platforms, sa mga publication. Meron po tayong parade, motorcade na gagawin, and then yung mga exhibit po, Sir Brian, para maging aware po ang ating mga kaagapay para po dito sa National Statistics Month, Sir Brian.
0: Kaya kaagapay, abangan natin yan. Hindi lang to, tama ba ako, Sir Raymond, hindi lang to sa mga taong interested sa statistics?
1: Tama ka po dyan, Sir Brian. Ito po ay lahat. So may posible po na merong other national government offices, regional, even private company po, pwede po mag-support paggawa po ng paggawa ng mga streamer or carpooling or kaya nagpo-post po sa social media in support po para maging aware po ang ating mga kaagapay patungkol po dito sa National Statistics
0: Month. And even the student pwedeng sumali, sir.
1: Yes, Sir Brian. So makikita po nila sa ating mga official Facebook page yung mga ating pong pakonte. So maaari silang mag-like or mag-tumingin po sa ating page para kung gusto nilang mag-join sa mga contest na ito.
0: Mm-hmm. Kaya naman, Sir Raymond, bago kita bitawan, baka may mga paalaman

0: lala at syempre may mga gusto kang sabihin na mensahe sa ating kaagapay.
1: Muli po, ang PSA-NCR sa pangunguna po ng ating butihing Regional Director R.D. Nodi Dizon ay lubos po kami nagpapasalamat sa lahat po ng mga kaagapay na nakikisa at nag-join po sa mga PSA undertaking. So, ang bawat information po na kanilang binibigay ay napaka-laking tulong po, hindi lang po sa PSA, kundi sa national government, dahil sa pamamagitan po nito, nakakagawa po tayo ng mga polisiya o ang ating national government ng polisiya upang makatulong po sa bawat isang Pilipino. And then, syempre, lagi kami nagpapasalamat sa ating mga statistical researcher, umulan man or umaraw, ay lagi silang nadyan upang gampanan ng kanilang tungkulin, kumuha ng mga information. And then yung ating pong lagi pakiusap sa ating mga sample household, sa ating mga kagapay, establishment, sana po bigyan nila ng oras at panahon ng ating mga survey. Dahil again, napakahalaga po ng mga information na kanilang binibigay. At syempre, Sir Brian, sa inyo pong programa, ang Ahensya de Consensya, ang FEBC Philippines, dahil nagiging tulay tayo upang magbigay ng information, tulong sa ating mga kagabay, isa tayo sa mga nakakatulong sa national government sa mga ginagawa natin. Again, maraming salamat po sa inyo.
0: Mm-hmm. Kaya maraming salamat din po sa inyo, Sir Raymond, sa pakikiselebrate po ng FEBC Philippines dyan po sa inyong isineselebrate na National Statistic Month. Kaya naman, kaagapay, diretso na tayo sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Ito po yung usapin po sa ating civil documents at national ID. Sa mga nakikinig po ngayon, kaagapay, inaanyayahan po namin kayo na maaari po kayong magbigay ng inyong mga katanungan. Magbigay po ng inyong suwestiyon. Tawag ka lang kaagapay sa numero na 8654-3322 Local 401 o di naman kaya mga kaagapay sa pamamagitan po ng ating comment dyan po sa FB page po natin. Kaya naman, binabati ko na po na magandang hapon si Miss Mini. Magandang hapon sa inyo, Mamini!
2: Yes, hi! Good afternoon, Sir Brian. At sa lahat po na nakikinig na ating mga kaagapay, magandang hapon po.
0: Yan, thank you so much Miss Mini at nakikiselebrate po kami sa inyo po ng National Statistic Month kahit alam ko na ang inyo pong araw talaga ay, ang inyong buwan ay 4 February. Pero Miss Mini, sagutin na po natin ang mga katanungan ng ating mga kaagapay na mukhang nagbibigay sa atin ng mga kuro-kuro sa kailang dapat gawin. Ito Miss Mini, sabi niya dito, magandang hapon po sa inyo Ma'am Mini. Sabi niya dito, saan po ba ako pwedeng magpaprint ng paper copy ng National ID dito sa Ayala South Park po sa o sa City Hall ng Muntinlupa. Sabi po kasi nila, hindi sila nagpiprint. Nag-message rin po sa akin pero hanggang ngayon wala pa rin sumuasagot sa simpleng tanong ko. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng kasagutan. Thank you so much, Ma'am Mini.
2: Ayan, so Sir Brian, no, so sa kasagutan po ng ating kaagapay, ang lahat po ng aming registration centers na National ID po ay maaari pong mag-issue ng National ID in paper form o yung ating e-fill ID. So sa ngayon po ay pansamantalang nakahinto po ang printing po ng physical National ID card. So pwede po silang pumunta sa pinakamalapit na registration center sa kanilang lugar at sabihin po na nais po nilang kumuha ng kopya ng kanilang National ID in paper form or e-fill ID para matulungan po sila ng ating mga National ID personnel. Idagdag ko lang Sir Brian, no, na maaaring nung nagpunta po yung ating kaagapay sa aming registration center ay maari po kasing down po yung aming system nung mga panahon na yon, kaya siguro po ay sinabihan po siguro siya ng aming staff na hindi po siya nakakuha, pwedeng maprintan po ng yung kanyang National ID na in paper form. Mm-hmm. Pero okay na po ang aming system ngayon, so pwede na po ulit siya bumalik para mag-print, sir.
0: Mas, linawi natin, print ito ng e-fill at hindi po print ng ating National ID in physical.
2: Yes, ang physical ID po kasi ay dinideliver po ito at hindi piniprint po ito doon sa aming fixed registration centers.
0: Mm-hmm. Mm-hmm,
2: so,
0: mm-hmm.
2: Magbibigay po kami, Sir Brian, ng updates pagdating po doon sa pagpiprint po ulit ng physical ID.
0: Ayan.
2: Mag-antay-antay lang po.
0: Mm-hmm. Kaya onting sikip pa ng ating mga belt at dadaloy din ang ginhawa. Ito, Miss Minnie, yes, talon lang tayo sa usapin ng National ID. Ito, magandang katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, magandang hapon sa inyo, Miss Minnie. Sabi niya, naranasan niyo na rin po ba na hindi tanggapin sa DFA ang passport application dahil may problema sa discrepancy sa PSA birth certificate tulad ng hindi daw malinaw ang pangalan o hindi tugma ang details ko sa LCR? Kung ganito po ang naging problema niyo, ano po ang ginagawa niyong process para ma-verify at maayos ang record sa PSA at LCR? May kailangan po ba akong dalihin na supporting documents para matanggap at maiproseso na po ang aking application? Miss Minnie, ang gusto kong tanungin, sino ba ang dapat lapitan dito? PSA o ang ating LCR?
2: Actually, sir, pwede kasi niyang lapitan pareho, no? Kasi sa kaso po niya ay parang meron po mga discrepancy kasi sa PSA birth certificate niya nung dinala po niya yung kanyang dokumento sa DFA. So, pag yung concern po kasi na hawak na po niya, nasa DFA na po kasi siya, tapos ang hawak po niyang birth certificate ay napansin po ng DFA na yung nagre-review ng birth certificate ay halimbawa po may maling spelling o may maling detalye or any discrepancy po sa kanyang birth certificate. So, kailangan po talagang matukoy muna kung saan talaga nanggagaling yung discrepancy, no? So, kung kinakailangan po ng correction, dapat po itong dumaan sa tamang proseso at maari po na kailanganin ng mga supporting documents. So, tulad ng mga baptismal certificates, school records, government records, medical records, at iba pang dokumentong makakatulong na patunay yung kanyang tamang entry. Sa ganitong sitwasyon, sir, pupunta po talaga siya sa local civil registry office kung saan po nakarehistro ang kanyang birth certificate para po maitama yung mga inconsistencies and any discrepancies po doon sa birth certificate. At para naman po sa passport application po niya, no, yung ang DFA po kasi ang nagbibigay ng final na determination po, no, sa documentary requirements. So ang DFA, sila po yung nagsasabi kung halimbawang malabo po or meron any discrepancy, sila na po yung bibigay ng instruction na sometimes, parang alam po Sir Brian, meron po ata sa kanilang citizens charter na kinakailangan po magdala din po sila ng LCR kung kinakailangan, yung LCR copy. Mm-hmm. So that's the time na pwede po silang pumunta sa local civil registry office. So, ganun Sir Brian, no? So, yung tatlo sir na government agencies, talagang kailangan pong puntahan po niya yon para ma-correct po yung kanyang birth certificate next time na mag-apply po siya sa DFA. So, tinatanggap naman po ng DFA sir yung local copy as long it is authenticated po ng ating local civil registry office.
0: So, malino dito, Miss Minnie, na LCR muna ang kanilang pupuntahan bago ang DFA tapos bago din ang PSA.
2: Ano sir, kung halimbawa sir na meron na po talaga siyang kopya ng nasa DFA, yung sitwasyon niya kasi sir nasa DFA na po siya. Tapos nagkataon na nung nag-review ang DFA, merong discrepancy nakita si DFA. So si ano po, papayuhan naman po yan na pumunta po siya sa local civil registry office para kung halimbawa i-endorse or may need po na i-correct. So dadaan po muna talaga siya sa local civil registry offices for corrections ng kanyang mga entries sa birth certificate. At pagkatapos po noon ay office to office na po yon, i-endorse po ng local civil registry office yung any corrections na naginawa po ko sa kanyang birth certificate sa PSA. And if talagang kailangan, depende po kasi yan sir, kung anong ni-require ni DFA. Sometimes, considerate naman si DFA na kinoconsider po niya yung local civil registry office na authenticated copy or basta meron lang siya may pakita na na-prenasis na po niya sa PSA. Yun. So, depende kay DFA talaga, sir. Hindi na po sakop yun ni PSA.
0: Mm-hmm. Yes, kaya kaagapay, no, mahalaga talaga na ang ating dokumento dito ay mapuntahan muna talaga sa mga local civil register po natin para doon maiprocess. At tama naman ang sinabi ni Miss Minnie na hindi naman na po kontrolado po ng PSA ang magiging proseso po sa loob po mismo ng DFA at ang ating passport application. Alright, Miss Minnie, ito po, basa pa po tayo ng katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, Hi po, sabi niya, sa DFA po ba? Sabi niya, kapag po ba hindi malinaw ang birth certificate na galing sa PSA, kailangan ba talaga

0: magdala pa ng certificate mula sa local civil registrar bilang supporting documents. Sabi niya, posible po ba kaya itong hingin dahil sa passport ang gagamitin sa international travel at kailangan siguraduhin ng DFA na tama ang lahat ng details? Sa ganitong sitwasyon po, Mamini, kailangan pa rin po bang magdala agad ako ng LCR lalo na po na medyo malinaw lang ang PSA copy at bakit po kaya hindi ito malinaw na nakalista bilang record as supporting documents sa DFA? Ms. Minnie, ang una kong tanong dito, kapag nagre-request ba ng birth certificate, kailangan may paggagamitan pa? Parang nung last time na pagkuha ko, parang wala naman akong chinekan na ganun.
1: Lahat po, pag nag-request po tayo ng ating mga civil registry documents sa aming mga outlets, ay meron po tayong meron po tayo sa application form purpose po ng document.
0: Ay, tama.
1: Meron po yun, sir. Mm-hmm. Pag halimbawa po, pag birth ang ni-request po nila, meron po doon sa bandang ibaba na nakalagay doon purpose of kung saan gagamitin yung ating document. Mm-hmm. So kung wala doon sa options, may others po siya doon. Doon naman po ilalagay kung saan po siya paggagamitin.
0: Miss Minnie, ito kanina pa po nagtatanong ang ating agapay na si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya dito, magandang hapon Miss Minnie. Sabi niya, pinagamit lang ang apelido sa hindi tunay na anak. Pagkakamali po ito ng ina. Sabi niya, ang tunay na ama ay isang Korean. Paano ko po kaya ito maitutuwid? Tanggap na ng Korean na anak niya yung bata. She is already 17 years old na.
1: Pero biological po talaga niya yung Korean.
0: Hindi natin sigurado, Miss Minnie.
1: So hindi natin alam kasi kung... So, pag hindi kasi po niya anak, dadaan po yan ng mga adoption process po, na gano'n na mangyayari. At since foreigner din po siya, at maaaring pumasok din po dito ang DSWD, baka po meron po tayong mga sa adoption process po yung gagawin. So, DSWD...
0: Para ba tong foundling, Miss Minnie?
1: Ay, hindi naman po siya founding kasi... Mm-hmm. Yung mother, parang hindi kasi natin masyadong alam, sir, kung ano po ba yung buong kwento. Kung biological po sana siya, di gagawa lang po sana tayo ng mga legitimation. Pero since foreigner nga po siya, so meron po tayong mga ibang proseso pa po na gagawin. Iklaro lang natin sana, sir, kung biological po ba na ano. So, dandan naman po siya sa legitimation yung bata.
0: Mukhang biological daw, nag-yes daw siya, Miss Minnie.
1: Ah, so kung biological naman po, saan po ba pinanganak ang bata, ma'am?
0: Nako, wala pang inaano, Miss Minnie. Pero technically po.
1: Pwede naman po siya, sir, kung talagang biological father po siya. So kung saan po pinanganak yung bata, kasi hindi natin alam dito ba sa Pilipinas or doon po sa Korea or sa ibang bansa. So kung dito sa Pilipinas, kung saan po pinanganak yung bata ay na munisipyo or any city dito sa NCR, doon po siya magre-register. Siyempre kung sa ibang bansa po ay dapat po magkakaroon po siya ng registration pagdating po sa report of birth ng bata, pero sa embassy po siya talaga ire-rehistro. Ganon po siya, sir.
0: Ako, mapasensya naman. No, ginawa ko pang technical ang mga nangyayari sa atin. Ito po, Miss Minnie. Sige, talon na po tayo dito sa katanungan ulit sa usapin po ng National ID. Sabi dito, magandang hapon Miss Minnie, tanong ko lang po, hindi po ba makakatanggap ng social pension kapag walang National ID? Sabi niya, hindi pa po kasi ako nakaregistered sa IGOB ang father ko dahil hindi verify ang kanyang ID dahil hindi malinaw ang copy nito. May iba pa po bang paraan upang makakuha ng kopya o digital version ng National ID? Maraming salamat po sa inyo, Miss Minnie, sa inyong maisasagot.
1: Ayan, sir. No? So, maaari po tayo ulit magtungo talaga po sa ating mga pinakamalapit po na sentro ng pagpaparehistro po ng ating National ID upang humingi po tayo ng tulong sa pagkuha po ng inyong National ID o na in paper form o yung ating e-fill ID at saka yung digital ID mismo. So, kung hindi po malinaw yung kopya ng inyong National ID, ay maaari po itong ipacheck sa mga National ID personnel upang matulungan kayo sa tamang paraan ng pagkuha po ng inyong National ID in paper form o yung digital National ID.
0: Kaya po napakahalaga kaagapay, no, na mag-install po talaga tayo ng eGov at the same time para po sa pagkakataon na to. And at the same time po, mga kaagapay, nung e-fill din, napakahalaga nito kasi nga kung ano yung validity po ng ating national ID. Tulad po ito kaagapay sa digital, pati po yung mga nakukuha po natin PVC sample po. Tama ba ko dito, Miss Nini?
1: Yes po, Sir Brian, tama po. Same functional po yung ID ng physical, yung digital, at saka po yung e-fill ID. So yung tatlong klase po ng ating national ID ay pare-pareho lang po ang functions po niya.
0: Ayan, thank you Miss Minnie. Ito po, sabi dito Miss Minnie, sabi niya, 3 weeks na po ang lumipas pero invalid QR code pa rin po ang lumalabas sa akin. Sabi niya, change status at last name lang naman ang pina-update ko. Maaari po bang may malaman ako dito kung bakit hindi pa rin ma-verify?
1: So kung ang tinutukoy po ng ating kaagapay ay yung invalid QR code na laging lumalabas po na kapag iniscan yung kanyang national ID, so maaari po talaga tayong magtungo sa pinakamalapit na National ID Registration Center para po ma-raise po yung concern na ito. Then maaari po nila kayong ma-assist at ma-check yung kanilang record kung kinakailangang i-update. So siguraduhin po natin na yung iniscan na QR code ay mula mismo, no, sa isang sa inyong national ID card o yung National ID in paper form o yung digital national ID na makikita po ito sa inyong eGov app. So ito po ay upang matiyak po na tama ang ating valid national ID na ginagamit para sa verification. Minsan kasi Sir Brian, yung ano lang po yan eh, talagang mayroon lang pong baka hindi pa po masyadong na yung QR code, ano bang tawag doon?
0: Yung scan code ba? Yung QR code?
1: Opo. Opo. So kailangan po talaga sa ano mismo ipa-check dahil may pang-check po yung mga national ID personnel namin kung working po talaga yung QR code na iyon.
0: Kaya kaagapay, no, maghintay pa rin tayo dahil mayroon pa din naman kasi tayong nagaganap na paghihinturin ng proseso po ng pag-iimprenta po ng ating mga PVC. Siguro nasa system ba to, Miss Mini, o nadadamay lang din? No, hindi naman.
1: Yung meron po sa system, opo, sa back-end po, baka po doon. Yung proseso kasi, Sir Brian, hindi ko siya masyadong alam yung pinakaan doon.
0: Walang anuman. Kaya Miss Minnie, no, bitin man yung ating kwentuhan, baka may mga paalala ka na lang sa mga kaagapay po natin.
1: Ayan, no, Sir Brian. So sa ating mga kaagapay, huwag pong kakalimutan na sa pagdating po sa registration po ng inyong national ID o yung ating mga civil registry documents, siguraduhin po natin na laging tama po yung mga nilalagay po nating mga datos para po pagdating po sa mga tamang paggagamitan po ng mga ating documents at yung ating mga national ID ay hindi po tayo magkaroon po ng mga problema pagdating po sa pagpoproseso ng ating mga transaction, lalo na po sa government transactions nga po.
0: Nako, maraming salamat mga kaagapay at siyempre sa inyo Miss Mini. Kaagapay, kung ikaw ay may personal na katanungan sa inyo pong national ID o sa kahit anong civil documents, kaagapay, ang pwede niyo pong gawin, i-message niyo po ang aming himpilan dyan po sa 702-DZAS-FEBC Radio at buin po ang inyong istorya upang maibigay po natin kay Miss Mini at sasagutin niya yan sa susunod po natin pagsasahing papawid, katuwang po ang PSA-NCR. Muli Miss Minnie, thank you so much po.
1: Maraming salamat din po Sir Brian sa ating mga kaagapay.
0: Yan, kaagapay, no? Grabe, ang dami na naman nating natulungang mga individual, ang publiko po, mga kaagapay, ang pagbabahagi ng impormasyon. Yan po ang mandato po ng ating pong ginagawa dito sa 702-DZAS. Kaya naman, bago po tayo magtapos, kaagapay, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, kay Kuya Reggie Villena, kay Nicole Estoy, at syempre sa assistant ni Shaira Gabordes. Kaagapay, ito po ang himpi pila ng 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya, katuwang ang PSA-NCR. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
4: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
5: Isang magandang hapon mga kaagapay, isa na naman pong Lunes ngayon po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay, okay? Ang atin pong topic ngayong hapon na ito, ay pag-uusapan natin ay medyo high-tech na po. Ano? High-tech ang ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Tungkol po ito sa CT scan at MRI sa mga hayop. Tama po ang dinig ninyo, ganito naka-high-tech din. At ginagamit na rin po ito sa ating mga alagang hayop, sa ating mga alagang aso at pusa. Opo, tama ang dinig nyo ha. MRI at CT scan, dalawang diagnostic machine na ginagamit na rin sa ating mga alaga. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Hello din po sa mga nakikinig sa radio sa 702-DZAS. Pinapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga at 1233 DYDS Bacolod. Ngayon po ay nakikinig pa rin kayo dito ha sa Doctors Online. Tuloy po sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli po, Dr. Jomar Castro, ang inyo pong veterinaryo. I-discuss ko po sa inyo ngayon ang tungkol sa MRI at sa CT scan. Okay? Bakit ko po ito nakikwento ngayon? Kasi may nagkaroon po ako ng pasyente, no? Nagkaroon ako ng pasyente na kinailangang gawin ang diagnostic equipment na ito, kailangan gamitin. Eh, syempre, wala, ito pong machine na ito ay unang-una, napakalaki at napakamahal. Piling-pili lang po, halos wala pa dito sa Pilipinas, iilan pa lamang sa ilang mga clinic ang mayroon nitong machine na ito, yung MRI at saka CT scan, dahil nga po nagkakahalaga ang mga machines na ito sa milyon, totoo po yan. Pero napaka-importante po nitong mga gamit na ito, kagamitan na ito, dahil nais po natin itong gamitin para matuklasan ang mga iba't ibang sakit sa katawan ng aso. Pero dalawang klase po nga yung i-discuss ko ngayong hapon na ito. Ito po yung CT scan at saka yung MRI. Saan ba siya ginagamit? Ginagamit din po ito sa tao ha. Kung alam nyo lang, ginagamit din po ito. Ngayon, kinikwento ko na po sa inyo na ginagamit na rin siya sa ating mga alaga. At kung paano at ano ang use nitong mga ito ay ipapaliwanag ko isa-isa. Pero ngayong araw na ito, magfo-focus muna tayo dun sa MRI. Okay, maximum magnetic resonance imaging, okay? MRI. Okay? So, sa kwento ko po, dumating po ang aking pasyente. Ang pasyente ko po ay isang Labrador na 6 years old. Okay? Hindi siya makalakad. Okay? Siya po ay paralyzed. Okay? Ngayon, dahil nga po sa hindi siya makalakad, marami na rin po kaming ginawang mga test sa kanya, sa aming ospital, sa consulta vet, dito po sa aking Quezon City branch sa Tandasora. Ang ginawa po namin ay kami po ay nag-conduct ng mga x-ray, nag-conduct kami ng mga blood test, nag-conduct kami ng mga ultrasound. Halos lahat po ng test, ginawa na namin. Pero hindi namin matukoy kung bakit hindi po makalakad yung aking aso, ay yung aking, itong aking pasyente. Okay. Ngayon, sa aking pong pag-iimbestiga, nalaman ko na ang aking pasyente pala ay nadulas sa hagdanan. Okay, nadulas siya sa hagdanan at dito ay dumausdus siya pababa, mga ilang steps pababa. Okay? Bago man ito mangyari, siya po ay nakakapaglakad pa, nakakatayo pa at nakakatayo at nakakalakad pa. Okay? Ngunit nung siya ay nadulas sa hagdanan pababa, maraming parte ng kanyang katawan ang tumama doon sa mga kanto ng hagdanan. Okay? At nung nangyari ito, hindi niya na ngayon magamit ang kanyang apat na paa. Hindi na siya makatayo at hindi na rin siya makalakad. Which led me to investigate more. Kasi alam natin, hindi dapat tayo huminto eh para sa pagtutuklas ng problema. Kaya po tayo may mga diagnostic machines at kaya tayo nagtetest. Kaya tayo nagdadala sa doktor para malaman kung ano talaga ang kung bakit nga ba ito nagkaganito. Siyempre, yun ang tanong ng ating mga owners, eh, mga pet owners. Bilang doktor, responsibilidad po namin na tukuyin ang problema. Okay, at kung saan, ano ang mga dapat nating mga gawin para malaman ang tunay na sanhi ng sakit. Okay? So, sa maximum resonance imaging, okay, ginagamit po ito sa mga soft tissue parts of the body. Okay? Sa mga muscles, sa brain, ginagamit po yan sa ating utak, sa spinal cord, at sa nerves. Kasama na po dyan yung mga muscles at yung mga ligaments. Okay? Kasama na po yan. Okay, so, pagka nag-ano po tayo, yan po yung mga parte ng mga katawan na na-identify po ng MRI. Okay? Dahil iba na rin naman po ang mga parte ng katawan na dinadiagnose o tinetest pagdating naman po sa CT scan. Sa susunod po na ating episode next week, i-discuss ko naman po yung tungkol sa CT scan. Okay? Ngayon, para po itong x-ray, ngunit mas malalim at mas maraming makikita kapag gumamit tayo ng MRI. Okay? So, ulitin ko po yung mga parte ng katawan ha, na ginagamitan po nito. Okay? Ginagamitan po yung soft tissues katulad ng muscles, brain, spinal cord, nerves, muscles, at saka ligaments. Okay? Paano po ba siya gumagana? Meron pong malaking magnet. Okay? Ikikwento po ito in a very, very understandable layman's term para po ma-visualize ninyo kung ano ba ang nangyayari kapag nag-MRI. Okay? So, hindi po ito nangangailangan ng radiation. Katulad ng x-ray, di ba? Minsan, tinatanong po kayo pag merong i-x-ray kayo kung kayo ba ay buntis. Okay? Kasi masama yun. Dahil may radiation po yun. Maaring makunan kapag ka in-x-ray ang isang buntis. Depende po yan sa trimester ng kanyang pakapanganakan. Pero sa MRI po, magnetic resonance imaging, hindi po kailangan ng radiation. Kung kaya't safe siyang gamitin kahit sa buntis. Okay? Kinukunan niya po ng maraming picture o detalyadong picture gamit po yung magnet na yun. Okay? So, ang problema po, hindi naman problema, ang nangyayari po kasi sa MRI, medyo may katagalan yung pagtetest po nito. Kung kaya dapat na i-undergo sa anesthesia ang inyong alaga. So binibigyan namin ng general anesthesia, kailangan tulog kasi medyo matagal po yung yung procedure ng MRI, okay? Dahil it will take around 30 to 90 minutes. Ang tagal ano, isang kalahating oras po. At may ingay po na ginagamit kasi gumagamit po rin ng mga sound waves itong MRI, magnet and sound waves para kumuha ng maraming picture dun sa katawan ng pasyente. Okay? Okay? Mahirap pong gumawa ng MRI kung gising ang inyong aso, ang inyong pasyente, kung kaya pinapatulog. Okay? Ngayon, tinitingnan kung ano-ano yung mga makikita, okay, sa MRI po pagdating doon sa, sabi ko kanina, di ba, brain, spinal cord. So, nerves. Specific po ito na makikita yung mga nerves ng very, very minute detail. So, ibig sabihin po, nakukuha niya ng mga picture. So, ikikwento ko po habang ikinwento ko sa inyo kanina, may pasyente ako, di ba, nadulas. Tiningnan po namin yung spine at dito nakita yung compression na merong naipit na nerve sa kanyang spinal cord. Okay, dito po yata nakita sa vertebral 5, C5, cranial vertebrae, cervical vertebrae po, nakita na sa number 5 na may naipit na ugat or nerve yung buto. Kung kaya nung nadulas siya, bigla pong naipit. Kaya hindi siya makatayo. Dahil kapag naipit po yung nerve na yun, specific sa cervical vertebrae number 5, ito po yung nagsusupply ng electric current papunta sa mga legs, forelegs at saka hind legs. E naipit. Kaya hindi ngayon siya makalakad. Okay? Nagkaroon po ng paralysis. Yung legs niya ay wobbly. Meron siyang hindi siya makatayo. Okay? So, maraming klase po yan yung ganyang tinatawag na compression. Ang specific po na sakit na nakita namin dun sa aking pasyente na merong compression sa kanyang spinal cord ay intervertebral disc disease, okay? Yung vertebrae po kasi may mga disc, yan, okay? So may naipit na ugat or nerve papunta sa mga paa, kaya siya na-paralyze, okay? Ito po ang pinakamagandang test na makapagsasabi in very, very fine detail kung saan makikita yung mga nerves sa katawan, lalong-lalo na sa spine. Okay? Ang problema lamang po nito ay napakamahal. Medyo mahal po. Okay? Lalong-lalo na ngayon, bago lamang po itong teknolohiyang ito sa aming, sa mga aso, kung kaya't napakamahal po pa ng ganitong klaseng procedure. Pero very, very helpful po ito sa aming mga doktor na nagda-diagnose ng mga spinal cord problems at brain problems. So, dito namin makikita. So, pagdating naman sa CT scan, iba naman po ang chinecheck di sa CT scan. Okay? Kaya lang, ang pagkakaiba po ng MRI at CT scan, yung CT scan para po siyang X-ray. So, meron siyang radiation. Mas maraming X-rays lang ang ginagamit sa CT scan kasi mas specific siya sa kaysa sa iba pang mga test. Siya na ang pinakamagandang test pagdating naman sa mga buto. May mga tumor. CT scan po yan. Bone tumor, complex fractures, elbow dysplasia, meron pong problema sa lungs, cancer lang, metastasis, yung mga tumor at buto, CT scan naman po ang ginagamit. Okay? Okay. Ginagamitan din po kasi ito ng minsan contrast medium or chemical na itinuturok po sa ugat para makita naman ang maayos yung iba't ibang dinadaluyan ng ugat. O yung mga arteries and veins. Yan. So, yan po. Yan yung mga ginagamit po natin ngayon para sa mga aso at pusa kung kaya't hindi na ito bago ngayon po ano worldwide na nag-i-improve po ang technology natin sa ating mga alagang aso at pusa kung kaya't napaka-importante na matuto tayo nito dahil ito po ay highly specialized kung kaya't nag-aaral pa rin kami patuloy na nag-aaral po kaming mga doktor na saliksikin yung ganitong klaseng pag tool or equipment, machine para kami makita namin, ma-diagnose po namin yung iba't ibang sakit lalong-lalo na sa spine. Nung isang araw din naman po ay meron na naman akong pasyente, pusa naman, ganun din, paralyzed din po. So amin din pong sinuggest na kailangan ng ganito na ma-MRI para matukoy po yung problema natin sa mga sakit-sakit sa mga aso at pusa. Okay? So ngayon po, itutuloy natin ang ating discussion maya-mayang konti. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips at sa Health Watch.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
6: Sa pag-aalaga ng iyong aso o pusa, prevention is the best medicine. Kaya mainam na mamonitor mabuti kung may sinyales ng sakit ang iyong alaga. Kung mapansin na nakakaranas ng ganito ang iyong alagang hayop, kumonsulta agad sa veterinarian. Kawalan ng gana sa pagkain, pagbawas ng timbang, pag-collapse, patuloy na pag-ubo, panghihina, blue or pale gums, hirap sa paghinga, abnormal heart rate, palaging uhaw o di kaya naman madalas ang pag-ihi. Kung ang iyong aso o pusa ay nangangailangan ng paunang lunas o first aid, stop, assess and act. Ang unang bagay na dapat gawin ay ang paghinto at manatiling kalmado. Mahalaga na maging kalmado upang maayos na masuri ang sitwasyon at malinaw na masabi ito sa iyong veterinarian. Narito ang apat na paraan sa pagtingin ng kalagayan ng iyong alagang hayop. Una, put safety first. Bago saklolohan ang iyong injured pet, tiyaking ligtas para sa iyo na lumapit sa lugar na kanyang pinaglalagyan. Pangalawa, check the ABCDs. Airway, breathing, circulation, and disability. Clear your pet's airway, i-check ang paghinga nito at pulso, at suriin ang level of injury. Pangatlo, administer first aid. Kontrolin kung may pagdurugo o burn ang affected area. Pang-apat, get to a veterinary hospital as soon as possible. Makakatulong kung nakasave sa iyong cellphone ang contact numbers ng iyong veterinarian para sa mabilis na komunikasyon. Ang health tips na ito ay mula sa www.petpoisonhelpline.com at ng 702-DCAS, Radyo TV.
4: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
5: Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at nagbabalik po tayo dito po sa Doctors Online. Ang ating po topic ngayong hapon na ito ay tungkol sa mga makabagong teknolohiya sa pagdadiagnose ng mga sakit katulad ng MRI at CT scan for pets. Nakakatuwa po ano at marami na pong dinaanan talaga ang pagsusuri ng aming mga doktor patungkol po sa mga sari-saring sakit na lumalabas sa ating pong mga alagang hayop. Ngayon naman ay totoo po na meron ng MRI at CT scan sa ating mga alagang hayop. Ano? So, isa po yung dagdag na teknolohiya para matukoy natin ang specific na mga sakit ng ating mga alaga para malampatan sila ng tamang gamutan at tamang treatment naming mga doktor at mga veterinaryo. Ngunit sa ganito mga pagkakataon po, talagang mas mabuti na espesyalista ang tumingin sa inyong mga alaga pagdating po sa ganitong mga klaseng sakit. Ito po ay highly specialized, okay? Katulad po ng paggamit ng MRI, hindi po lahat ng doktor ay kayang gumamit yan at magbasa at mag-deliver ng results para kasi po ay highly specialized na ang ganitong klaseng sakit. Katulad nung po mga neurologist na po mayroon rin naman po nakatumbas ito sa mga doktor ng hayop o mga veterinaryo. So, dun po nyo dalhin dahil hindi po lahat ay mayroong ganito at kapasidad na magumamit ng ganitong klaseng sakit ay ganitong klaseng mga equipment, yung magnetic resonance imaging machine at yung CT scan, yung computed tomography machine. Okay? So, babasahin ko po yung mga katanungan ngayong hapon na ito dito po sa inyo. No? Maraming salamat at kayo po ay nandito ngayon sa Doctors Online para po makinig at matuto para po sa ating mga alaga. Okay, number one question. Hindi po makakita ng maayos ang aso ko. Kailangan po ba niyang ma-MRI siya? Para saan po ba ang MRI? Salamat po. Okay. Pagdating po sa mata, hindi po laging MRI ang gamit. Unang-una po sa lahat, ito pong makina na ito ay ginagamit sa brain, sabi ko kanina, sa mga tissues at sa mga nerves, spinal cord. Doon po siya ginagamit. Ngayon, yung sabi niyo po hindi makakita, baka po unang-una, ano po ba yung mga sari-saring sakit ng aso? Unang-una, meron po ba siyang katarata? Ilang taon na po ba ang aso ninyo? Ito po yung puting nakatakip sa eyeball ng inyong aso. Okay? Sugar po yan na nag-form sa kanyang mga mata at nagbablock sa vision. Hindi na siya makakita. Dahil dyan, ino-opera po yan. Okay? Pero huwag nyo po lang basta antayin na akala nyo mawawala siya ng pusa. Hindi po. Okay? Kaya kailangan malaman nyo rin po kung ano yung mga sari-saring sakit ng ating mga alaga. Okay? So, kung sakaling katarata lang po siya, ay inooperahan po yan. Okay? At hindi po basta-basta natatanggal ang katarata. So, it comes with age at with the diet. Kung kaya tumatakip yan sa mata, hindi rin makakita katulad din po sa tao. Okay, so mas mabuti na inyo pong ipacheck ng maayos at dalhin nyo sa doktor para makitang mabuti. Wag hindi po yan gagamitan ng MRI kasi hindi po yan yung nararapat para dyan sa sakit ng inyong alaga. Okay? Maraming salamat po sa nagpadala nun. Napakaganda ng inyong katanungan. Pangalawang katanungan po. Hello po, Doc. May bukol po ako na nararamdaman sa tiyan ng alaga ko aso. Paano po ba malalaman kung ano ito? Okay? Kung ito po ay isang bukol na matigas, hindi malambot, okay, kung saan siya makikita, kung sa tiyan siya makikita at malapit dun sa may mga gitna ng tiyan, yung hiwa sa tiyan, yung Linnea Alba ang tawag po dyan, may hiwa kasi yan eh. Okay? Tapos, hindi po siya lumalaki, maaring hindi po siya tumor, maaring siya ay, kung nasa may pusod po siya, maaring siya ay hernia lamang o lusdos. Pero kung malambot at o kaya tumitigas, palaki ng palaki, napakataas po na chance na ito ay tumor, dalhin niyo po kagad sa doktor kasi kailangan alisin or i-identify po nila kung ano nga ba talaga yan. Kasi hindi yan basta-basta inaalis dahil maaaring kung siya ay tumor, maaaring ito ay malignant at kumalat pa sa katawan ng inyong alaga. So tingnan niyo po mabuti kung paano niyo i-approach. Mas maganda dalhin niyo na po kagad sa akin o dito sa Consultavet. Okay? Para hindi para maagapan kagad yung kanyang sakit, hindi siya dumami. Okay, pangatlong katanungan po, madalas po mawalan ng balanse yung aso ko. Ano pong test ang kakailanganin para sa kanya? Ngayon, baka nutrition lang po ang kailangan ng inyong aso pag pinakain nyo siya, di ba po? Pag pinakain nyo siya, baka mamaya dehydrated lang, naiinitan, kung kaya't kaya kailangan pakainin ng maayos, di ba? Okay? So, pag pinakain nyo ng maayos, mahahydrate siya, maaring baka bibigyan lamang ng fluids, at baka matanda na. Usually po sa nutrition, ganun lang ang gagawin, okay? Ganun lamang po ang gagawin at hindi basta-basta magbibigay lang po ng gamot. Okay? So, yan po ang mga kailangan gawin. So, kapag nanghihina at nagwawabol, ipacheck nyo muna sa doktor, okay? Ipacheck nyo muna sa doktor. Okay? So, dali nyo po kagad sa veterinary. Okay? Maraming salamat po dyan sa tanong ninyo na yan. Pangatlo po, madalas po, mawala ng balanse. Okay, hello po, Doc. May bukol po. Tapos na po yun. Pang-apat po, dito na tayo sa pang-apat na katanungan. Mabilis pong hingali ng aso ko. Makikita po ba sa CT scan kung may problema sa baga niya? Salamat po. Okay. Magandang katanungan po yan, ano? Okay. Maaari naman pong makita din yan, ano? Although marami rin po kasing mga basic test muna na kailangan tayong gawin bago tayo tumalun dyan sa MRI at CT scan, dahil unang-una po, syempre mapapagastos kayo kapag hindi tumalun kagad tayo dun sa MRI o CT scan. So may mga basic tests pa na kung hindi po yun enough, saka po kayo magpunta sa isang MRI o CT scan. Kasi unang-una napakamahal po ng charge nila sa ganito. Pero yung results naman na dadali nito ay way beyond yung technology ng ibang mga equipment katulad ng X-ray at saka ultrasound. So mas maganda po talaga yung CT scan at saka yung MRI. Okay? So next question. Hi Doc, mukhang may problema po sa likod ng aso ko. Makakatulong po ba ang MRI sa kanya? Yan, kung may problema po sa likod na tipong hindi siya makatayo, hindi niya maigalaw yung mga ganito, it may be a nerve problem, nerve compression from the spinal cord o kung saan man parte pa ng katawan. Kinakailangan talagang masusing na maimbestiga yung ganito pong problema . Kasi MRI po ay malalim na test na makakatulong po sa pag-identify po ng mga problema sa ugat, sa mga nerves. Okay? So yung mga nerves na yan, checkin po mabuti yan para malaman kung nagpa-function siya ng maayos, di ba? Kasi meron pa pong iba pong test bukod dun sa MRI at saka sa CT scan. So yung MRI malalim na yon, may iba pang test para dun sa CT scan. Sa tao nga po ngayon, meron ng mas makabagong CT scan, medyo mas malalim, parang radio CT scan po yata ang tawag. So hindi ko alam kung kasama po yan sa meron na rin dito sa ating bansa, pero sa larangan po ng cat, dog and cat industry ay meron na pong mga ganyang machine na makabago, na makakatulong ng malaki at makakadiagnose ng sakit ng ating mga alaga. Okay, so ng mas malalim at mas specific. Mas masasagot namin yung inyong katanungan pagka mas malalim na yung nakuha nating results. Okay, hindi lang po yung kwento. Okay, so may mga katanungan pa po. Alam ko marami pa kayong mga katanungan na gusto itanong sa atin. Okay, kung meron pa po kayong katanungan at hindi natin matapos ngayong hapon na ito, ay na iniimbita ko kayo na po na magpunta doon sa aming Facebook site sa at mag-comment kayo at pati po doon sa aming dito po sa aming clinic na matatagpuan dito po sa Tanasora, meron po sa Capitol Hills Drive, meron po dito sa may Fairview, at meron din po sa Cavite. Sana po ay pagpalain tayong dumami pa ang ating mga practice, ang ating alag, ang ating mga ano, para po tuloy-tuloy tayo mag-serve sa ating mga alaga. Okay, so ang pagkakaalam ko po, ang MRI machine ay nagkakahalaga ng medyo expensive siya. Okay, ngunit wag po kayong basta-basta bibili sa kung kasino-sino lang. Marami pong ganyan ano, na nagbibigay ng libre. Okay, pero hindi naman alam basahin yung kanilang mga pasyente. So, ingatan nyo rin po na magpunta at humingi ng kumonsulta dun sa mga eksperto sa ganitong klaseng mga sakit. Sa dahil nga po hindi na common ito, okay, hindi common po yung mga sakit sa nerve, sa spinal cord, at wala rin po masyadong treatment na nagagawa. Meron na pong mga nagsisimulang mga kabataan yun sa ating industriya na nagtatangkang gawin yung mga ganyang mga activities para makatulong at makapag-diagnose na maayos sa ating mga kababayan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? Mamaya pong konti ay babalik po tayo para po lang sa ilang mga sa Health Watch at ilang mga palatuntunan para po sa atin na mahilig sa pagkain ng manok. Okay? So ngayon, ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang sa ating Health Watch.
4: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health Meditation.
8: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. Tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming sus. Amen.
2: Glossario Medico.
9: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.

Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Meron po tayong pahabol na mga ilang mga katanungan para gusto nating masagot ngayong hapon na ito, no? Pagdating dito sa ating mga diagnostic imaging, MRI at CT scan na makabago po sa larangan ng industriya natin sa mga pets, okay? So marami na po kasing mga sakit na dumadating sa atin mga clinic o sa mga ospital na may dala ng ganitong mga sakit na paralyzed, hindi makalakad, hindi makatayo. Ito po yung mga ways para malaman natin yung mga kung ano ang sanhi ng problema ito. Katulad ng kwento ko kanina, no? Yung aking pasyenteng Labrador na paralyzed, nalaman namin na meron siyang compression sa kanyang cervical vertebrae, fifth cervical vertebrae, na ipit po ng buto yung spinal cord. Kung kaya't hindi nagkaroon ng sensation o motor actions yung kanyang mga paa dahil hindi po dumadalo yung mga nerves papunta dun sa kanyang mga legs. Nalaman po yan through a MRI test. Okay. Ito po ay isang test na naglalaman na umaalam kung may naipit nga bang nerve papunta sa paa kung kaya't hindi ito magamit. Yun na nga po ang nangyari. Sa kalaunan po, ang naging resulta ng aming pagsasaliksik ay ginawan po ng surgery yung aking pasyente para ma-decompress at maalis yung naipit na nerve sa kanyang spinal cord. Okay? Sa mga meron pa pong karagdagang mga katanungan ngayong hapon na ito, ano po ba, ito po isa, babasahin ko, ano pong pinagpagkakaiba ng MRI sa CT scan? Yan. Maganda po yung katanungan nyo na yan, ano? Kasi kanina, talagang may pagkakaiba po yung aking binanggit sa aking kwento. Yung MRI po ay ginagamit sa brain, sa mga muscles, sa mga soft tissues, okay, sa lungs, okay, at sa mga nerves at saka sa spinal cord. Pagdating naman po sa CT scan, ito po yung parang mas malalim na X-ray na ang na-diagnose niya at ang kanyang nasusuri ay yung buto. Okay? Dito po makikita na mas marami ang yung CT scan na computed tomography na aking pong i-discuss sa susunod na linggo. Okay? Yung CT scan, i-discuss ko po yan para malaman natin yung pagkakaiba niya sa MRI. Ngunit kung pagdating naman po sa pag-diagnose, marami na rin pong da-diagnose yung MRI. Ngunit mas mahal siya kumpara dun sa CT scan at saka sa X-ray. Okay? Okay. Meron din po tanong dito, parehas po ba yung ginagamit na machine sa tao at hayop? May mga pagkakataon po na halos nagkakaparehas ang gagamit ng machine, ang tao at panghayop. Ngunit, dito po sa aming clinic, minabuti namin gumamit ng mga machine na specific para sa hayop dahil madalas po ay mas maliit ang mga pasyente na aming hinahandle kung kaya pag kami malaking machine na naangkop sa tao, mas malaki po ang tao dun sa mga pasyente namin na maliliit lamang po. Kaya may mga specific na machine na ginagamit po tayo para lamang sa hayop. Okay? Nagpapasalamat po kami at kayo po ay sumama sa amin ngayong hapon na ito dito po sa Doctors Online. Ano? Okay? Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo, TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina

0: Philad Tapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Para Negad, Jonathan Reyes, at Aileen Valdez. Thank you din po sa ating mga broadcast engineers at sa ating Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. At ako po ay maririnig nyo tuwing Lunes. Ang Dr. Jomar Castro po ang inyong lingkod, ang inyong veterinaryo na maghahatid po ng mga balita at mga impormasyon patungkol po sa mga hayop. Muli, ako po ang inyong kaagapay, Dr. Jomar Castro. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalalang pangalagaan ang ating kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming dyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming nakakasama at nakakatuwang sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app kaagapay. Yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At syempre, sa mga kaagapay natin na ating kasama at katuwang sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, napakaganda ng ating talakayan. Ngayong hapon mga kaagapay, maganda po ang ating mapag-uusapan. At syempre, inaanyayahan po namin kayo na makisama, makisagot o di naman kaya mga kaagapay, aba, i-share na ang live namin dahil napakaganda ng pagkikwentuhan natin. Dahil mga kaagapay, ang ating mapag-uusapan ay sa usapin po ng generational gap. Nako, totoo ba ang usapin sa generational gap o totoo nga ba na nahihirapan talaga tayong makisama sa iba't ibang klase ng generation? Yan po ang ating magiging talakayan at pagtutuunan natin ng pansin dahil kaagapay, kasama ka sa ating kwentuhan, kasama tayong lahat. Ikaw man ay Gen X, Gen Y, Millennials o Gen Z, kaagapay i-share na ang live na to dahil mamaya pag-uusapan natin. Bakit nga ba tayo nahihirapan o ano nga ba ang maibibigay nating payo sa mga tao sa usapin ng trabaho? At syempre sa mga kaagapay natin na sumusuporta sa ating kaagapay, onting lambing lamang po na i-share na at tumutok lamang po sa kwentuhan dito sa IU Monday Motivation. At syempre kaagapay, ibababa ko na, opo, ang ating question of the day. Sa mga kaagapay natin na nakikinig dyan, kaagapay, eto na ang aking question of the day. Kung may isang payo kang ibibigay sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano yon? Isa pa kaagapay, kung may isang payo kang ibibigay sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano yun? O di ba mga kaagapay, kailangan ko ang lahat ng komento nyo para kaagapay mapag-usapan, mapagkuwentuhan natin ano ba yung mga bagay na dapat mong ipayo sa usapin ng pagtatrabaho sa iba't ibang generation. Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot, kaagapay, pwede kang tumawag sa telepono na 8654-3322 local 401. Uulitin ko kaagapay, 8654-3322 local 401. Dahil kaagapay, may chance ka sumagot on the air at may chance ka makipagkwentuhan sa akin on the air mga kaagapay. Syempre, pwede ka na rin bumati. At syempre, sumagot dapat kaagapay ha. At syempre, eto na, binabati ko na magandang hapon na mga kaagapay po natin na nakatutok na sa Inspirations Unlimited, sa mga kaagapay po natin na bumabiyahe, pauwi na, pupunta po sa bus o ano pang sasakyan mo tren, kaagapay mag-ingat ka ha. Dapat huwag tayong pakampante at maging komportable sa mga dinaraanan natin. At syempre kaagapay muli ang ating question of the day kung may isang payo kang ibibigay sa isang sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho. Ano iyon? Ito na kaagapay, basahin na natin. Napakadaming nag-participate at naglabas ng kanilang komento sa usapin ng trabaho. Ito na ang sagot ng ating kaagapay na si Len Dizon. Sabi niya dito, makisama at maging mabuting tao. Tama yan kaagapay, yung pakikisama kasi napakahalaga niyan sa trabaho. Lalo na kung multi-generational ang inyong trabaho. May Gen X, may Millennial, may Gen Z, may Gen Alpha. Napakahalaga ng flexibility o pakikisama in short. Eto kaagapay, sagot naman ni Ate Ludres Nicolas. Sabi niya, focus, commitment, consistency at masipag. Hindi sapat na magaling lang sa technology. Dapat may puso sa pagkatrabaho at may ito at dapat may kaokulang skills. Diyos na po ang magpupuno ng iba. O di ba kaagapay, minsan talaga yung commitment kasi tsaka yung alam mo to, yung pagkakaroon ng puso sa trabaho, bilang lang yung masasabi nating mga kaagapay natin o yung mga individual na nandoon yung puso nila. Kasi kaagapay, minsan kasi may trabaho kasing napilitan ka lang ng dahil sa pera. Kaya napakahalaga kaagapay ng respeto din. Eto, sagot naman ni Ate Rolly Dizon, dapat maging honest at matyaga ang mga employees. Naku, napakahalaga talaga ng pagiging matapat at katapatan kaagapay. Kasi kaagapay, anuman ang mangyari, magbatuman sila ng kasalanan, magbatuman sila kaagapay ng mali. Pero kung sa loob mo, alam mo kung ano ang tama, hinding-hindi ka maliligaw, diba? Ito, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Isabel Marisa Donato. Hello po sa inyo. Sabi niya dito, honesty, integrity, patient, respect, love your work, have sympathy, upgrade your tools to deliver a good service for your company's reputation, and do your job effectively. Share your faith to your coworkers. Can you imagine kaagapay, napakadami niyang requirement regarding about paano ba ang pakikipagtrabaho. Pero imagine natin kaagapay na hindi naman natin to ginagawa dahil gusto lang natin. Our work is our workplace to worship. Our work is our work na walang pinagkaiba ang pagkatrabaho sa loob ng ministry at pagkatrabaho sa labas ng ministry. It's both kaagapay. Our work is worship to the Lord. Kaya napakahalaga talaga kaagapay na we do it excellently because we serve an excellent God. Amen. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Kuya Aaron Tobia. Sabi niya, ang payo ko, huwag masyadong sagarin ang katawan mo. Magpahinga ka rin. Ang trabaho ay natatapos. Magretiro ka na lang, sabi niya. Nariyan naman ang trabaho. Ingatan mo ang kalusugan mo. Dahil kung hindi mo iingatan ang katawan mo, paano mo magagawa ang trabaho mo? Kapag sa oras ng trabaho mo, magtrabaho ka. Kapag oras ng pahinga, magpahinga ka. Huwag mong sagarin ang katawan mo. O, para yan sa lahat kaagapay ha. Huwag natin sagarin ang ating katawan. Tandaan mo kaagapay na ang katawan kailangan magpahinga. Hindi po tayo robot na paulit-ulit ang ginagawa. Yan kaagapay. Ito, sagot naman ni Ate Ria Espiritu. Sabi niya, napakahalaga ay honesty. Sabi niya, honest ka na ginagawa mo ang iyong trabaho. Honest ka na pumapasok at umuwi on time. Honest ka sa pera na ipinagkakatiwala sa iyo. Honest ka na makisalamuha, hindi plastic. Alam mo kaagapay, responsibilidad nating mga tao na huwag tayong magkaroon ng fake harmony inside our workplace. Alam mo kaagapay, napakahirap magtrabaho na kapag niloloko mo ang sarili mo, na kapag niloloko mo yung mga tao in order na magkaroon lang ng tamang pakikihelubilo. Napakaganda kaagapay na sabihin mo na lang ang nararamdaman mo kaysa naman eto yung nangyayari sa'yo, hindi ka marunong makihalubilo. Napakahalag niyan. Eto, Sagot kaagapay ng ating naging co-host na si Ana Beatrice Dablo. Sabi niya, stay humble, treat yourself like a glass half of empty. You don't know everything, so allow yourself to learn from your colleagues. O di ba? Kaagapay, tandaan natin na hindi ka palaging tama. Hindi ka palaging mayroong knowledge. Hindi ikaw ang may-ari lahat ng karunungan dito. Magtanong, mag-ask at palaging magkaroon ng humble heart. Diba? Yan kaagapay ang dapat nating matutunan. Pero ang question dito kaagapay, naniniwala ba tayo sa generational gap? O diba, mapapaisip ka, taas ang kamay dito na nakikinig at sanasabing, oo Brian, nakakaranas ako ng generational gap. Pero kaagapay, ang tanong ko, healthy ba talaga ang multi-generational na employees sa loob ng kumpanya o nakakasira ito ng reputation? Mapapaisip tayo, iba-iba ang edad natin, baka mamaya hindi tayo magkaunawaan. Hindi ba magkaunawaan o ayaw nating i-extend ang ating pagkakaintindi sa bawat isa? Mamaya kaagapay, sasagutin natin yan. Kaya naman muli kaagapay ang ating question of the day. Kung may isang payo kang ibibigay sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano yon? Kaagapay, muli bukas po ang ating telepono sa numero na 8654-3322 local 401 dahil pwede kang tumawag at sumagot sa ating question of the day. Sa mga kaagapay po natin na nasa online, itype na ang sagot mo kaagapay dahil mamaya babasahin niya sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaaring kailangan nang baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito,

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
9: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng Sambayanan.
11: Ang oras, 4:30 ng hapon.
9: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
11: Magandang hapon, narito mga balita ngayong Lunes, 21 ng Setyembre 2026. Para sa Udyat Balita, ito si Absidy Ferrer Tabua.
12: Udyat Balita.
11: Pangunahin sa mga balita ngayon. Iba't ibang grupo nagtipon sa Espanya, Maynila para sa ika-54 na anibersaryo ng martial law. At malaking dagdag presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan ngayong Linggo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
12: Hudyat, pangunahing balita.
11: Nagtipon ang iba't ibang grupo sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila bilang bahagi ng paggunita sa ika-54 na anibersaryo ng martial law. Iginiit na mga nagtipon na hindi lamang pag-alala sa deklarasyon ng martial law ang layunin ng kanilang pagkilos, kundi ang paniningil din sa kasalukuyang administrasyong kaugnay ng iba't ibang isyu kabilang ang kontrobersya sa mga flood control projects at paglustay ng pondo ng bayan. Binatikos din ng mga rallyista ang ilang proyekto ng pamahalaan gaya ng Pacsilica at Luzon Economic Corridor na anilay maaaring makaapekto sa lupa, sa kabuhayan at karapatan ng mga komunidad. Nauwi naman sa komisyon ang pagkilos matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista kasunod ng pag-aresto sa isang individual na nagsagawa ng vandalism. Agad namang rumisponde ang Manila Police District sa nangyaring insidente. Nanawagan ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng lungsod at iwasang gumawa ng mga hakbang na maaaring makasira sa mga pampublikong pasilidad at lugar.
12: Hudyat, pangunahing balita.
11: Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang posibilidad na gamitin ang mga barangay Tanod bilang dagdag puwersa sa pagbabantay sa mga paaralan, kabilang ang paghihigpit o pagbabawal sa paggamit ng gadgets kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartartes Jr. na maaari magsilbing force multipliers ang mga barangay Tanod mula sa mahigit 42,000 na barangay sa pagbabantay sa tinatayang 49,000 na pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Handa rin anya ang PNP na makibahagi sa Joint School Safety Task Force na iminungkahi ng Department of Education upang magsagawa ng site-specific security audit sa mga pampublikong paaralan. Nilinaw naman na pag-uusapan pa ng PNP, DepEd at Department of the Interior and Local Government ang mga naturang hakbang kapag nailatag na ang task force.
12: Hudyat, pangunahing balita.
11: Vice President Sara Duterte Carpio hinamon ng dalawang House spokespersons na maglabas ng katibayan sa paninisi sa Pangulo ukol sa Banga National High School shooting incident. May ulat si Eddie Galvez.
13: Hinamon ng dalawang House spokesperson si Vice President Sara Duterte na magpakita ng katibayan bakit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat sisihin sa nangyaring shooting incident sa Bangan National High School sa Bangan Southern Cotabato. Sa press conference, sinabi ni House spokespersons at impeachment adviser Robert Ace Barbers at Representative C. Alonto Adjong magpakita ng ebidensya si VP Sara upang suportahan ang kanyang alegasyon laban sa Pangulo. Ayon kina Barbers at Adjong, hindi katanggap-tanggap na sisihin ang kasalukuyang administrasyon sa school shooting incident at sisabihin nakafocus sa political consideration at survival sa harip na protektahan ang taong bayan. Ipinunto ni Adjong ang pagdadalamhati ng pamilya sa nangyaring pamamaril at umapila na huwag gamitin ang kanilang pagdurusa para sa political attacks. Aniya, responsibilidad ng public officials sa suportahan ang sinasagawang investigasyon at suporta para sa pamilya. Hinikayat naman ni Barbers ang publiko na makipagtulungan sa gobyerno para ma-resolba ang problema. Hindi anya makatutulong na ma-resolba ang problema sa walang basihang akusasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
12: Hudyat, pangunahing balita.
11: Ilang kumpanyang ugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio walang dineklarang dibidendo ayon kay Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Ang report ihahatid ni Kayla Escalante.
14: Formal nang nagtapos ang 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kung saan patuloy na tinalakay ang Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Sa patuloy na pagtayo ni Atty. Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission bilang testigo ngayong araw, inihayag dito na batay sa audited financial statements at iba pang dokumento, walang idineklarang dibidendo ang mga kumpanyang City Hall King Chow, Metro City Chow Corporation, KL88 Food Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometria Security and Investigation Agency, Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation, at Davao Emerging Taipan Corporation. Dagdag pa ni Del Rosario ng tanungin ni Attorney Erwin Matib ng prosecution patungkol sa GenCorp Industries Incorporated na hindi lumabas ang pangalan ng bise sa Articles of Incorporation at General Information Sheets ng kampanya. Ugnay nga ito sa inihayag ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na siya ay stockholder ng ilang kumpanya at sa idineklara niyang net worth dito. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, ipinagtataka ni Senator Judge Rafi Tulfo kung wala bang abogado na nagpaalala sa bise na mag-divest sa kumpanya alinsunod sa kautusan ng konstitusyon. Habang si Senator Judge Risa Ontiveros naman ay nagtanong na kung hindi idineklara ang dibidendo, ay nangangahulugan ba itong nalugi na ang kumpanya? Ayon kay Del Rosario, posibleng hindi dahil maaring may pagagamitan lang ito kaya hindi idineklara. Saad pa ni Del Rosario na kung walang natanggap na dibidendo ay hindi ito makakatulong sa pagdagdag sa ari-arian dahil nga walang natanggap at hindi makakadagdag sa asset ng isang individual. Nilinaw naman ni Senator Judge Joel Villanueva na idineklara ng bise sa kanyang SALEN na siya ay stockholder ng GenCorp Industries Incorporated noong 2013 at binigyang linaw naman ni Del Rosario na hindi lumabas ang pangalan ng bise bilang incorporator, director o stockholder ng kumpanya. Dagdag pa nitong wala silang access sa SALEN ng bise at bumabatay lamang sa mga dokumentong isinumite sa kanila. Tinanong din ni Senator Judge Sherwin Gatchalian na habang nasa ilalim ng panunungkulan ang bise, ay mayroon ba itong direct or indirect executive participation sa isang kumpanya? At sinagot ni Del Rosario na miyembro ng Board of Director ang bise, kaya mayroon itong direct participation sa management. Sinabi rin ni Del Rosario na may violation ang bise sa Section 13, Article 7 ng 1987 Philippine Constitution dahil umano nagbabawal nga ito sa presidente, bise at miyembro ng gabinete na magkaroon ng negosyo upang maiwasan ng conflict of interest. Ipagpapatuloy bukas ang trial kung saan isasagawa ng depensa ang kanilang cross-examination sa testigo. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
12: Hudyat, pangunahing balita.
11: Pagmamay-ari ng ilang korporasyon ni Vice President Sara Duterte Carpio, kinumpirma ng isang SEC official. May ulat si Babylyn Cacho Resulta.
15: Sa dinami-dami at masalimuot na pagbusisi sa mga kumpanyang pag-aari, pinangungunahan o naging direktor si Vice President Sara Duterte Carpio sa ilang korporasyon, malinaw ang isang bagay, hindi siya umalis o tinatawag na nag-divest sa may 18 kumpanyang kinilalang may pinamunuan siya, batay na rin sa kanyang Statements of Assets and Liabilities and Net Worth mula 2007 hanggang 2025. Kinumpirma naman ni Securities and Exchange Commission Assistant Commissioner Attorney Gerardo Del Rosario na testigo sa 27th araw ng paglilitis ng impeachment court na may paglabag nga ang vice-presidente sa konstitusyon dahil bawal sa Pangulo at Vice-Presidenteng magkaroon ng iba pang posisyon o papel sa labas ng kanilang opisyal na tanggapan maliban sa kanilang sinumpaang posisyon sa pamahalaan. Magkagayunman, sinabi ni Del Rosario'ng wala namang atas sa SEC na paalalahanan ang sinumang nasa posisyon sa gobyernong mag-divest sa negosyo kapag nakaupo na sila sa luklukan. Ang tinig ni na Presiding Officer Francis Escudero at SEC Assistant Commissioner Attorney Gerardo Del Rosario.
16: Bawal po ba magmay-ari ng korporasyon ang isang pangulo at ikalawang pangulo? Magmay-ari lang po ha? Meaning, bawal po ba silang magkaroon ng pag-aari sa isang negosyo o sa isang kumpanya?
17: Well, ayon nga po doon sa provision ng Constitution, sa aking yung
16: sa pagkakaunawa niyo po, hindi po yung tinatanong ko. Ang tanong ko po ay, ano po ang polisiya ng opisina ninyo kaugnay sa bagay na yan? Meron po ba o wala?
17: Wala po.
16: Wala po?
17: Wala po.
16: Kung wala, ibig sabihin, wala kayong pinadalang notisa, notification o finlag?
17: Wala pong
16: kaugnay po sa pagmamay-ari ng ikalawang pangulo dito o sino mang bawal, gabinete man o sino mang nakasaad doon sa saling kabatas? Wala po.
17: Wala pong ganong direktiba sa amin na kinakailangan namin iulat yung mga opisyal na hindi dapat magmay-ari, maging participant ng isang kumpanya.
15: Ito ay isang bagay na ipinagtaka naman ni Senator Judge Raffy Tulfo dahil dapat anya ay alam na ng mag-asawang Vice-Presidente Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio'ng bawal ang pagpapanatilis o magpapanatili ng negosyo oras na maluklok siya bilang pangalawang pangulo. Ang tinig ni Senador Raffy Tulfo.
18: Aminin niya ba na nagmamayari siya ng kumpanya? I-declare niya o huwag niya i-declare? Kasi kapag hindi niya dineclare, that's non-declaration, culpable violation of the Constitution. Pag dineclare niya na meron siyang nagmamayari siya ng kumpanya, that's a violation of Article 7, Section 13 dahil bawal sa mga BP, sa isang BP na magmamayari isang kumpanya. Or many businesses for that matter. Ang pinagtataka ko lang, si BP Sara ay abogado. Si Attorney Hans Carpio ay abogado. And I'm very sure, nung siya ay tumakbo sa pagka-BP, maraming mga nakapaligid sa kanya, mga brilliant lawyers. And no doubt about that. Wala man lang ni isa sa kanila nakapag-advise sa kanya na BP, kailangan mo mag-divest. Kasi bawal yan.
15: Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
12: Hudyat, pangunahing balita.
11: Mahigit 466,000 na kilo ng basura ang nakolekta mula sa 369 coastal, river, waterway at underwater sites sa buong bansa sa isinagawang International Coastal Cleanup ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Kabilang sa mga pinakamaraming nakolektang basura ang food wrappers, papel, plastic cups at plates, styrofoam food containers at straw. Ayon sa DENR, tinimbang, pinaghiwa-hiwalay at itinala ayon sa uri ang mga nakuhang basura upang makatulong sa pagtukoy ng marine litter patterns at pagbuo ng mas angkop na waste management interventions. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na hindi sapat ang regular na paglilinis ng mga dalampasigan at daluyan ng tubig kung patuloy namang nakakarating dito ang basura. Aniya, kailangan palakasin ang waste segregation, reuse, recycling at responsableng pagtatapo ng basura habang pinipigilan pa lamang itong maging polusyon.
12: Ulat Panahon.
11: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules ang low pressure area na binabantayan sa silangan ng bansa ayon sa PAGASA. Namataan ang LPA sa layong 2,090 kilometers silangan ng Eastern Visayas kaninang madaling araw. Ayon sa PAGASA, maaari ito maging tropical cyclone pagsapit ng Huwebes o Biyernes at kapag nasa loob na ito ng PAR at naging tropical cyclone, tatawagin itong Bagyong Queenie. Wala pa naman direktang epekto ang LPA sa lagay ng panahon sa Pilipinas dahil malayo pa ito sa bansa. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang mahinang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Inaasahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms sa Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro dahil sa habagat, habang localized thunderstorms naman ang maaaring magdala ng pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
12: Hudyat, pangunahing balita.
11: Malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo ang nakaamba ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Batay sa pagtaya ng DOE, posibleng tumaas ng 8 pesos and 82 centavos kada litro ang diesel, 4.88 pesos kada litro ang gasolina at 6.47 pesos kada litro ang kerosene. Inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na nakaapekto sa presyo ng langis ang pagsasara ng Petroline Oil Pipeline ng Saudi Arabia na pwedeng abuti ng 3 hanggang 5 linggo ang assessment sa pinsala. Dahil sa laki ng inaasahang dagdag presyo, sinabi ni Abad na maaaring hilingin ng DOE sa mga kumpanya ng langis na hatiin o staggered ang pagtataas presyo upang mabawasan ang biglaang epekto nito sa mga consumer. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62.67 pesos, Canadian dollar 42.83 pesos, Singapore dollar 49.11 pesos, at Saudi riyal 16.68 pesos.
12: Hudyat ng pag-asa.
11: Mula sa mga kawikaan 1 verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway.
12: Hudyat balita.
11: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News ngayong Lunes, 21 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat balita, ito si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
12: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Ang oras, 4:48 PM.
12: 702 DZAS FEBC Radio TV.
19: Tanghali hanggang gabi. 702 DZAS.
12: Agapay ng sambayanan.
20: Kasapi sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
21: We're back for day 2 of our China Travel Series, and today we're exploring for free this architectural wonder in Shanghai, 1,000 Trees. And we're also gonna have coffee with a twist, kasi we're gonna explore the Starbucks in Shanghai, which is the biggest Starbucks reserve in the world. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and host. Samahan niyo ako sa Shanghai today here in Real Travels.
12: Real Travels.
22: Value for money.
12: Food trip.
22: Accommodation na sulit.
12: Real Travels.
22: Because adventures are the best way to learn.
23: Dito ka train to the 1,000 Trees area. Ang ginawa namin, sumakay kami ng metro from Sintiandi. And then, dito kami bumaba sa may Jiangning station kung nasaan yung 1,000 Trees. So guys, this is the metro rail system of Shanghai, China. Take note, hindi pa to yung buong country ng China. This is just one small state out of the hundreds of states ng China. Ito yung buong Shanghai Metro Rail map. It consists of a lot of lines. Sobrang daming lines, guys. And if you can see, sobrang convenient to navigate every single sulok and corner of Shanghai. Kasi let's say you're staying here sa city center, you can go to another island dito, up north, dito, sa may bandang west. You can go to any type of excursion na gusto mo na hindi ka na magbabas, magpe-ferry, magsistation ka na lang all the way. So it's very seamless. And para lang makita nyo guys kung gaano ka-seamless i-navigate ang China, napaka-organized. Saka ang ganda ng pagpili nila ng color. So, ayan. So, currently, we're staying here dito sa may Jing'an. So, it's very, very city center. Gitnang-gitna siya, guys. So, we're planning to go sa isang island for our next episode, which is here, sa Chang Sing Island. And then, isipin mo, you just need to go here, here, here, here, here, here, and then here. Andun ka na sa kabilang island na yun. So, every single corner of Shanghai, you'll be able to explore lahat talaga ng gusto mong mapuntahan with just the metro. We're also planning to go here naman sa kabila, sa isang water town. So, from Jing'an, pupunta lang tayo dito sa may dulo, and then bababa dito, lilipat lang tayo ng line, papunta dito sa, ayan, ito na, yung pinakadulo na water town. So, it's so convenient. Ang daming airport connected to this metro rail system. Tsaka usually, hindi nila sobrang nilalayuan yung pagitan ng bawat station. Talagang, ano, para hindi ka na din masyadong maglakad. Unlike Macau, diba? Sobrang layo ng mga bus stations from each other. This one, talagang, ano, spoiled yung mga citizens of, ano, of China. You don't need to really walk long lengths of walking, of roads, para lang makapunta to somewhere. Magme-metro ka lang, tapos Alipay, Alipay, Alipay lang, metro-metro lang. Ganon ka-convenient dito sa China, guys. Ano ba hinihintay nyo, guys? This is a sign to go to China. It's so convenient. Also, we only paid 3 RMB for this metro trip from Sinkiandi to dito sa may 1,000 trees na station. 3 RMB times 8. 24 pesos lang. So, ganun siya kamura, ganun ka-convenient. It took us less than 10 minutes to go here. So, tara guys, let's explore na the 1,000 trees. Paglabas natin dito. Let's go! Alam niyo yung weather sa China ngayon, very similar sa Philippines. That's why bumili kami ng drink. Pangatlong bili na namin ng tubig or juice sa mga convenience store. Pero ang sarap ng mga juice nila. Like ito, may herbal drink sila na parang cooling. Pag ininom mo, para siyang gulaman. Pero lalamig yung throat mo. Parang ganon. Ang cute lang kasi ang daming unique na drink sa Shanghai. So ito guys, we just finally landed. Landed! We just finally arrived here sa 1,000 Trees, Shanghai. At akala ko parang tourist spot lang siya, na photo spot lang, na attraction, na makikita mo lang yung 1,000 Trees. Pagdating namin dito, mall pala. Like, may mall sa loob ng 1,000 Trees na to. So, grabe no? Grabe ang China sa pag-innovate talaga. Sino makaka-imagine ng gagawa ka ng mall, maglalagay ka pa ng 1,000 Trees? Sila lang. So, yun guys. Explore natin. Tapos tingnan natin doon yung other 1,000 ng trees. Kasi ito, 1, 2, 3. Nakatatlo pa lang tayo eh. 1,000 trees to. So, let's go guys.
1: Actually guys, pagdating namin sa bridge kung saan mo actually makikita yung 1,000 Trees, sobrang na-amaze talaga kami dun sa nakita namin. Nakalimutan namin i-record yung nasabi ko. Nakalimutan namin i-record.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang magandang araw po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, aming mga kaagapay dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo 702 DJAS FEBC Radio TV. Ito po ang ating paboritong programang papuri, Lunes ng hapon na edisyon, at makakasama niyo po tuwing Lunes ang inyong Kuya Arnold De Pano hanggang alas 6:30 ng gabi. At ang ating feature pa rin po ay ang ating mga awit from the newest album ng Papuri, ang A Cappella Salmo. Pero bago po yan, pinapaalalahan ko kayo na available ang ating mga awiting Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin lang ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms at makinig kayo sa upcoming releases. At ito pa nga ang ating ilulunsad next month, a little over one month from now, sa October 23, ang ating A Cappella Salmo project entitled Sa Wagas na Pag-ibig Mo. Yon, at kung meron po kayong mga comments or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Nakakatuwa po kasi nagkita-kita po kami ng ilang mga veterans ng mga Salmo albums natin last week. Si Kuya Mario Laharca from Singapore, yung mga kapatiran natin from Pampanga na si Richie Puso Arceo at si Joyce Villanueva, umuwi na rito from the US at sabi niya she'll be settling here. I hope na magkita-kita pa tayo ng mas madalas. And from Union City, si Deo Dizon ng yung magkakambal na Deo at Daya Dizon. Si Deo po ang nandito and nakita-kita po kami kasama po nila Kuya Larry Ilagan at ni Kuya ni Ate Ruby Hoyos. Pinag-usapan po natin ang ating launch at ang ating mga posibleng mga gagawing projects from our Papuri singers para po sa nalalapit na 50th anniversary ng Papuri. So yun, excited po ako. We will be collaborating at sabi ni Ate Arch, ni Ate Richie ay baka dalin niya ang A Cappella Salmo sa Pampanga. So yun, and then on another day nagkita po kami nila Kuya Junji Marcelo at ni Ate Tricia Amper sa wake ng father ni Jamie Rivera, at yun din, nag-usap din kami ng mga possible na pwede nating gawin for the 50th anniversary ng Papuri. Pero sa ngayon, we focus on itong first segment na to, the first five songs from A Cappella Salmo Project, inawit po nila ay Opus Remonte, Viola Natividad, si Dada De Pano Supnet, si Che Guevara Dimain, si Irv Lumawag, Larry Ilagan, Marco Reyes, at ng inyong lingkod. Ang mga awitin po marinig nyo from unang Salmo, awitin ni Rading Humacio, Dahil Sa'yo O Diyos, and galing din sa unang Salmo, Kamanghamanghang Diyos, awitin ni Emmanuel Kimoy. From ikalawang Salmo, Ako'y Aawit, awitin po ng iyong lingkod, and Napakabuti Mo Sa Akin, awitin ni Ron Relador, also from ikalawang Salmo. And from ikatlong Salmo, ito yung sinasabi ng mga album daw ito na kinantahan nila Richie Pusong. Ang awiting Katampatang Pagsamba ni George Guerrero. So yan po, ikikwento ko po sa inyo ang paano ang production nitong A Cappella Salmo pag
balik natin sa susunod na segment. So pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DJ FEBC Radio. Mapapakinggan din po ang ating programang Papuri sa ating mga sister station nationwide sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 D-Way FM Radio sa Legazpi Albay, at ang New J 103.3 DXJL, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kung meron po kayong mga komento or requests, again, mag-message lang sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. At para mapakinggan pa ang iba't ibang mga Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. Ang ating a cappella salmo ay hindi po maisa sa katuparan kung wala po ang generous legacy donation ng ating Kuya Sok Villanueva na nasa Perth, Australia, at ang ating worldwide magistrate na nasa Central Asia, si Kuya Mel Altoveros. Ang mga areglo po ng mga awitin ay galing po sa inyong lingkod at na-i-record po natin to over a period of 6 months. So yun po, i-release na sa wakas this coming October 23 sa isang natatanging konserto featuring tatlong choirs na kakanta ng mga awiting ito. Kaya inaanyayahan namin ang inyong mga choir sa event na to. May piyesa ba available? Meron po. Kaya kung gusto niyo po ng mga bagong awitin para sa inyong mga choir sa simbahan, we encourage you to come to this launching concert. We will feature ang Light of the Nation singers sa pangunguna ni Maestro Mark Gregory Isip. Ang Light of the Nation singers ay binubuo ng mga alumni ng Polytechnic University of the Philippines Bagong Himig Serenata. Yung choir na yun ang siyang tinanghal na Grand Prix winner ng Jakarta International Festival, Choral Festival this 2026, early part of this year. At ang ating featured choir ay ang Los Cantantes de Manila. Papuri choir din po siya, na involved na natin sila sa ating Papuri 21 or 22. And also, I think, pati Papuri 23. So if I'm not mistaken, nakasama na po natin sila. Under the direction of Maestro Darwin Vargas, finalist siya ng European Choral Grand Prix at tinataguri ang one of the best choirs in the world. Aawit po sila ng mga cappella salmo as well. And para hindi po mahuli, meron po tayong Papuri Choir composed of Papuri choristers and friends from Kamuning First United Methodist Church Music Ministry, ang Ateneo Chamber Singers, at ang iba-iba pang mga choirs, choristers na kaibigan natin. So yan po, October 23 po yan. Balik tayo sa musikahan from Salmo 4, Nais Ko, awitin ni Rodolfo Malungkot. From ikalimang Salmo, Buong Buhay Ko'y Pupurihin Ka, ni Kuya Ogie De Guzman na nasa US na. Sa Wagas sa Pag-ibig Mo, awitin po ni Jane Del Rosario from Salmo 6. Ito po yung inawit ni kapatid na, mental block na naman ako, ni Cheryl Cometa Bacalya. And then from Papuri, Salmo 7, awitin ni John Liserio, Ikay Mapagkalinga. And isang awitin from Sok Villanueva from Salmo 8, Buong Buhay
Alay. Pakinggan po natin ang mga awit nito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: sa Himpapawid, mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Ipinag-utos si Presiding Officer Francis Escudero na alisin ang ilang salitang ginamit ni Defense Lawyer Attorney Justin Gular sa record sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ngayong araw. Inihayag ni Escudero na ang salitang misrepresentation ay alisin at palitan sa record ng salitang inaccuracies. Ipinag-utos din ni Escudero ang pagtanggal sa record sa statement ni Gular ukol sa pagkokondisyon sa isip ng publiko sa mga figures na mababanggit umano sa paglilitis. Ugnay ito sa argumento ni Gular na ang visual representation ng prosecution sa mga kumpanyang ugnay sa bise ay misleading, unreliable at misrepresentative. Na dinepensahan naman ni Attorney Erwin Matib ng prosecution na anya ay masyadong mabigat. Sa press briefing, sinabi naman ng spokesperson ng depensa na si Attorney Michael Poa na kanilang nirerespeto ang ruling ni Escudero at sa katunayan ay hindi naman tuluyang inalis ang mga salita at pinalitan lamang. Samantala, sa pagtatapos ng trial ngayong araw, inihayag ang pagpapadala ng subpoena kay Davao City Mayor Sebastian Duterte upang dumalo sa paglilitis sa susunod na linggo. Ugnay dito, sinabi ni Poa na may sariling abogado ang alkalde at tiyak na updated kaya abangan na lamang nila ang susunod pang mangyayari. Pagdating naman sa pagdalo ng bise, dagdag pa ni Poa na wala pa itong sinasabi ukol dito. Samantala, padadalhan din ng subpoena sina Attorney Gary Samonte ng PhilHealth at Philippine National Police Major Jerickson Sanggalang. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS, FEBC Radio TV.

Nagbabalik po ang programang Papuri at nawa kayo po inobbless habang nakikinig sa ating musikahan at kwentuhan. Ang ating Ate Dada De Pano Supnet ay nagdiriwang ng kanyang birthday today. We wish her, we send her yung choicest blessings ng ating Panginoon. Give you good health at makakasama po natin siya sa launching ng A Cappella Salmo on October 23. So happy birthday, Ate Dada De Pano Supnet. Yon. At ang ating mga gawain ay nagpapatuloy. Meron po tayong looking forward po tayo sa involvement ng Papuri sa anniversary ng CCT, ang kanilang praise. I'm not too sure about the title, pero hayaan nyo po't i-announce natin yan next week. So yun po, tutulak po tayo ng Tagaytay this October 16. At sana po makasama namin po kayo doon. Ang tickets ay available. Pakitignan lang po ang announcement sa Papuri Facebook page. Yun. At mayroon din po tayong gaganapin na Pag-alabin 2, isang fundraising concert ng Quezon City Philippines Annual Conference East para po sa mga gawain ng iglesia at pangtustos po ng mga love gift at honorarium ng ating mga manggagawa sa iglesia, featuring Noel Cabangon and Albert De Pano. So yan, gagawin po yan November 7 sa UP College of Architecture Auditorium. Sa mga detalye po, pakitignan po ang mga announcement sa social media, and dito rin po i-announce natin ang ilang mga detalye sa mga darating na araw. November 21 po ay nasa Cuneta Astrodome kami, kasama po natin sina Kuya Ruben Laurente, si Ate Cathy Amaka, at si City Navarro, ang inyong lingkod para sa isa ring natataing gawain. Yon. Yun muna. Usually talaga po, nagiging busy tayo pagdating ng mga last quarter of the year. Ingat po tayo sa ating mga kalusugan, dahil sa pabago-bagong ihip ng panahon, minsan mainit, minsan biglang umuulan, lalamig. So please do take care ng inyong mga kalusugan, and do sa slightest na manifestations or mga symptoms na parang flu, magpa-check up na po kayo, at marami pong meron pong bagong strain ng COVID na hindi naman po na siya ganun ka-deadly, pero syempre para maalagaan at mabigyan ng katampatan pag-aalaga, ay mabuti na yung prescribed ng mga eksperto at spesyalista. So yan, magpatuloy po tayo sa pakikinig ng mga Papuri group songs, yung medley ng mga legends galing po sa album ng Papuri 25. At ang Salamat sa Kalinga Magtatawid Jesus medley, baliktaran po ng awitin nila Terry Javier, Arnold De Pano, Trisha Amper Jimenez at Ruben Laurente. Areglo po ng inyong lingkod, production po ng ating Ate Trisha Amper Jimenez. Kasama po rito ang ating kaibigang pinakamagaling na cellist ng Pilipinas. Ito na naman ako. Nakikita ko yung kanyang mukha sa aking isipan, pero hindi ko po mabanggit ang kanyang pangalan sa ngayon. Mamaya, sa next segment, babanggitin natin yan. So, musikahan muna sa pagbabalik ng programang Papuri.

Nagbabalik po ang programang Papuri at narito na po tayo sa ating huling bahagi. At kasama po dun sa medley namin ang one of the best cellist ng Pilipinas, si Francisco Llorin. Yun, ngunit kailangan na po natin magpansamantalang magpaalam. Nawa kayo po ay may baon na inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya sa mag-text sa ating Globe and Smart numbers. Salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast na ito. Broadtext na nasa OCC, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineers on Duty, JV Tabua, ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Ramos Escalante at ang ating mga kasamahan sa Bukawe Transmitter site. Yun, mga kapatid, hindi po matatapos ang ating programa na hindi po namin kayo naayayahan na papasukin ang Panginoong Jesus sa inyong puso at isipan at inyong buhay para matanggap niyo siya bilang inyong pansariling Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, sabayan niyo kami sa panalangin na ito. Thank you, Lord. Thank you, Father God, for your great love sa amin, yung pagmamahal mo na sa kabila ng aming mga kasalanan at karumhan ay nagawa mo pa rin ipadala ang inyong bugtong na anak upang iligtas kami sa tiyak na kapahamakan at kamatayan dahil hindi po namin kayang salbahin ang aming mga sarili. Salamat sa ultimate sacrifice ng aming ng iyong anak na si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumalo yung dugo at siyang naging sanhin ng pagkakahugas ng aming mga karumhan at kasalanan. At ginawa kaming karapat dapat muli humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. Tinatanggap ka namin, Jesus, bilang aming pansariling Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aming mga puso at isipan at gabayan mo ang bawat hakbang ng aming buhay magmula sa araw na ito hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay kung saan makikita ka namin na wina-welcome kami sa iyong kaharian telling us, well done, good and faithful servant. Ikaw na ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon, at ayaw naming mawalay

inyo kailanman. Salamat sa iyong pagmamahal. In Jesus' name we pray, Amen at Amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa kalangitan sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. We do encourage you to find a Bible-believing church o fellowship para meron kang magabayan ka sa pagpalalim ng iyong pagkakakilala sa ating Panginoon at matuntun mo sa iyong buhay ang nais niya sa iyong mga darating pang mga araw. Thank you for joining me today. At ang ating panalangin na yan na tiniling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Huling paanyaya sa Linggo, mag-guest po namin ang Ateneo College Glee Club sa isang natatanging worship service 6:30 ng gabi sa Kamuning First United Methodist Church. Laging tatandaan, ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano nagsasabing sa Diyos ang papuri.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na naman pagkakataon ng pagsasama. At palagi po tayo magpapasalamat sa ating mga kasama sa pag-aaral, mga listeners gamit po ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre yung mga gamit ang online platform sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. At syempre, hindi ho kumpleto pagpapasalamat pagka hindi natin napasalamatan lahat ng ating mga ministry partners o po yung pong mga tech team natin na nagbibigay katiyakan na ang ating mga programa kasama po ang iba pang mga programa ay inyong masubaybayan. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po tayo sa ating pagtatalakay at pag-uusapan natin ang pag-aalala. Atin pong natutunan ang tatlong bagay sa nakalipas na pag-aaral. Una, meron po tayong pag-aalala at yung pag-aalala na ito ay galing sa care. Meron po tayong care sa ating mga mahal sa buhay. So may pakialam tayo, meron tayong pagmamahal sa kanila. At dahil po sa pagmamahal na yon ay meron tayong pag-aalala pagka naiisip natin ang kanilang kalagayan. Kumakain kaya sila ng tama? Maayos kaya ang kalusugan? Kumusta kaya sila? Pangalawa po, yung concerns, no? Na marahil nag-overlap yung idea pero may mga pagkakataon po na may mga bagay na importante, naisip natin o kaya nakalimutan, napabayaan. Ayan, napapaisip tuloy tayo ng mas malalim, di ba? Yung plancha ba, nabunot, yung kalan ba, napatay. Ayan, yung mga ganyan, di naman pwede magwalang bahala kayo dahil importante yung mga bagay na yan. At pwede hong magkaroon ng matinding consequence pagka hindi natin na natiyak kung maayos. And then syempre, yung isa po na pinagmumulan din ito, which actually overlaps with the two, yung pong control. Kadalasan po ang kinagisnan at kinasanayan nating basihan ng ating mga pagkilos, paggawa, ay yung pong ating kakayahan, yung ating resources. Kaya mapapansin nyo, pag ang isang bagay ay labas na sa ating kakayahan, pag ang isang bagay po ay labas na sa ating resources, dyan na tayo nagsisimulang magkaroon ng pag-aalala. Kagaya nga po ng illustration natin ng nakalipas, di ho ba, pagka kayo po ay merong problema, halimbawa gamit na nasira, pag wala kayong kakayahan, wala kayong kaalaman o kasangkapan para ito ay gawin, ang nangyayari, nag-aalala tayo . Pero pagka dinala mo sa taong merong kakayahan, kaalaman at kasangkapan para gawin ito, abay, yung problemadong ka, sa kanya'y walang-wala. No? Napakadali, napakasimple in other words. So, yan po, we try to be in control. At anything that is beyond our control, dyan po pumapasok yung worry. Or dahil alam natin na limitado yung ating kakayahan, may sense man tayo, quote and unquote, ng control sa isang bagay, alam natin na hindi natin kayang isustain yon. Dahil tao tayo, may limitasyon tayo, and we are not designed to control everything. Di ho ba? Kahit nga yung ilang bagay na kaya nating kontrolin, hindi rin natin maggarantiyahan yan . So ngayon, ito po ang kailangan nating maintindihan. Pagdating po sa ating pag-aalala, merong better option, which is to come to God. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, don't worry about anything, instead pray about everything. Now gusto po nating maunawaan ito. Ang sabi po sa verse 7, pag tayo po'y nanalangin, you will experience God's peace. Now, may mga pagkakataon na merong peace na ibinibigay pero hindi ibig sabihin ito na yung prayer mo ay sasagutin sang-ayon sa gusto mo. Ulitin po natin, ano ho? Merong kapayapaan hindi dahil tiyak na yung kahilingan mo ay sasagutin sang-ayon sa gusto mo. At pag sinabi nating sang-ayon sa gusto mo, hindi palaging sa paraan mo, kung ano yung gusto mo at kung kailan mo ito gusto mangyari. Eh paminsan kaya ho tayo nag-aalala dahil may sarili tayong timetable eh, di ho ba? Yung bang Lord dapat nangyari na ito, bakit wala pa? Oh, ganyan tayo. Pag meron tayong hinihiling, meron din tayong timetable, no? Sinasabi natin kay Lord kailan ba dapat mangyari. Now, if something is in a way delayed based doon sa ating timetable, diyan na tayo nagkakaroon ng kung ano-anong kaisipan. Pero muli mga kapatid, napaka-importante pong maunawaan at makita na yung timetable natin is very different from God's timetable. Dahil ang concern naman ng Panginoon is not only to answer the request. Ang concern ng Panginoon is to help us grow. Kaya hindi po sa lahat ng pagkakataon yung pong bagay na ating tinatamasa mula sa ating Panginoon ay masasabi po nating natanggap natin sang-ayon sa gusto natin. No? Kaya paminsan yan ang struggle natin kasi yung bang kagaya nga ng nabanggit natin, kinakahon natin ng Diyos eh. Inilalagay natin siya sa kahon natin na Lord, you will answer our prayers sa ganitong paraan lang. At pag hindi nangyari, yan, problemado tayo. Eh nagpapakita ho na kahit nananalangin tayo, pilit pa rin nating kinokontrol ang mga bagay. Kaya problemadong problemado tayo. So, again, it is important that we recognize na ang hangarin, ang layunin ay magpasakop sa ating Panginoon. Hindi diktahan ang ating Panginoon. Hindi sabihin sa Kanya kung kailan, paano dapat mangyari ang mga bagay. Kaya nga, di ba, si Apostle Paul is one good example. Sa 2 Corinthians chapter 12, alam natin to eh, yung my grace is sufficient for you. Pero bago ho sinabi yung magagandang salitang iyon, nanalangin siya sa Panginoon. Ang concern niya yung thorn in the flesh. At ang prayer po niya ay alisin yung kanyang tinik-salaman. He prayed not only once, but according to the Bible, 3 times. Pero hindi inalis ng Panginoon eh. Pero ang maganda ron, kahit hindi sinagot ng Panginoon sang-ayon sa kanyang gusto, ang nangyari naman po ay nakaranas pa rin siya ng kapayapaan. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya hindi man sagutin yung kahilingan sang-ayon sa ating gusto, paraan at panahon, meron pa rin kapayapaan when we trust in the Lord. When we don't tell Him what to do, but rather submit to what He wants to happen. Sa Philippians, ganun din. Alam nyo ba na ang Philippians, ang pinakatema ho niyan ay joy in the Lord. Joy in the Lord. Pero nung sinulat po yan, nasa loob ng bilangguan, ang daming hindi kagandahang karanasan na nangyari. Nandyan po yung he came and he wanted to preach. He ended up as a prisoner. Imagine, ang layo, no? Gusto mo maging preacher, ang nauwi ka, naging prisoner. Ano pa? Yung expectation was that he will be able to minister to a lot of people sa marketplace. Eh, hindi siya doon nalagay sa bilangguan. Isa pa, he was expecting yung support ng mga kapatiran, pero sinasabi po roon, yes, may mga tumulong, pero may mga nangaral hindi para ipahayag at palawigin ang salita ng Diyos, kundi para lalo po siyang bigyang diin sa bilangguan. Ngayon, ang maganda nating makita rito is, sa kabila ng lahat ng ito, nagpasakop siya sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, I thank God even for my imprisonment. For what has happened to me here has helped in the spread of the gospel. Bakit? Abay, dati-rati ho, pilit niyang inaabot yung mga nasa palasyo. Hindi niya maabot. Eh, siyempre, nasa palasyo. Eh, nakulong siya doon sa dungeon na nasa loob ng palasyo. Kaya sabi niya, lahat ng palace guards dito alam kung ba't ako nakulong.

long. They know that it is because of Christ. Ano pa? Sabi niya, yung mga kapatira na dati-rati po ay hesitant na mag-preach, na motivate sila to preach. Yung iba naman, mali ang motibo pero tama ang mensahe, eh salamat pa rin because they also contribute to the spread of the gospel. So alam niyo yon, yung sa halip na mag-alala at magkaroon ng self-pity at isipin na kawawa, bakit ganito, dapat hindi ganito nangyari, naglingkod ako sa Panginoon, hindi. Talagang naging sensitibo siya sa pagkilos ng Diyos. Nangyari ba ang mga bagay sang-ayon sa kanyang gusto? Hindi po. Pero nangyari ang mga bagay sang-ayon sa gusto ng Diyos na mas mainam. Kaya nga tayo rin yan ang hamon eh. Paminsan kahit malalim na tayo sa Panginoon, may mga pagkakataon po na pinipilit nating mangyari ang mga bagay sang-ayon sa gusto natin. Pinipilit natin na yung sitwasyon ay umayon sa ating timetable. Pinipilit natin yung kaganapan na umayon sa ating kagustuhan. Kaya bandang huli, we get frustrated. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan po sinasabi natin, salamat sa Panginoon dahil sa sinagot na panalangin. Minsan naman parabang pagka hindi sinagot sang-ayon sa gusto natin, ang feeling natin hindi sinagot ang ating panalangin. Eh ang totoo po, lahat naman ng panalangin sinasagot, hindi nga lang sa sagot na gusto natin. Di ba? Totoo yan eh. Kahit sabihin niyong hindi sinagot sang ayon sa kahilingan niyo, sinagot pa rin yon. Hindi nga lang ayon sa kahilingan natin. Kamisa nag-aalala tayo kasi ang tingin natin hindi sinasagot. Maaaring yun na nga ang sagot. Hindi mo nga lang nagustuhan yung sagot. Di ho ba? Kaya nga ang sabi dun sa Philippians 4:6-7, well, present your request to God. He will give you peace. Abay siguro sasabihin natin, Lord, pera kailangan ko, peace naman binigay mo. Lord, ito yung kailangan ko, peace naman ang pinagkaloob mo. Aba, alam niyo ho, ang ibig sabihin ng peace kasi doon, yung bang alam mong nailagak mo na sa karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos, ang iyong mga kahilingan. Kaya nga, payapa ka na. Dahil anuman ang isagot niya, it's always the best. It may not be in line with what you want to happen, when you want things to happen, how you want things to happen, but it is always the best. Sabi nga eh, keep on praying knowing that God's answers are always wiser than our prayers. Manalangin ka lang. Tandaan mo na yung sagot niya, palaging mas mainam yan kaysa sa gusto nating mangyari. So yan po ang mahalaga dyan mga kapatid. Kaya paminsan, yan ang problema eh. Ang answered prayer na tinuturing natin, yun lang mga sinagot sang ayon sa gusto natin. Eh lahat naman ng prayer sinasagot. Yun nga ang tanong lang, gusto mo ba yung sagot? Tinatanggap mo ba yung sagot? Yan ang tanong. Di ba? Kasi bakit? Ito ho ah, banggitin ko lang at napaka-importante. Pag ang Panginoon hindi sinagot yung hiling mo sang-ayon sa gusto mo, maybe the timing is wrong. Maybe the request is wrong. Maybe the whole idea is wrong. O kaya naman may mga pagkakataon, kulang pa tayo sa maturity. So, ibig sabihin, it may not be the answer that you want, but it is still the best answer. Imagine kung ibigay sa iyo ng Diyos ang isang bagay na wala sa panahon, hindi makakatulong. Pagkaloob sa iyo isang bagay na wala ka pa sa maturity, hindi makakatulong, di ho ba? Parang ganito, halimbawa ang isang anak, no? Daddy, gusto ko ng sasakyan. Now, say for example, kaya mong bigyan. Eh, ang problema, batang-bata pa siya, wala pa sa tamang edad. Binigyan mo ngayon. Ikakapahamak niya yan eh. Bakit? Kasi ang issue po ng edad, hindi lang naman yung naaabot niya yung pedals ng sasakyan, hindi lang naman yung kaya niyang paandarin to, kasi syempre factored in yung maturity eh. Di ba? Hindi pwede yung kaskasero siya, hindi pwede yung wala siyang disiplina, hindi pwede yung emosyon niya hindi pa stable, tapos eh binigyan mo ng kung ano-ano. Bakit? Baka ikamatay pa niya, ikasira pa ng buhay niya yan. So sinasabi po natin ito dahil hindi naman dahil kayang ibigay ng Diyos, eh dapat ibigay ng Diyos. Dahil maraming factors po ang kinoconsider doon. At bahagi po sa mga factors na kinoconsider is our maturity, proper timing, and of course, isa pang napaka-importanting tatandaan, hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Anong ibig sabihin? Eto, lilinawin ko ha, hindi ko ho sinabi yan para isipin ninyo na baka busy si Lord sa iba. Ay nako, hindi po ganon. Kaya ko sinabi yan dahil baka meron tayong nasa isip na gusto nating mangyari. Para bang tayo lang yung konsiderasyon. Eh marami po eh. Halimbawa, sample lang. Kunwari, nananalangin kayo, Lord, sana po ay umulan.
Kasi po, yung mga halaman ko, walang magdidilig. O, yung kapitbahay nyo naman, nananalangin, Lord, sana po ay huwag umulan para yung labada ko matuyo. O, paano ngayon yun? Eh, magkatabi yung bahay nyo, magkapitbahay kayo. O, pwede bang yung kahilingan mo lang ang sagutin, yung kanya hindi? O, ibig ba sabihin, pag sinagot yung kanya, eh, ikaw ay hindi pinansin? Ay, hindi naman po ganun yun. Kaya lang, minsan, may mga kahilingan tayo na very impractical in a way. Kaya nga, we have to rely on the Lord. Yan po ang dapat nating tatandaan. Anong kalooban niya? And then of course, we comply. Ano ba yung nais niya na gawin natin? Kaya yan po ang malaking-malaking hamon para sa atin, mga kapatid. Many times, we worry even though we pray because instead of submitting to His will, accepting His will, we try to tell Him what to do, when to do it, and how to do it. Kaya si Pablo ho, nasabi niya pa, rejoice in the Lord always, Philippians 4:4. Bakit? Eh kaya naman niya nasabi yun dahil nagpasakop siya sa Panginoon eh. Imagine, ikaw yung nakakulong, ikaw yung nagsasabi sa mga malaya, rejoice in the Lord. Ikaw yung nagdurusa, tapos ikaw pa yung nag-encourage doon sa walang problema, hindi nakakulong. Imagine mo yon. Bakit niya nagagawa? Because again, not because he did not have problems, but because he willingly submitted to God. Yan po ang susi dyan eh. Nagpasakop siya sa kalooban ng Panginoon. Nagpailalim siya sa nais ng Diyos. At dahil ginawa niya yan, nararanasan niya ang pagkilos ng Panginoon. Tayo din, again, as I said, many times, yan po ang struggle natin. Hindi tayo nagpapasakop. Ito po, maganda, no? Hindi ba yung Psalm 23? It's a very familiar passage to us, familiar chapter. The Lord is my shepherd. So, there are times na tayo po ay dinadala sa greener pastures. Pero may mga times po, we walk in the valley of the shadow of death. Hindi ba? Kung tayo tatanungin, saan mo gusto palagi? Abay, I'm sure, dahil ito rin ang isasagot ko kung ako papipiliin, eh mas gusto ko yung green pastures, di ba? Kaya lang, alam natin na ang Panginoon, pinadadaan din tayo sa valley of the shadow of death. Ngayon, ang hindi naman ibig sabihin pinadaan ka doon, pinabayaan ka ng Panginoon doon. Hindi naman ibig sabihin na dumaan ka doon, eh kinalimutan ka ng Diyos. At hindi ibig sabihin no, na hindi ka mahal ng Diyos o nabawasan ang pagtingin niya sa iyo. Hindi po. Kaya lang, nararanasan natin siya in a different way. Pag tayo po ay dumadaan sa iba't ibang karanasan, we discover a different side of God. We get to know a different side of God dahil po sa ating mga varied experiences. Hindi ba? Parang yung mga Israelita, no, they were journeying from Egypt, wilderness, promised land. Siguro kung tayong tatanungin, pinakamaganda para sa atin yung promised land. Pero ang totoo po, lahat ng karanasan na yun, makabuluhan yun. Bakit? Sa Egypt, ano nangyari? Alipin sila, yes. Pero dun po pinakita ng Panginoon sa mga taga-Ehipto kung gaano siya kakapangyarihan. Diba? Nakita nila yung 10 plagues. Can you imagine? Underdog kayo yung alipin. Tapos yung mga Egyptians na ito may superiority complex dahil ang kaisipan nila, kaya kami matagumpay, makapangyarihan, dahil ang Diyos namin mas makapangyarihan kaysa sa inyo. And then God shows His faithfulness, His power. Di ho ba? Pagdating naman sa wilderness, iisipin natin na barren. In fact, nakapasyal po ako dyan, ano? Sa isang tour dati. Yung wilderness na yan, nadaanan namin, alam nyo, talaga namang madaling araw nagbiyahe galing sa Mount Sinai, papunta ng Cairo sa Egypt, ano? Talaga naman ho, nakatulog ka na, nagising ka na, nakatulog, nagising, wala kang makita kahit toge. Talagang walang vegetation, no? Talagang tuyot na tuyot, puro bato. Bundok, pero puro bato, puro lupa, puro buhangin, alikabok. Iisa itsura. Nakatulog, nagising, yun pa rin. Imagine mo, nandun ka. Ngayon, siguro isipin natin, hindi desirable yun. Eh, tingnan nyo naman nangyari. Nandun nga sila, pero ano pong dinanas nila ron? Meron silang cloud by day. Kasi napakainit eh. May malaki silang payong provided ng Panginoon. Sa gabi naman, napakalamig. Meron naman silang pillar of fire. Napakadilim. O may pillar of fire. And every day, mamumulot lang sila ng kakainin po nila. Nakita nyo ba yon? So, siguro kung tayo tatanungin, ba't naman ganito dito? Hindi po, and tingnan nyo yung provision, yung pagsama ng Panginoon.
o yung promised land, the land flowing with milk and honey, iba na namang experience doon. In fact, mapapansin nyo yung kanilang

ng pagliligtas, kapangyarihan at pagsama. Hindi naman sila pinagkulang nung nasa wilderness. Maaaring iba-ibang lugar yan. Humanly speaking, may preference tayo saan mas maganda, mas okay. Pero ang Panginoon po ay merong sariling konsepto kung saan tayo at kung ano po ang mas mainam. Kaya sa atin din, again, many times, kaya hindi po tayo nagkakaroon ng kapayapaan o hindi nakawala sa worry. Maraming pagkakataon po kasi tayo ay nagpipilit sa sangayon sa gusto natin. Kinakahon natin ang Diyos sa halip na ma-appreciate natin yung kanyang makapangyarihang pagkilos na sabi nga, His ways are higher than our ways. Pilit nating gusto yung naiintindihan natin, yung kaya nating i-compute, yung kaya nating sukatin, yung kaya nating maunawaan. Eh, hindi po ganun eh. Ang Panginoon ay may sariling paraan, may sariling panahon, may sariling kalooban. At meron din siyang ina-accomplish sa buhay natin na marahil hindi natin nakikita. Tayo, gusto natin is comfort. Ang gusto ng Panginoon, character development. Ang gusto natin, mawala kagad yung problema. Ang gusto ng Panginoon, palaguin tayo sa problema. Ang gusto natin, exempted tayo sa problems. Ang gusto ng Panginoon, matuto tayo at lumago. So that means we have to go through challenging situations to learn the important lessons. Hindi ho ba? So yan po yan. Kaya many times, as I said, na-overcome tayo ng worry because instead of submitting to the Lord,

0: And through that, tayo po ay lumalago, natututo, at tayo po ay lumalalim sa Panginoon. And as we experience that, we develop yung pong confidence in the Lord. So nawa po naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Hi! Gandang buhay! Kay Saya-Saya!
1: Bakit kaya sabihin mo?
0: Oo, Pasko po! Magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
2: Lamang ang pinto at lagos ang daraanan, di ko kayang huminto, maubusan ng daan.
3: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa isang tula na katha ni Janice Hill, ay kanyang sinabi ang mga sumusunod na piling kataga. Wika niya, "Natutunan ko na ang mahalaga ay hindi ang mga pangyayari sa buhay, kundi kung papaano mo hinarap ang mga pangyayaring iyon. Natutunan ko na maaari mong gawin ang isang bagay sa isang saglit na maaari mong pagsisihan habang buhay. Natutunan ko na kailangan ko ng mahabang panahon upang marating ang kalagayan ko ngayon. Natutunan ko na mas madali ang pumuna kaysa mag-isip. Natutunan ko na kailangan mong sabihin na mga kataga ng pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay, dahil maaaring iyon na ang uling sandali na makikita mo sila. Natutunan ko na maaari kang magpatuloy pagkatapos mong sabihin na hindi mo na kaya. Ano man ang kalagayan natin sa buhay ay may mensaheng hatid ito ayon sa ating karanasan. Kaya't hindi nagsayang ng sandali si Ileo na pagsabihan si Hope dahil alam niya na maging sa buhay ng nakababata ay maaari tayong matuto. Muli po nating tunghayan sa oras na ito ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa Hope Kabanata 33. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na mag-aatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Patuloy na nangusap si Eliho kay Hope. Sundan po natin ang mga susunod na pangyayari sa talatang una at ikalawa. Gayunman, Hope, sinasamo ko sa iyo na dinggin mo ang aking pananalita at pakinggan mo ang lahat ng aking mga sasabihin. Narito ngayon ay aking ibinubuka ang aking bibig at nagsalita ang aking dila sa aking bibig. Kanyang ipagigiitan ang ilang mga dakilang katotohanan. Sapagkat ganito po ang patuloy na sinabi ni Leo sa Kabanatang 33, talatang 3 at 4. Sasaysayin ng aking mga salita ang katwiran ng aking puso at ang nalalaman ng aking mga labi ay sasalitaing may pagtatapat. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Kaibigan, ito ay dakilang katotohanan na ang Diyos ang dakilang manlilikha. Si Eliho ay nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sinabi niya na ang mga kaibigan ni Hope ay hindi nakapagbigay ng kasagutan sa kanya at ngayon siya ang susubok. Sinulat ni Pedro sa kanyang unang aklat sa

apat na kabanata talatang 11 ang ganito. Sino may magsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. Ito ay dapat na maisulat sa bawat simbahan ng mga seminaryo. Kung ang isang mga ngaral ay hindi nagtuturo para sa Diyos, ayaw ko sanang makapanakit, ngunit sasabihin ko pa rin, siya ay dapat na tumigil sa pagtuturo. Wala siyang karapatang magturo. Minsan ay linapitan ako ng isang lalaki pagkatapos kong mangaral at sinabi niya, "Napakabigat ng iyong mga sinabi." Sagot ko naman, "Totoo, ako ay natutuwa sapagkat dumating ito sa iyo na napakabigat." Alam mo, may iba pang mga paraan upang ituro ang Biblia. Ang sinabi ko sa kanya, napagtanto ko agad na ang lalaki ay mataas ang pagpapahalaga sa pamantayan ng mga batas. Dagdag pa ng lalaki, "Alam mo ba, Pastor, na may iba pang paliwanag?" Sagot ko naman, "Oo, may pagkakataon na naisip ko na may iba't ibang paraan ang tao sa paglapit sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng pag-aaral ko ng maraming taon, dumating ako sa kapasyahan na ang tanging daan sa pagliligtas ng Diyos ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya." Ito ang sinabi sa Epesos, Kabanatang 2, Talatang 8, na ganito po ang ating mababasa sangayon kay Apostol Pablo. "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos." Ako ay mahigpit tungkol sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil ang salita ng Diyos ay matuwid at makapangyarihan, ako ay mahigpit sa katuroan na si Jesucristo ay Diyos, na siya ay anak ng Diyos, na siya ay ipinanganak ng Birhen, na siya ay gumawa ng mga himala, na siya ay namatay para sa akin, na siya ay muling nabuhay mula sa patay, na siya ay umakyat sa langit, at ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos, at ang buhay na Kristo ay muling babalik. Kaibigan, ako ay totoong naninindigan sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Pinagmasdan ko ang lalaki at sinabi ko sa kanya, "Kung gayon, sa palagay ko ay wala ng halaga ang makipag-usap sa iyo. Ngunit kung may iba pang pananaw, tinityak ko sa iyo na sinasayang mo lang ang oras ko." Kaibigan, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang sinabi ni Apostol Pedro. Ang sino may magsasalita ay gaya ng mga aral ng Diyos. Gayon din naman, meron ding mahigpit na mangmang. Ngunit ang bagay na nais kong sabihin ay kung ikaw ay nagtuturo ng Biblia at di mo tiyak na ito ay salita ng Diyos, ay huwag kang magsasalita pa. Ang kawalan ng pananampalataya ay kamangmangan at ito ay walang halaga. Ano mang gawain ay walang kapangyarihan, walang halaga at walang bunga, malibang ang tao ay nangangaral ng aral ng Diyos. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 5:6 na talata ng Kabanatang 33. "Kung ikaw ay makasasagot, ay sumagot ka sa akin. Ayusin mo ang iyong mga salita sa harap ko, tumayo ka. Narito, ako'y sa Diyos na gaya mo. Ako may nilalang mula rin sa putik." Hangad ni Job na may mamagitan sa kanya at sa Panginoon. Ang kabataang si Elio ay handang gawin ito. Ang sabi niya, "Ako'y ginawa sa parehong lupa na gaya mo." Nais niyang tumayo bilang tagapamagitan ni Job at ng Diyos. Malinaw na hindi siya ang taong iyon, ngunit ipinahayag ang malaking pangangailangan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tagapamagitan. Sa aklat ng 1 Timoteo, 2:5, ganito po ang sinasabi, "Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Hesukristo." Sa 7-9, ganito po naman ang nasusulat, "Narito, hindi katatakutin ng aking kakilabutan ni ang aking kalakhanman ay magiging mabigat sa iyo. Tunay na ikaw ay nagsalita sa aking pakinig at aking narinig ang tinig ng iyong mga salita na nagsasabi, 'Ako'y malinis na walang pagsalangsang, ako'y walang sala, ni may kasamaan man sa akin.'" Matagal nang nakinig si Elio sa mga naunang

talakayan at narinig niya na pinipilit ni Job na siya ay matuwid at walang sala, at ang may sala ay ang Diyos. Sinabi ni Eli o kay Job na nakahihigit ang Diyos sa tao at wala siyang pananagutan sa tao. Sa talatang 10 hanggang 12, ganito po naman ang sinasabi. Narito siya'y nakasumpong ng kadahilanan laban sa akin. Ibinilang niya ako na pinakakaaway. Inilagay niya ang aking mga paa sa mga pangawan. Kanyang pinupuna ang lahat ng aking landas. Narito, ako'y sasagot sa iyo. Dito'y hindi ka ganap sapagkat ang Diyos ay dakila kaysa tao. Naganap niya ang isang dakilang pangungusap na ang Diyos ay mas dakila sa tao. Ito ay isang payak na pangungusap, subalit ito ay dakila dahil napakaraming tao ang umaagaw sa lugar ng Diyos. Maraming Kristiyano ang nagsisikap sabihin sa iyo kung bakit ang ibang bagay ay nagaganap. Kung magsalita ang ibang tao ay para bang may pribado silang daan patungong langit, na nakukuha nila ang pinakahuling balita, nag-aalinlangan talaga ako diyan. Merong mga bagay na di natin naunawaan. Sa talatang 13, ganito po ang patuloy na ating mababasa. Bakit ka nakikilaban sa kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman sa kaniyang mga kausap. Dapat maunawaan ni Job na hindi kailangan ng Diyos na magulat kaninuman. Wala siyang pananagutan sa anumang grupo, nipunahin ang kahit na sino. Kaibigan, ang Diyos ay walang pananagutan sa akin o sa iyo. Hindi niya kailangang magbigay ng kasagutan sa akin. Wala siyang ipagsusulit sa atin. Maraming tao ang nagsasabi, bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa akin ito? Hindi ko alam, kaibigan, kung bakit. Ang alam ko, walang pananagutan ng Diyos sa sinuman. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa iyo at sa akin. Sinabi niya sa atin na magtiwala sa kanya. Hindi siya kailanman nangako sa akin na aalisin niya ako sa kadiliman. Ngunit ang sinabi niya, ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking mga kamay at pangungunahan kita paglabas sa kadiliman. Hindi siya nangako na ipapaliwanag ang lahat sa atin. Ang hinihingi niya ay magtiwala tayo sa kanya. Sa kabanatang 33, talatang 14 at 15 sa aklat ng Job ay ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Diyos ay minsang nagsalita, oo, makalawa, bagamat hindi pinakikinggan ng tao. Sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao sa mga pagkakatulog sa higaan. Dapat nating kilalanin na dahil meron na tayong kompletong Biblia, hindi na natin kailangang magtiwala sa mga panaginip. Subalit sa aking palagay, sa mga lugar na di pa naririnig ang mabuting balita, ang paraang ito ay ginagamit pa rin ng Diyos. Sa talatang 16 at 17, ganito po naman ang sinasabi. Kung magkagayoy ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao at itinatatak ang kanilang turo upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang kapalaluan sa tao. Ang problema kay Job ay meron siyang malubhang sakit. Ito ay kanser na espiritual. Ito ay ang pagiging palalo. Nakikita mo rin ba ito sa iyong buhay? Dahil sa ating kalagayan, tayo ay kailangang gumapang sa lupa, magsuot ng sako at maglagay ng abo sa ulo. Ang ibig sabihin ay magkaroon tayo ng kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Sinabi dito ni Elio na ang Diyos ay nagtuturo sa tao sa pamamagitan ng pagtutuwid o disiplina. Ang maling paliwanag ni Job ay isang simpleng bagay lamang. Hindi niya naunawaan ang katangian ng Diyos, kaya hindi rin niya naunawaan ang pakikitungo sa kanya ng Diyos. Ngunit pinakitunguhan ng Diyos si Job, ngunit hinahanap ng Diyos kay Job ang kapakumbabaan. Nais ng Diyos na alisin ang kayabangan sa buhay ng tao. Si Job ay isang mabuti at dakilang tao, ngunit nasa kanya ang pagiging

0: makasarili at palalo. Ito ang pangkaraniwang kahinaan ng maraming anak ng Diyos ngayon. Ang kapalaluan ay nagahari sa kanilang pagkatao. Halimbawa, nagagalit tayo kapag may pumupuna sa atin. Hindi inihiwalay ng Diyos ang kanyang paningin sa mga matuwid. Tayo ay nasa kanyang mga kamay at nasa ilalim ng kanyang patnubay. Nasa atin ang hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos. Kailangan lamang ay ganap tayong magpasakop sa kanyang kalooban at kapangyarihan. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 29 at 30. Narito ang lahat ng mga bagay na ito ay gawa ng Diyos, makalawa o makaitlo sa tao, upang ibalik ang kanyang kaluluwa sa hukay upang siya'y maliwanagan ng liwanag ng buhay. Madalas tinuturoan ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pagtutuwid. Ginagamit niya ito upang iligtas ang kaluluwa ng tao patungong hukay. Sa talatang 31 hanggang 32 ay ganito po naman ang ating mababasa. Pansinin mong mabuti, O Hope, dinggin mo ako, tumahimik ka at ako'y magsasalita. Kung ikaw ay may anumang bagay na sasabihin, sagutin mo ako, ikaw ay magsalita sapagkat ibig kong ariin kang ganap. Kung hindi, dinggin mo ako, tumahimik ka at tuturuan kita ng karunungan. Nais pa rin ng Diyos na ipagpatuloy ito sa mga mananampalataya ngayon. Dapat nating isaalang-alang ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 12, talatang 3-5 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat dilidilihin ninyo iyong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang huwag kayong magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabuo ang dugo na makipag-away laban sa kasalanan. At inyong nilimot at iniaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan. At bigyan ng pansin ang talatang 11 sa kabanatang 12 sa aklat ng Hebreos na ganito po ang sinabi, lahat ng parusa sa ngayon ay tela man din hindi ikaliligaya kundi ikinalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Merong tatlong pamamaraan kung paano natin haharapin ang parusa ng ating Ama. Una, maaari nating hamakin na parabang ang kamay ng Diyos sa kanyang tinig ay wala doon. Maaari nating baliwalain ang Diyos. Ang pangalawa, maaari tayong panghinaan ng loob dahil doon. Kapag ginawa natin iyon, ito ay isang tunay na pagkatalo. Naranasan ni Hope ang dalawang ito. Ngunit dapat ba nating italagang gawin iyon? Ang pangatlo, dapat tayong magsanay sa mga bagay na ito upang ito ay magbunga ng katuwiran sa ating mga buhay. Hinahayaan ng Diyos na tayo'y makaranas ng hirap upang makalapit sa Kanya at Kanyang dinidisiplina ang bawat anak na tinatanggap niya. Iyon ang dakilang layunin sa likod ng lahat ng nangyayari kay Hope. Gagawin ng Diyos na ang lahat ng mangyayari ay maging mabuti sa huli. Ngayon ay patuloy po nating alamin ang iba pang sinabi ni Elio sa kabanatang 34. Pansinin po natin na sa kanyang kapanahunan, siya ay may tunay na kaisipang pang-espiritual. Kanyang ipinagtanggol ang Diyos sa bagay na ito. Magpahanggang ngayon ang Panginoon ay may maliwanag na layunin sa buhay ni Hope. Ang pangyayari sa buhay ni Hope ay hindi parusa dahil sa kasalanan, kundi isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at katapatan sa Diyos. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 10 talatang 13 sa aklat ng 1 Korinto na ganito po ang kaniyang sinabi. Walang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kung ipinakita lamang ni Job sa kanyang mga kaibigan na ang Diyos ay may ginagawa sa kanyang buhay, hindi sa diwa ng pagpaparusa sa kanyang kasalanan, kundi upang gamitin ng Diyos ang lahat ng mga ito na instrumento sa pagtatangkang alisin ang kayabangan sa kanyang buhay at ibaba siya upang doon siya magtiwala sa Diyos. Kung saan ay doon siya makatugon katulad ni Samuel na nasusulat sa Unang Samuel, 3:10. Sinabi po ni Samuel nung mangusap ang Diyos sa kanya, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Si Job ay masyadong abala sa pagtatanggol sa kanyang sarili na hindi niya nakita na ginamit ng Diyos ang mga pangyayari. Ginamit ng Panginoon ang tao, ginamit niya ang buhawi, gayon din ang unos. At mismong si Satanas ay kinasangkapan din ng Diyos upang ipadama kay Job ang masaganang biyaya at pag-ibig ng Panginoon. Ang habag ng Diyos ay tunay na naihayag at ang kanyang pag-ibig ay naipadama. Hindi ito naunawaan ni Job at ang kanyang mga kaibigan. Dapat nating kilalani na ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Tayo ay nasasaklawan ng mga tao, mga bagay at mga pangyayari at nagiging saligan ito ng ating buhay upang maging matatag sa piling ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay na higit na mataas kaysa sa ating kalagayan, sa halip ay mas mababa sa mga ito. Ang ating kalagayan ang susukat sa atin. May isang kahangahangang anak ng Diyos na kaibigan at kabalikat sa ministeryo. Lagi niya akong binibiro at sinasabi na ang problema ko raw ay nabubuhay ako sa ilalim ng kalagayan at hindi nabubuhay sa ibabaw nito. Sapagkat siya ay nagbibiro, ang kanyang sinabi ay totoo. Sa katunayan, pinahintulutan ng Diyos na ako'y magkaroon ng mga karamdaman. At sa ngayon ay alam ko na ang layunin ng Diyos. Huwag kayong magkamali ng pangunawa sa akin, sapagkat nais ko rin na gumaling at magkaroon ng lunas ang aking kalagayan. Subalit ang kalagayan ito ay ginamit ng Diyos upang lumago ang aking pananalig. Kung hahayaan natin ang ating mga kalagayan, ang siyang mamagitan sa atin at ang Diyos, ay mawawala sa atin ang presensya niya. Tayo ay nakaranas ng kabalisahan at kabiguan sa halip na kapayapaan ng ating kaluluwa at hindi natin nararamdaman ang kanyang pagiging ama sa atin. Tayo'y nagiging balisa, walang tiyaga, bugnutin at palahanap ng mali. Lumalayo tayo sa Diyos at nawawala ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi na natin nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa ating mga kalagayan. Sa lahat ng pagkakataon, nais niya na tayo ay magbalik loob sa Kanya, na may basag na puso at mapagpakumbabang kaisipan. Ito ang paraan ng Panginoon na kung saan siya ay patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pagbubulay at pag-aaral sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Ngayon po ay lumalapit kami sa iyo. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong mga salita sapagkat ikaw ang Diyos naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, ang bawat pangyayari sa aming mga buhay. At ang mga pangyayaring ito, Panginoon, kami po'y naniniwala na meron kang mabuting layunin sa bawat isa sa amin. Dalangin lamang po namin, Panginoon, ay huwag mo po kaming pabayaan. Bigyan mo po kami ng sapat na kalakasan at tatag upang sa gayon ay aming mapagtagumpayan ang lahat ng mga pangyayari. Panginoong Diyos, amin pong idinadalangin sa oras na ito ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoong Diyos, sa anumang kanilang kalagay at pangangailangan. Abutin mo po sila ng iyong mga kamay. hindi ka napakalayo, Panginoon Diyos, upang matugunan mo ang pangangailangan at kalagayan ng bawat isa sa kanila. Panginoon, kung meron silang mga taglay na mabibigat na suliranin at mga pasanin, ang sinabi mo'y magsilapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Dakilang Ama, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, sapagkat Ikaw ang Diyos naming hindi nagbabago. Pagpalain mo rin ang mga kapatid, Panginoon, naming kasama sa gawaing paghahayag ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, batid mo rin ang kanilang mga pangangailangan. Itinataas ko po sila sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat meron kang layunin sa lahat ng mga pangyayari. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin ko ang may mga karamdaman sa tahanan o sa pagamutan. Panginoong Diyos, idinudulog ko sila sa iyo. Ano man ang kanilang mga pangangailangan sa oras na ito, sa iyong pangalan ay akin pong ipinapanalangin na tumanggap sila ng katugunan. Kami po'y umaasa at nananalig. Ito yung tutugunin sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: This story of Jonah is about God pursuing his disobedient servant. What he did with Jonah, he still does with us. He corrects and disciplines us because he loves us.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Jonah, the Runaway Prophet, next time on Turning Point.
4: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
3: Every song has a story. It's like a frame around a picture. That story can help you understand and see the beauty in a fresh way. I'm David Wolin. Join me on the next Haven today as we take a look at the hymn, Be Still My Soul, and the stories behind it in a series called The Story Behind the Song.
4: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
5: 702 DZAS FEBC Radio TV.

mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue, at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila, at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat, ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap,
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan,
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin,
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Isang mabiyaya at mapagpalang gabi po mga kaagapay, pagkakasyam at kalahati na po ng gabi sa inyong mga talapihitan o kaya ay gamit ang inyong mga social media apps like Facebook Live and YouTube. Kami po ay patuloy po ninyong napapakinggan. Salamat po sapagkat umaga, tanghali hanggang gabi. Hindi po kayo nagsasawang sumabay-bay mga kaagapay, anuman po inyong ginagawa, whether nag-multitask o ginagawa niyo po kaming backgrounder o kaya naman sa iba ay papunta ng trabaho, driving elsewhere o kaya papauwi galing halimbawa sa bakasyon dahil nag-overstay dahil nabiten itong mga weekend getaways o extended family vacation. Please know that we're very thankful and we appreciate your time being with us tonight. Alam niyo naman po ano, sa panahon na ang mga mental health issues ay talagang rumaragasa at napakarami mga banta sa ating mga mental wellness at wholeness. Kaya ang programa po natin na Counseling on Air o Heartline ay patuloy pong sumasa inyo, no, upang sabihin sa atin na merong pag-asa at meron tayong mga matatalinong pagpipili upang pangalagaan ang katawan, ang ating kaisipan, mga damdamin, pagtugon at mga pagsasaalang-alang ng mga bagay na importante sa Panginoon at importante rin po sa atin. On behalf of Amara Counseling and Training Center, this is Pastor Arch De La Cruz at sumasa inyo po, no, bilang isang kaagapay nakaramdam ng pribilehiyo na makapaghatid, no, na isang natatanging specialized ministry sa pamagitan ng Counseling on Air. At sa gabi pong ito ay special not because kung kayo po ay nasa Facebook Live ay hindi nyo po nakikita si Dr. Alain ngayon sapagkat he is on a mission na providing psychoeducative works elsewhere ay hindi po ito mapipigilan upang patuloy tayong makapaglingkod, no? Again, on behalf of Amara, thank you po for joining us this evening. My hope and prayer is that yung halos isa't kalahating oras sa pagsasama po natin ay maging makabuluhan. Hindi ko na po papatagalin ang aking introduction sapagkat excited po for the first time ang isang kaibigan ko na bagong kaibigan actually na makasama po sa programang ito na sabi niya ay hindi na bago sa kanya ang ganitong klaseng works o ministry sapagkat years ago ay meron na rin siyang ganitong klaseng karanasan doing this radio. Gusto ko pakilala po sa inyo mga kaibigan ang isang special guest, psychometrician si Vincent James Manalo. Yan. So, good evening, BJ. No? I call you BJ.
3: Magandang gabi po, Pastor.
2: Mm-hmm.
3: Magandang gabi mga kaagapay. Medyo kinakabahan naman. Pero masaya naman po tayo na makapag-ministry at makapag-bahagi ng karunungan po na binigay ng Panginoon.
2: Mm-hmm. Ayun, napaka-humble. Habang pinapakinggan kita at nakilala kita bago tayo umereha, no? Naalala ko yung very first time ko mag-guest sa radio nung nasa Karuhatan Grounds pa, yung FEBC.
3: Mm-hmm.
2: At alam ko yung feeling ng kaba na may halong excitement. Tama ba?
3: Oo, parang mag-guest nga po. Pero salamat po, Pastor Archie, mm-hmm, dahil sa pag-imbita. Parang naging bang magkibigan na talaga. Malapit na nga po kitang makuha ang ninong.
2: Ay, lakas ang tao.
3: Pero salamat po sa Panginoon at salamat po sa buhay ni Pastor Archie.
2: Mm-hmm.
3: And isang pribileheyo po ang maimbitihan sa gawain ito.
2: Oo, specialized ministry, ano? At baka po nagtatanong, sino ba yung naimbitihan ni Pastor Archie? Alam niyo mga kaagapay, of course, pinagpe-pray talaga, pinag-iisipan namin ni Doc Alain at of course on behalf of Amari, mga anyahan natin kasi layunin namin na mag-concentrate, mag-capitalize sa introducing, no, psychospirituality sa ating mga mental health works, integrating psychology, psychiatry, and kasama itong pag-uusapan natin sa gabing ito sa ating mga biblical, mga spiritual at mga theological framework of understanding itong ating trabaho. Si BJ Manalo, ano, Ceballos,
3: actually po middle name ko yung Manalo,
2: Manalo
3: Ceballos.
2: Ayun, so si BJ Ceballos po ay isang registered psychometrician, okay? At isa po siyang dedicated educator sa larangan po ng psychology and social sciences. Yan yung hinahanap po natin eh. Kristiyano, deeply involved sa ministry, pero may mga expertise o capitalization o specialization sa larangan ng psychology at mga social sciences. Kaya nga po yung psychoeducative works at psychospiritual approaches sa ating pong ginagawa ay nagiging ano po natin, nagiging focus o highlight. Sa kasalukuyan, siya ay nagpa-part-time na nagtuturo sa Batangas State University sa Lipa Campus. At dito ka na ba nag-graduate?
3: Yes po. Mm-hmm. Sa BSU Lipa, Batangas State Lipa.
2: Oh, ay maraming ibang branches ang Batangas State University. Ibang lugar sa Batangas.
3: Opo. Yun po, sa Batangas State University Lipa ako na nakagraduate. BS Psychology.
2: Okay. So, ikaw nagtuturo sa Lipa, sa BSU, sa Lipa Campus, under the College of Sciences, Technology, and Communication.
3: Opo.
2: O, sakto, nasa communication tayo ngayon, ano?
3: Actually, tatlong school nga po.
2: Tatlong school? Ah, mayaman to, mga kaagapay. Pero, isabihin, yung teaching is very integral. Gusto mo talagang nagtuturo, din nag-i-impart ng iyong kaalaman, humahasa ng kaisipan.
3: Actually po, pagdiatanong ako kung gusto ko daw mag-opisinas, kasi alam naman po natin, ang psychology, parang one of the most flexible course in the Philippines. Mm-hmm. Ibig sabihin, pwede kang pumunta. Pero, tanong ako kung bakit ayaw ko sa ibang industry sa opisina. Hindi ko po gusto yung ano, yung maghapon nakatayo. Parang gusto ko lagi may kumakausap ng mga kabataan, ng mga tao. Mm-hmm. And parang I'm into teaching po talaga. Parang yun yung trabaho na hindi ako napapagod gawin. Or kung mapapagod man po ako, masarap yung pagkapagod na yan.
2: Makabuluhang pagkapagod.
3: Para pong ganun talaga.
2: At sabi rin sa iyong sa iyong profile, ano, ikaw din ay deeply involved sa dalubhasaan ng lungsod ng Lucena.
3: Yes po, I'm a social science faculty naman po doon.
2: Ilan taon ko na, if I may ask, no? At mga kaagapi, pakinggan yung kanyang edad, pero siya po ay taken na. Ilang edad, ilan taon ka na ngayon, Vijay?
3: Next question po.
2: O nga naman. Alam ko sa mga babae na ayaw nila ng ganung katanda.
3: I'm 19 years old po. Dati.
2: Dati.
3: Dati.
2: Years ago.
3: Pero I'm 28 years old na po,
2: 28.
3: Pastor.
2: Nasa
3: medyo, ano na.
2: ang tawag ko dyan dati, when years ago din, yung kasalable age.
3: Kasalable.
2: O, kasalable.
3: Malapit lang, nasa dulo na ng young adulthood.
2: Alam mo, weeks ago, ano, I was telling a parang audience, sabi ko, meron dalawang uri lamang ng tao sa mundong ito. Una, yung mga kasal na. Pangalawa, yung mga matatalino.
3: Oh.
2: Oo.
3: Alam mo, pagkakaiba nila. So, ibig sabihin yun.
2: Either you are kasal or hindi ka pa nagpapakasal kasi pinipili yung maging matalino.
3: Ibig sabihin, matalino pa po tayo. No?
2: Matalino ka pa. Na yun po ay joke lang, mga kaagapay. Baka ma-offend naman yung ating mga ano-ano. So, mga tagapakinig, gusto ko lang po sabihin na ang ating pong resource person sa gabing ito ay galing pa po ng Quezon. Saan exactly sa Quezon ka naka-base ngayon, Vijay?
3: Actually po, Sariaya, Quezon. Mm-hmm. Pero yung pagkasariaya po namin, malapit sa lahat, gitna ng lahat.
2: Okay.
3: Sariaya, boundary ng Candelaria. Kaya malapit kami sa Candelaria. Tapos malapit din kami sa Batangas, San Juan, Batangas. So parang medyo Batanggenyo na din po ako. Parang mixed culture na.
2: May punto ba mataga Quezon?
3: Since parang mixed culture na din po ng Batangas, parang medyo malapit na din
2: may
3: sa Batangas.
2: May punto din ba? Halimbawa.
3: Ano ga?
2: Pero walang eh. Ganun.
3: May ganun din po eh. Kasi halos Batanggenyo na din po talaga kami.
2: Ang ganda na. Ang Sariaya pala, boundary siya.
3: Yung sa barangay po namin.
2: Sa barangay ninyo. Parang dalawang hakbang lang eh. Iba. Hindi
3: kaya po, yan. Gitna kami, malapit sa lahat.
2: So, ikaw graduate ng psychology sa Batangas State University. Tapos, you are currently completing your master's in clinical psychology. Mm-hmm. Kasalukuyan.
3: Apo.
2: So, you're planning to get married. Lord willing, ina-announce ko na po ito. Ano? Kasi sabi niya kayo nakukunin ako. No? Tapos, we're friends at nasa ganung edad. No? At kasalukuyan mo, tinatapos yung MA mo to become a clinical psychologist sa Southern Luzon State CLSU. This is ano ba
3: yung
2: sila? SLSU. Southern Luzon. Okay. SLSU.
3: Lokban po, Quezon.
2: Lokban naman. Oh, longganisang naisip ko kagad.
3: Sarap po,
2: bakit
3: no?
2: Ba, no?
3: The garlicky.
2: The garlicky. Oo, ang sarap.
3: Garlicky.
2: At saka yung perfectong suka na maanghang.
3: Sarap na po.
2: Ako, alam ko po, mag-aalasis na po at bawal na pong kumain sapagkat hindi po ideal na kumain bago kayo matulog, mga kagapay. At kung tinatanong nyo po kung Christian ba o believer din ang ating resource speaker, yes po, siya ay kasalukuyang aktibong dumadalo at isang Bible teacher sa The Redeemed Assembly of Christ International Incorporated sa Sariaya, Quezon din. So again, that's a little introduction. Who is our resource person? Si BJ Sebastian. At again, welcome on behalf of Amara sa ating episode sa gabing ito. BJ, I know that this is your first time at may mga viewers tayo, may mga listeners who are equally excited as you na gusto lang mabati mo sila at proud sila na ikaw ay napapakinggan over 702 DZAS, FEBC Radio TV Agape ng Sambayanan at sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. But ito yung pagkakataon na batiin mo sila ngayon.
3: Ayan, ito na po yung hinihintay ng ng marami. So, syempre po, binabati ko po yung mga churchmate ko, no, mm-hmm. sa Redeem Assembly of Christ International Incorporated. Actually, madami pong branch, pero yung local mm-hmm. church po namin sa Barangay Manggalang Kiling. So, binabati mm-hmm. ko po sina Pastor Larry Ordellano, si Pastora Jean Ordellano, at sa lahat po ng local church ng Redeem Assembly of Christ International Incorporated. Yan. So, magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Mm-hmm. Wala bang special sa mga nababatiyan?
3: Kasi po, since binanggit na din po ni Pastor Archie and na-meet na din naman po niya. Yeah. Binabati ko po ang aking special someone, si Liza. Hello. Alam ko nakikinig ka ngayon dahil inaabangan mo to.
2: Hindi ba siya manonood? May kinig lang siya.
3: Happy anniversary. Happy 3 years anniversary bilang girlfriend and boyfriend
2: today
3: po kami.
2: Yes, September po. 21.
3: Yes po. Kaya
2: oh, wow.
3: Sakto po.
2: That pala, andito siya. No? Dalawa pala kayong guest ko dapat, no? At pag-uusapan natin, love usapang life. Puso, hindi pala mental. Or the stress in the relationship. Oh, anyways. So, happy 3 years anniversary. Third anniversary sa inyo, BJ and Liza. At what a perfect chance to be doing this radio ministry. At you're being remembered. And I rejoice with the gift of love and relationship that you have been sharing. And more years to come, Lord willing. At ito ay mauwi sa, sabi nga nila ay lalagay sa tahimik. Kung tahimik. Grabe yung exemption.
3: Medyo maghanda na din po kayo ng pastor.
2: Biro lang po. I know. Mga kagapay, mga kaibigan, kung kayo po ay bagong tutok, welcome po sa programang Heartline. Heard over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig City. At sa gabi pong ito ay tampok po ang Amara Counseling Center at featured po natin ang isang registered psychometrician na nagtatapos ng kanyang Master of Arts in Clinical Psychology upang magpatuloy na magpakadalubhasa sa larangan ng pagtuturo at pag-provide advocacies on mental wellness and wholeness, especially sa panahon pong ito. Hatid po namin sa inyo ay halos at kalahating oras ng usapang puso, mental wellness, mga day-to-day experiences, mga stressful engagement kung minsan sa loob ng tahanan, sa paaralan, sa mga workplaces. At nanais po namin na kayo po ay maging aktibong kabahagi po ng ating episode sa gabing ito sa pamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga katanungan. Okay? So, you know the drills, mga kaagapay. Maaari po kayo mag-message po sa amin ang inyong mga feedback, responses, mga questions sa ating pong Facebook page. Ito ay 702DZAS-RadioTV. Sigurado po ako, karamihan po sa inyo ay nagpa-follow na rito at nakakapagpadala na rin ang inyong mga mensahe. Please send us your questions o kaya po ay mag-text sa 0916-296-6620 at 0999-223-5671 sa mga Globe and Smart users. At BJ and I will be very happy to accommodate yung mga katanungan po ninyo at susubukan po nating sagutin yan ayon sa ating makakaya. Nagpapasalamat po kami sa mga kakaibigan po natin dito sa studios na at nagiging posible po ang ating broadcast. So shoutout po sa production staff at sa mga broadcast engineers natin diyan sa Bukawi Transmitter site at nagiging very clear po ang ating pag-broadcast sa gabing ito. At bago po natin basahin ang unang katanungan ay gusto po mag-shoutout sa ating mga kaibigan sa Christian Gospel Church ng Bagong Barrio, Caloocan City. Lalo na po kay Pastor Dado Castillo, ang aming leader lead pastor, at yung mga regular listeners po natin diyan sa Bagong Baryo, kundi si Ate Eden Salta, si Tenten, si Kuya Bilyong, at saka si Lita Alfonso, na regular listener po natin. Shout out of blessings, peace and good health po sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya. At ganun din kay Ate Mirna Deximo, dyan po sa bandang Malolos Avenue, Bulacan. At maging kay Ate Nursing mula po sa Panipuan United Methodist Church, dyan po sa Mexico, Pampanga, pinabati ko po kayo. At si Yuri, tsaka si Ate Fe Magpok, na namimiss ko na sa church. I hope to see you very very soon sa atin po mga gawain dyan po sa Christian Gospel Church, Bagong Baryo. Okay, BJ, are you ready for the questions for tonight?
1: Opo.
2: Gusto ko yung nag-isip
3: pa. Parang na-starstruck ako kasi dati nagpapabatoy lang po ako kay Pastor Archie. Ngayon, parang
2: kasama na. Kasama na. Alright. So, sabi ng ating listener, hello po Heartline. Please educate us. Oy, bagay ito sa'yo. Ano po ba ang eksaktong ginagawa ng mga psychometricians at sa paanong kaparaanan kayo nakikipagtulungan sa mga psychologists, psychotherapists, at psychiatrists? Nagpapayo din po ba kayo? Sa case po ninyo, bakit ito po ang napili ninyo? Ang ganda ng tanong. Ayan. Cluster of question.
3: Parang unang tanong pa lang po. No? Parang pambigat na. Pero maganda po siyang tanong. Mm-hmm. Actually po, kumbaga, ito po yung panahon na kung may... Ito yung panahon na more than sa kung ano mang panahon, mm-hmm. talaga yung kailangan natin ng mga future ng mental health practitioner.
2: Right.
3: Para pong ganun. And maganda pong tanong na i-distinguish... kung paano ba i-distinguish yung kung ano ba yung psychometrician, kung ano ba yung psychologist, kung ano ba yung psychotherapist and psychiatrist.
2: Ano. Right.
3: So, unang-una po, lagi ko pong binibigay sa mga estudyante ko na analogy kung ano yung psychometrician. Parang think of na, halimbawa, kung sa may medical field, kung meron pong medtech, if you're familiar, kinukunan po tayo ng dugo, kinukunan po tayo ng, halimbawa, nilalaboratory tayo, tapos doon ina-assess yung kung ano yung sakit natin. So, ganun ko po lagi hinahalintulad kung ano yung trabaho ng psychometrician. Ang psychometrician, so ganun po, nagkakaroon tayo ng psychological assessment, nagkakaroon tayo ng mga psychological tests na base po doon sa hindi lang po psychological test kundi sa assessment, interview, and kumbaga masusi po ano, holistic na pag-alam or pag-assess sa isang tao, at doon po nalalaman kung meron po bang mental health disorder yung isang tao. So ibig po sabihin, hindi lang basta, hindi lang po kumbaga simple yung pag-assess. Kaya po yung ibang mga nagse-self-diagnose, ano po?
2: Oo.
3: Talagang yun dapat hindi po magkaroon ng self-diagnosis dahil po masusi yung pag-assess sa isang mental health disorder. At kung tatanungin niyo naman po kung ano yung pagkakaiba ng sa psychologist, si psychologist po yung gumagamit ng lahat ng mga result doon sa report na na-assess ni psychometrician. Yun po. So, para siyang pinaka-doctor, kung ihalin tulad po natin sa medical doctor. And then, yun po. At ito na po yung palaging tinatanong din ng ating mga kaagapay. Kung ano po ba ang pagkakaiba ng psychologist sa psychiatrist.
2: Correct. Sige nga, please educate natin ang ating mga kaagapay.
3: Ayan. Pero, ayan, sige po. Ang psychologist po, siya ay more on psychotherapy, more on... yung counseling po, yung tinatawag natin yung talk therapy. So hindi, parang ang pinaka common ano po nila pagkakaiba, psychologist po is hindi talaga sila pwede or ina-allowed na magreseta ng gamot. Lalo po dito sa atin sa Pilipinas. Samantala po ang psychiatrist, yan, so kasi medical doctor po sila, they are trained to reseta, para po magbigay ng reseta. At kumbaga, so yun po yung major na pagkakaiba nila. Ayun, yun po basta.
2: O nga, no? So, ibig sabihin, may mga specific functions, no? Ang mga psychometricians, mga psychologists, psychotherapists, counselors, and psychiatrists. Pero they parang nag-coordinated. Hindi ba? Parang may pagka-interrelated, they use yung expertise ng isa para makapag-efficiently function yung isa. Parang ganun ba? At parang ang maganda yung illustration mo ano, sa mga doktor, para may pagbasihan ng kanilang tamang diagnosis, kailangan may mga basihan, may mga testings. Kung sabi mo kanina, mga medtech na gumagamit ng mga blood analysis at yung mga halimbawa ay mga leak fluid sa katawan, ay ganun naman trabaho din ng mga psychometricians na ga-administer ng mga tests.
3: Yes po. Kumbaga, tama po yung sinabi ni Pastor. Baka po may magtanong kasi, sino po ang dapat namin lapitan? Mas lalapitan po ba namin ang psychologist or ang psychiatrist? So, tama po yung sinabi ni Pastor na dapat magkatulong po, no? Kumbaga integrative, mm-hmm. no po. Kumbaga ay may lens ng psychiatrist, may lens din po ng mga psychologist. Mm-hmm. Ito po, kumbaga it's magkakatulong dapat ano po sa pag-treat sa mental health, mm-hmm. ano, pagtulong po sa mga kumbaga nabibigatan, ano, para pong ganun.
2: Mm-hmm. At may mga ano na parang may mga boundaries din pala, ano, na hindi mo pwedeng i-assume yung trabaho ng isa kasi hindi ka naman talaga concentrated doon o nag-specialize doon. So yung mga disciplines po ng mga psychologists at psychometricians at psychiatrists ay may mga boundaries din, no? At yung parang isang collaborative, ano? Sabi mo kayo na integrative, collaborative, at nagko-complement, nagko-compensate with each other's strengths at mga limitations ay isang bagay that pinapaliwanag natin sa gabing ito. Ang ganda ng tanong niya, ano, what led you to choosing ano say to being a psychometrician? Ano ba nag-inspire sa'yo, if I may ask?
3: Ayan. So actually po, hindi yun yung first course ko dati. I'm engineering dati.
2: Oh, layo ah.
3: Tapos po, for your information, ano po, ako po ay nag-engineering talaga dati. Mm. Then pagkatapos nun, nag-medtech ako. Oh. Tapos pagkatapos po, saka pa lang po ako nag-psychology. Kasi po talaga, gusto ko po yung maging medical doctor. Mm. Pero hindi po pinalad. Mm. And kumbaga ay ang mas kalooban po ng Panginoon ay ito pong aking larangan na tinatahak ngayon. Mm. Ano po, ayan. And kumbaga years ago talaga pong nabivisualize ko na kasi madalang po eh yung mga psychology ang major na Kristiyano sila. Okay. Sobrang dalang. Kaya naisip ko po na kung meron mang kung kailangan mag-integrate ng psychology, dapat yun yung mga Kristiyano na ma-impluwensyahan natin na ng biblical perspective yung mundo po ng psikolohiya na at least pag-integrated po sila ang silang dalawa. Kaya po parang na-visualize ko years ago yung ganong mga bagay. And ngayon po parang binibigyan sa akin ng Panginoon na binibigyan ako ng karunungan, lalo yung tinutupad sa puso ko, nilalagay po sa puso ko ng Panginoon.
2: Oo, ang sarap-sarap paking ganun. Not because ako isang pastor, kasi BJ, if I may share also, napakadami kong na-encounter sa aming counseling center sa Amara na yung may mga Kristiyano na may mga mental health issues sa kanilang anak, asawa, o para sa kanilang sarili, ano, kung may pagkakataon na pumili sila ng Christian counselors, Christian psychologists, Christian psychometricians, yun sana. Kasi niniwala sila na yung wisdom, yung favor ng Panginoon. Of course, may mga magagaling tayo na hindi pa believers, no, ng mga professionals. Pero kung may chance lang sana na parang may mga Christian professionals sa mental health field, yun yung pipiliin nila. Kaso tama ka eh, no? Konti lang. Hindi pa ganun kadami. Yung actual bilang ng mga, bawa, child psychiatrist, mga psychologists,

0: psychologist, kulang pa rin kung yung datos ng dami na nangailangan ay kulang na kulang pa rin, may shortage pa rin. E lalo na yung mga Christian professionals, hindi ba? So you recognize na merong need for that, especially sa among the fellow Christian community, evangelical community, at nagtumugon ka no sa isang panawagan ng generation natin to have more Christian professionals sa larangan ng mental health.
1: Yes, that's correct po, Pastor. Mm-hmm. Kumbaga ay parang gusto, yun yung goal ko, parang yun yung vision ko na binigay sa akin ng Panginoon. And hopefully na magampanan ko po yan, parang ganun. Mm-hmm. And nung nalaman ko din po si Pastor Archie na guidance counselor tapos pastor, mm-hmm. and then na-amaze din ako na may ganun pala, and natuwa po ako yan.
0: Yeah, thank you. Nagpapasalamat tayo dyan. Kasi kami sa Amara din, may mga katulad mo, may mga first courses, bachelor's courses din tayo. Okay, marketing management. Ang layo sa theology at seminary life. And then eventually, counseling. Ano, si Doc Alin is an engineer, licensed engineer. No, sila, Miss Marcia, ganyan. Sila, si Miss Rachel ay isang accountant, a CPA.
1: I think diba? Taga Batangas din po si...
0: Oo, si Doc Alain, si taga Batangas, Rosario, Batangas, no?
1: Naririnig ko.
0: Oo, tapos si Kuya Eugene, no? Isang businessman, isang nasa commerce, and then eventually he pursued seminary life and became a licensed counselor as well. So, yung sharing po ni BJ ay hindi po kaiba sa mga karanasan po ng ating mga kagapay, kasi yung nag-e-explore, no? Dahil nung mga panahon na yun, wala pa talagang career counseling. Kung ano lang yung in-demand, ano yung gusto ng nanay mo kuminsan para pagbigyan, o merong sponsor mula sa Canada o US, supportahan ka para kunin ng isang pre-med course like nursing, o diba, o medtech. Tapos eventually, kagaya mo, pangarap maging doktor, pero nauunsyami. Gusto ko yun. O kaya parang nadadivert kasi si Lord, may ibang gustong plano. Pero ang nakakatawa dito, BJ, you will have to agree, hindi naman nasayang yung panahon na ikaw ay kumuha ng kursong engineering, pre-med course, hindi ba? Would you agree to that?
1: Correct po. Humaga-aida. Kahit na hindi yun ang kinalagyan kong huling course, pero hindi man po yun nasayang, dahil doon po ako parang dinirect ng Panginoon. Doon ako tinuruan ng Panginoon na doon ako parang tinuwid ng Panginoon yung landas ko. Parang ganun po. And ngayon po, upuloy ginagamit tayo ng Panginoon.
0: Alang sinabi mo, ginagamit tayo ng Panginoon. Walang nasasayang. In the economy of God, nothing is ever wasted, mga kagabay. Sa permissive will ng Panginoon, meron tayong mga sariling diskarte na gusto nating isagawa. Pero si God, no, gustong nakikialam siya eh. He is doing something sa mga affairs at mga engagements natin para hanggat maaari, mga ibabaw pa rin yung kanyang kalooban na kailangan natin tupdin. Even sa pagpili ng kurso at yung mga life choices, hindi ba? Kung kaibigan niyo po siya at Facebook friends po kayo, you know that VJ is also an in-demand lecturer. You're doing psychoeducative works, hindi ba?
1: In-demand.
0: Oo, ito kasi talagang in the body of Christ, sa academe, no? Yung passion mo na makapagturo to duplicate yourself and to promote yung kahalagahan ng mental health awareness and wellness is such a gem ngayong mga panahon na to. Parang ang tanong niya sa pangalawang ng bahagi ay, nagka-counsel din ba kayo? Ayan. Sa pagbigay mga psychometrics, no? At least in your personal experience, do you also provide counseling or advice giving?
1: Ayan. So based po sa kasi po meron tayong body sa parang PRC body, based po dun sa law na nakalagay, psychometrician is must be supervised always by a psychologist, parang ganun. Pero ang ginagawa po namin, hindi po kami required magbigay ng counseling or intervention, pero pwede po kaming mag-psycho-educate, yun, psycho-education, yun. The general tips, yan, ano po yung the recommendation kung ano po bang pwedeng gawin ng isang mga taong nahihirapan sa may mental health struggle, for example, no? Hindi po kami pwedeng magbigay ng intervention na ito na yung gawin, kasi pang psychologist na po yun, no? Pero hindi po ibig sabihin na hindi kami makakatulong, kagaya nga po ng sabi ko kanina, pwede po kami magbigay ng psycho-education para mas maging aware po, yan, yung client sa nararamdaman niya or sa pinagdadaanan niya. And pwede po din namin siyang i-refer sa tamang psychotherapist, sa tamang guidance counselor, and sa tama pong mga psychologist or psychiatrist kung kinakailangan po. So,

0: ay helpful yan na maging basehan upang tukuyan anong gagawin natin ngayon. Di ba?
1: Yes po.
0: At mga test ay nabibili, di ba?
1: Yes po, hindi akala niyo po yung mga test ay parang
0: test,
1: ano,
0: test
1: free lang sa
0: one-fourth,
1: sa mga online
0: twice.
1: Test. Hindi po ano, medyo may mga test distributor din po tayo. Para siyang ano, parang mga appliances, parang ganun, na parang binibili din talaga. Ibig po sabihin, they are standardized talaga na pinag-aralan po and para ding research or para ding experiment. At yun po, kumbaga parang kaya siya ay parang, ano ibig sabihin ko dito? Kumbaga, reliable. Kung tama lang po yung pag-administer, siya po ay reliable. Ayan.
0: Ayan. So, super last question. Ito ay personal ko na, ano. May requirement ba sa isang tao, isang parang senior high, na mag-pursue ng yung sa larangan ng disiplina ng pagiging psychometrician? May mga requirements ba itong nakikita ka? Parang malaman kung called ka to do this.
1: Sa senior high school po, requirements.
0: Oo, bago may pursue ito.
1: The usual po na tinitake ng mga kabataan na nag sa psychology is the UMS. Pero as far as I know po, tinatanggap din naman po kahit anong strand nila sa K-12 sa ano, sa senior high.
0: Okay.
1: So ibig sabihin kahit po anong strand nila, pwede po silang matanggap sa psychology.
0: Basta
1: as long as na basta sila dun sa requirement ng school na applyan nila. Kaya po,
0: sa personality, sa disarming passion, may ganun ba? Kailangan ba? Compassionate ka, kailangan ba? May heart ka for ganito? You think it's very important yun?
1: That's a good question. Kasi po kahapon, patatanong ko lang sa mga estudyante ko kung bakit sila nag-psychology. And madalas ang sinasagot po nila, gusto daw po nilang maintindihan ng iba. Gusto din daw po nilang maintindihan ng kanilang sarili. Yan, madalas po yan. Common po yan sa mga estudyante ko. And yun, gusto nilang kumbaga, magkaroon ng mas malasakit sa iba. Mailagay nila yung sarili nila sa sapatos ng iba. Parang ganun yung mga term po eh.
0: Yeah.
1: So siguro po ano, yun yung parang common na halimbawa po pag meron kang nararamdaman mo yung ano, yung passion at yung empathy sa ibang tao, yung ibig ko po sabihin, concern kayo sa mga dun sa mga unconscious na ano, na hindi natin nakikita directly. Kumbaga para pong ganun, siguro po para kayo sa psikolohiya.
0: Yun. Passion and what's the other one?
1: And yung empathy.
0: Empathy, okay. Ayun. So passion, bisang marubdob mo talaga itong gusto. Wala pag-aalinlangan, you're meant for this. At gusto mo yung kahihinatan to. Pangalawa yung empathy, feeling for others. No? Yung kakayahan makiramdam, makidama, no? At makibahagi sa damdamin, pinagdadaanan o kabigatan ng iba. I agree to that. I cannot agree more to that. So, salamat sa elaborative explanation at pag-acknowledge ng iyong
1: kanasan. Saan po na-explain ko ng maayos? Medyo kinakabahan na ako.
0: Yung lagi niyo, kinakabahan. Alright, sabi ng ating listener, viewer, magandang gabi po. Isa po akong regular na tagapakinig mula dito sa Laguna. May churchmate po ako na kumonsulta sa psychiatrist nung nakaraang buwan dahil sa depression. Pag-uwi po niya ay may niresetang gamot. Wala pong isang linggo, tulog na lang ng tulog yung churchmate ko. Inassume po namin na side effect ng gamot. So, a week after, may nagpayo po online na humanap ng bagong psychiatrist kasi matanda na daw yung una at nagduda na baka old style ang treatment style niya. So, naghanap siya ng bago, this time mas bata. After 2 weeks, nagkita kami. Napansin kong nananaba siya at tinitigyawat. Oh, napaka-specific ng observation. Hindi ko na lang pinansin pero iniisip ko na baka side effect ulit. Although malakas talaga siya kumain, she is 27 years old nga po pala, working, no? Sa isang advertising company at single din. Single pa din. O 28 ka, no? Ala lang, sinabi ko lang. sa tingin po ninyo, dapat ko po ba siyang encourage na bumalik sa psychiatrist para palitan ulit ang gamot? Pero hindi nagreklamo ang kaibigan namin ukol sa kanyang pagtaba. Ibig sabihin yung pagtaba niya, ninonormalize kasi mukhang kumakain siya. Malakas kumain. So ang ano ngayon, tanong, pabalikin niya ba dapat sa psychiatrist? Yung tigyawat lang daw talaga yung kanyang concern. Salamat po.
1: Pero hindi po siya nag-concern sa ano? Yung client.
0: Oo, sa kanyang pagtaba. Tagyawat lang concern niya ngayon. So, parang sa bagong psychiatrist na bata. So, maganda, si tingin ko, gusto sabihin dito. So, ang mga psychiatrist ba sa tingin mo, BJ, ay yung edad, yung generation,

0: nagbabago rin, may mga biases ba ito, may mga posibleng mga margins na diagnosis na we're not generalizing. Ito ay isang perspective lamang base sa karanasan, no? Sa mga observation. At yung mga sintomas ba ito ay talagang ito ba ay matatawag natin na side effects?
1: Okay, that's a very controversial question. Ano po? Kasi actually, ano po, kahit po parehong mental health practitioner, ang psychiatrist and psychologist, talaga pong may pagkakaiba sa lens ng pagtingin nila sa isang mental health disorder. And actually po, meron, trained din naman po ang mga psychiatrist na magbigay ng psychotherapy, ng mga talk therapy. Pero kadalasan, kasi kapag ang isa pong client pumunta sa clinic ng isang psychiatrist, talagang ang pinaka immediately na ibibigay nila ay gamot, medication, kasi doon po sila trained, eh. And talaga naman pong ganun, no? And maganda pong bagay doon po sa ating listener, sa ating message sender na nag-send ng tanong, mahalagang bagay na na-address po nila yon, na at it's important to know po na talaga pong merong mga side effect yung yung mga medication. That's ano po, that's normal, ano po. Kung ngayon siguro, kung maitanong po, dapat po kasi hindi lang psychiatrist, katulad po ng sinabi natin kanina, no, na dapat integrated, no. Kung gusto po nila halimbawa, dapat magpatingin din sila somehow sa mga, for example, sa psychologist po. Yun po yung siguro gusto kong itanong sa follow-up question, kumbaga na-try na po kaya nila na, for example, magpa-consult sa psychologist, magpa-consult sa isang guidance counselor or psychotherapist, no, para din po magkaroon ng ibang lens, no. Hindi po natin sinasabi na na walang epekto yung gamot or yung psychiatrist. That's very important po, lalo na po siguro kung severe, no. Pero ang sinasabi lang po natin dito, kumbaga para mas maganda siguro magtulungan sila, ma-integrate yung dalawang yon, ano po. At kung yung tanong naman po na ano tawag dito, yung kung babalik pa ba sila sa psychiatrist, I suggest po, no, na bumalik sila or sabihin po nila yung concern na yon.
0: Yung possible side effect.
1: Opo, at siguro po may kung alam naman po yung mga psychiatrist na for example, i-adjust yung dosage or may ibang gamot. Kasi may mga ganun talagang
0: doktor. Iba yung response ng katawan natin minsan.
1: Pero bukod po dun, yun talaga na sabi ko kanina, mahalaga din na mag-consult sa ibang lens, for example, psychologists. And hindi ko po sinasabi na huwag umalis sa psychiatrist, pero kumbaga must be integrated para mas matugunan yung struggle nila. Anything you want to add, Pastor?
0: I agree with you. Ako, bigla ko naisip din, no, yung konsepto ng pagiging hiyang sa gamot. Ano? Kasi kung minsan, different bodies, different responses to a certain medication.
1: Yes, that's correct.
0: Diba, no?
1: There's no medication. There's no one medication fits all.
0: Kasi minsan, may mga naalala ko din na handle ng clients na meron na pala sila, may maintenance. So parang ito ay may tension sa isang ininom na gamot. May ganun possibility. Ano? Kaya parang may pampapayat na iniinom. May mga slimming pills sila. Diba? Tapos parang yung pala nag-react yung katawan nila sa nireseta ng psychiatrist. So, hindi ako psychiatrist, but iniisip ko lang yung kung paano nag-harmonize o nag-repel o nag-react yung ating katawan sa mga sa mga gamot na medication. Ito, sa medication na ito. Hindi ba? Ano sa tingin mo?
1: Yes po, kumbaga ay talaga pong madaming side effects yung mga medication, ano, at yun nga, dapat maging aware po yung client sa ganun na it's normal naman na may ganun. At kaya nga po sabi mo, payo natin kanina, para pong magandang bumalik doon sa ano, tapos ano po yung concern. Okay po, what do you think po?
0: Hindi, tama naman yun, no, na wag kasi kanya-kanya ng forte at expertise, no? Ang mga nasa field nito ng mental health. But it's always good to recognize na yung collaborative, integrative na mga approaches natin to find wellness ay isa sa alang-alang po natin. Pag may mga, if the symptoms are disturbing, go back, no?
1: Kung talaga pong severe na. Na ang problema na parang neurochemical imbalances na talaga. Kailangan na ng stabilizer, something ganun. Kasi po, for example, lagi po itong tiyatang, pwede po magdagdag.
0: Of course.
1: Lagi po itong tiyatang ng mga estudyante ko, kung ano daw uunahin, kung medication po ba or psychotherapy. ano po. And ano mahirap po 'yun. Mahirap po na tanong 'yun, no? And feeling ko na sagot natin po ni Doc Alain kasi avid listener talaga
0: ako. Thank you.
1: Eh parang siguro ulitin ko lang.
0: Please.
1: Kung na-remember ko nang tama, sorry. Ayan, so ang sagot ko po lagi doon ay depende sa context or depende sa situation. May mga time na, for example, ang pinaka first wall natin ay ang psychotherapy or yung talk therapy. For example, to prevent the severity, yung to prevent po yung paglala, ano po, nung ating mga mental health disorder. May mga scenario po na kumbaga ay talagang idaan muna natin sa psychotherapy kasi alam po natin yung gamot nandun po talaga yung side effect, no? Kaya po ako hanggat maaari, kung kayang anuhan, pigilan or parang i-prevent, mag-psychotherapy tayo, counseling, ano po. Pero kailan naman po dadating yung medication? Lagi ko po itong sinasabi sa mga estudyante ko. Madalas po yung mga medication ay sa mga severe na nakaso. Ano po? Kasi po ito yung lagi ko sinasabi na kahit anong gawin mong psychotherapy or counseling sa isang client na magulo ang utak, magulo yung neurochemical imbalances, hindi siya makakapakinig or hindi niya mapapakinggan yung kahit anumang mga sabihin natin or yung mga cognitive restructuring natin kasi po ay kailangan ng stabilizer na medication para pong ganun. Kaya po sa tingin nyo.
0: Tama naman noon. I cannot agree more. It seems na talagang alam mo itong ginagawa mo, alam yung mga boundaries, alam mo yung mga the important scientific at mga nabawa yung mga perspective na ito na dun ka mahusay, ano? So kung kayo po ay nakikinig talaga sa kanyang mga sinasabi, nagkakaroon tayo ng isang malinaw at very comprehensive na understanding sa different roles and functions, no? At mga boundaries at mga na hindi nagbabangga sa mga disciplines po ng mga professional na ito sa larangan po ng mental health. Tatanong tayo sa pangatlong question bago tayo mag-break, no, BJ, ano? Ay, sa nating tagapakinig naman, sabi niya, kayo po ba bilang isang mental health professional? Sabi niya, ano po may papayo nyo para maiwasan at mabawasan yung mga bilang sa mga kabataan na para mabawasan at mapigilan yung mga pangasanhin ng depression sa mga estudyante na nag-iisip magpakamatay na lamang? Parang escape mechanism. Isang coping mechanism to escape. Ano ang bilang sa lalang daw natin, ano yung pwede nating maipayo sa mga kabataan na hindi laging suicide, no, ang kanilang option para matapos ang kanilang problema? Sorry po sa term.
1: So maganda pong tanong at napapanahong tanong, no, lalo po sa mga kabataan ngayon. Unang-una po, it's important to know ulit na ang mental health, mental health struggle, ang pag-suicide, ang factor po niyan iba't iba. Meron po yung biological, meron po yung social, and meron po yung psychological. Ano po? And siguro po, ang pinakauna, siguro may tatlo ko pong pwedeng na pwedeng pagsabihan. Una-una po siguro, siyempre sa family.
0: Ano
1: po? Mahalaga po yung role ng family. Na ito na po yung panahon siguro na talagang, kasi po, tayo, di ba? Ang alam lang po natin sa parenting, sa pagmamagulang, bigyan lang natin sila ng laruan. Kumbaga, bigyan lang natin sila ng mga fast food, parang ganun na, parang para sa atin,
0: or yung gadget.
1: Pagmamagulang, it is to provide lang financially. Pero don't get me wrong, kasi talaga naman pong part yon ng parenting. Pero isa pa din po sa mahalagang part ng parenting ay yung pakikinig sa kanila, sa ating mga anak, yung nandyan ka para sa kanila. Nakukumusta mo pa ba sila, yung nararamdaman? Kasi po, kapag ganun yung relasyon natin sa ating mga anak, kumbaga, imbis na kimkimin po nila yung kanilang mga nararamdaman or sama ng loob, yun po ay ibubuhos nila sa inyo, i-share nila sa inyo dahil alam nila na safe yung kanilang mga gustong sabihin. And I think para po sa pamilya, sa pamilyang Pilipino, it's time po na, although hindi talaga yun kilala sa atin, sa kultura natin, pero siguro po ito na yung panahon na yun, mag-focus po tayo doon sa pakikinig sa ating anak, kumbaga sa pagdamay po sa ating anak, pangungumusta, kasi po hindi yun uso sa atin sa Pilipinas. Ang modelo lang ng isang pagmamagulang halimbawa ay para sa yung magandang modelong pagmamagulang ay halimbawa magbigay ng financial support but don't get me wrong talagang kasama yon pero hindi lang yon yung pagiging magulang
0: that,
1: po, yun po siguro na maganda na palakasin pa yung support ng pamilya tapos pangalawa po siguro syempre sa community sa school then lalo na po sa yan tulad po ngayon madami na pong nagbukas na trabaho pa sa mga guidance counselor and counselor associate. Kung familiar po kayo sa ating mga kaagapay. So, maganda po na magkaroon ng programa. Yung programa po talaga na comprehensive. Hindi po yung programa na para may mapicturean lang at maipasa sa opisina. Siguro po yung talagang programa na comprehensive, effective na nandun po talaga yung result na kumbaga ay magtitiwala po yung bata dun sa community na magkaroon po sila ng safe spaces.
0: Safe spaces.
1: At ang sunod po siguro, ayan, ay para po dun siguro sa mismo, sa mismong tao na nakakaramdam ng mga suicidal thoughts, siguro po maganda na mahalaga na meron kayong kasama, meron po kayong laging kausap, okay po yung mga nangungumusta sa inyo. I-try natin laging maghanap ng ganong kausap. At saka kumbaga ay siguro po ay yung physical activities din, no? Kasi po pag madami tayong physical activities, based sa mga research, yung level of depression po natin bumababa. And kumbaga ay natutuon yung pansin natin sa mga physical activities na ginagawa natin. Parang so ganun lang po siguro yung aking gustong sabihin.
0: Importante talaga yung papalakasin yung support system unang-una sa pamilya kasi tayo ang taas ng particularity natin sa ugnayan ng pamilya hangga't maaari family no kasi doon tayo nakasumpong ng suporta at kaaliwan at saka provisions, hindi ba? Although may mga ilang may mga isolated cases na yung dapat primary source ng kanilang wellness o support na pamilya ay disconnected. O kuminsan yung mga stressor nila at yung mga triggers sa kanilang mental health issues ay nandun sa pamilya. Hindi ba? O bawa, andun yung perpetrator. Diba? O kaya parang yung abuser. Kaya parang mental sa pamilya. So the community, andyan ang church, close friends, at yung mga, safe connections natin. Dapat sinasabi mo, Vijay, na it's very, very important na meron tayong mga go-to persons when some things are not going right. Meron tayong pwedeng takbuhan, makausap, at simpleng pangumusta, may bagay yun. Ibig sabihin, you're interesado ka sa akin. At dapat pag tinanong mo ng kumusta, you really mean na nangumusta ka. Hindi siya parang, oy, musta? You know what I'm talking about,
1: yes,
0: no? Musta, pero hindi mo talaga gustong kumustahin, may makalang. At kung minsan, yung may mga nagyaya magkape, baka hindi lang kape talaga ang gusto nila. Gusto nila ng mga deep conversations over caffeine. Or
1: mas malalalim pa.
0: Oo, mas malalalim. Kasi diba yung kape, it takes time bago maubos. Maliban sa Italy, tinutungga kasi yung mga espresso, no? Mabilisan. Pero sa Pilipinas, mug full, diba? Tapos a glass filled with hot coffee. So, it has to be consumed slowly with conversations in between. So, kaya mga kagapay, pag may nag-iya sa inyo na tara kape, tingnan nyo, baka, the word is baka, ha, qualifier natin. May gusto siyang ikwento, may gustong ikonsulta, at baka malay nyo, it can prevent someone from harming himself or herself, di ba? O kaya ay parang, they're actually looking for someone who's willing to give spare them time. Napaka-importante ng oras ngayon, di ba? Sa mga tulad natin na busy, so, love is spelled as time. Kamahal mong isang tao, pinagmamalasakitan mong isang pagkakataon, lalaan mo siya ng oras. Parang sa Lord din yan eh. If you really love the Lord, maglalaan ka talaga ng Panginoon ng oras para mag-devotion, magbasa, magbulay. Di ba? Kung importante sa'yo, kung mahal mo ang Diyos, at kung importante sa'yo ang relasyon mo sa Panginoon, you will have to devote an interrupted time to be spent with someone that you love and someone that you value. Diba? But anyways, mga kagapay, gusto po namin sabihin sa inyo na may mga katanungan na po tayong pumasok para sa second half. But I think it's about time para po sa iba sa atin magkaroon ng mandatory break. Whether magtitimpla ng kape, usapang kape, okay? Sa iba ay tsaa. Sa mga hindi naman naapekto nito sa kanilang pagtulog, sapagkat night shift kayo, for example, or still, tune in kayo using your car instead of going elsewhere? Basta po, kami po ay narito lamang, hindi alis, pero sa masandali pong ito ay bibigyan natin daan ang paalala mula sa ating istasyon. Kaya naman ang Heartline Monday Edition ay magbabalik.

0: pagkalipas lamang ng ilang sandali.
1: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: 702 BZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Gabay ng sambayanan.
3: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: At nagbabalik po programang Heartline Monday Edition sa pakipagtulungan po ng Amara Counseling Training Center sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito pa rin po sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig City. Ito po ang kaibigan ninyo, si Pastor Archie de la Cruz. Sa gabing ito kasama si...
4: Si VJ. So, VJ po. Napapanggang gabi po ulit.
0: All the way from... Teka muna, dito ako sa Riyaya, no? Tama ba?
4: Aba, sa Riyaya.
0: All the way from... VJ, mula sa Riyaya, papunta rito sa Ortigas, Pasig. Ilang oras at minuto siguro ang po, average na takbo? Sasakyan. Takbo.
4: Approximately po siguro mga 3 hours. Maximum na po yun, 3 hours. Mm-hmm. Yan, depende sa traffic.
0: Walang kasamang stopover yun, no? Mga drive-thru, dire-diretso yun.
4: Siguro kung may kasamang mga drive-thru, siguro 3 and 20, nga mga ganyan. Grabe. Pero ano na yan. Pero malapit na po yan, kumbaga ay, para siyang takbuhan ng mga, ng mga Manilenyo na nagbabakasyon. Kasi medyo malapit siya.
0: Uh-uh.
4: Hindi naman siya Bicol na Bicol.
0: Uh-uh.
4: Kumbaga, ayun po.
0: Konti na lang, mabicol na. O sige, sa Riyaya, ano ba yung mga, halimbawa sa mga taong hindi familiar, ano meron sa Riyaya? Ano yung mga pinagmamalaki yung produkto, pagdiriwang meron doon?
4: Ay nako, madami po, Sayang po, hindi po kami nakapagdala ng pinagong, pinagong na sariyaya kasi po ay pinagong, siguro po sa susunod.
0: Pinagong is at piragong, pinagong.
4: Opo, yung tinapay. Yung tinapay na hugis pagong, yung milky siya, magatas po siya na tinapay. Yun po yung isa sa mga pinagmamalaki ng sariyaya kayo. Pasensya na po, hindi na nakapag... Siguro sa susunod po, nabalik. Ayan, so, yun po, siguro pinagong, may mga chami din po kami and longganisa.
0: Okay.
4: And pero ang pinakasikat po talaga doon yung mga pinagong. Yan. So doon po kaya talaga yung sariyaya Quezon. Pinagong sariyaya. Okay. Pinagmamalaki ko siya.
0: Di ba mabagal kumilos sa mga taga sariyaya? Ay, balay.
4: Kasi po pinagong.
0: Oh. Okay, so sige, baka may mga tao, kaibigan, kakilala sa sariyaya Quezon na ngayon ay nakaabang kasi ikaw ay live, no? Napapakinggan. Yun to pagkaka toon mo, BJ, na batiin sila, pangalanan sila. Sabi kasi nila, ang pinakamasarap pakinggan ng isang tao ay mapakinggan na yung kanilang pangalan na binibigkas ng tama, di umano. So, pagkakataon mo, batiin sila.
4: Ayan, so, ayan, binabati ko po ulit yung mga churchmate ko, Redeemed Assembly of Christ International Incorporated. Tsaka po siguro, samantalahin ko na din yung pagkakataon para batiin yung mga estudyante ko sa Batangas State University, Lipa, and sa CSTC Sariyaya and sa Dalubhasaan ng lungsod ng Lucena. So magandang gabi. Hindi ko alam kung nakikinig kayo. Ayan. Pero I hope na nakikinig kayo. Tsaka po sino pa ba? So sa lahat po ng mga churchmate ko and maging sa lola ko kay Eunisa Manalo. Ayan, so, si Lola Nisa Manalo na laking lola po kasi ako. Kaya po tapos binabati ko na din po yung mama ko na nasa abroad po, nasa UAE, si Mama Lucy Manalo. Ayan, so magandang gabi po. And yun lang po siguro muna.
0: mga faculty, mga kaibigan sa may mga naalala ka ba? Sayang naman kasi pagkakataon. Of course, babalik ka pa Lord willing, no? Oh. At gagawa tayo ng panibagong episode featuring you.
4: Siguro po yung mga general na lang yung lahat ng mga faculty, kasi pag hindi ako nabanggit, no? Baka magtampo. Kaya ang dami ko pong school na hinahawakan kayo. Siguro general na lang. Kasama na po kayo lahat.
0: Naalala ko lang Manalo, ang middle name mo. Alam ko isa sa mga naging natin nanalo sa pageantry, ano? si Atisa Manalo. Opo. Kamag-anak niya ba ito?
4: Kita naman po sa ano, sa apelyido, hindi. Pero kidding aside po, ano? Kidding aside po, biro lang, ano? Pero kapilgido lang siguro. Lang, ano po. Pero malapit po kami sa Candelaria.
0: Ah, Candelaria ba sila?
4: Candelaria po si Atisa.
0: Oh.
4: Ayan. So, actually si Liza po, yung girlfriend ko, is Candelaria.
0: Oh.
4: So, pero 15 minutes, 10 minutes lang po yung layo ng Sarayaya sa amin.
0: Okay. So, mas kamukha siya kasi malapit yung so, same nila sila ng municipality. Oh, but anyways, kung kayo po ay mga regular viewers and listeners mula po sa Quezon, whether Candelaria, Quezon, Lokban, binabati po namin kayo at salamat po sa patuloy niyong panalangin at suporta sa mga ministries.
4: Ayan, isa pa nga po pala, Pastor, nakalimutan ko sa mga estudyante ko. Mm-hmm. Ayan, so, sa mga requirements pa nila na hindi na ipasa, sasamantalin ko na magkakatuloy. biro lang po, ano. Ayan, so, mag-aral tayo ng mabuti.
0: Grabe naman si Sir, sabi niya, pati naman sa radyo. Sa meron mga requirements. Ay, hindi ba? Pero, interestingly ha, may teacher ba sa pamilya ninyo?
4: Actually, wala po. No? Ako lang talaga. Mm-hmm. And, kasi po, ako'y solong anak. For your information.
0: Heredero, tagapagmana.
4: Broken family din po talaga kasi kami. No? Hiwalay si mama and sa papa.
0: Mm-hmm.
4: And, ayun. So, parang sa line po namin, wala pa naman teacher.
0: Mm-hmm.
4: Walang ano sa amin. At ako lang din po yung psychology and psychometrician pa.
0: Mm-hmm.
4: Sa ngayon, no? Mm-hmm. Pero may mga pinsan din naman po ako na in the future, hopefully, ay maging psychometrician.
0: So, ikaw ang first sa family mo bilang isang educator tsaka nasa field ng psychology, psychometrician, mga mental health profession.
4: Yes po.
0: O kasi natanong ko yung sa larangan ng career counseling the possible influence of the parents or relatives who are close to us ay factor yon sa pagpili ng ating mga kursong kukuhan at maging profession eventually. So, ayun. Binabati ko rin, of course, yung aking nanay, si Nilda de la Cruz, dyan sa Batia, Bukawi, Bulacan. Happy listening, Mama Nilda de la Cruz. At yung aking masipag at mama tiyagang kapatid, Cinderella de la Cruz Bonnie. At yung aking asawang Sinap, na kapitbahay dyan sa St. Martha Homes, Bukawi, Bulacan. Maging sina Elsie, tsaka si Nathan. Ganun din si Yulin, tsaka si Louie dyan sa Hagoni, Bulacan. Si Lark, at tsaka si Kay, dyan sa May Maysan. Maging mga pamangkin ko dyan, no? Na si Lot, si Luwan at saka si Clay at maging si Ace at saka si Lovely, binabati ko rin mga tiyahin ko dyan na laging nakikinig dito sa mga programa ng DZAS, no? Dyan sa Carmen United Methodist Church, dyan sa Carmen Saragosa, Nueva Ecija. Specifically si Tita L.D. Laksamana, Ninong J. tsaka Maylin de la Cruz at tsaka si Jen Jen at dyan sa si Jun Jun dyan sa Jen's Crave Corner. Yun. Shoutout sa inyo lahat at yung mga kapastoran po natin dyan. Auntie Linda Navarro, nga pala siya sa Auntie Lucy de la Cruz at si Uncle Totoy. Kung sakaling kayo nakatutok po ngayon, binabati ko po kayo. At ganun din po sa mga kapatiran natin dyan sa tawid na tayo sa Italy, aking amore, si Hazel Ruth Sullivan dyan sa Florence, Italy. Shout out to you at sa aking tita, no? At Lord willing, magiging mother-in-law si Tita Melba Sullivan, Tito Ricky Sullivan. Shout out of blessings to you at maging kay Kate. At ganun din po sa ating pastor dyan sa Florence, si Pastor Albert, tsaka si Pastora Shirley Lopez, si Cindy, tsaka si Mami Oring. Blessings po to you at sa bago po ninyong bahay. At sa mga regular avid listener supporter po natin yan, si Ate Malu Beninsola, tsaka si Mabeb. I greet you, si Ate Annalisa, for tsaka si Kuya Bobby. Binabati ko rin po kayo. At si Nyak, si Sandy, at sino ba yung mga nandyan, of course the Ginger Girls at saka Ginger Boys na napaka generous sa akin dyan. At maging dyan sa Arezzo, Italy, si Pastor Joel, si Pastora Tess at maging si Tita Sen, si Mapot at si Erica at saka si Rig. I greet all of you in the name of Jesus. Sana okay din po kayo. And last but not the least, yung mga kapatid ko dyan sa Biyayang Tahanan Homeowners Association, yung Unabia, La Rosa Family, si Kuya Ernie, tsaka si Ate Lisa, si Heidi, si Happy. I greet all of you, my very good neighbors, ang Agapito Family, Rolando Agapito at saka si Ate Lisa Agapito, binabati ko po kayo. At yung mga officers po dyan po sa aming subdivision. And gusto kong batiin po ng belated happy birthday yung kasamahan po natin, ay yung kasamahan po natin dito sa studio si Ate Heidi Sampang noong September 18. So, belated happy birthday Ate Heidi Sampang at yung aking sister-in-law na si Kay at Tan de la Cruz, ang asawa ni Lark. Belated happy birthday noong 18. At si Ate Kit o Christian Liboon, yung aming treasurer ng Christian Gospel Church, birthday niya kahapon. So, happy happy birthday Ate Kit. At tomorrow naman, birthday na aking sa mga faithful disciple si Enrico Talisayon, September 22. Happy happy birthday.
4: Ayan, happy birthday po. Greetings. Lalo po kay Ate Heidi.
0: Ayun, no?
4: Happy birthday po, Ate Heidi. Belated.
0: Ayun. It's a blessing to have met her in person, hindi ba?
4: Starstruck.
0: Oo. Okay, ito na yung tanong na kanina pa na pumuputok sa nababasa. Magandang gabi po, Heartline. Isa po akong cell leader sa aming church na mga kabataan. Halos linggo-linggo. Kamakailan po ay namatayan ng kapatid yung isang disciple ko. Bata pa ang kapatid niya. 2 days ago ay inilibing. Inaasahan naman po namin ang panahon ng pagluluksa sa buo nilang pamilya. Pero yung response po niyang ng disciple ko ay mukhang mas malala. Siya kasi ang closest sa namatay nilang kapatid. Halos hindi na daw lumalabas ng kwarto at 2 weeks nang hindi na sumasama sa church. Depression po ito, hindi ba? Ano po bang pwede kong maitulong sa kanya bilang kanyang discipler? 19 years old na estudyante po siya at lalaki. Salamat po.
4: Ayan, so parang pahirap na pahirap po yung ano, pahirap po nang pahirap yung tanong. Pero doon po sa tanong niya sa dulo, no, na sabi niya kung depression ba yun, hindi agad tayo pwedeng magsabi ano, dahil po yun nga, clinically, yung clinical depression ay madami pong isinasaalang-alang. Pero ang sigurado po natin dito, ano po, kahit po hindi natin alam yun, yung tunay kung depression ba yun, pero ang isa po sa pinakasigurado natin dito ay based dun sa sinabi po ng ating sender ay kailangan ng tulong nung disciple na yun. At siya po ay kapag hindi natulungan, nadamayan, agapayan, ay baka po maaari nga pong lumala talaga po. Ano po? At isa po sa siguro sa pinakamahalaga na maiparamdam po nung mga churchmate, ano po, dun sa disciple, ano, ay kumbaga ay hayaan lang po siguro, ibig ko sabihin sa hayaan ay let him feel ano the pain na ibig sabihin ma-let out niya po yung kanya pong pagdadalamhati, no? Wag po nating i-pressure yung kanyang pagdadalamhati
0: or bilisan.
4: Opo, yan. So wag po nating bilisan yung parang i-pressure yung niyan. Ay, sana makamove on ka na. Ano po? Kumbaga may mga ganun po talagang tao, iba't iba po tayo ng parang grieving process.
0: Yeah.
4: Yan. Pero ang mahalaga po ay dapat nandoon tayo sa kalagitnaan ng kanya niya pong pag-grieve, ano po, maalalayan, maipanalangin po ano po sa mga Bible study, sa mga prayer ano meeting, maisama po siya sa panalangin. Ano po, magandang bagay po 'yon. And yun nga yung pinaka-close niya siguro, yung pinaka-kaibigan niya, mahalaga po na nagko-contact pa rin sila, ano po, mahalaga yung communication pa din. Pero ang isa pong yun nga, wag natin siyang i-pressure parang ganun sa dapat makamove on ka na ngayon. Oo. Dapat ganto ka na ngayon, no? Yun po siguro.
0: At sinasabihin natin na wag ka na malungkot, o parang okay lang 'yan, 'di ba? Yung mga dismissing, mga invalidating remarks na minsan hindi na napag-iisipan, hindi ba, no?
4: Yan, normal, common po 'yan. Naalala ko po tuloy yung atin pong seminar. Yan, so dahil meron po kaming magaling na speaker noon.
0: Dr. Aling po pangalan.
4: Dr. Aling and Pastor Archie, ano. So yan, yun po yung mga natutunan namin, no. Siguro sa church din po siguro, no, mahalaga din yun na yun nga, panahon na din siguro sa church na mapag-aralan din po yung mga ganun na ibig po sabihin. Pero don't get me wrong po, talagang mahalaga ang panalangin, ano. Nandiyan po yan. Talagang kailangan po natin, no, ng panalangin at tulong ng Panginoon, no. Pero kumbaga ay kasama po noon, yan. Kaugnay po noon, katulong po noon ay yung halimbawa, yung tamang suporta, yung tama pong pagsasabi, tamang mga salita, choice of words ng ating mga church leader or mga kapatiran doon sa nagluluksa natin pong kapatid, no po? Yun po kasi, syempre, madaling sabihin, pero pag nandun na, no, kumbaga, pero yun nga, kailangan po natin yung matutunan, and kumbaga ay kapag nandun po tayo sa doon sa kapatid natin na nagluluksa, mahalaga na yung bawat salita po natin, ano, yung bawat galaw po natin, maimparamdam po natin sa kanila na nandun tayo. Hindi minsan po pastor, 'di ba? Hindi naman ano, hindi naman natin kailangan magsabi ng ito, itong gawin mo. Kumbaga dapat siguro mas mahalaga na maiparamdam natin sa kanila. Nandito pa rin kami mga ang buong iglesia, ang mga kapatid mo sa Panginoon, kasama, isasama ka namin sa panalangin. Katulong mo kami sa panalangin sa pagharap sa problemang ito. Para pong ganoon.
0: Oo. So ang basic nung sinabi niya, pero importante 'yon, no, para yung pag-normalize when you lost a loved one, of course magi-grieve ka. Malulungkot ka, magta-transition ka, kasi alam mo yung ano, yung depression tsaka yung symptoms, kung hindi man sabi niya kayo na parang we have to be very careful sa pag-label, kasi wala naman talagang mga isang masusing pag-aaral pagsaliksik sa mga symptoms na pervasive o nanatili for a period of time, hindi ba? So maaring mga sintomas, yes, pero hindi talaga yung pag-label, no? At yung alam ko lang dito, nagluluksa. Pag naluluksa ka, ang pinaka-normal at marapat na tugon ay malulungkot. Magdadalamhati, hindi ba? Magtatanong, in denial. Kung minsan, parang yung acceptance kasi may take time, di ba? At minsan yung ano pa eh, you will wrestle with the reality na wala na talaga siya. So, yung magbabago kasi this time wala na siya, hindi mo na siya nakikita, nahahawakan, nakakausap. So, magbabago, no? Things may not be the same again. So, yun ay isang mga transition. So, pag tayo nagta-transition, may mga yung shock din dyan, tsaka yung mga yung space to recognize there are new things now. May mga bagay na hindi na ganun. So hindi ba, so kaya sabi niya, wag nating pe-pressurein. O wag nating ipe-pressure ang isang tao to get by, to get well according to your standard, because sabi niya kanina, yung importance ng empathy, hindi ba? Very essential 'yon sa mga counselor, psychologists, psychiatrists, no, na to feel for other people. At least we try our best to feel for them, no? Kaya we may not fully understand. Alam mo yun, di ba? Parang, don't say I understand. I'm trying to understand. I'm trying to empathize. So, do not expedite the process. Do not invalidate yung kanilang nararamdaman. Do not pressure them, no? According to yung, ano? And do not over... It's okay na magbasa ng Biblia. No? Okay to give the words of God, yung mga moral provisions para makaramdam ng kaaliwan, hindi ba? No? Yun ang trabaho natin. Yun ang kaibahan natin bilang mga Christian counselors and Christian psychometricians to integrate the favor, the Bible, the promises of the Lord, no, na nagbibigay ng comfort, ng strength, ng mga eternal perspectives, at yung mga pagtanggap sa mga bagay na hindi naintindihan, pero hindi na nagugulat si Lord, di ba? God is not taken by surprise, and He allows things. Alam mo, BJ, recently, naalala ko din yung sinasabi ko ito na, kung yung mga sparrow nga, yung mga uri ng ibon, hindi nababagsak sa lupa na hindi tinatanggano, pinahintulutan ng Diyos, tayo pa kaya?
4: Tayo pa kaya na nagtatrabaho,
0: naghahanap
4: buhay,
0: namatay sa atin si Jesus, hindi ba?
4: Yes.
0: Tayo pa ba?
4: Apo.
0: Interestingly, nabasa ko sa daily bread ito, hindi ko makakalimutan, every single day daw, merong approximately 13.7 million na namamatay na ibon, bumabagsak sa lupa, whether sa forest, sa park, o binaril, o kaya inalason, o kaya parang mga, yung mga nalaglag sa puga, 13.7 ha, every single day.
4: Dami.
0: Pero parang, kumabalik tayo sa ano, no, sa gospel, sa Matthew, na remember your father, no? He cares so much about this sparrow, and he does not blink an eye na bago bumagsak sa lupa, binigyan niya ng go signal. Eh, tayo pa kaya? Di ba?
4: Tama po. That's correct. Pero follow-up question ko lang po, siguro. Parang ako yung host. Okay, siguro po, bilang guidance counselor, no? Kailan po siguro malalaman yung ano, no? Naka-move on na, or parang tapos na sa grieving process.
0: Uh-oh.
4: Sorry po. Naging host bigla.
0: Oo, tama yun. Kasi to clarify yung ating discussion. Aba. Kasi baka may mga nakarelate na mga listener natin, no? Normally, may mga timeline siya. Halimbawa, yung mga denial, yung anger, bargaining, tapos depression, tsaka yung acceptance. Ano yun, parang series yun. Pero kung minsan yung timeline, hindi talaga natin maibigay kung kailan natin masasabi na ito ba ay isang... may tinatawag kasing ano, pathological grieving, na may mga expected na... na timeline o parang period na nakapag may kahit paano significant movement pero parang tumatagal sa denial, tumatagal sa shock. Tapos sa pagtagal na yon ay wala nang particularity sa hygiene, hindi na kumakain, hindi na naliligo, tapos mabao na nangangamoy na siya, ayaw nang bumangon, may kinakausap, niyayakap na yung damit halimbawa ng mahal. Alam mo yung parang may mga mga allowable no na season na pagdadaanan siya pero kung na-stuck na talaga doon, oo, at wala nang particularity sa kanyang trabaho, sa oras, sa deliverable, sa kanyang hygiene, no? At meron na sumasabay pa kuminsan niya yung galit sa Panginoon. For a time in-entertain yun eh, pero kung nag-overstay doon, nag-linger, at even thoughts of suicide begins to come in.
4: Yes, po.
0: No? Yung mga kaisipan ng pagpapakamatay, susunod na lang din ako sa iyo. 'Di ba? Parang mabuti pang mawalan na din ako. 'Yon. Kailangan tayo mag-intervene, especially kapag ka nakataya ang buhay ng isang tao na nasa ganung kalagayan. So, we have to do something, no? To promote, no? Not really expedite, not even force, but to promote, no? And do something to slowly, gradually, prayerfully, na magkakaroon tayo ng mga paanyaya para pausapin ito, magkaroon ng pagsangguni, paggamot, no, at refer sa makinaukulan para hindi ito manatili sa ganong kinakasadlakan.
4: Yes po, tama po 'yan, no. Kumbaga common po kasi 'yun, no, na at siguro mahalaga po yung duration, no. Duration yung severity, yung lalak.
0: Yeah,
4: so at kapag moving parang hindi na kaya siguro. Oo. I mean, parang ano, talagang malala na siguro. Doon natin kailangan humingi ng tulong po no, sa kinaukulan.
0: Right. Oo. Do not hesitate to seek help. Sabi nga nila, when symptoms persist and oftentimes become deadly and dangerous, consult your professionals. Ayun. Hello po, sabi ng ating listener, curious lang, kayo po bilang pastor, bilang isang professional, siguro referring to you, maliban sa mga alam ninyo sa Bible, paano kayo nagde-distress? Oh, I like this. Nagte-therapy din ba kayo? Paano nyo po hinahandle ang mga stress ninyo sa inyong profession?
4: That's very personal.
0: Ikaw muna, BJ.
4: Sige po. Siguro ay isa ko parang teacher na teacher.
0: Please.
4: Meron po kasing mga negative coping skills and mga positive coping skills when it comes to stress. Ano po? Ano po ba yung mga example ng negative coping skills? Yun po yung ano, yun yung ginagawa natin kapag stress na tayo pero hindi siya nakakatulong. Nakakatulong siya in short term pero po mas napapalala niya pa yung stress natin. Ano po? Ang isiguro po ang example dito, halimbawa, pag na-stress tayo, magda-drive tayo ng mabilis sa sakyan natin dahil doon natin ibubuhos yung lahat ng mga stress, nagalit yung boss ko. Mm-hmm. Okay, doon natin ibubuhos. So, makakatulong siya in short term pero mas makakapagpalala po siya ng stress dahil paano pag nakabundol ka, nakabangga ka. Para pang ganun yung mga negative stress. Isa na po dyan siguro yung stress eating, yan. Common yan sa ating mga Pilipino.
0: Guilty
4: na, ano, pero na minsan ganun din ako. madalas po ganun yung ginagawa. Pero short term, nababawasan yung stress niya pero mas napapalala niya po yun, no? So ano naman po yung mga positive coping strategy, no? Or coping mechanism. Ang isa po dyan, for example, makinig sa music, yan, maglakad sa nature, wow, sa garden, kung meron kayong garden, na isang ektaryang garden.
0: Pero walang bubog, walang, walang mga ano, ginto.
4: Ayan. So makipag-usap po sa friends, sa pinagkakatiwalaan na kaibigan. Yeah. Yun po siguro yung mga madalas na positive coping mechanism. At kung tatanungin po ako, no, kung yung sa personal ko, kasi pwede po tayo magkaiba-iba, no? Personal po yung coping strategies at mahalaga po na malaman natin kung ano ba yung therapeutic para sa atin na activity. Mm-hmm. Diba po? Naalala ko yung sabi nyo din sa radyo, laking radyo ako, laking DZS ako.
0: Thank you.
4: Parang meron pong tunganga therapy.
0: Sa akin ang galing yan.
4: Ay, saan? Kay Master RJ pala. Meron pong tunganga therapy na para dun sa taong yun, therapeutic para sa kanya yung nakaganto lang, walang ginagawa, relax, nag-iisip. So, sa maaaring sa atin po, no, sa akin, mm-hmm. hindi siya effective. Pero dun sa taong yun, effective siya. Mm-hmm. Kaya po yun yung point ko na iba-iba tayo ng coping mechanism. Kaya po, mahalaga na malaman, no, madistinguish natin ano kaya yung mga bagay na or gawain na therapeutic or parang effective sa ano ba, mag-grocery kayo, mm-hmm. no, kasama po yung inyong nanay nyo, mm-hmm. or for example, yung inyong special someone. Mm-hmm. Okay. At sa akin naman po, hindi ko pala nasagot yung tanong. Sa akin po, personally siguro ay kumbaga ang coping mechanism ko, yung driving.
0: Okay.
4: Siguro. Kaya po, madalas ako mag-drive and parang hindi po ako napapagod mag-drive. Parang ganun. Hindi naman sa hindi napapagod, pero yung masarap na pagkapagod. Mm-hmm. Tsaka po siguro yung ano, kapag kasama
0: ko. Gasos lang kasi, di ba? Mahal ng toll, mahal ng gas, mahal ng parking. Okay.
4: Yun naman. Tapos kapag kasama ko si Lola, kumakain po kami sa kahit mga simpleng karinderya. Mm-hmm. Yan, yung parang gusto ko yun eh. Kung parang hindi naman po kailangang mahal ang mag-cope sa stress. Mm-hmm. Kumbaga, minsan may mga simple, yun pa yung masarap. Mm-hmm. Ang dami ko pong sasabi, sorry.
0: Tama yun.
4: Kayo naman po, Pastor.
0: Hindi, tama yun kasi akala ko sabihin mo kakain kami nila ng pinagong.
4: Pwede po.
0: Kaya parang ang Sariaya ba medyo malapit kayo sa dagat?
4: Ay, tinanong nyo pa po. No? Nako.
0: Palakpak ako ba?
4: Pag gusto namin magdagat, yan, lalo po yung mga kabataan sa church. Mm-hmm. Yan, pag nagustuhan po namin magdagat, parang 5 minutes, 10 minutes lang. May mga kanya-kanya naman po kami sasakyan. So, puntahan
0: siguro, kami. Punta kami ni Doc Alain sa inyo.
4: Opo, no? Pwede po. Ano, yung mga taga-Maynila, ano, mm-hmm. nag-ano sa amin na, ay, gusto ko na magdagat. Tapos kami, ha? Eh kami nga, parang halos katabi lang namin.
0: Oh, hindi naman sa nagireklamo kayo, pero parang common na yung bahagi ng buhay namin. Parang kami ng atat na atat na.
4: Ha, parang ganun po
0: yun. Pag nasa Manila kasi, ang dagat dito, mga kanal, pusali, ganun. Yung parang pagbaha.
4: Okay, ano po, Pastor? Anong inyong coping?
0: Ganun din. I agree with sinabi mo na parang mga tao, kanya-kanya tayo ng mga idea ng therapeutic activities. No? Sa ibang tao, tulog lang eh.
4: Mm-hmm.
0: Sa, agree ako sa pagkain. I eat a lot. I mean, kaya lumalaki yung aking tiyan, no? Even sa gabi na pagkatapos ng maghapong counseling works o paghapong pagod sa psychoeducative course gaya na ginagawa ni BJ, I eat a lot. Alam kong ideally, hindi ka nakakain pag let's say matutulog ka 1 hour bago yung bedtime. Let's say matulog ka na 11. Dapat 10 o'clock, hindi ka nakakain o 12, no? Ba, hindi na. Pero hindi ako. I cannot help it eh. Na nag-struggle ako dun sa discipline na my body is telling me nagutom ako at yung utak, hindi na pwede kasi matutulog ka na, di ba? Mental health, pero ala eh, nanaig yung katawan. Yun pala, yun yung sinasabi ng tao, I'm stressed, no? Pinagod mo ko na maghapon tayo natatalo ako. So, nag-struggle ako sa isang pa-stress eating na yun. Dapat tulog na lang, pero kumukulin yung sikmura ko. Ganon, for example. Pero sa akin, yung nasa dalampasigan, kaya tinanong ko na kayo malapit sa dagat, therapeutic sa akin, hindi kinakailangan ako yung mag-swimming, lumangoy, pero yung maramdaman ng talampakan ko yung buhangin o kaya parang makita yung horizon, yung ritmo ng alon, nako, yung lagaslas ng tubig na humahampas sa karagatan sa dalampasigan, ayan, yung lagas ng tubig sa ilog, yung mga patak na ulan mula sa alulod, merong mga ano sa akin yun, merong masarap na tunog, no, yung sa yero, yung malakas sa patak na ulan, mm-hmm. tapos basta yung yero hindi tumutulo kasi minsan ano yan, stressful yung mga tao eh, no? Tsaka gusto ko ng roof deck. Mm-hmm. Yung I see or ano yung top view ng mga bagay,
4: city lights.
0: Oo, ganun din. Basta yung roof deck experience that I can see, I eat, I drink, ganyan. So, kayo mga kaagapay, pwede niyo pong i-type sa inyong message dyan po sa ating comment. Ano sa inyo ang mga therapeutic activities na ginagawa po ninyo para kayo na-relax? Again, kung kayo po ay nanonood ngayon, ng anak sa Facebook, ano yung mga bagay na ginagawa ninyo pang therapy o pang distress kapag kayo ay nahihirapan, nabuburyong, napapagod, o bahagi po ng pag-reward ninyo pagkatapos ng isang maghapon o isang linggo ng matinding pagtatrabaho? Sinasabi ko po ito kasi ang sa mental health po nagsisimula po yung ating mga anxiety, depression, suicide, helplessness, hopelessness kapag nakaranas po tayo ng mga patong-patong na stress na umuwi po sa burnout. So ang sinasabi po natin bilang mga professional, dapat meron tayong mga built-in na pang-distress para makaramdam po tayo ng gaan, ginhawa at gana sa ating mapang-araw-araw na buhay para naagapan po natin yung mga mental health issues na ito. Meron tayong default na mga gawain, commitment to self-care and self-love kapag nakaranas po tayo ng stress o isang uri ng gantimpala kapag tayo nagtatrabaho po ng husto. Ayan. By the way, bago natin basahin yung ating panghuling katanungan sa gabing ito, Vijay, kung meron po tayong mga tagapakinig ngayon gamit ang inyong mga radio o kaya naman ay nakatutok po kayo sa social media apps gaya po ng Facebook Live at YouTube, at meron po kayong gustong isang guni sa mga professional, mga licensed, mga counselors at mga psychotherapist, huwag po kayong mag-atubiling kumontak po sa Facebook page po ng Amara Counseling and Training Center. Again, hanapin po ninyo sa Facebook Amara Counseling and Training Center. Sa assumption na karamihan po sa atin ay mayroong mga Facebook account, no? At pwede po kayo magtanong doon, mag-inquire ng mga services, mga schedule po at mga rates sa one-on-one counseling, couples counseling, group counseling, ng mga seminars, mga webinars, mga trainings po na lalapat po sa inyong church, sa inyong eskwelahan, sa inyong mga workplaces, sa inyong mga communities, sa mga organized events po sa labas, no, para ipa-anyaya po natin ang kahalagahan po ng mental wellness at pagsugpo sa mga mental health issues like anxiety, depression, bullying, self-harm, suicide. Pahintulutan po ninyo ang mga kaibigan ninyo mula sa Amara na makatulong. So again, do not hesitate to leave a message or visit po ninyo ang Facebook page ng Amara Counseling and Training Center, and we shall be happy to be a blessing to you sa kararangal po ng ating Panginoon. At kung kayo po nasa area po again ng Sariyaya, Quezon, Lukban, Makarating Bayan, how to get in touch with you, VJ, for your psychometrician work at sa mga counseling at mga psychoeducative works, trainings, and seminars?
4: Ayan, so siguro po, contact niya lang po ako through my Facebook, personal Facebook messenger. Ayan, Vincent Jones Manalo Ceballos. And I'm approachable naman po. Mm-hmm. And sa, kahit sa true personal message. Ayan po.
0: So Vincent Jones Manalo ang iyong Facebook. Ceballos ang iyong Facebook account. Taken na po siya, ha? Sinasabi na po natin itong kanyang Facebook account para hindi mga hello, free ka makapag-chat, no? May access ba siya sa Facebook mo? Sila isa?
4: Di na, may tiwala siya po.
0: At siya inabulol. Gusto kayo na otal-otal. May buti na lang, ka-third year nyo ngayong araw na to, September 21.
4: Nandun po naman yung trust namin sa isa't isa.
0: Ay, ganun ba? Gusto ko yung pag-justify. Dinner lang po, Liza, you're watching, I know. I hope to see you again. Next time sama ka. Shout out din kay Cyril, no, kasama na.
4: Ay, oo nga po, wala. Hindi ko nabati, baka magtampo, ano po.
0: Ayan. May karapatan siyang magtampo after all this.
4: Ito na lang siguro yung ano, kasi hindi ko siya papakainin mamaya. Ito na lang yung bayad ko, no, sa kanya, sa pagsama sa akin. Binabati ko po si yung isang kabataan namin sa church namin, si Cyril. Yan, kaway-kaway diyan.
0: Oh, nga, that's wala. Natin, pinabati natin siya kanina, napinasigit natin sa screen, no? So binabati po natin yung si Cyril, tsaka po yung mga kabataan, mga manggagawa po sa, ano pangalan ng church niya ulit?
4: Redeemed Assembly of Christ International Incorporated. In short po, kaya tawag kami namin parang RASI, yan.
0: RASI, Redeemed Assembly of
4: Christ International Incorporated.
0: Oo, pwede naman kasing paiksin ngayon. Pwede naman ang church. Ilan taon na yung church niyo?
4: Patay ako sa pastor ko nito. Ilang taon nga ba? I think for... Sorry, hindi ko natanda. Parang...
0: Sige po. 40,
4: pero matagal ako. More than 40 years po yata or 50 years.
0: May sinasabi
4: years.
0: Si Cyril lang taon.
4: Or 20 pala. More than 20 years. Sorry na po.
0: 20 ano? 40? 70?
4: Yari ako nito pag uwi.
0: Kung kayo po ay member ng RASI, pakitay po sa comment ilan taon na po yung church.
4: Magandang tanong pala.
0: Nanaputan the spot ka, no? Oh, well, anyways, this is also an interesting question. Last question to be entertained sa gabing ito na mga kagapay, BJ. Good evening. Napakinggan ko po minsan sa isang podcast na ang mga diagnosis sa field ninyo ay maaring magkamali o ma-misinterpret. Uy, gusto ko to. At sa tingin ko ay delikado iyon. Ano po ang reaction niyo dito? Nangyari na po ba ito sa inyo? Hindi ba laging reliable ang result ng tests? Sorry po sa pagiging direkta. Salamat po.
4: Yeah, that's very controversial po ulit.
0: Oo.
4: Well, unang-una po, disclaimer lang, hindi pa naman ako practicing, for example, psychometrician, pero na-train na po ako dati.
0: Mm-hmm.
4: Pero I'm faculty nga po ako, yun, so psychology faculty. So parang yung formal or professional, mm-hmm. Hindi talaga ako psychometrician. Although, for example, ay nagkakaroon po ako ng parang sideline, yan, part-time psychometrician. So, kung sasagutin ko po yung tanong nyo, siguro depende sa standardization at sa pag-administer ng mga practitioner doon po sa field na yon, kung yung practitioner po na yon ay hindi competent or hindi po maayos na ginawa yung administration, talaga pong maaari nga, no, na katulad po nung sinasabi ng atin pong sender na talagang delikado yon, ano. Kaya nga po ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, huwag pong maliitin yung subject na yun, nga psychological assessment, kasi po hindi lang po yung grade nila ang nakaano doon, nakasalalay din po sa kanila yung future na paggaling at kalagayan po nung taong mahahawakan nila, no po. So ibig ko po sabihin, kung hindi po maayos talaga yung standardization, yung maayos na pag-administer, talaga po nga maaaring ma-compromise yung reliability nito, no po. Pero kung yun naman po ay maayos na nagawa or kumbaga po ay napag-aralan, talaga pong may standard, so talaga pong reliable siya, and kumbaga ay magagamit po natin sa gabay para makatulong din naman po na sa pag-assess ng mga mental health matters and struggles.
0: Yeah. Alam mo, naalala ko din habang didiscuss ka, no, isa sa mga pinakamahirap na naging subject ko, tumabas din sa board exam, yung psychological testing assessment.
4: May ganun din po sa sa guidance counselor.
0: Meron kami. May computation, may mga basehan ka, tapos of course may mga hypothetical scenarios. Halimbawa, ito yung lumabas, for example, may computation. Pero hindi naman ganun katindi yung pero alam ko na dahil tayo ay graduate ng Asian Theological Seminary, of course, andyan yung mga faculty from UP, from Ateneo, from LaSalle, and mga visiting professors from Australia, ganun, no. Pero naalala ko na hindi namin strength yung psychological assessment, but we were taught how to understand tsaka gano'n ito kaimportante sa counseling psychological work. Kasi, di ba, sa ATS, integrating psychology to theology, ano? So, parang ito ay dadaanan pero hindi magka-capitalize much. Pero you will have to pass this. No? Kaya hindi nakapagtataka, karamihan sa mga sa graduate ng ATS, sa mga seminary, maging sa ABS o Asia, AGS, Asia Graduate Seminary, at yung mga seminaryo, magte-take ka ng Alliance Graduate Seminary, magte-take ka ng extra effort to really study psychological assessment testing. Mag-enroll yan, di ba, sa mga review school, whether sa UST, St. Joseph, at iba mga private review center. Mag-extra effort sila kasi ito yung pinapalakas pa sa mga Bible schools and seminaries in terms of strengthening the counseling program. Mm-hmm. So, sinasabi ko po namin ito kasi isa to sa mga critical na aspect at discipline na kailangan mong matutunan at maipasa sa board exam para magka-lisensya. No? Mm-hmm. Testing. No?
4: Nagulat po ako kasi mayroon pa lang din pa lang psychological
0: assessment.
4: Kasi same din po sa amin, yun talaga yung pinakamahirap. Kumbaga ay talagang ano ba 'to? Napapaano ko sa mga items, no? Pero yun nga po.
0: Naalala ko lang, Vijay, the night after ay before mag-board exam, kasi ako nag-self-review. Nagpanik. Hindi to idea lang. In case mayroon po tayo ng mga psych majors dito tsaka mga magte-take ng counseling. RGC. Kasi ang RGC ang August ito kadalasan, eh. So last month.
4: Pareho po ng psychometrician and psychologist.
0: Oo. In a week na lalabas yung resulta. Naalala ko noon, before midnight, nagpanik yung utak kasi alam ko na weakness ko ang psych assessment. So I'll have to review again. Napunta ako sa pinakamalapit na coffee shop. Buti sinabi yung coffee shop na sikat, ano. So nagbasa ako doon. I caffeinated myself. Hindi siya ideal kasi board exam mo kinabukasan. Kasi self-review ako, eh. As in talagang I took 2 hours of reviewing, computing, mastering some, even interpretation. Mm-hmm. No, because I knew I'm gonna, this parang tawag din Achilles heel. You're familiar with Achilles heel, no?
4: Weakness.
0: Kahinaan. Di ba? Parang Waterloo. No?
4: Kahit naman ako po, kahinaan ko din yun.
0: Oo. sabihin, hindi ganun kataas sa Fertek. Alam mo yung raos, kasi nga self-review lang eh. Pero again,
4: by
0: the grace of God, minsan nga habag na ng Panginoon kasi parang I should have reviewed. I should have pursued yung review center. No?
4: Ay, siya nga po pala naalala ko yung mga psychometrician for example, yung mga may nagla-lecture din po kasi ako sa isang review center ng psychometrician. So, may subject din ako psychological assessments sa kanila. Yung mga estudyante ko po na-adjust po kasi yung ano board exam dahil nga sa panahon nitong nakaraan, dapat sana noong 19 nitong nakaraan ano, pero na-adjust po siya, pero hopefully naman po ano nitong September kumbagay na ano agad na ano din na natuloy ano po, kaya po binabati ko din yung mga estudyante ko sa review center. Sensya na po ba?
0: That's fine.
4: So
0: binabati ko po yung mga bagong batch, mga successful passers ang psychometrician, mga bagong psychometricians and mga guidance counselors. Kasi marami po sa atin aware na mag-e-employ tayo ng about 10,000 ng mga underboard pa, ng mga counselors, mga mental health professionals to promote at to provide mga psychological, mga therapeutic, mga counseling services sa mga eskwelahan, mga communities na very needful ng ganitong klaseng mga programming, no? So salamat po sa inyong pagtugon at sa pagtanggap sa ating mga specialized calling, especially in a time

0: pag-usapan natin.
1: Opo,
0: at hopefully yung ka-anibersaryo sa araw na ito ay makasama next time.
1: Pwede po.
0: Oo. Mga kagapay, mga kaibigan, wala pong ibang pinakamainam na kaparaanan para wakasan ang ating episode, at least sa gabing ito, sa magitan po ng isang panalangin na pagpapasalamat. Kaya naman po, samahan niyo po kami ni VJ sa isang ilang segundo ng pagtatalaga at pagpapasadyos lahat po ng ating napag-usapan, at maging sa mga tagapakinig.

0: sa gift ng sociology at anthropology at nai-integrate ito sa aming mga hindi natitinag na mga spiritualities at particularities sa anong sinasabi ng Biblia. Ano po yung mga pangako po ninyo sa amin tungo sa paggaling at paglakas at pagpapatatag na aming mga buhay at pakikidigma sa mga problema po ng mental health, mga problemang pananalapi at mga socio-emotional at mga socio-political issues na meron po kami sa kasalukuyan. Salamat po sa inyong pagiging marunong. Salamat po sa inyong pakikialam sa amin. At salamat po sa inyong pag-agapay sa lahat po ng mga nakikinig po sa amin nanonood sa gabing ito. Hindi ko po sila kilala lahat, pero sumasampalataya po kami ni BJ na sila po ihihipuin ninyo, palalakasin, kakatagpuin at paniibayuhin yung isang uri ng kapayapaan na nagsisimula sa langit, sapagkat naniniwala po kami na every time that we get to pray with thanksgiving, the peace of God that transcends all human understanding will guard our hearts in Christ Jesus. Amen. At nagpipray po kami sa kanyang pangalan. Amen. Amen and amen.
1: Amen.
0: Ayan.
1: Maraming salamat po, Pastor.
0: Oo. Anong feeling mo pagkatapos ng isang mga hopefully matagumpay na episode sa gabing ito?
1: Nakahinga po naman. Pero masaya po. Kinakabahan pa din, pero masaya pong experience. Maraming salamat po, mga kagabay.
0: Oo. So again, papasalamat tayo kay BJ sa kanyang generosity, special commitment to travel all the way from Sariaya, Quezon to be here.
1: Anytime po.
0: Oo, sa kanyang lola, sa kanyang loved one, at sa kanyang church na nagpahintulot ay... Salamat po sa inyong panalangin at support, at sana po ay naging makabulahan yung pagkasama-sama natin hanggang susunod muling pagkakataon. At on behalf of Amara Counseling and Training Center, nagpapasalamat po tayo sa productions team dito po sa ating studio at maging sa mga broadcast engineers po natin dyan na nakabase sa Bukawi Transmitter site upang malinaw na maihatid si Kristo sa radyo sa magitan po ng ating mga technologies. Muli po, ito po ang Heartline Monday Edition kasama ang Amara Counseling and Training Center dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig City. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, maraming salamat. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos at gatimpala na isang mahimbing na pagtulog sa gabing ito. Good night everyone. God bless.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Masayang pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon, at ako'y natutuwa na ikaw ay aking kasama ngayon para magbulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan po sa Hebrews 13 verse 5. Let your character be free from the love of money, being content with what you have. For the Lord Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Hebrews 13, verse 5.

Pagkatapos po ng gera ng World War II, ay marami pong mga bata ang naiwan ng mga ulila dahil po ang kanilang mga magulang ay nasawi during the war. At sa pagtatapos po ng gera, yung mga allies po, they provided some camps upang mapakain ang mga orphans and to try to find a place kung saan po sila pwedeng ma-relocate. Ito pong mga batang ito ay nagsimulang mag-develop at lumaki and they received the finest food and care. Ngunit sa isa po sa mga camps, the officials became anxious, they became perplexed, they became nagtaka po sila kasi yung mga bata ay hindi makatulog. They had the best care pero hindi sila makatulog kaya sila po ay nagtaka. They would be eating 3 good meals but at night, hindi sila makatulog. And itong mga authorities sa kampo, they brought in some doctors to do a study of these orphans to find out why they couldn't sleep. Pinaimbestigahan po ng mga camp authorities yung dahilan kung bakit hindi nakatulog ang mga batang ito. And the doctors came up with a solution. Every night when the little children were put to bed, someone would come down the row of beds and place in each little hand a piece of bread. Bago daw po matulog itong mga batang ito, mayroong pupunta at magbibigay sa kanila ng tinapay. So, ang last thing po na ma-experience ng mga batang ito bago sila matulog ay meron silang hawak-hawak na tinapay. And in a matter of days, they were all sleeping through the night. Yun po pala ang nakapag-solve sa problema, kaya pagkatulog ng mga bata, yung tinapay na yun na hawak-hawak nila bago sila matulog. Bakit po kaya iyon ang naging solusyon? Nalaman po nila na kahit nabusog naman yung mga bata sa kanilang pagtulog, yung experience nila during the war taught them that there was no hope for tomorrow, walang pag-asa sa kinabukasan. Kaya po, nung meron silang hawak-hawak na tinapay sa kanilang mga kamay, alam nila na at least meron silang kakainin sa kanilang pagising sa kinabukasan. It gave them hope. It gave them strength and they were able to sleep throughout the night. Similarly, my friend, God has given us a piece of bread for our hand. And that bread is this promise. In Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ito po ang pangako ng ating Panginoon sa atin na magbibigay sa atin ng kapanatagan sapagkat alam natin na kahit anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Kaya kaibigan, hindi ka ba makatulog ngayon? Ikaw ba'y nagugulumihanan? Ito ba'y dahil sa iniisip mo na wala ng pag-asa sa kinabukasan? Katulad ng mga batang ito na nakatulog dahil mayroon silang hawak-hawak na tinapay sa kanilang mga kamay, maaari ka ring maging panatag, makatulog at makapagpahinga ang iyong puso't isipan sapagkat binigyan ka na ng tinapay, quote-unquote, ng Panginoon na maaari mong panghawakan. At ito ay ang kanyang pangako na ang Panginoon ang magsusupply ng lahat ng iyong mga pangangailangan at kailanman ay hindi kanya iiwanan. Hindi ka kailangang mag-hoard para sa kinabukasan because God is the owner of everything in the world. He controls all the assets to provide for you because you are His child. Life for the Christian consists not in the abundance of things we possess, but in being content with the things that we have. Hebrews 13:5, let your character be free from the love of money, being content with what you have. For the Lord Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako at Ikaw ang nagsabi na kailanman kami ay hindi magkukulang sapagkat Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat minsan ay punong-puno ang aming isipan kung paano ba kami kikita ng pera, yayaman at kailanman ay hindi na magugutom, magkukulang saanman. Ngunit Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na we should be content with what we have, for You have promised that You will never leave us nor forsake us. Father, You have promised to provide for all our needs, and therefore, Lord, we thank You for the promise that You are our great provider and that You will always provide for all our needs. I pray for my brother, my sister who's listening right now, ano man po ang kanyang suliranin, ano man po ang kanyang mga pangangailangan, abutin niyo nga po sila ng inyong mapagpalang kamay. At Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kapanatagan na tumingin sa iyo at magtiwala sapagkat kailanman, Panginoon, hindi kami magkukulang dahil Ikaw ang aming pag-asa, ang aming provider. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Alarama Dizon at nawa po ay patuloy po tayong manghawakan sa pangako ng ating Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Existing home prices hit an all-time record in the U.S. this summer. The median home price has now dipped slightly to around $429,000. The housing market remains stubbornly slow for many would-be homebuyers stuck on the sidelines.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486.

0: PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Mga minamahal, bukas na po ang ating hardin ng panalangin. Kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang dalangin ko ay inyong nararanasan ang kapayapaan, kasiglahan ng ating Panginoong Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. At kasama natin si Desa Magtunaw at ang ating production team sa Manila, Philippines. Inihahatid minsan pa ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Bukas na po ang ating hardin at sa atin pong pananalangin sa mga susunod na sandali ay nais nating ipahayag sa Diyos ang atin pong mga papuri, ang ating mga pasasalamat, at syempre po, ang lahat ng ating mga prayer concerns na inyong ibinabahagi. Kaya isend nyo na po ang inyong mga prayer concerns sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang mga social media platforms at sa DZAS app. Pwede po ninyong i-type ang inyong mga prayer concerns at mga pasasalamat, mga patotoo dito po sa ating comment section. Sige po, tayo na po dito sa ating hardin ng panalangin at nasaan ka man, anumang sandali, anumang oras ngayon, anywhere in the world, sabay-sabay tayong magbukas sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, Panginoong Diyos. Maraming marami pong salamat sa inyong dakilang presensya. Maraming marami pong salamat sa inyong pag-aniyaya sa amin dito sa Hardin ng Panalangin. Maraming salamat sa bawat isa na nagjo-join sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa kanya na nakikinig. Maraming salamat sa kanya na kasama namin ngayon na magpupuri at magpapasalamat. Lord, bless, bless, bless everyone, and we receive your blessings, Lord. And we celebrate your goodness. Kami po ay nagsasaya sa inyong kabutihan, sa inyong kalakasan, sa inyong patuloy na patnubay. Panginoon, ang dampi ng inyong pagmamahal ay maramdaman, maranasan ng bawat isa. In Jesus' name, Amen and Amen.

0: Early on, mga kaibigan, mga minamahal, mga magulang at mga kapatid, sabihin nga po ninyo nasaan man kayo ngayon. Kung nakikinig kayo sa radyo, sa PM Radio, sabay-sabay po nating sabihin, salamat sa Diyos sa panibagong sandali. Okay. Halos nai-imagine ko ngayon, sinasabi nyo, salamat sa Lord sa panibagong araw. Doon naman sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang mga platform, sa social media, i-type po ninyo dyan, salamat sa Lord sa isang panibagong araw. Yan, gawin nating sa halip na comment section lang yan ay prayer and praise section. I-type po ninyo dyan, salamat sa Lord sa panibagong araw. Yan. O maraming salamat po sa mga nagsusulat ngayon dito sa ating comment section. Pakinggan naman natin itong sinasabi sa salita ng Diyos, ano? Ito pong babasahin natin ay mula sa Colossians chapter 4 at ito po ay mula sa ang Bible Pinoy version. Colossians chapter 4 simula sa verse 2. Ang sabi po dito, lagi kayong magpray. Isipin niyong mabuti ang sinasabi niyo pag nagpe-pray kayo at magpasalamat kayo sa Diyos. Isama niyo rin kami sa prayers niyo at sana bigyan kami ng Diyos ng magandang pagkakataon na i-preach ang mensahe tungkol sa mystery ni Christ. Dahil dito kaya ako nakakulong ngayon. Ipag-pray niyo rin na ma-explain kong mabuti ang mensahe kasi yun ang dapat kong gawin. Pagkasama niyo ang mga hindi naniniwala kay Christ, maging matalino kayo at huwag niyong sayangin yung time na yon. Dapat laging maayos at interesting ang pagsasalita niyo at dapat alam niyo kung paano sasagutin ng tama ang lahat. Colossians chapter 4 verses 2 to 6. Colossians chapter 4 verses 2 to 6. Mga bili ni Paul. Ang highlight po natin dyan, verse 2. Lagi kayong magpray. Sabihin nga natin, lagi tayong magpray. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpe-pray? Pakikipag-usap sa Diyos. Parang paghinga. Meron tayong ini-inhale na oxygen, meron tayong ini-exhale na carbon dioxide. Tayo ay nag-i-inhale, atin pong pinapapasok sa kalooban natin ng mga mensahe, salita, paalaala ng Diyos, ang banal na Espiritu na nangungusap sa atin. Tayo naman ay nag-i-exhale ng ating mga sinasaloob at ng ating mga gustong sabihin sa Diyos. Basically, iyon po ang pananalangin. Meron tayong iba't ibang mga formats, adoration, confession, thanksgiving, supplication, yung ACTS. Pagpupuri, paghingi ng tawad, pagpapasalamat, at paghingi ng ating mga pangailangan. Iba-iba po yung mga ginagamit nating mga format sa pananalangin. At syempre, pinakadakilang paalaala, yung itinurong disciples prayer ng Panginoong Jesus. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala kung papaanong pinapatawad namin ang mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa masama, sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Ito po mga magulang at mga kapatid ay mga paalaala sa atin mula sa Biblia ng iba't ibang mga anyo ng pananalangin. Ang mga Hudyo sa ating tinatawag na Old Testament na pangkasalukuyan ay Bible pa rin nila, no? Dahil wala naman silang New Testament, tayong mga mananampalataya sa Panginoong Jesus, meron tayong New Testament and we are followers of Jesus. Ngayon, sila po kahit pa sa Old Testament, ano, ay talagang bahagi na ng kultura nila yung pananalangin. May mga oras sila ng pagdarasal, ano, meron silang mga prayer books na binabasa sa pananalangin. Tayo naman, nung naging mananampalataya sa Panginoong Jesus, ay tinuruan din na manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tayo po ay mayroon din minsang mga oras ng pagdarasal. Kami po ay lumaki ng mga Romano Katoliko at Aglipayano, kaya minsan pag alas 6 ng gabi, kami po ay sabay-sabay na nagdarasal sa harap ng isang altar. Ngayon, noong tayo po ay minarapat ng Diyos na makakilala sa Kanya sa isang biblikal na kaparaanan, tayo naman po ay nananalangin kahit nasaan tayo, sinasambit natin ang ating panalangin, hindi kailangang nakaharap sa isang altar o sa anumang mga religious item, kung di diretso sa Panginoon at sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng ito, mga magulang at mga kapatid, at least tradition na tinatawag nating Kristyanismo, nanggaling sa tradisyon ng mga Hudyo, ay pinahintulutan ng Diyos na maging tulong sa atin para nakakausap natin siya. Kailangan pa ba ng Diyos na alamin ang ating sinasaloob? Actually, hindi na. Kasi alam na ng Diyos kung ano iniisip mo, kung ano nararamdaman mo. Pero ito'y tulong sa atin para naihihinga natin sa Diyos yung pasasalamat, yung pagpupuri, yung pagsamba at paghingi ng tawad at pagtanggap ng kapatawaran at paghingi ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Amen? Iyan ang pananalangin. Iyan ay grace, biyaya din ng Diyos. At ang sabi sa binasa natin, maging mapanalanginin. Sa English, be devoted to prayer. Maging deboto kayo sa pananampalataya, sa pananalangin. Ano po ba ibig sabihin ng maging deboto? Dapat palaging ginagawa. Dapat meron tayong consistent practice. Paano tayo nananalangin ng mayroon pong devotion? Yan. Ibig sabihin, napakaganda nung meron tayong binabalik-balikan na paboritong oras para tayo makipag-usap sa Diyos. Actually, 24 hours a day, nakikipag-usap naman tayo sa Diyos. Parang nakikipag-usap ka sa mga mahal mo sa buhay. Ano? Lalo na ngayon sa social media, kapag tiningnan nyo kung nakailang oras kayo sa isang araw, minsan yung iba umaabot ng 7 hours a day sa screen time. Ano? Ibig sabihin, lagi nakaharap sa kanyang mobile device, laging may kinakausap. Ganon din naman tayo sa Diyos. Kahit na wala dun sa specific time na ating pinili. Pero maganda yung pagsikat ng araw, pagkagising sa umaga, praise you Lord, salamat Lord, meron akong panibagong araw. Bago tayo kumain, yan, paborito rin nating ano yan, pananalangin at pagpapasalamat bago tayo matulog. Be devoted to prayer. Ano pa po ang isang nakakatulong sa atin? Ang paalaala ni San Pablo ay isipin niyong mabuti kung ano yung ipinapag-pray niyo. Be watchful and be thankful. Doon po sa pagiging watchful, sa pagiging thankful, nakakatulong yung pinag-iisipan natin ng ating mga sinasabi at nakakatulong lalo na tayong mga Pilipino mahilig kumanta kung tayo po'y umaawit. Kahit na walang nakakarinig, kahit na sa isip lang natin o sa puso, meron tayong mga praise and worship songs sa napakadami pong mga kanta na ginawa ng FEBC Philippines para tayo ay makaawit sa Panginoon. At iyan po ay mga prayers. Ang pag-awit sa Panginoon ay pananalangin. Di po ba? At the same time, sabi po ni San Pablo, ipag-pray ninyo kami. Lagi po nating alalahanin sa ating debotong pananalangin ang mga nagpapahayag ng mabuting balita. Ang mga pastor, ang mga preachers, ang mga missionaries, ang mga diakonesa, ang mga manggagawa, kahit na po yung ating mga cell group leaders, mga small group leaders, at yun pong iba't ibang mga Christian leaders, at ang ating mga sarili, para maipahayag daw ang misteryo ni Kristo, ang hiwaga ni Kristo. At ipanalangin din natin ang ating mga sarili para marunong tayong makipag-usap. Alam po ninyo, lalo na sa iba't ibang mga lahi, dito po sa mga nasa Australia at sa lahat ng mga kausap natin ngayon na nasa iba-ibang bansa. Di ba iba-iba naman ang religion ng mga tao? Iba-iba ang mga lahi, iba-iba edad. Yung iba walang religion, walang paniniwala sa Diyos. Pero may mga pagkakataon na pinapakausap sila sa atin ng Diyos. Meron akong karanasan, isang pananampalataya na ang sinasabi niya si Jesus ay propeta at meron pa silang ibang dakilang propeta. Eh dahil maikli lamang yung panahon ng pag-uusap namin, ano, sabi ko sa kanya, ipinapanalangin ko ngayon na mamayang gabi magpakita sa iyo ang propetang si Isa o si Jesus at makipag-usap siya sa iyo. Alam niyo pa ang sagot nitong nakausap ko, taxi driver. verse, sabi niya, Amen, Amen. Aba, siya pa nag-amen doon sa sinabi ko na sana magpakita sa kanya si Jesus sa panaginip niya. Kasi hindi ko naman siya makakausap ng madalas, pero alam ko, yung religion nila naniniwala sa panaginip at nagpapakita si Jesus sa panaginip. At bahala na ang Holy Spirit, sabi ko, Lord, bahala na kayo makipag-usap sa taon na to. Meron naman akong mga kaibigan na atheist, hindi naman naniniwala sa Diyos. Pero pag pinag-usapan namin si Jesus as a historical figure, palagi kami nagkakasundo. At ito ay mga sagot sa dalangin ninyo, mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid, kasi pinapag-pray nyo ko. Pinapag-pray nyo ang mga kagaya namin na in any season, in any opportunity, ay maipahayag ang hiwaga ni Kristo. Kung ikaw ay isang pastor, kung ikaw ay isang misyonero, kung ikaw ay isang manggagawa, purihin ang Diyos sa buhay mo at salamat sa Diyos kasi may mga prayer warriors na nananalangin para ang iyong ministry ay maging malago. Salamat po sa inyo, mga magulang at mga kapatid, mga minamahal na nagpe-pray para sa amin. Alam po ninyo, merong mga salita ngayon kagaya ng viral at trending. Ano? Itong salitang trending ay alam natin ang kahulugan ngayon. Alam niyo ba kahulugan ng trending? Kasi baka mga kasama ko ngayon mga senior citizens . Pero alam ko naman, alam ninyo yan. Ano? Nakakatuwa na isa sa ipinapagpasalamat kong trending ngayon, lalo na dyan sa Pilipinas, itong kanta na Pwede Bang Mangarap? O, nakasama na ba kayo sa mga TikTok ng presentation itong Pwede Bang Mangarap ni Laika? Ha? Bakit ko ito pinapagpasalamat sa Diyos? Kasi napakaganda ng lyrics. Very positive, very hopeful, at parang panalangin din. Alam nyo ba kung bakit ganyan ang lyrics niyan? Dahil sa hardin ng panalangin. Oh, alam niyo ba 'yon? Kasi ang composer ng kanta na to ay si Junji Marcelo at siya ay naging sikat, epektibo at ginagamit ng Diyos na manunulat at umaawit din ng mga awitin sa secular at saka sa sacred spaces. Nang dahil ipinapag-pray siya ng ating hardinero, ang namayapang Pastor Proceso Marcelo. Si Junji Marcelo, ang kanyang mga kapatid, si Junji Marcelo, ang kanyang mga komposisyon ay answer, sagot ng Diyos sa mga panalangin ni Pastor Marcelo. At panalangin niyo at panalangin ko. Kaya naman kita niyo, after 15 years, biglang nagte-trending yung mga ganyang kanta. Ano? Napakaganda. Kasi sa pamamagitan ng mga kantang ganyan, tayo ay nakakapaglapit ng tao sa Panginoon, even one step closer to the kingdom. Kung merong Junji Marcelo, dahil merong nanalangin na Pastor Proceso Marcelo. Ang atin pong mga content creators ngayon, napakadami. Kung merong Jonathan Manalo, dahil mayroong mga pamilyang kagaya ng mami niya, si Yatita Zenaida, na nananalangin para sa kanyang anak. Kung meron pong Zach Alves, na sikat dito sa Australia na content creator, dahil merong Hazel Alves, isang nanay at ang kanyang pamilya na nananalangin para sa kanya. At marami pa po tayo mga magulang at mga kapatid na pwedeng sabihin, banggitin ang mga pangalan, na dahil sa kanilang mga contents, dahil sa kanilang mga ginagawa, ay ginagamit ng Diyos ang mga pagkakataon na ito para makapaglapit ng kaluluwa sa Kanya. Patuloy po nating ipag-pray, kagaya ni San Pablo, sabi niya, ipag-pray niyo kami. Kasi yung mga apostol, content creator din yan . Kaya lang, hindi pa ginagamit yung mga salitang ganun nung panahon na yon, pero meron din silang contents na ibinabahagi sa imperyo ng Roma. Mga magulang at mga kapatid, maraming salamat po sa inyong mga panalangin para sa bawat isang misyonero, manggagawa, pastor, preacher, content creators, at syempre, maraming salamat sa mga prayers nyo para sa FEBC Philippines. Sa lahat ng mga content creators nasa likod ng mikropono ng FEBC Philippines, patuloy po nating suportahan, ipanalangin, lalo na ang next generation. Para po sa lahat ng mga kasama naming nagpe-pray para sa mga content creators, may suggestion ako sa inyo ngayong Pasko, magregalo kayo, ha? Magregalo kayo para marinig yung mga contents ng FEBC, magregalo kayo ng PM Radio. Opo, lalo na para sa mga seniors kasi marami ngayon, wala namang cellphone at sa radyo nakikinig yung mga seniors, mga mag-isa sa bahay, pwede niyong regaluhan. Kung nakatanggap kayo ng PM Radio, praise the Lord, maganda, magregalo naman kayo. Pwede naman pag-ipunan yan . Hindi naman kamahalan, ano? Mga magulang at mga kapatid, sa atin pong pananalangin, ang sabi po dyan, be watchful, be thankful. Isulat nga po ninyo dyan sa inyong comment section. I will be watchful. I will be thankful. O sige po. At doon naman sa mga nakikinig sa radyo, sabihin nyo, I will be watchful. I will be thankful. Marami pong salamat at sana ang atin pong mga panalangin hindi man nagte-trending sa lupa ay mag-trending sa mga anghel ng Diyos at mag-trending sa kalangitan dahil nananalangin tayo sa pangalan ni Jesus at nananampalataya tayo na ang ating mga panalangin ay tinutugon ng Diyos. Praise the Lord!
1: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
2: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa kabila ng malulungkot na pangyayari dito sa aming bansa, marami pa rin kaming dapat na ipagpasalamat sa inyo. Ipinagpapasalamat namin, banal namin Diyos, ang matagumpay na pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dalangin namin, dakilang Diyos, na pangunahan po ninyo ang mga nahalal na opisyales upang ang Muslim Mindanao ay makaranas ng tunay na kapayapaan at kaunlaran sa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ipinagpapasalamat din po namin, banal namin Diyos, ang pag-improve sa ranking sa International Education Assessment ng mga estudyanteng Pilipino sa science, mathematics, at reading. Panginoon, nawa ito ang magpasimula ng malawakang pagbabago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas na ang Pilipinas ay nabibilang sa mga kulelat. Ngunit nawa, sa pamamagitan ng iyong tulong, kami ay makabangon mula sa hindi magandang kalagayan ng sistema ng aming edukasyon. Ipinagpapasalamat din po namin, banal namin Diyos, ang paglalabas ng Supreme Court ng writ of mandamus na nagkukumpel sa Kongreso na magpasa ng anti-political dynasty law sa lalong madaling panahon. Dakilang Ama, pangunahan po ninyo ang aming mga kongresista at mga senador na talagang ang maipapasang batas ay nagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat ng mamamayang Pilipino na makapaglingkod sa gobyerno sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang anti-political dynasty law. O banal namin Diyos, sa araw na ito ay ginugunita rin dito sa aming bansa ang pagdideklara ng martial law. Panginoon, nawa ang paggunita ay maging isang babala sa lahat ng mamamayang Pilipino na mayroong kaming pananagutan na bantayan at panatilihin ang kalayaan sa aming bansa. Panginoon, pangunahan po ninyo ang aming mga leader upang sa pamamagitan nila at sa kooperasyon ng bawat mamamayang Pilipino, ang Pilipinas ay manatiling isang malayang demokrasya. Maraming marami pong salamat, dakilang Diyos, sapagkat kami po'y naniniwala na minamahal mo ang bansang Pilipinas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen at amen. Tayo po ay sumasang-ayon sa mga panalangin ito sa pangunguna ni Bishop Joey Umali. At pakitype nyo nga po sa inyong comment section, God bless the Philippines. Sige po, itype nyo dyan ano, bilang pag-agree, God bless the Philippines. Marahil sa ating prayer, ang sagot ng Diyos ay pumunta si Mark Zuckerberg at humarap sa pagtawag ng Senado para ipaliwanag itong mga nangyayaring hindi magandang epekto ng social media. Nako, pag napasara ang Facebook sa Pilipinas, maraming malulungkot. Kaya ngayon pa lang, gamitin na natin ang social media for the glory of God at hindi sa mga hindi magagandang kaparaanan. Patuloy po tayong manalangin, Lord, maraming salamat po sa mga kagalingan, sa mga sakit at karamdaman. Marami na po kayong pinagaling dito sa Hardin ng Panalangin, pero patuloy pa rin kaming nananalangin para kay Lagrimas Montserrat del Mundo, healing and continued wellness para sa kanyang nieces na si Faith at si Jenelyn. Dalangin namin si Edgy Damante, patuloy na healing and strength para sa kanyang kapatid na si Ken Netrosquillo. Dalangin namin ng kagalingan para sa lahat ng mga may sakit, may karamdaman, mga nasa ospital, mga nag-aalaga, mga nurses, mga doktor, mga pasyente. Kayo po ang kumilos, O Diyos, at magbigay ng himala ng pagpapagaling, lalo na, Panginoon, para kay Gigi Mariano at sa kanyang pinsa na si Obet. Dalangin namin si Adet Capili Pareha, healing para kay Manny Pareha at Princess Gabelo na mayroon pong cough and fever. Dalangin namin, Panginoon, ang healing para sa buong pamilya ni Claring Mamangon. Ganun din para kay Evangeline Dar Juan, continued healing mula sa kanyang kalagayan. Healing para kay Lane Emmy, ganun din kagalingan para kay Belle Baroa at kay Maria Teresa Gustilo Musnit, complete healing and recovery para sa kanyang Kuya Ben na mayroon pong stroke, Panginoon, for the second time, si Leonila de Jesus Espiritu. Prayer para sa kanyang family member and patient na may ALS. Panginoon, sa mga hindi namin nabanggit ang pangalan pero may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bahay, inaalagaan, heal this person in the name of Jesus and let your name receive the glory. Panginoon, safe travel para kay Marlene Rodriguez papunta, Panginoon, sa ibang bansa. Dalangin namin, Panginoon, ang pag-travel from Sydney to Manila at papunta sa Bataan ng aming kapatid na ang kanyang daughter-in-law ni Marlene Rodriguez. Dalangin namin ang lahat ng mga magta-travel sa iba't ibang bahagi ng mundo. We pray for your traveling mercies, O Lord. Dalangin din namin si Ferdinand Magtoto Carrion at ang lahat ng mga nagne-negosyo. I-bless niyo po ang mga negosyong ito. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga negosyante. At Panginoon, ipinapag-pray namin sa mga sandaling ito, ang mga content creators, ang mga producers, mga programmers, media practitioners, sa radyo, sa TV, sa social media, ang mga nagti-TikTok, ang mga nagpe-Facebook, ang mga gumagawa ng content sa YouTube. Dalangin po namin sa gitna, Panginoon, ng maraming mga fake news at maraming mga katiwalian, nawa ang mga Kristiyano, mga anak ninyo, ng mga content creators, i-bless po ninyo ng mga creative ideas para maging relevant at maabot ang marami pang mga kabataan ng next generation sa inyo pong mensahe na tunay na siyang kailangan po naming lahat, even the next generation. I-bless niyo po, Panginoon, ng mga content creators, kahit na po ang aming mga anak, ang aming mga apo na nagti-TikTok at nawa ay gamitin nila ang kanilang kahusayan sa paggawa ng content for the glory of your name. Maraming pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga magulang at mga kapatid, paalaala po sa atin, be devoted in prayer. At sa atin pong pananalangin, ipanalangin po natin ang next generation. May kilala ba kayong apo o anak o pamangkin na nagti-TikTok? Ipag-pray po nina natin sila, no? At maraming salamat sa inyo pong pakikinig, pagsama, pakikipray sa atin sa Hardin ng Panalangin. Palagi po nating ipinapaalaala ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating Manila Production Team. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Inihatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Magkita-kita po tayo muli hanggang sa susunod. God bless you, ingat, and be devoted in prayer.

0: kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Naranasan mo na bang magkaroon ng araw na parang literal na gumuguho ang mundo mo? Hindi naman totoong lindol, pero may nangyayari na biglang nagbago yung lahat. Isang tawag mula sa doktor, isang message na hindi mo inaasahan, pagkawala ng trabaho, problema sa negosyo, family conflict, heartbreak, o isang problema na matagal mo nang pinagpe-pray pero parang lalo pang lumalaki yung problema. Minsan, no, hindi naman gumagalaw ang lupa sa ilalim ng paa natin pero para bang gumuguho na yung buhay natin. At kapag nangyari yon, natural lang na matakot. Pero may magandang reminder po sa atin ang salita ng Diyos. Kapag nayayanig ang lahat, may isang bagay na hindi gumuguho. Yan po yung ating Diyos. Happy Monday, Kaagapay! Ito po si Kael Garcia at welcome po sa Unang Salmo, ang ating moment ng pagninilay, panalangin at paglapit sa Diyos. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat po sa pagsama sa amin. Kung ikaw naman ay kasama namin sa Facebook o sa YouTube Live, mag-comment ka naman at sabihin mo kung nasaan ka ngayon. At kung may taong kailangan ding makarinig ng encouragement na to, i-share mo ang ating broadcast. Tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na alam nating nakakatakot. Yan yung lindol. Pero gagamitin natin ito bilang larawan ng mga pagkakataong nayayanig po yung ating buhay. So may 3 points tayo this morning, ha? Kaya sama-sama tayong mag-take note. Number 1, may mga bagay talagang yayanig sa ating buhay. Sabi po sa Psalm 46 verse 2-3, open mo yung Bible mo, ha, kung hawak mo ngayon. Di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Imagine that picture. Lindol, gumuguhong bundok, umaatungal na dagat, para bang total disaster na. Pero alam mo yung response ng psalmist. Sabi niya, hindi kami matatakot. Hindi dahil walang danger, hindi dahil sa hindi nila nakikita ang nangyayari, kundi dahil may Diyos silang pinagtitiwalaan. At ganun din po sa buhay natin. Hindi naman pinangako ng Diyos na hindi tayo makakaranas ng shaking. May mga panahon talagang may yayanig sa buhay natin. Ang tanong ay, kapag nayayanig ba ang buhay mo, saan ka kumakapit? Ito naman po yung ating second point. Hindi lahat ng yayanig ay dapat ikatakot. Kapag may mga unexpected na pangyayari, feeling natin na katapusan na. Pero hindi lahat ng shaking ay destruction. May mga bagay na kailangan talagang ma-shake para makita po natin kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag stable ang buhay, madaling isipin na okay lang tayo dahil marami tayong resources. May trabaho, may savings, may connections, may plano. Pero paano kapag bigla ang nawala yung mga yon? Doon po natin makikita kung saan talaga nakaugat yung confidence natin. Kaya minsan, ginagamit ang Diyos ang difficult seasons para ipakita sa atin na hindi sa pera, career, relationship o achievement nakasalala yung buhay natin, kundi tanging sa Diyos lang. Hindi po masaya yung mga shaking, yung mga pagyanig sa buhay, at hindi po madaling dumaan dito. Pero pwede itong pagkakataon para mas lumalim pa yung ating faith. At ito na po yung ating last point, number 3, God is our unshakable foundation. Kapag may lindol, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lang gaano kalakas ang lindol. Maaaring pwedeng itanong ay gaano ba katatag ang pundasyon. Alam mo, ganun din sa buhay. Hindi natin mapipigilan ang lahat ng problema. Hindi natin kontrolado ang economy. Hindi natin kontrolado ang ibang tao. Hindi rin natin kontrolado ang mangyayari bukas. Pero maaari po nating piliing magtayo sa isang pundasyong hindi nagbabago. Yan ay ang ating Diyos. Sabi sa Psalm 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Notice the words, kanlungan, kalakasan, tulong. Kapag mahina ka, siya ang lakas mo. Kapag natatakot ka, siya ang kanlungan mo. Kapag hindi mo alam ang gagawin, siya ang iyong tulong. Kaya baka ngayong araw, may lindol sa buhay mo. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa trabaho, may problem sa family, may financial pressure, may uncertainty sa future, o baka tahimik lang ang struggle mo at walang nakakaalam. Alam mo, ah, hindi mo kailangan harapin yan ng mag-isa. Hold on to God. Maaaring gumalaw ang paligid mo, pero hindi nito niyayanig ang Diyos. Maaaring magbago ang situation mo, pero hindi nagbabago ang kaniyang karakter. Maaaring hindi mo alam ang mangyayari bukas, pero alam mo kung sino ang kasama mo bukas. This time, ready your heart kaagapay, pray tayo. Lord, Heavenly and Gracious Father, maraming salamat po for your goodness and faithfulness.
Salamat Panginoon because hindi ka nagkukulang sa amin. Despite of all the things po nangyayari sa aming paligid na nayayanig man, tulungan mo kaming huwag pangunahan ng takot. Kapag literal o figuratively Lord na parang gumuguho na po yung buhay namin, remind us O God na kayo po ang aming kanlungan, kalakasan at tulong. Help us O Lord na huwag kumapit sa mga bagay na madaling mawala, kundi magtiwala po kami sa iyo na hindi kami matitinag dahil ikaw po ang aming pundasyon. Lord, kapag gumuguho na po yung paligid namin, turuan mo kaming kumapit po sa inyo. Lord, sustain us this week. Umihingi po kami ng kagalakan, ng kapatawaran, ng pag-iingat at pagpapala. Kayo po O Diyos ang manguna at maging center po ng aming buhay. Ito po yung aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kagapay bago tayo magtapos, isipin at sagutin mo muna ito. Ano yung lindol sa buhay mo ngayon at higit sa lahat, saan ka ba kumakapit? Hindi natin alam kung kailan darating ang next shaking. Pero alam natin kung sino ang hindi matitinag. Yan ay ang ating Panginoon. Kung nakikinig ka ngayon sa radyo, salamat ha sa pagsama sa amin ngayong umaga. At kung kasama mo naman kami online via Facebook or YouTube Live, mag-comment ka ng God is my unshakable foundation. Ulitin ko ha, God is my unshakable foundation. At huwag kalimutan na i-share din po ang unang salmo sa mga taong maaaring dumadaan sa matitinding pagyanig ng buhay nila ngayon. Baka kailangan nilang marinig ang mensaheng ito na hindi sila nag-iisa. May Diyos na hahawak sa iyo. Kapag nayayanig ang mundo mo, huwag mong hanapin ang stability sa mundong nagbabago. Kumapit ka sa Diyos na hindi nagbabago. Muli, ako po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat ha sa pagsama sa akin dito sa programa natin, Over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay.

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: Aba, simula ng kanyang ano. At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo mga kaagapay. Grabe, September 21 na, ang bilis po ng panahon. At naririnig na nga natin yung mga Christmas songs, Christmas carols. Pero it always gives us that, yung anticipation, ano, Dad, yung masayang anticipation dun sa celebration nga, sabi nga natin. So, nagsisimula na yan. So, bago po tayo magsimula, edi, awit muna tayo. Are you ready, Daddy Paul?
3: Simple pan.
4: Okay. Yan po ang ating tono, mga kaagapay. Samahan niyo po kami. Okay, ready? Sing. Monday.

0: Amen. Yan po yung ating pinangahawakan. Hindi lang may gagawin, may ginagawa. At in spite of, di ba, minsan hindi natin maunawaan what's happening around us, huwag tayong madideceive doon sa katotohanan na we will not be deceiver. Hindi tayo mawawala doon sa truth na God is in control.
1: Malilin lang.
0: Yung malilin lang. Madideceive nga. Malilin lang. At na God is in control. Okay, kamusta na po kayo mga kagapay? Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay on Monday, September 21. Ito po yung tinatawag nating Mabiyayang Monday. Kasi nga po, sa simula pa lang, we should be grateful. Alam niyo ba po, natutuwa ako kasi para po sa akin, ang week na ito, ang aking 1,000th episode ng Gabay. O, biro mo, Dad. 1,000th episode na po ako. Ang daddy ko, wag na po natin bilangin. Kasi bago pa po ako mag 1,000, ang daddy at mommy po sila yung gumagawa. But for me, dapat na po ba? Nung ginagawa ko po yung Gabay Library, sabi ko, aba, 1,000 na pala ako. So, natutuwa po ako sa Panginoon dahil inabot ko itong

0: episode na to, ano, The Lord is Good. At yun po, ang Panginoon lang nga po nakakaalam, di ba, ng time frame ng bawat isa sa atin.
1: And to the best think, is yet to come, anak. Oh, the man. Best is yet to come.
0: Always yun, Daddy. Always yun. The best is yet to come. So, huwag tayong ma-discourage. So, mga kagapay, hello, hello, hello. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha niyo po ang ating program. Kung narito kayo sa Luzon, mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio o PM radio, yung portable missionary radio natin, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang hulo. Or yung ating Facebook app, di ba, FEBC app, 702 app. May maganda po yung inyong internet connection, definitely marinig niyo po at maliwanag ang inyong reception sa atin. At sa atin pong mga nagtatanong, bakit daw po tile? Okay lang po yun. Okay lang po. Picture tiles kami. Kasi sabi nga ng Daddy, nananatili kaming bata sa inyong mga paningin. O, diba? So, natutuwa tayo sa ginagawa ng Panginoon at may mga kalanasan tayo. Kagaya nun, dadala mo ba, may na-meet ako sa UP Town Center, sa Papel Meroti, si Glenda. Glenda ang pangalan niya, na nakikinig pala sa atin. Binati ako, kaya nagulat ako. Hello po, Ate Beth. So, sa atin pong mga kaagapay na, halimbawa, nakita niyo ako, batingin niyo po ako. Para po alam ko na tayo po ay mga magkakasama, magkaagapay tayo sa Panginoon. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. Ano? At huwag pong kakalimutan, di ba? Yung inyong kasama, sabi niya, sa loob nitong 30 minutes, patuloy tayong matuto sa bawat isa. At huwag kakalimutan po ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami palatuntong ng Gabay. Sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nagagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang tumpak at ganap na katotohanan na ito'y walang iba kundi matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung ating pag-uusapan. Health Benefits of Gratitude. Kagaya nga po na nabanggit ko, 1,000th episode ko na to sa Gabay. At maganda rin po kasi yung ating pinag-uusapan dahil ang September 21, ito pong araw na to, a World Gratitude Day. O, diba? So, ito po ay pinasimula ni Edna Fort Lemle noong 1965 sa East-West Center sa Honolulu, Hawaii. Tapos, in-envision niya ito bilang isang global secular Thanksgiving upang ma-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude. At pinili niya yung September 21, ang araw ng equinox. Yun yung time na yon. So, kalaunan, ito po ay na-recognize ng United Nations noong 1977. At bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang gratitude po o pasasalamat ay kaugnay sa pag-improve ng mental health, ng isang matibay na relationship at ng resilience. At sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. So, ang pagsasabi po kasi ng thank you o salamat, hindi na yan bago. Subalit ang mamuhay ng may gratitude o pasasalamat at yung regular na pagtuon sa mga positibong bahagi ng ating buhay ay higit pa po doon sa pagkakaroon ng mabuting asal. Ito ay isang powerful health habit. So, ang mga pag-aaral po ay nagpapakita na ang pag-practice ng gratitude o pasasalamat, ito ha, 15 minutes a day, 5 days a week, sa loob ng kahit 6 weeks lamang, ay maaring mag-enhance ng mental wellness at maaring mag-promote ng lasting change sa ating perspective. So, ang gratitude at ang mental health benefits nito ay may positive effect sa ating physical health. So, mas malaki ang health benefits ng gratitude kung ito ay maging habitual at bahagi ng ating thought process. At kahit ang paglalaan ng oras sa bawat araw o linggo, para unahin ang gratitude o pasasalamat, eh beneficial yan po sa atin. So, ano yung unang health benefit niya? Reduced depression. O, diba? Sa review po ng mga 70 students na kasama ang tugon mula sa 26,000 ng mga katao, napag-alaman po nila ang association ng mataas na level ng gratitude at ang mababang level ng depression. Subalit sabi nga, kailangan pa po ito ng mas maraming research upang lalong maunawaan ang association nito. Ang gratitude po ay tila nagpapababa ng simptomas ng depression. Ang mga tao na may grateful mindset ay may higher satisfaction sa buhay, may strong social relationship, at may mataas na self-esteem kaysa sa mga taong hindi nagpa-practice ng gratitude o pasasalamat. Subalit maaring posible din daw po na ang mga depressed na tao ay hindi rin magiging grateful. So maaring may nagpapatuloy na relationship na kung saan ang gratitude ay nagpapababa ng symptoms ng depression na nagbibigay laya sa tao na ma-recognize kung ano ang meron siya. O diba? Ang gratitude, pasasalamat, nagre-reduce ng depression dahil nagre-rewire ng ating brain upang mag-focus sa positive experiences. Nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol at nagpapatibay ng self-worth at social connection. Ito yung mga key factors ng pagproprotect laban sa mga depressive thoughts. So, ang mga research ay nagpapakita na kahit ang maikling gratitude practice ay nag-i-improve ng mood, nag-reduce ng rumination, at nag-i-increase ng resilience. So, alam nyo mga kaagapay at alam natin lahat, ang pag-awit ay isang magandang paraan ng pasasalamat, diba? Kaya naman tunay na tunay po yung awit 100. Sabing ganun, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. So pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So mga kaagapay, simula ng ating umaga ng pag-awit ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil ito yung nagre-rewire ng ating brain na mag-focus sa patuloy na paggawa at paggabay ng Diyos sa ating buhay sa araw-araw. So laging tandaan, kasama natin lagi ang Diyos. Okay? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Thank you, Ana. Ang ganda ulit. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. The deity of Jesus Christ, deity of Jesus Christ, ang kadiyosan ng Panginoong Hesukristo. Ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos, ang Biblia, binubuo ng Old Testament at New Testament. Amen, amen, wow, wow, wow. Ebanghelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Alpha and Omega. Revelation 1:8, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Siya ang ngayon, noon, at ang darating. Revelation 22:13-16, ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. Ako si Jesus, pinadala ako ng anghel ko para i-announce ang mga bagay na ito na inyo ngayong nasa churches. Galing ito sa lahi ni David, ako ang maliwanag na morning star. I created everything. Ako ang lumalang ng lahat. John 1:3, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay gamit ang salita. Kung wala siya, hindi magagawa ang ano paman. Colossians 1:16, sa tulong niya, nilikha ng Diyos ang lahat sa langit at sa lupa, yung mga nakikita at hindi nakikita. Kasama na dito ang mga spiritual powers, mga maghahari, naghahari, mga leaders, mga authorities sa tulong ni Christ at para sa Kanya, kinreate ng Diyos ang buong universe. Hebrews 1:10, at sinabi pa niya, Panginoon, nang nagsimula ang lahat, ikaw ang nag-create ng mundo. Ang mga kamay mo ang nag-create ng kalangitan. Elohim mighty, si Elohim ang makapangyarihang Diyos. Isaiah 9:6, dahil sa atin may batang ipinanganak, ibinigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang makapangyarihang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay at prince ng kapayapaan. Equated with the I Am of Exodus 3:14, sabihin mo sa mga Israelita na ako ay si ako nga. Sabihin mo sa kanila na si ako nga ang nagpadala sa inyo. John 8:58, sinabi ni Jesus, bago pa nabuhay si Abraham ay ako na, si ako nga, ako si ako nga. At walang hanggan, eternal. Wow, amen. Micah 5:2, pero ikaw Bethlehem, Ephrata, ang pinakamaliit na lahi ng Juda, sa iyo nagmula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sa sinaunang angkan, yung dating-dati pa. Wow. Amen. Di ba, anak?
0: Opo, ama. Cute naman, daddy. Opo. Pero ako, kasi yan, puro mga verses, prophetic verses. Pero maganda rin po yung verse na makikita natin. Doon po sa John 1, di ba? Sa John 1, makikita natin yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos sabi, He was in the beginning with God. All things were made through Him and without Him. Diba? Yun lahat, makikita lang natin yung katugunan na yan dun sa John chapter 1, sa first few verses, yung katotohanan ng deity ng Panginoon. Kasi nga, Daddy, paano naman siya magiging tagapamagitan kung tao lang siya? Diba? Paano rin siya magiging tagapamagitan sa tao at sa Diyos kung Diyos lang siya? Diba? So, He became
1: Diyos
0: flesh,
1: na
0: katawang tao. Yun yung atin pong pinaninindigan. Diyos na nagkatawang tao para naunawaan niya yung kalagayan natin, naunawaan din niya yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Kaya nga siya yung naging tagapamagitan natin. Kami niya, the ultimate Passover lamb, na siya po yung naging sacrifice, diba? On Passover, ultimate sacrifice para po sa kasalanan natin, para tayo maging, maibalik tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga, kailangan natin makita yung truth na iyon. At ang ganda-ganda kasi pag pinag-usapan natin yung deity ng Panginoon, ano, Dad, yung katotohanan kung sino siya. At ang pinakahinahangaan ko dyan, yung sa Philippians, di ba, Dad, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Tapos pumunta siya dito sa lupa para maging servant, maglingkod until the death on the cross. Ganyan katindi ang salvation story. Grabe, no, Dad? Talagang the more na nakikita natin yung salvation narrative na yan, the more na nakikita natin yung katotohanan ng Panginoon, kung anong ginawa ng Diyos sa atin, iiyak ka na lang kaagapay. Kasi it's only through Him. It's a gift. Sabi nga natin, it's a free gift from God, but it costs the life of our Savior. Diba? Dugo ang ibinayad sa atin. So, hindi natin binabaliwala yung katotohanan na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Diba? At hindi rin natin binabaliwala na nagkatawang tao, ang dakilang Diyos na yan, para mamatay para sa ating kasalanan. Siya yung payment. At tulad ng pinakapaborito kong sinasabi, nung binuhay siyang mag-uli, yun yung resibo na tinanggap ng Ama yung kabayaran. Diba? So that we can now live in righteousness through what Christ has done on the cross for us. Napakagandang salvation natin.
1: Amen.
0: At doon tayo lang nananangan at naninibigan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi totoo yun, Lord. Napakabuti mo sa amin. Kung titingnan namin, Panginoon, kung gaano ka-crazy, kung gaano ka-sinful ang humanity, doon naman din namin nakikita gaano kadakila ang pag-ibig niyo sa amin na you sent your only son, sabi nga, to die on the cross for us, to become human and paid for the penalty of our sins. Kaya kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, mga nakakilala, hindi na po namin ito binabaliwala. Lalo po kami, Panginoon, nagfo-focus, kami nagfo-focus ng aming eyes upon you, the author and the finisher of our faith. Ang aming mga bibig lagi pong nagpupuri at ng pasasalamat sa iyong kadakilaan sa aming buhay sa araw-araw at patuloy na ibabahagi, Panginoon, ang iyong kabutihan sa iba. Yun po yung aming reason why we worship, why we praise you. Kasi nararanasan ka namin sa aming personal na mga buhay at gusto ka namin ibahagi pa sa iba. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Nakalista po sila sa amin, si Josiah Kayabyab, ganun din po si Delia Regalado, si Atilio Hanyo, naalala po, Lord, si Kuya Ruel Mabesa Protasio, ganun din po si Ethel Estiboy, si Marites Dayaw, si Ina Patricia Salvador, si Ate Yoli Valentin, si L.S. Mojak Salonga, si Rebecca Egilio, si Eva Maliari, si Claire Fermin, Panginoon, si Debbie Tagliam, si Jenny Lin Hong, at si Margaret Prudenciado. Lord, alam ko ilan lang po ito, Panginoon, sa mga kaagapay namin na today is their special day. Hindi man po namin sila nabanggit, pero alam po namin, Panginoon, kilala mo sila. You know them by name. So, Father, we declare blessings upon each and everyone. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na lalo pong lumalim ang aming pagkakilala sa iyo. Yun talaga, Lord. Kasi one, sabi nga kagaya ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. Yun po yung dalangin namin, Panginoon, that we may know You more sa pagtuturo ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Para lalo po kami matutong magpasalamat, magpuri. Dahil totoo yun, Lord, anong gagawin namin? Ikaw, nasa iyo lang ang buhay. So, Father God, maraming maraming pong salamat. May you find us thankful and grateful sa patuloy na ginagawa mo sa amin. Maraming pong salamat.
1: Minohon sa Mikas 5:2, pero ikaw, Bethlehem Ephrata, ang pinakamaliit na lahi ng Huda. Sa iyo nagmumula ang pipiliin ko na leader ng Israel. Manggagaling siya sinaunang angkan noong dati pa. Panginoon, salamat po. Pinalano mo na noong pa ang pagliligtas sa amin at ang pag-abot sa amin. At ginawa po ninyo, dakilang Diyos, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. paano sasabihin namin na kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Kung yung tao nga, Daddy, ano, na makasalanan sa simula't simula pa lang, pwede na i-skip ni Lord yan eh. O, iwag na yan, palitan na lang natin, di ba? Eh, doon pa lang kay Adan at kay Eva, hindi na tayo nilampasan. Di ba po? Kaya patuloy yan, hindi talaga tayo lalampasan ni Lord hanggat hindi niya tayo maibalik sa kanyang hanlungan. Tama yung word na yon. Pero nasa atin ang pagpili, mga kaagapay. Susunod ba tayo o hindi? That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Masura, at ang ating pong mga gabay barkadan, siya po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isang na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Hi! Bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po. Busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio at syempre kaagapay sa ating pong YouTube streaming dyan po sa 702-DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay na aming nakakasama at nakakatuwang sa pamamagitan po ng ating mobile application ang 702-DZAS app kaagapay. Yan po ay libre nating magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At syempre, sa mga kaagapay natin na ating kasama at katuwang sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Inspirations Unlimited hashtag Monday Motivation. Ako po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong hapon na ito, napakaganda ng ating talakayan. Ngayong hapon mga kaagapay, maganda po ang ating mapag-uusapan. At syempre, inaanyayahan po namin kayo na makisama, makisagot o di naman kaya mga kaagapay, aba, i-share na ang live namin dahil napakaganda ng pagkikwentuhan natin. Dahil mga kaagapay, ang ating mapag-uusapan ay sa usapin po ng generational gap. Nako, totoo ba ang usapin sa generational gap o totoo nga ba na nahihirapan talaga tayong makisama sa iba't ibang klase ng generation? Yan po ang ating magiging talakayan at pagtutuunan natin ng pansin dahil kaagapay, kasama ka sa ating kwentuhan, kasama tayong lahat. Ikaw man ay Gen X, Gen Y, Millennials o Gen Z, kaagapay i-share na ang live na to dahil mamaya pag-uusapan natin. Bakit nga ba tayo nahihirapan o ano nga ba ang maibibigay nating payo sa mga tao sa usapin ng trabaho? At syempre sa mga kaagapay natin na sumusuporta sa ating kaagapay, onting lambing lamang po na i-share na at tumutok lamang po sa kwentuhan dito sa IU Monday Motivation. At syempre kaagapay, ibababa ko na, opo, ang ating question of the day. Sa mga kaagapay natin na nakikinig dyan, kaagapay, eto na ang aking question of the day. Kung may isang payo kang ibibigay sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano yon? Isa pa kaagapay, kung may isang payo kang ibibigay sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano yun? O diba mga kaagapay, kailangan ko ang lahat ng komento nyo para kaagapay mapag-usapan, mapagkuwentuhan natin ano ba yung mga bagay na dapat mong ipayo sa usapin ng pagtatrabaho sa iba't ibang generation. Sa mga kaagapay po natin na nais sumagot, kaagapay, pwede kang tumawag sa telepono na 8654-3322 local 401. Uulitin ko kaagapay, 8654-3322 local 401. Dahil kaagapay, may chance ka sumagot on the air at may chance ka makipagkwentuhan sa akin on the air mga kaagapay. Syempre, pwede ka na rin bumati. At syempre, sumagot dapat kaagapay ha. At syempre, eto na, binabati ko na magandang hapon na mga kaagapay po natin na nakatutok na sa Inspirations Unlimited. Sa mga kaagapay po natin na bumabiyahe, pauwi na, pupunta po sa bus o ano pang sasakyan mo tren, kaagapay, mag-ingat ka ha. Dapat wag tayong pakampante at maging komportable sa mga dinaraanan natin. At syempre kaagapay muli ang ating question of the day kung may isang payo kang ibibigay sa isang sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho. Ano iyon? Ito na kaagapay, basahin na natin. Napakadaming nag-participate at naglabas ng kailang komento sa usapin ng trabaho. Ito na ang sagot ng ating kaagapay na si Len Dizon. Sabi niya dito, makisama at maging mabuting tao. Tama yan kaagapay, yung pakikisama kasi napakahalaga niyan sa trabaho. Lalo na kung multi-generational ang inyong trabaho. May Gen X, may Millennial, may Gen Z, may Gen Alpha. Napakahalaga ng flexibility o pakikisama in short. Eto kaagapay, sagot naman ni Ate Ludres Nicolas. Sabi niya, focus, commitment, consistency at masipag. Hindi sapat na magaling lang sa technology. Dapat may puso sa pagkatrabaho at may ito at dapat may kaokulang skills. Diyos na po ang magpupuno ng iba. O di ba kaagapay, minsan talaga yung commitment kasi tsaka yung alam mo to, yung pagkakaroon ng puso sa trabaho, bilang lang yung masasabi nating mga kaagapay natin o yung mga individual na nandoon yung puso nila. Kasi kaagapay, minsan kasi may trabaho kasing napilitan ka lang ng dahil sa pera. Kaya napakahalaga kaagapay ng respeto din. Eto, sagot naman ni Ate Rolly Dizon, dapat maging honest at matiyaga ang mga employees. Naku, napakahalaga talaga ng pagiging matapat at katapatan kaagapay. Kasi kaagapay, anuman ang mangyari, magbatuman sila ng kasalanan, magbatuman sila kaagapay ng mali. Pero kung sa loob mo alam mo kung ano ang tama, hinding-hindi ka maliligaw, di ba? Eto, sagot naman ng ating kaagapay na si Ate Isabel Marisa Donato. Hello po sa inyo. Sabi niya dito, honesty, integrity, patient, respect, love your work, have sympathy, upgrade your tools to deliver a good service for your company's reputation, and do your job effectively. Share your faith to your coworkers. Can you imagine kaagapay, napakadami niyang requirement regarding about paano ba ang pakikipagtrabaho. Pero imagine natin kaagapay na hindi naman natin to ginagawa dahil gusto lang natin. Our work is our workplace to worship. Our work is our work na walang pinagkaiba ang pagkatrabaho sa loob ng ministry at pagkatrabaho sa labas ng ministry. It's both kaagapay. Our work is worship to the Lord. Kaya napakahalaga talaga kaagapay na we do it excellently because we serve an excellent God. Amen. Ito, sagot ng ating kaagapay na si Kuya Aaron Tobia. Sabi niya, ang payo ko, huwag masyadong sagarin ang katawan mo. Magpahinga ka rin. Ang trabaho ay natatapos. Magretiro ka na lang, sabi niya. Nariyan naman ang trabaho. Ingatan mo ang kalusugan mo. Dahil kung hindi mo iingatan ang katawan mo, paano mo magagawa ang trabaho mo? Kapag sa oras ng trabaho mo, magtrabaho ka. Kapag oras ng pahinga, magpahinga ka. Huwag mong sagarin ang katawan mo. O, para yan sa lahat kaagapay ha. Huwag natin sagarin ang ating katawan. Tandaan mo kaagapay na ang katawan kailangan magpahinga. Hindi po tayo robot na paulit-ulit ang ginagawa. Yan kaagapay. Eto, sagot naman ni Ate Ria Espiritu. Sabi niya, napakahalaga ay honesty. Sabi niya, honest ka na ginagawa mo ang iyong trabaho. Honest ka na pumapasok at umuwi on time. Honest ka sa pera na ipinagkakatiwala sa iyo. Honest ka na makisalamuha, hindi plastic. Alam mo kaagapay, responsibilidad nating mga tao na huwag tayong magkaroon ng fake harmony inside our workplace. Alam mo kaagapay, napakahirap magtrabaho na kapag niloloko mo ang sarili mo, na kapag niloloko mo yung mga tao in order na magkaroon lang ng tamang pakikihelubilo. Napakaganda kaagapay na sabihin mo na lang ang nararamdaman mo kaysa naman eto yung nangyayari sa'yo, hindi ka marunong makihelubilo. Napakahalaga niyan. Eto, Sagot kaagapay ng ating naging co-host na si Ana Beatrice Dablo. Sabi niya, stay humble, treat yourself like a glass half of empty. You don't know everything, so allow yourself to learn from your colleagues. O di ba? Kaagapay, tandaan natin na hindi ka palaging tama. Hindi ka palaging mayroong knowledge. Hindi ikaw ang may-ari lahat ng karunungan dito. Magtanong, mag-ask at palaging magkaroon ng humble heart. Diba? Yan kaagapay ang dapat nating matutunan. Pero ang question dito kaagapay, naniniwala ba tayo sa generational gap? O diba mapapaisip ka, taas ang kamay dito na nakikinig at sinasabing, oo Brian, nakakaranas ako ng generational gap. Pero kaagapay, ang tanong ko, healthy ba talaga ang multi-generational na employees sa loob ng kumpanya o nakakasira ito ng reputation? Mapapaisip tayo, iba-iba ang edad natin, baka mamaya hindi tayo magkaunawaan. Hindi ba magkaunawaan o ayaw nating i-extend ang ating pagkakaintindi sa bawat isa? Mamaya kaagapay, sasagutin natin yan. Kaya naman muli kaagapay ang ating question of the day. Kung may isang payo kang ibibigay sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano yon? Kaagapay, muli bukas po ang ating telepono sa numero na 8654-3322 local 401 dahil pwede kang tumawag at sumagot sa ating question of the day. Sa mga kaagapay po natin na nasa online, itype na ang sagot mo kaagapay dahil mamaya babasahin niya sa pagbabalik po ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited, Monday Motivation.
1: Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong Monday afternoon. Ito po si Brian De La Cruz para po sa Inspirations Unlimited. Hashtag Monday Motivation. Muli mga kaagapay, ang ating pong question of the day. Kung may isang payo kang ibibigay sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano iyon? Kaya naman mga kaagapay, babasahin na po natin ang inyong komento. Ang sagot po ni Ate Fia Max, sabi niya, "Hi everyone." Ang sabi niya, "Be punctual. It matters most." 'Di ba? Kaya kaagapay, napakahalaga talaga na tayo ay hindi lang masipag kundi masikap pa. Kasi kaagapay, anuman ang ating mga gagawin, dapat yung sipag natin may kaoktoran na sikap 'yan. Kasi yan yung ano eh, kumbaga parang whatever it happens, whatever it takes, pagbubutihan ko, paghuhusayan ko. At yun dapat kaagapay ang maging mindset natin. Lalo na sa iba't ibang generation ng work employees sa isang workplace. Paano nga ba dapat nating iintindihin yan? Eto na kaagapay, tayo po ay pumunta na sa ating talakayan. Muli, ang kasama ko kaagapay ay isang mental health advocate. Siya po kaagapay ay isang certified life coach and community manager. Mula po siya mga kaagapay sa Life Coach Philippines International at may mahigit 20 years experience bilang isang nurse. Kaagapay, ipinapakilala ko po si Coach Marife Garfin. Magandang hapon po sa inyo, Coach Marife.
2: Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello, Brian. Thank you for having me dito sa iyong show, no? At sa mga nanonood, ako po ay magandang hapon po sa inyong lahat. Nakikinig ako sa mga sagot nila kanina, Brian, no? At napakarami at puro naman magaganda talaga. All of it contributes talaga, no? Paano maging anong magandang payo? All of them magagandang payo 'yun, no, para sa mga nagtatrabaho sa ngayon, no? Yung mga nasa workplace.
1: Mga multi-generational nga po 'yung yes. Tawag sa ganitong uri ng generation. Pero ikaw, coach, ikaw ang aking tatanungin. Coach Marife, ano ba ang iyong magiging sagot sa aking question of the day na kung magbibigay ka ng isang payo sa ibang generation tungkol sa pakikipagtrabaho, ano yon bilang 20 years na naging isang nurse?
2: Sa akin, Brian, is kilalanin sila. No, kilalanin ang katrabaho mo. Kasi pag nakilala mo sila, may mga bagay yan sila na kaya nila na later on, pwede mong hingin ang tulong nila, no, so that they can help you out. Kasi nga sa akin, walang monopoly of monopoly of knowledge, no. Naniniwala ako na lahat tayo binigyan ng Diyos ng iba't ibang kakayanan. And even if you're coming from a different generation, may mga gifts 'yon na binigay eh. So kung baby boomer man itong kasama ko, meron tong natutunan na matagal na eh, na nag-hone at naging mas matibay siyang worker eh. So kung hindi ko siya ma-judge, no? Hindi ako magkakaroon kaagad ng conclusion na anak, ayoko, nako, napaka-ano naman, traditionalist masyado. Nako, hindi ko. Pag hindi ko siya kinilala, hindi ko makikita kung ano kaganda yung gift niya, sino siya, and hindi din ako matututo, no? Kasi nga, there is a beautiful mentorship that's going to happen, eh. Kasi most probably, like for example, ako naman ay Gen X, so Gen X ako. So if I have a Gen Z, grabe yung mga digital natives na nature eh. Mm-hmm. So may mga bagay talaga na hindi ko alam, but there are also things, dahil nga ako ay nauna sa kanila, there are things that I may know that they also don't know, and it can be a beautiful exchange inside the workplace.
1: Mm-hmm. Kaya napakahalaga talaga kaagapay ng knowing them, allow them to know you also, kasi yan yung isang pagkakataon. Pero Pero coach, napakaganda ng ating talakayan kasi nung habang ginagawa ko to, oo nga, no, parang ang tagal na hindi natin natatalakay kasi syempre napakarami talagang conflict inside of our own workplace. It can be a financial, a budgeting, and at the same time yung workload. Pero coach, ano po ba ang pagkakaiba ng mga generations sila at sino-sino ba ang mga generations na to?
2: Yeah. So, definitely yung mga nauna sa atin, 1946 and more, no? Or less, sorry. They are called the silent generation or the traditionalist. Mm-hmm. And ito sila ngayon, Brian, ito sila yung mga nasa board, no? Yung mga board of directors ngayon, nakikita mo, no? Mga puputi na yung mga buhok. They have the wisdom already, no? For several years na ginagawa nilang trabaho nila. They have the wisdom already and they have been actually shaped by duty and discipline. Mm-hmm. No, nakarating sila sa kanilang kinalalagyan ngayon, no? In the board is because they have been disciplined themselves and they honored, no? They honored their commitment to the company. Yung ating namang baby boomers, which where my mom belongs, no? And I believe my husband also is in there, no? Is ito yung ano, they value stability and loyalty and legacy. And baby boomers, no, they are post-war. Kaya ito sila yung matrabaho talaga ito sila because during that time, during the baby boomers, ito yung, there was still Vietnam War. Medyo magulo pa doon eh. May Vietnam War pa, marami pang nangyayari, no. But naramdaman din nila yung mawalan. So they have really worked hard, no. They worked hard where they are right now. Now for the Gen X, you have 1965 to 1980 where I belong. That's where I belong. So ang parent ko po ay baby boomer, no? And ito, dahil ang parent na baby boomer ay talagang nagtrabaho, no? Ang nangyari doon sa Gen X, sila ay natutong maging independent, mm-hmm. no? Hindi ito yung tinahatid yung anak at ang binahantay ng nanay doon sa school, unlike today, no? So the children go to school, they become independent, they learn, and after college, they find work, and they're really more delivery focused. So, eto sa Gen X, no, pag sinabi mong ako ay gusto kong maging nurse, magna-nurse ka, tatapusin mo yun talaga. Wala noon yung mga, Brian, hindi uso sa amin noon yung, may mga nag-shift, but it's not that much, no?
1: Parang hindi siya option.
2: Kasi yun na nakafocus. Yes, yes. At saka yung millennial naman, they are purpose-driven, no? Very collaborative, though may independence din ito kasi nga they are the highly educated people, no? They are in between two. Dito nag-open sa kanila yung internet, dito yung bumukas yung global market sa kanila. So, but they are more growth-oriented. So that means if the company is not helping them out in their growth, madali nilang talikuran. Unlike if you go to the baby boomers, loyalty matters. So kahit mahirap na yung company, andyan pa rin ako kasi nga it has been with me. So ganun siya. So Gen Z naman is inclusive, no? Tech native, so value transparency, very strong ang Gen Z, no, with value. Sila yung kung iyan ang sinabi mo, dapat yan ay makikita. They are more into seeking the authenticity, no, authentic self. So hindi sila yung magpa-plastic. No, kaya nga nagkakaroon ng struggle between the two generation, especially yung iba-ibang generation kasi the Gen Z can basically express themselves, no? Kasi they're just being honest. Pero sasabihin naman ng Gen X, wag ganyan, wag naman ura-uradang sasabihin. Kasi, you know, you can hurt people's feelings, di ba? May mga ganun na nangyayari, kaya sinasabi natin na kailangan may need na kilalanin ang where each generation is coming from, yung mga katrabaho mo, kung lahat sila ay nandyan pa, multi-generational, because it's not bad, no? It's not all bad, no? Merong kakayanan lahat. We just have to really come into a space na pag-uusapan nyo ang yung pagkakaiba so that we can make use, advantage of what we have, the differences that we have. Yun ang pagkaano, Brian. Yan ang beauty actually, kung titingnan as beauty.
1: Mm-hmm. Grabe, no? Parang its function po talaga, nagpapakita po talaga ng may character. Meron, mm-hmm. sabihin po natin na ano, no, nakakayanan. It It's just that iba't iba lang tayo ng generation na kinalakihan. Ako po ay kabilang po ako sa millennials, sa kung saan totoo po 'yan, the millennials is a purpose driven. Kailangan yung ginagawa namin may impact, kailangan yung ginagawa natin may kalalagyan. Kaya ang gusto na kaya ko to pinabaybay, no, mga kaagapay, para malaman natin kung saan tayo nanggagaling. Alam natin kung ano yung kailangan pangyarihan ng ating mga ginagawa, kasi napakahalaga ng ating mga ginagawa kasi napakahalaga na

0: No, nag-i-exist ang generational gap because of the differences nga, Brian, ng differences nga ng saan may pinanggagalingan. No? So kaya sasabihin natin, nagkakaroon tuloy tayo ng gap kasi ako, ito yung tingin ko, ito yung perspective ko. Well, yung isang natutunan ko dyan, Brian, there can only be a generational gap when inside the two generation, magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Sabihin na natin, ikaw ay, for example, for you, that you're millennial, you're not seeing eye to eye with the same generation as you do. So you have a gap between the two of you. Now, in some articles naman, Brian, ang sabi nila, generational gap is between generation nga, dahil nga sa may pagkakaiba tayo ng perspective and value and the way we want to do things. Kaya nagkakaroon ng iringan. Like we say, hindi tayo nakakaintindihan, hindi ko nasusundan ang sinasabi mo, hindi mo rin nasusundan yung sinasabi ko dahil ako ay nag-i-insist sa gusto ko as my generation, tapos ito namang kausap ko, nag-i-insist din siya na siya ang tama sa generation niya. No, sa example, no, yung baby boomer sabi, hindi, matagal na itong ginagawa natin. This has been going on noon pa. So why fix something that is not broken? Oh, 'di ba? Sasabihin, bakit ba ulitin? Eh ang kasama mo ay Gen Z or millennial. Hindi niya maintindihan kung ano 'yung sinasabi mo kasi nga hindi niya experience 'yon, no? Kaya nga nagkakaroon ng sabi natin generational gap kasi our experiences are different from each other.
1: Yes.
0: Because we have been shaped differently.
1: Mm-hmm.
0: But it exists, Brian. It has existed right now. In fact, many articles have cited it, no? At may mga ginawa na rin mga study na dinidetalye nila paano ma-overcome yon. Kasi nga, it has started to be noticed. Dati kasi hindi mo ma-notice kasi nga 80% Gen X, tapos ilan-ilan lang yung may dalawang millennial, may tatlong millennial, may dalawang Gen Z. Eh ngayon, nagka-clamor na yung mga older generation. Bakit? Kasi oftentimes than that, 75% millennial. Tapos ang natitira na lang, yung boss na lang, yun na lang yung natira na baby boomer or Gen X. Kaya there is to be some kind of a that challenge din, no? Mentally, emotionally, and psychologically sa workplace dahil hindi alam i-navigate itong mga differences between generations.
1: Kaya kaagapay na nakikinig dyan sa inyong radyo, telepono man o kahit san man kaagapay, totoo po ang generational gap. Totoo po yung totoong nagkakaroon po ng iringan, parinigan. Kasi kaagapay totoo na dahil din sa teknolohiya kung ba tayo pinaghihiwalay ng nangyayari po sa atin. Lalo na inside our work kaagapay na meron talaga, meron at meron kaagapay na mga ganitong uri po ng iringan. Kasi nga po hindi nagkakaunawaan, hindi natin nalalaman. Pero coach, ang gusto kong sabihin dito, paano ba dapat unawain ang generational gap sa loob ng trabaho? It should say ba na, oh, dahil ikaw alam mo yan, sa'yo na lang ba ipagawa? Eh, paano naman? Kunwari, sobra-sobra naman ang gawa niya. Paano ba natin uunawain o paano ba natin dapat unawain ang generational gap?
0: Yeah. I believe, Brian, it is being able to look at it, no, in an open-minded, yeah, in an open, there's a certain degree of openness na kailangan tingnan, no, na may mga bagay naman talaga. Like for example, if you task a Gen X to do something about AI, that Gen X may be able to do it, no, may be able to do it with certain degree of training and more practice compared to the person, no, na talagang Gen Z kasi ano na niya yan, that's how she was brought into that such generation. And kung ibibigay mo yan na task sa isang Gen X, You have to come into a space na binigyan mo siya talaga ng tamang training, binigyan mo siya ng kaukulang structure, binigyan mo din siya ng tamang time, no? Yung i-manage mo din yung expectation mo, because that's where people get angry when expect

Pagkatapos po ng giyera ng World War II, ay marami pong mga bata ang naiwan ng mga ulila dahil po ang kanilang mga magulang ay nasawi during the war. At sa pagtatapos po ng giyera, yung mga allies po, they provided some camps upang mapakain ang mga orphans and to try to find a place kung saan po sila pwedeng ma-relocate. Ito pong mga batang ito ay nagsimulang mag-develop at lumaki and they received the finest food and care. Ngunit sa isa po sa mga camps, the officials became anxious, they became perplexed, they became nagtaka po sila kasi yung mga bata ay hindi makatulog. They had the best care pero hindi sila makatulog kaya sila po ay nagtaka. They would be eating 3 good meals but at night, hindi sila makatulog. And itong mga authorities sa kampo, they brought in some doctors to do a study of these orphans to find out why they couldn't sleep. Pinaimbestigahan po ng mga camp authorities yung dahilan kung bakit hindi nakatulog ang mga batang ito. And the doctors came up with a solution. Every night when the little children were put to bed, someone would come down the row of beds and place in each little hand a piece of bread. Bago daw po matulog to mga batang ito, mayroong pupunta at magbibigay sa kanila ng tinapay. So, ang last thing po na ma-experience ng mga batang ito bago sila matulog ay meron silang hawak-hawak na tinapay. And in a matter of days, they were all sleeping through the night. Yung po pala ang nakapag-solve sa problema, kaya pagkatulog ng mga bata, yung tinapay na yun na hawak-hawak nila bago sila matulog. Bakit po kaya iyon ang naging solusyon? Nalaman po nila na kahit nabusog naman yung mga bata sa kanilang pagtulog, yung experience nila during the war taught them that there was no hope for tomorrow. Walang pag-asa sa kinabukasan. Kaya po, nung meron silang hawak-hawak na tinapay sa kanilang mga kamay, alam nila na at least meron silang kakainin sa kanilang paggising sa kinabukasan. It gave them hope. It gave them strength and they were able to sleep throughout the night. Similarly, my friend, God has given us a piece of bread for our hand. And that bread is this promise. In Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ito po ang pangako ng ating Panginoon sa atin na magbibigay sa atin ng kapanatagan sapagkat alam natin na kahit anuman ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesus. Kaya, kaibigan, hindi ka ba makatulog ngayon? Ikaw ba'y nagugulumihanan? Ito ba'y dahil sa iniisip mo na wala ng pag-asa sa kinabukasan? Katulad ng mga batang ito na nakatulog dahil meron silang hawak-hawak na tinapay sa kanilang mga kamay, maaari ka ring maging panatag, makatulog at makapagpahinga ang iyong puso't isipan sapagkat binigyan ka na ng tinapay, quote-unquote, ng Panginoon na maaari mong panghawakan. At ito ay ang kanyang pangako na ang Panginoon ang magsusupply ng lahat ng iyong mga pangangailangan at kailanman ay hindi kanya iiwanan. Hindi ka kailangang mag-hoard para sa kinabukasan because God is the owner of everything in the world. He controls all the assets to provide for you because you are His child. Life for the Christian consists not in the abundance of things we possess, but in being content with the things that we have. Hebrews 13:5, let your character be free from the love of money, being content with what you have. For the Lord Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you.

Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako at Ikaw ang nagsabi na kailanman kami ay hindi magkukulang sapagkat Ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat minsan ay punong-puno ang aming isipan kung paano ba kami kikita ng pera, yayaman at kailanman ay hindi na magugutom, magkukulang saanman. Ngunit Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na we should be content with what we have, for You have promised that You will never leave us nor forsake us. Father, You have promised to provide for all our needs, and therefore, Lord, we thank You for the promise that You are our great provider and that You will always provide for all our needs. I pray for my brother, my sister who's listening right now. Ano man po ang kanyang suliranin, ano man po ang kanyang mga pangangailangan, abutin niyo nga po sila ng inyong mapagpalang kamay. At Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kapanatagan na tumingin sa iyo at magtiwala sapagkat kailanman, Panginoon, hindi kami magkukulang dahil Ikaw ang aming pag-asa, ang aming provider. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruthel Ramadizon at nawa po ay patuloy po tayong manghawakan sa pangako ng ating Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

0: Ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143DZMR Santiago Isabela, 1116DXAS Zamboanga, 1233DYBS Bacolod, 1062DXKI Coronadal City, 1197DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

umaga po sa inyo lahat. Good morning sa lahat na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kumusta na po kayo ngayong araw ng Lunes at September 21, anibersaryo ng pagkaka-declare ng Marcelo na nagdulot sa atin ng napakasamang epekto sa ating bansa. Hanggang ngayon ay nagsasuffer tayo, pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa ating bansa at sa ating buhay, sa ating mga pamilya. At kayo po ay kami po wini-welcome dito po sa Monday edition ng Family Matters dito sa Far East Broadcasting Company. Kami po ang inyong mga Far East Broadcasting Company. Kami po ang inyong mga kasama.

0: Ano na, wala na kami noon.
1: Wala na.
0: Inihuli nila eh.
1: Ayun. Yung anak ko ang nanalo.
0: Ayun, talaga.
1: Refrigerator.
0: Uh-huh.
1: Si Noel David. Noel David. Noel Caleb. Mm. Milan, ayan. Ay, nanalo ng ref. Abo, pambira. Sabi ko, anak, susunduin pa kita dyan. Magdadala ba ako ng truck? Aba, hindi nasagot. Ayun pala, binibenta na. Ginagawa ng cash yung kanyang pinanalunan. At masaya-masaya. At binabati natin at mga time. Ha? Mga mm-hmm. alumnos and alumna ng PBS College of Bible. At tayo nagpapagsalamat sa pagsenta. Ang PBS ay napakalaking contribution ng mga mauhusay na mga manggagawa ng Panginoon. Praise God.
0: Mm-hmm.
1: At at
0: yung ating guest speaker nung Sabado, Kuya Junel, yung ating naging estudyante noon, si Master Chief, kasi nasa Navy siya, no? Retired na kumbaga ay chaplain ng US Navy. So
1: wow.
0: si Pastor Fermin Ancho.
1: Yun. Wow. Nag-graduate siya ng PBS tapos nag-manage.
0: Yes.
1: Praise the Lord. At ngayon, retired na siya.
0: Mm-hmm.
1: At naging estudyante mo.
0: Opo, opo.
1: Talagang
0: pampatabang puso, sabihin natin ganun, Kuya Junel. Eh talaga po, yung mga gawa ng Diyos sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, nagpagtapos sa PBS College of Bible, abay, kung oras ang gugugulin ng kwentuhan, hindi sasapat yung maghapon na yun.
1: Yun, at sa hindi nyo nakakalam, sa mahabang panahon, ang PBS College of Bible ay kapitbahay, kapit lupa, katabing compound ng Far East Broadcasting Company. At kaya napagkakabalan yan na yung FEBC, yun yung PBS. Yung PBS yun ang FEBC. At kumusta po ang panahon dyan sa inyong Marikina?
0: Mainit! Mainit, maliwanag ang sikat ng araw.
1: Tayo naman, di kalayuan. Narito lang tayo sa Antipolo. Buso-buso Antipolo. At medyo malamig dito. At maganda ang panahon.
0: Ayun.
1: Kaya wala akong extra gadget. Kaya si Kuya Willie ang babasa ng ating manuscript.
0: Mm-hmm.
1: Ng 702 DCAS sa isa lamang po sa maraming station ng Far East Broadcasting Company. At kami po ay kabilang sa kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Kaya, po.
1: Tutuloy po ng Kuya Willie.
0: Yes, yes. At siyempre nga po, no? Ating pinagpapasalamat sa Panginoon, ang FEBC Philippines. Pwede pa rin po tayong makapakinig at makapanood. Ano ho? Makapakinig sa radyo, 702 DCAS AM band, o makapanood po online through live streaming on Facebook page 702-FEBC Radio at YouTube channel 702 DCAS FEBC Radio TV.
1: Check
0: po sa mga apps po ninyo. Yan.
1: Yes, pwede din. Pwede din mag-download. Ano ba yung app na yan?
0: Doon po sa ating YouTube, sa Facebook o kung saan pang mga ating magagamit po na apps, libre po lamang ito. Kaya pwede po kayo mag-download. Makasama namin kayo ngayong umaga, mga kagapay.
1: Yan. At syempre pa, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat speaking of mga kagapay, marami nanonood sa atin nakikinig. Syempre, yung mga regular natin listener dyan sa Japan. Sa pangunan ni Pastor Eli Galios dyan sa Toyokawa, Japan. Ganun din ni Pastor Vic Garcia dyan sa Chiba. Siyempre, mga kaibigan natin sa Tokyo Baptist Church, lalo na ang siblings, damihan siblings. Ganun din ang Cuyambao, ganun din ang Sarmiento, si Kim, at ang iba pa. Siyempre pa, ang Fuji Assemblies of God. Congratulations sa kanilang naging event. Ganun din pa kay Bishop, kay Pastor Johnny Galios, at ganun din nanonood sa atin dyan sa Jesus the Loving Shepherd at mga affiliated sa Koiwa Gloria Church dyan sa Tokyo. ang Lord.

0: the harvest, at ang ganun din ang iba pang mga the Lambing Shepherd, at iba pa. Isa natin batiin sila ng happy listening, happy viewing, at ang Alliance Churches. Magkapasalamat tayo sa parang. Siyempre, noong Sabado, kaya Willie, nagkaroon ng malakihang pagtitipon ng aming kababaihan. At napakaganda ng pagtitipon. Sinabayan din ng kalalakihan. Part ito ng aming mga mahabang anniversary ng aming 31st anniversary ng Hope of Glory Community.
1: Wow.
0: Kaya nagkapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga naging punong abala at mga nakadalo po sa atin. At siyempre pa yung mga may birthdays, hindi ko mabati ngayon kasi wala tayong podi ko at tayo narito sa Antipolo. At tayo ay walang extra gadget din ngayon para mabasa yung mga nanonood ng ikinig sa atin ngayon. Eh baka tutulungan tayo ng ating mga ka-team na Family Matters sa tutulungan natin mamaya. Request natin sila i-message yung mga key na mga dapat nating batihin. Pero kayo, Willie, baka may mabatihin po kayo.
1: Aba, nako, isa sa mga kagapay natin na graduate ng Phoebus, dyan lang, malapit lang, sa Valenzuela din siya, si Ate Alice Malyari. Yan.
0: Mm-hmm.
1: Matyaga at masikap na nag-aalaga ng kanyang nanay, ang Ate Alice. Maya paabak kay ka, Achi. And then, siyempre, yung mga nakasama natin ng ating batch nung Sabado, apat kami nakarating, Kuya Junel, doon sa batch 76. Si Ate Ani Kasipit, nandyan sa gawin ng Antipolo din. Ang Pastor Rante Aranas, abay, Antipolo rin siya. And then, siyempre, ang Pastor Victor Lau, dyan po sa may Las Piñas. At nakatutuwa na sabi nung iba, hindi ko na nakuha ang pangalan at nakakalimutan ko ng mga pangalan nila. Pero ako hindi makalimutan, Kuya Junel eh. Ang tawag sa akin, Sir Porong. Yun. Sir Porong. Kasi nga, yung nagtuturo tayo dyan, sa dami ng estudyante natin, hindi ko matandaan yung mga isa-isang pangalan nila. Kaya binansagan ko sila. Oh, ikaw Porong, ikaw Torquata, yan. Binalik sa akin.
0: Bansag-bansag. Ayun, ikaw na Porong.
1: Binalik sa akin kahapon.
0: Talaga. si Ate Nelia Lozada.
1: Maling.
0: Maling Lozada. Nakadalo rin at faithful yan sa ating mga reunion ng PBS. At yung kanyang anak, challenge niya. Nagtuturo yan sa magandang sweldo ng eskwelahan pero challenge siya na mag-serve sa previous college of Bible at she took the challenge at ngayon siya yata in charge ng counseling program. Napakakatuwa yung magnanay na yan. Kaya praise God.
1: Tama.
0: Sa buhay ni Ate Nelia Maling ngayon ay Lozada. Praise the Lord. Ayan ako ngayon po mga kaibigan ay ang ating pagtatalakay, napakaganda. Tungkol sa mga tatay, ano?
1: Tungkol
0: sa mga tatay na bida-bida.
1: Ayan, bida-bida.
0: Kasi yung mga tatay, bida-bida, ayaw humingi ng tulong. Kaya ito, napakaganda. Ano nga ba ang topic natin, Kuya Willie?
1: Yung sandigan ng tahanan, pag-aalaga sa sarili at paghingi ng tulong para sa mga tatay.
0: Yun, napakaganda. At siyempre, ang pagtalakay natin ay nakabase sa salita ng Panginoon. At babasahin po ng Kuya Willie ang salita ng Panginoon.
1: Ito po, mga kagapay, pagsaluhan po natin ang mayamang salita ng Diyos. Ang Mateo, Kabanatang 11, Talatang 28, Magandang Balita, Biblia, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Matthew 11:28, New International Version, Come to me, all you are who you are weary and burdened, and I will give you rest. Yan. Normally, Kuya Junel, ito ay tinitingnan natin na parang isang imbitasyon, isang paanyaya ng ating Panginoon. Pero pagka tinignan natin sa original text, tila baga ito'y utos. Utos, come to me. No? Ibig sabihin po, pagka utos, dapat susunod lang tayo. Eh, ang nangyayari po kasi, karaniwan to, Kuya Junel, maunawa natin mga kagapay, pagka kasi utos eh, parang pilitan pa na sundin. So, nagahayag po ito na tila baga hindi likas sa ating mga tatay, kapwa natin tatay, na humingi o lumapit o humanap ng tulong kapag siya'y naroon. Maalala ko lang, kailangan ba ng tulong dyan sa iyong iniinom, sa iyong... nakamute ka.
0: Kaya na.
1: kaya na.
0: Kasi hindi ko napa-upsize.
1: Kaya sabi nga po eh, lumapit kayo sa akin. Oh, bago pa ibang mga tao o individual o sino pa man, ano pa man, mga naisip natin mga pamamaraan, lahat ng yon nandun sa ating Panginoon, ang utos, ang panyaya, na lumapit sa Kanya. At tiyakan, no? Tulad nga po, napagkukwento natin ang Phoebus College of Bible, nagbukas na nga sila ng kurso para sa pastoral counseling, no?
0: Yes.
1: Kaya panahon na po, napapanahon. Actually, matagal na nating nahihiling-hiling na pag-uusapan ito mula pa nung tayo nagtuturo pa dyan. Nang sa gayon eh, kumbaga, makuha natin yung pinaka-tampok na sagot sa ating mga bagay na kailangan, mga dalahin natin. At dahil nga sabi ng Panginoon mismo, siya po mismo ito, mga kagapay, lumapit kayo sa akin. At sabi niya, kayong lahat, kasama na rito lahat ng mga kalalakihan natin, mga kapwa natin lingkod ng Diyos, na mga puno ng tahanan, nako, aminin po natin, tanggapin natin, may pagkakataon po, kailangan natin ng tulong ng kapwa o tigit sa lahat ng ating Panginoon.
0: Yes, at yung iba kasi Kuya Willie, pag humingi ng tulong, ang pakiramdam nila, nanliliit sila.
1: Mm-hmm. Diba? Tama ka dyan. Yes.
0: Ano masasabi mo sa ganung pananaw?
1: Yan ay delimiting, nakakalimita. At maling-mali po yon, mga kagapay. Maling mindset yung idea na yon na parang nakaliliit sa atin. Parang ano ba, tatay nga ako, lalaki nga ako, dapat ganito, dapat ganyan. Pero yung hihingi ng tulong, magka nangangailangan ng alalay, abay, parang ayaw natin kaagad. Depende po yon dun sa naging laman ng ating kaisipan sa ating mga posisyon. Tandaan po natin, kahit sa kabuuan ng Biblia, natagpo, mga kagapay, ang mga halimbawa natin para uukol dito. Hindi po nakababawas ng pagkalalaki yung paghingi ng alalay o tulong.
0: Yes. Eh, kundi diretso yun na natin, kayabangan.
1: Ay, nako.
0: Ang mga tatay, pag hindi marunong humingi ng tulong sa kapwa-tatay, sa mga ibang tao pwedeng makatulong, o maging sa anak at asawa, kayabangan yun. Yes. Pagkat hindi totoong nami-minus tayo, mga tatay, kapag tayo ay humihingi ng tulong. Kaya tayo nagpapasalamat sa mga tatay na nakikinig sa atin ngayon, kagaya ni Kuya Bobby Rodriguez, watching daw. Ano po? At ganoon din si Wilson Espino.
1: Yeah.
0: Kinala mo yan, tatay.
1: Oo, oh, sukay natin yan. Nasa Canada po siya.
0: Nasa Canada, praise God. Si Gibbs Gudapa ay nag-good morning din sa atin. Ganoon din si Dita Peran at ganoon din si Rowena Enopia. Nag-good morning from Atimonan. Sorry, Atimonan, Quezon. Ayan, kaya ay napakaganda. Pakiulit nyo nga po muli ang English o Tagalog lang ng Word of God Tagalog. For today.
1: Oh, Tagalog. Sige, Mateo 11, 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong kasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.
0: Yan, nawa, ito ay maging gabay sa atin, sa ating pagtatalakayan, mga tapwa ko tatay, ano, kapwa namin tatay ni Kuya Willie. At tayo lahat po ay napakahalaga na sandigan lalo po ng katotohanan ito kapag tayo ay marunong humingi ng tulong. Huwag yung kapag malalana sa kakahingi ng tulong. Kaya tuloy, hindi na makakatulong yun. Pwede yung tumulong sana sa iyo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At kaanga ang lahat ng kalalakihan na talagang mababa ang loob na humihingi ng tulong. Ano po? At humihingi ng Ika nga hindi na nagdadalawang isip na aminin na kasaman ay nangangailangan ng agapay ng tulong. Kaya kami dito ay agapay ng sambayanan. Praise God. O nanonood ang hindi din sa atin si Pastor Billy Patao. Praise God at maganda na ang pakiramdam niya. Kahapon ay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero praise God at si Pastor Art, makatama rin pakiramdam, nag-LBM kahapon. Reception. Pero siya pa rin ay nagkatulong pa rin sila ng Pastor Billy kahapon dyan sa Hope of Glory, Santa Maria, Bulacan. Ayan. Praise the Lord. At naku, kung kayo po ay nanonood, nakikinig sa amin ngayon, ay nais po namin na patuloy kayo anyayahan na makibahagi sa amin dito sa Family Matters ng 702 BCF. At pag-usapan po natin kung paano natin matutulungan ang mga tatay ng tahanan upang mga tatay ng tahanan will never hesitate to ask for help. Ano po? At maaari kayo mag-text ng inyong mga katanungan at amin pong iipunin po yan at sasagutin. Isa sa mga episode natin, i-compile po yan ng ating team at sa isang Monday po maglalaan kami ng Kuya Willie para ito ay ating pong ika nga ay talakayin. At siya nga po, ang hangiyong araw na ito ay September 21, araw ng ika nga ay pagdideklara ng martial law. At happy birthday para si Lorna Termolo. Ngayon mismo ang birthday niya. Ayan, at dalangin natin na mga leksyon ng martial law ay huwag nating kalimutan. At ating patuloy na ipaglaban ng ating kasalulan at ang ating demokrasya. At patuloy na alagaan ito. At i-practice ito sa sarili nating bahay. At bahagi po nun ay yung mga tatay mismo. Example na huwag humingi, huwag mag-atumili. Na humingi ng tulong at makita siya ng kanya mga anak na siya mismo ay natututong mamuhay in a community. At hindi na asyo ang humingi ng tulong, magbigay ng tulong. Yan. Si Ate Carmencita Pascual ay nanonood din sa atin at nakikinig. Nag-good morning din po siya sa ating Kuya Willie. Praise God. Yeah. At naho, kung wala ka nang babatiin, eh,
1: meron
0: pa sa atin. O sige.
1: Siyempre, yung ating mga tropa, ika nga, ang mga mag-asawang Gami at Mila, Alba, ang
0: yun.
1: Mag-asawang Victor at saka Joy Lau. Tapos po, kasama na rin po ang sabihin natin na Kuya M. Perez, no? At ang Ate Miriam Perez,
0: natin,
1: nakasama natin.
0: Nakasama
1: so,
0: rin.
1: Lahat po, opo, lahat po. Si Pastor Arante, tsaka, wala kahapon si, nung Sabado si Mrs. And then, yun nga po, nagpapasalamat tayo. Kahapon, Kuya Junel, ay naimbitahan tayong mag-speak sa Simbahang Ebanghelico ng Pateros. Yung ating napasturan
0: ng Chef Juan. Yung ating pinasturan
1: mo yan, ano? Kasi nga, nandun, graduate din po ng Phoebus ng kalang pastor, si Pastor June Reyes. At meron pang iba, si Ate Nonet Gatpayat. Graduate din po ng Phoebus ang mga iyan. Nakasama natin sa ministry.
0: Wow! Buhay batiin ang Phoebus!
1: Batiin mo na rin ang si Kuya Willie Basilio. Birthday niya sa Sabado.
0: Oo nga. Wow, sa Sabado.
1: Oh, 26. Birthday niya.
0: Ako po, lalabas kami niyan. Aking pong pinapaalam sa lahat na sa birthday ng Kuya Winnie ay kami po ay magtatakda uli ng paglabas ng Basilio Milan gala.
1: Sa gala.
0: Happy birthday, Kuya Winnie. Salamat at ikaw ay ipinanganak. Meron isang Wilfredo Basilio.
1: Oo.
0: Na ipinanganak many years ago. Yan, yun na lang. Many years ago.
1: sasabihin ko pa naman sa'yo, huwag mo nang tanong kung anong edad, ha?
0: Kaya nga, naramdaman ko. Ganun yung magkaibigan, nararamdaman na. Hindi na kailangang ibulalas.
1: Yung
0: nakakarating ang mensahe.
1: Tama. At meron tayong ka-birthday dito sa Marikina Christian Fellowship. Si yung apo ng ati Nanay Lita, salamat Estrada, ay yung apo niya si Zamaranz magaling.
0: Ayun, happy birthday. At ako yung nakahiram ng gadgets kahit sandali. At kaya nababati natin ang mga nakikinig sa atin at nag-message sa atin sa 702 DCS si Kaya Eleanor Bagapuro ay
1: nanonood Ate
0: sa
1: Ellen.
0: Atin. Ayan. Wow. Si ito, Mendoza Couple. Ayan. Happy birthday daw, sabi ng Mendoza Couple. At si Andy at saka si Aida ay lagi nakikinig sa atin. Yung aming midweek service dyan sa compound nila. Napakagaling na mga shepherd na mag-asawang yan. Kaya bumabati sa iyo, Kuya Willie.
1: Salamat po, salamat
0: happy,
1: po.
0: Happy birthday daw po. Ayun, praise the Lord. Pagbigyan na natin ng sumisilip sa atin na napakalaking tulong tuwing Lunes sa ating broadcast ng Family Matters.
1: Siyempre, pagka po ganitong pagkakataon, kasama po natin mga kagapay, ang Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami, susundan po yon ng Papuri 23 na awitin, Kapahingahan Ko.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello, kumusta po ang ating mga sumusubaybay sa memo ni Mami? Narito na naman po ang inyong Mami Beserios para sa mga ilang paalala. At ito po yung isang tuon na may mga pagkakataon po kasi ang mga bata ay nawawalan sila ng gana. Sometimes, tayo rin naman na adult ang dahilan. So, paano natin bibigyan o iaangat ang kanila pong gana? Yung bang hindi sila agad magsasawa, they will do things as required, lalo na po ang mga bagay na they must be responsible to do. Okay? So, simple lamang po. Napakadali ng ating usapan. Ito po ay tumutugon sa salitang STEP. STEP. Apat na bagay na pwede natin gawin. Una-una, simulan po natin sa small beginnings. Yung mga maliliit na bagay, yan yung ating pagtutuunan na sila po ay ating pagbibigyan. Yan. Para maka-accomplish siya ng maliit na bagay at dahil naka-accomplish siya, gaganahan na siya dahil matutuon na, uy, kaya ko pala ito. Let's give them small tasks, let's give them simple tasks para po makita ng bata na andyan ang kanyang kakayanan. To give them big tasks agad at mga complicated tasks, nakaka-frustrate sa kanila at hindi sila gaganahan. Sa salitang letter T ay mahalaga rin po that let us consider what we call time. Yung timing po nila at saka yung ika nga yung it's okay to be trained, no? Bisan po kasi ay parang expected agad na kaya na nila but hindi pa po, lalo na nga po kung ang tinisimulan natin ay mga maliliit na bata. Yung simpleng makapagligpit ng laruan, yung simpleng mailagay ang mga bagay-bagay sa dapat niyang lalagyan, maisoli ang toothbrush sa dapat niyang lagyan, ang chinelas, very, very simple task. Yan. Mga home task po ito na meron tayong pwedeng ika nga ay makapag-influence sa kanila. And with not only time training, but also trial and error. Huwag naman agad perfect. Kasi, sige, ilagay mo ito na. Sige, let's see. Sige, dagdagan pa natin. Yan. At least nag-try. At least nag-sumikap. At least nakita natin. Kasi minsan, we wanted outcomes agad. Pero it minsan, hindi po ito agad yung magandang outcome. Siyempre, imperfect muna. Yan. And letter E for the word step. Yan. Dahil tinuturoan natin siyang ganaan sa kanyang mga engagement, sa kanyang mga ginagawa. Let's be there to evaluate with the child. And when we evaluate, let's look at two things. The process and the outcome. Huwag po minsan out. Tinan mo itong ginawa mo. Ma, baka personal agad. Tapos yun agad negative at saka outcome. Anak, nakapansin ko, alam mo, ang husay ng pagkakagawa mo, yun munang maganda, di ba? O itong isang bagay ang nalaglag. Tinan mo nga anak, paano kaya hindi ito malalaglag? Paano klase ng salansan? Ayan, o di kaya naman, meron siyang natisod. Ayan, ako isa pa yun, ano? Kung nagbiligtit natin siya ng kanyang pinagkainan, ay merong naganap na hindi karapat-dapat. So, let's evaluate. Kasi, when we evaluate, let's not point a finger. Ikaw kasi, ginawa mo ito. Yan, mga ganung bagay, ano? So let's not be too personal. Let's focus on the process and let's focus on the how. Okay? And ito po, mahalaga, letter P. Let us not always just look at kung ano itong nangyari ngayon. Let's connect doon sa nagdaan. Let's show them the progress. O na, kala mo? Ito ha, natandaan mo, ginawa mo to. Naku, pansin na pansin ko nga ganito. Tapos yung anak mo parang na-encourage talaga siya, no? Nakita ng nana yung kanyang ginawa, nakita ng adult, no? So yan po, mga bagay-bagay that the child can see ang kanya pong progress. Kahit matiit lang, kahit katiting lang, kahit na half lang yung nagawa niya, but still call it a progress. Let's not be over-dependent on big outcomes yet. Kasi nagsisimula tayo, tinitrain natin siya, hinuhubog siya ay kana. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Beserio sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat sa napagandang awit na yon. Ikaw, Jesus, ang kapahingahan ko. Napakatotoo ng awitin na yan at nanunood sa ating mga puso. Siyempre pa, sa panibagong katotohanan ang binahagi sa atin ni Mami Bessie Rio sa kanyang memo ni Mami. Thank you, Dr. Bessie. At kayo po yung patuloy na nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DGAS. At kami po kanyang mga kasama, John Almiran, kasama si Kuya.
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayun, tayo nagpapasalamat sapagkat ang buhay ng Kuya Willie, madadagdagan na naman ng isang taon. Taon lang yon sa mukha at sa lakas. Patuloy na binibigyan ng Panginoon ng lakas ni Caleb.
1: Amen.
0: Si Caleb, 80 years old, sabi niya, kaya ko pa mag-conquer ng mga territory. Si Kuya Willie naman, wala pa kong 80.
1: Ayan, wala pa.
0: Wala pa. Ho. Pero kahit umabot sa pag-abot ng 80, hindi pa rin halata. Kaya thank you po, Kuya Willie, sa inyong
1: salamat
0: birthday.
1: Po, at,
0: at sa mga gustong magparating ng pagbati ng birthday, naku, mababasa ng Kuya Willie yan. I-text nyo lang ang inyong mga words of blessing sa buhay ng Kuya Willie.
1: Salamat po, salamat
0: Basilio.
1: Po.
0: Kung ano kayo ay pinagpala ni Lord, gagaya po. Ako ay pinagpala ng Panginoon sa kanyang humility sa kabila ng kanyang metahid na para sa aming mga dating sa
1: mga talaga naman.
0: Metahid
1: na. Ngayon. Dati, veterano. Ngayon kahit naman.
0: Kumbaga, talagang napatunayan na. Alam mo, may mga magagaling pero hindi tumatagal. Pero ang Kuya Willie ay magaling na, tumatagal pa. May longevity. Iyan, praise the Lord. Kaya ako ay
1: humble naman yung mga sinasabi mo, Kuya Jonel.
0: At saka yung kanyang pagiging genuine na yan. Napaka-genuine ng Kuya Willie. Hindi yung mararamdaman yung superiority. At saka kung ano yung totoo, ay praise God sa buhay mo, Kuya Willie. Maraming pa ni Lord ang mga kagaya mo at marami ka pa ma-influensa ang mga batang pastor na kagaya ko. Hallelujah, praise the Lord.
1: Para pastor na lang, wala nang mas batang pastor, pambihira naman eh. Pambihira yan eh.
0: Thank you lang po ang inyong mga words of blessing kay Kuya Willie Basilio. Ayan, siyempre, habang kami natutuloy sa aming talakayin ngayon, may ito ang sagapin po namin at ipapampayad po natin ang mga words of blessing na yan sa ika-birthday ng Kuya Willie. Yung meron ka na. Meron yung kanta ganun. Yung merong tinatanggal, binubura-bura na.
1: Yung ating kasamang pastor, si yung pamalit sa ating senior pastor ng Marikina Christian Fellowship, Pastor Migs, nag-birthday noong September 7.
0: Oh. Daba,
1: sa mga nagtatanong na, Pastor, saan tayo? At sabi niya, lilipas din ika yan. Lilipas din.
0: palagay ko naman, hindi nakuha sa iyo. Kaya ikaw hindi yun. Hindi mo bayan lumipas ng gusto nang hindi tayo gumagala. Ayun, naalala ko na yung with Christ in my vessel, I can up the kumagay ito naman. Birthday ng Kuya Willie Basilio. Ay nako, baka tayo magkalimang lima.
1: Nabanggit mo ko yung Junel, yung With Christ in My Vessel. Yung pinaka-tema ng alumni fellowship nung nakaraan na Sabado, abay paglalayag. Layag. Oo.
0: Yun.
1: Nako, napakaganda naman ng binagay na mensahe nga ng Pastor Fermin Ancho mula doon sa kanyang paglalayag. Mula sa pagkilala sa Panginoon, pagka-graduate sa Phoebus, pagka-sama-sama. Isang buong pamilya, sampu sila magkakasabay na migrate sa Amerika.
0: Talagang naglayag talaga.
1: Pabirang pangyayari yun. At yun, nakapaglayag sa buong mundo dahil doon sa kanyang naging posisyon sa US Navy.
0: Ayun, talagang naglayag talaga.
1: Naglayag.
0: Sa kabilang parte ng mundo.
1: Oo.
0: Ay talagang literal. Kaya nako, nagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po natin i-encourage sa mga magulang. Padala natin ang ating mga anak sa PBS at pagkaraan ng mag-PBS saka ipursu kung ano pang gustong career.
1: Mm-hmm.
0: Napakagandang foundation po ang PBS College sa Bible. At ito po ang Kuya Willie, isa sa mga poster product ng PBS. ako ay nangarap pero hindi nangyari na makapag-aral ng PBS. Kaya yung anak ko na lang.
1: Oo.
0: Yung anak ko.
1: Ilan kasi sa mga anak mo? Oh?
0: Oh. Oo, tatlo.
1: Tatlo?
0: Wow. Tatlo. Yung isa ay Asian Seminary Professional Ministry na ngayon ay singing pastor. Pastor TJ Milan. Yung pangalawa si Clarence, nag-aaral sa CCC Inspired College, yung Messiah College.
1: Uh-huh.
0: Pero last minute, nag-shift siya ng accountancy. Kaya doon sa UP niya natin, at UE na niya. UE tinulo yung last one year niya. At yung pangatlo, PBI.
1: Yeah.
0: Si Eunice Ann Melander Lucio. Yung pang-apat, mula sa Bulacan State University, nag-PBS din.
1: Ayo.
0: At si Alicia Grace Belan. At yung bunso, ayaw. Ayaw na ayaw sa PBS.
1: Oo nga.
0: Sa analog. Pero nag-compromise kami. Ayaw mo, gusto ko, o makita tayo sa gitna. 1 year lang.
1: Oh.
0: After 1 year, go ahead sa yung pangarap na business course. Diba? Tinapos. Sabi ko, ano lang tayo ng kurso mo? Actually, nagbayad na uli siya ng entrance fee. Pero kinausap siya ni Lord. Kaya, walang problema. At tinuloy niya. At ngayon ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, Japan-based company, sa sales. At the same time, siya in charge sa mga social responsibility project. At the same time, siya ang chaplain. Ayan. Kaya, praise the Lord. At talagang, kaya po yung mga magulang ako, yun ngayon ang aking isa sa mga ginagawa. At pinangako ko rin niya kay Dr. Tim. Na talagang ipopromote sa mga seminar ko, conferences, yun ang ini-encourage natin na talagang malaking investment mapadala mo ang anak mo sa PBS College of Bible. Kaya alaman sa Panginoon sa maraming mga naging sponsor, sa mga walang kakayanan na makapag-aral. At salamat din sa mga may kakayanan man. Kagaya ako, nag-encourage ako ng isang kaibigan na may maluwag sa buhay at maganda ang posisyon. At nag-aaral ang anak sa Miriam, pero na-encourage natin na mag-PBS. At nung una rin, ayaw. Ayaw pag sabi na sa PBS siya dahil sabihin ng mga barkada, saan yung PBS? Pero ngayon, proud na proud siya na she is completing her undergraduate sa PBS College of Bible. Kaya yan. Praise God. Pero kayo po yung nanonood ng kinikinig sa PBS College of Bible sa Far East Broadcasting Company.
1: Amen.
0: At naka-hook sa atin ng iba. Station. Ano po. Pero na rin yan. Kapamilya natin yan. PBS. Ako,
1: talaga.
0: At isa sa pinakamahabang naglingkod dyan bilang presidente si Dr. Edilberto Bancelo. Isa sa mga una kong mentor.
1: Yeah.
0: At nagbukas ng kanyang library sa akin sa makulit na kabataan kagaya ko. Kaya I'm so blessed kay Dr. Banzuela. Kaya ngayon po, ay tatalakayin natin ang mga mahalagang usapin tungkol sa mga tatay.
1: Yeah.
0: Para yung mga tatay ay lalong gamitin ng Panginoon, lalong maging sandigan. Kailangan ng tatay ay huwag ma-pride. Ano po? Ano ba, Kuya Willie, ang inyo isisyo sa amin?
1: Well, siyempre, sa tulong din po naman ng ating nagre-research para sa ating talakayan and then ating nilalapatan ng mga realidad ng buhay natin dito sa ating bayan, sa ating mga kalagayan, yung mga practical ways to get help as a dad, fathering ourfuture.com, ano? Pero Kuya Junel, hindi po natin maiwasan at dapat nating tanggapin. Pang universal po ito, pang lahatan po ito, mapa anumang lahi, mapa anumang kasarian natin, babae, lalaki, o ano paman, ay siyempre, si tatay o si lalaki, nakararanas din ng stress, nai-stress din siya. Nagiging anxious din siya sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, magtatas na naman ng presyo ng langis bukas. Alalahanin yan, ng mga tatay yan, mga lalaki. Yung mga pamasahe, parot-parito sa pasukan ng trabaho o sa eskwelahan, nadidepress din sila lalaki. O kaya po, may takot din po kami, mga kagapay.
0: Yes.
1: Aminin po natin at sa lahat ng ito, para bang magpipinsan yan yung mga karanasan yan. Hindi po nilalagpasan ng mga kalagayan yan, yung mga lalaki. So, on that note, makita po natin, kailangan po natin ng in fact pati yung ating identification na tema dito sa 702DJS FEBC, kaagapay. Kaagapay. Kailangan natin tanggapin natin, we need help. Magsisimula tayo sa itiyang ito, Koy-Janel, kasi pagka tatanggit tayo na, ay, wala akong pinoproblema, hindi ako na-stress, etc., etc. Aba, nagsara ka ng pinto ng biyaya ng Panginoon para ka maging whole person.
0: Yes, that's right. Kaya talagang napakaganda yung sinabi mo na talagang kahit ito pa yung mapakahusay, mapakastrong, at ikaw ay parang know it all, tandaan mo, kailangan mo ng kaagapay. Kapag hindi mo kinilala yan, pagdating ng punto na talagang kailangan mo sumalpok yan, wala na, hindi ka marunong humingi ng agapay. Hindi ka rin ang aagapay. Kaya napakadali mo ngayong ibaksak. Siguro nga malakas ka. Pero kapag ka nakita ng demonyo yung weakest point na mo, at doon ka natira, dahil hindi mo ina-avail yung kaloob na Lord na protection para sa iyo at para sa ating mga tatay, which is yung paghingi ng kaagapay, paghingi ng tulong. Pag nasapo ka doon sa weakness mo, abay mahahambod ka. Makikita mo yung dating strong, dating all know-it-all, dating also all-sufficient, biglang nare-reduce sa talagang parang helpless. Hindi mo nangyayari yun kapag ikaw ay pumilala na kailangan mo ng kaagapay. Ano ba, Kuya Willie, ang mga puntos na kailangan maunawaan ng mga tatay?
1: Okay. Sa punto unahin, na po, unahin na po natin ito, Kuya Junel. Take in better information.
0: Yun.
1: Take in. No? Ang pwedeng mga halimbawa nito, maghahanap tayo ng podcast o programa na mag-challenge sa atin na mag-grow. At tulad po nitong ating radio station na 702DJS, sa kanyang mga regional station ng FEBC Philippines, makatutulong po tulad ng ating program Family Matters. At sabi nga natin madalas dito, kada huling Lunes ng buwan, di ba Kuya Junel, may naiipon ng ating staff ng mga counseling questions.
0: Yes. Aba,
1: laking tulong po nun kasi nakaka-identify tayo halos sa mga kapwa natin, mga lalaki o individual na dumadaan pala sa ganitong mga kalagayan. At kapag ka po merong hugot sa Biblia ang pwedeng itugon, ayun, malaki pong paraan ng kaluwagan, ng kaayusan, pagpapanumbalik.
0: That's right. So, nagulat ako eh. Podcast ang sinabi agad ng materials natin eh.
1: Oo.
0: Samantalang nung panahon natin eh, libro.
1: Oo. Yeah.
0: Magbasa ng libro.
1: Oo.
0: Ngayon eh, podcast na. Ano?
1: Oo eh. Oo eh. Yun na, bahagi yan ng pagbabago ng takbo ng panahon. Pero nasabay tayo, lalayag tayo dun sa mga ibabaw ng mga alon ng mga pagbabago para sa ating pakinabang. Hindi po yan, halimbawa, gamit natin yung ating social media, laro dito, laro doon, o kung ano-ano mga ating pinapanood, pero pwede po yan na makadaya pa sa atin. Salit, yung nabanggit mo, podcast na ngayon, dati basa ng libro, kasunod po yun, isang halimbawa pa rin po yun, na we must take in better info.
0: Yun, that's right. Kaya, whatever ways, whether books o mga articles, podcast, ano po, mga preaching, importante, take in. Yes. Yung intake na tinatawag ay napakahalaga. Kasi kung minsan parang yung iba ay talagang parang tingin nila, nakatapos na sila, naka-MA na sila, naka-doctorate na sila, in fact, PhD na, hindi ko na kailangan. Alam ko na lahat. Aba, hindi pwede yun. Kaya nga yung mga nagdo-doctorate, Kuya Willie, the higher you go in your study, the limited you become.
1: Ayun.
0: Kaya ibig sabihin, there is no
1: pakiulit
0: such thing
1: mo nga,
0: na...
1: Pakiulit mo yan, Bishop. Pakiulit mo po yan.
0: The higher you go in your studies, the limited you become.
1: Ayun.
0: Expert ka nga. Pero doon sa mas malimited na bagay. Para maging maliwanag yung mga doktor. Ang tagal nila nag-aaral, ha? Pre-med, med, tapos meron pang internship. Tapos pag nag-board, nakapasa, pero general physician.
1: Ayan.
0: Kaya sila ngayon ay mag-further studies para magkaroon ng specialization. Kaya merong specialize sa internal medicine, meron naman sa ENT, di ba? Meron ganyan eh. Sabi niya, ay, naranas siya, no? Si Junior, doktor na, nagpa-check up na lahat. Pagkaranas si Junior, wala. Ay, nag-aaral uli eh. Nag-specialization. Eh, pagbalik, ay, tapos mo si Junior, nagpa-check up uli. Itong siyan ko, ang sakit. Ay, sorry po, specialista na po ako. Ano yung sabihin? ENT na po ako ngayon. EENT. Ganon. EENT. Ears, eyes, throat,
1: nose,
0: di ba? Ganon ba?
1: Eh, binukod na nga, Kuya Junel, yung eye eh. Yung sa mata.
0: Hindi, yun nga. Nawala na uli. Nawala uli yung nawala na uli si Junior. Ay, nag-aral uli. Pagbalik, Junior, okay, ano yung aking throat? Ay, hindi na po ako dyan. Bakit? Eh, mas nag-aral po ako ng mas dalubasa. Ano ibig sabihin? Ay, specialist na ako. Hindi na. Tapos nawala uli si Junior. Ay, pagbalik, si Dr. Junior, ay, dyan si Junior, tara, pa-check up tayo, Junior. Masakit yung aking mata, itong bandang puti. Ay, hindi pwede. Doon ako, hindi na ako doon sa puti. Doon ako sa gitna na lang na mata. yun ay, biro lang na yung huli. Yung huli, biro. Pero yung totoo yun.
1: Yeah.
0: You cannot afford na maging mayabang. Kaya ganun din sa pag-aaral ng sa Biblia. Ah, that we study the whole Bible.
1: Yes.
0: Tapos nag-MA ka, no? You either specialize in the OT or NT. Tapos, nag-doctorate ka, aba, yung maliit na bahagi na lang ng New Testament ang aralin mo. Pero, tinubasa ka doon sa maliit na bahagi na yun. Kaya, napaka nakakalungkot sapagkat maraming mga nag-aral pero pumasok sa kohote ang kayabangan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ganun din ang mga tatay. Meron din naman, hindi nakapag-aral pero mayabang rin. Ayaw magtanong, ayaw magbasa, ayaw magpakonsulta. Kaya kapag kami problema, ayaw nilang sinasabi sa pastor. Kung may problema natin sa pastor, may kayabangan yun, kayabangan. Kaya take in, ha? Intake new things. Be humble to learn. Kaya yung disciple, learner.
1: Tama.
0: We need to continue to pray for learning. Saya, napakaganda noon na ating puntos na yan. Ano po sa sunod, Kuya Willie?
1: Ang kasunod naman, Kuya Junel, sabi ay makipag-usap sa isang ikangay, kakatiwala ang kaibigan.
0: Yun.
1: Talk to a trusted friend.
0: Ibig sabihin,
1: meron kang kasama, meron kang kaalalay. Sa Old Testament, di ba, yung mga nababasa natin mga pangalan. Halimbawa, Moses, meron siyang Joshua. Si Haring David, meron po siyang Nathan. Yung pong mga halimbawa natin nababasa, ay meron silang kasama, alalay at tatapay. Yan.
0: Ang napakahalaga nito, ano po, at sa Galatians chapter 6, verse 2, sabi, carry each other's burden. Ayun. Kaya sa Biblia, napakalakas nung team na community, fellowship, community, yung support group. Kaya ngayon, technology, tatype mo na lang, malalaman mo na lahat ng bagay, di ba? Pero iba pa rin po. Yung meron kang kausap na kapwa mo tao na may damdamin. Ayan.
1: Aha.
0: Ay, alam mo, kahit si technology, naroon makidam eh. Sinanong mo si AI eh, nakakalungkot. Nararamdaman ko ang kabigatan ng puso. Ganun, magaling. Pero makikita mo, na pagka nagtagal kayo ng pag-uusap, wala, mechanical yung iba pa rin yung kausap mo yung tao. Kaya tayo nilikha, as a human being who needs another human being.
1: Yeah.
0: Kaya nung nalikaan si Adan, kulang. Kailangan likain si Eva. Hindi dahil kailangan ng asawa, kundi kailangan ang paagapay. Kailangan ng community life. Human to human. Ayan. Kaya when you study the Bible from the Old Testament to the New Testament, yung community life ay mahalaga. Yung meron kausap. Mag-share ka, tapos nakikinig ka, and there is empowerment.
1: Amen.
0: Meron ganun, sharing of hearts, not just sharing of thoughts. not just sharing of information, sharing of hearts. There is power in yung community life. Kaya, di ba? Yan ay kailangan matutunan ng mga kalalakihan.
1: Oh, after all, Kuya Jonel, after all, ang Diyos natin mismo ay isang kapahayagan ng relationship, no?
0: Yes.
1: Bago yung makipag-ugnayan siya sa tao mula nung likhain na tayo at kahit sa halimbawa ng Biblia, nakipagtipan ang Diyos, nag-set ng covenant ang Diyos sa Israel, na kanyang piling bayan, siya mismo in Trinity, nandun po yung pagsasama-sama, pag-ugnay, pag-iisa.
0: Yes, that's right. Kaya in Genesis, let us create man. Let us. Yeah. So, everything was created through the community ng Trinity. Kaya talagang napakaganda noon. At maunawaan natin na talagang you cannot journey alone. So mga tatay, kailangan natin ng kapwa tatay. Kaya yung sa amin, ang tawag sa kalalakihan BKK.
1: Ano yan?
0: Barkadahan kay Kristo.
1: Oh.
0: Yan ang tawag sa amin. Hindi lang simple barkadahan, kundi kay Kristo. Ibig sabihin, hindi ko compromise ang teaching ni Jesus. Pero dapat ay in the context of barkadahan.
1: Yeah.
0: Yung community life, yung kausap, kakwentuhan. Kaya hindi lang pwedeng may program. Dapat merong groupings para doon nagkakaroon ng paglalapat at pagkukwentuhan at dumalalim ang pagkakaibigan. Ayun. Si Paul, yan din ang sabi niya kay Timothy. And the things which you have heard from me, yung unang punto natin.
1: Uh-huh.
0: In the presence of many witnesses. O, yung pangalawang punto. So meaning, yung pag-disciple ni Paul kay Timothy, hindi lang one-to-one, kundi community setting. Merong value yung one-to-one para mag-grounded. Pero kailangan may community life yan. Kaya yan ang aming emphasis sa aming church. Kaya lahat ng aming mga discipler ay tinitipo na yung pag-Tuesday para i-ensure na sila man ay nagkakaroon ng pag-disciple. Kasi minsan yung pag-disciple, matagal na pala hindi minimig yung di-disciple niya. Diba? Kaya sabihin ng mga di-disciple, we are like sheep without a shepherd. Hindi pwede yun. Kaya kailangan i-monitor para meron talagang community life. Tayo na yung mga tatay. Maraming tatay ngayon. Dati ang mga nalulungkot sa gadget, mga anak ngayon, mga tatay na. Nauubos ang oras sa computer, sa laptop, sa cellphone. Aba, wala na siyang community. Kaya I was blessed sa isang young husband. At siya ay mahilig mag-aral. Pero dumating yung punto sa kanya, sabi niya, teka, wala na pala akong kaibigan. Kailangan ko ngayon maging bahagi ng community. Ayun, kaya express siya ng willingness. Kaya ngayon, bahagi siya ng community ni Pastor Art Concepcion. Kaya napakahanga-hanga na whether matanda na, kinikilala pa rin niya yun, or learned, or studied ka, o kaya ay reader ka, pero iba pa rin. You need community life. Kaya sabi nga ng Desiderata, even the fools has their own story to tell. Kaya as you listen to ordinary people, you will not only learn it, Kuya Willie, you will be strengthened. Merong transfer of power. Yung community life. Beautiful. Wow.
1: At kapag naipagpatuto natin yun sa iba, sa kapwa natin mga kalalakihan, may impact pa rin po yun.
0: Mm-hmm.
1: Meron pa rin pong makikitang gagawa pa rin po ang Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa iba pa na nakita ang realidad na kumikilos ang Diyos dahil bukas tayo sa pagkatuto bilang mga tatay o mga kalalakihan.
0: Amen, amen. Meron tayong pangatlo, bilis ng oras natin.
1: Sa ikatlo po naman, mga kagapay, eto, open up to your wife.
0: Yan. Iba pa pala yun?
1: Ay, iba pa.
0: Iba pa pala yung una, kala ko kasama na eh.
1: Iba pa.
0: E di, paano yan? Hindi pwedeng patatagalin ng away sa wife?
1: Ay, hindi pwede. Oo.
0: Meron ganyan, Kuya Willie. Sabi ng wife, hindi mo narapasin, hindi mo narapasin?
1: Oo.
0: Ano yun? Sabi ng husband, tatlong araw na kitang hindi kinikibo. Hindi mo ba napapasin yun?
1: Oo.
0: Sabi na lalaki, napansin ko nga.
1: Mm-hmm.
0: At ang tanong ng babae, ano ba sasabi mo? Tatlong araw ang tanong, kinigin mo.
1: Oh.
0: Ang sabi ng lalaki, pwede ba tatlong araw pa? Hindi pa lang pwede yun. Hindi pwede. Hindi pwede, hindi pa lang
1: extension, walang extension doon. Wala.
0: Una-una, hindi dapat hindi kinikibo. At kung hindi man kinibo, wala na extension. Dahil kailangan ay mag-open up sa isa't isa. So tayo, we need to learn to open up. Anong mga i-open up?
1: Aba eh. Unang-una, yung nilalaman ng puso natin bilang kabyak. Iba pa rin po yun, no? Na kayo po ay magkaalaman ng damdamin, no? Ang pananaw natin sa isang sitwasyon, magkakapareho ba tayo, magkakaiba? O kaya po, ano yung sakit ng kalooban ng aking dinadala, no? Eh, hindi nga masyadong likas sa ating lalaki yung magbubukas. No, magsasabi, magpapakatotoo. Pero sino ba ang ikangay regalo ng Diyos sa iyo para sa araw-araw, walang oras na parang may pahinga diyan na wala mo nang pwedeng kumausap sa iyo, wala kang pupuntahan maliban sa iyong asawa.
0: Yun,
1: nasabi nga ng isang misis kasi tinitira-tira ng mga kapwa niya lalaki yung kanyang mister. Eh, para bang lahat na lang makita eh mali tungkol sa kanyang mister. Nagsalita po yung kanyang misis. Pwede po ba akong magsalita dahil walang ibang higit na nakakakilala sa kanya kundi ako na kanyang asawa. And that time 18 years na silang magkasama. So, kukumpara

0: Tayo rin mismo mga lalaki, tayo naman ni Shade. Huwag nating isipin na ang ating asawa ay kalaban natin. Sila
1: Yan
0: ay
1: kumiyasa.
0: hindi lang kaagapay, kakampi.
1: Oo.
0: Kaya pwede rin yung mag-open up ng iyong mga struggles, ng iyong mga fears in life. Kaya nga kabiyak. Yung isa kanginang kaagapay. Di ba? Ito namang kabiyak. Eh, paano magiging kabiyak kung hindi niya alam ang mga struggles mo?
1: Oo.
0: Kung lagi ka best foot forward, ika nga. I mean, di pwede. Importante na yung mga vulnerabilities. Open mo sa asawa mo. At wag mong bayang na didiscovery ng asawa mo. Kung ikaw ay natutukso na sa pornography, abay, open up mo sa misis mo para matulungan ka, mabantayan ka niya. Kung ikaw ay natutukso na na ikaw ay natutukso na na ma-attract sa iba, abay, nagsisimula pa lang, i-open up mo na. Kaya sabi ng James chapter 5 yan eh. Di ba? Verse 16, 15, 16. Confess your sin to one another. So, kailan ba nagsisimula yung sin of adultery? Adultery. Nagsisimula yung sin of adultery, hindi kapag kami sexual intercourse na sa ibang tao. Kundi yung meron kang espesyal na pagbibigay ng atensyon sa isang taong hindi mo naman asawa, sa isang ka-opposite sex hindi mo naman asawa. Aba, ito na nagsisimula yun. Yan din yung simula yung ating affair, yung pinatawag. Kaya, i-open up mo na napapansin ko medyo nahuhulog ang loob ko yung ganito. Hindi naman pwede kailangan awayin ng misis. Hindi para pagka nagkakausap kayo nung babae yon, sasali na si misis. At pag sumali si misis, hindi ka magagalit kay misis kasi part yun ng pagbabantay. At yun ay sa karanasan namin ng mag-asawa, ay, ang nangyayari, mas lalo siya nagiging close doon sa babae. Kaya hanggang sa sila na magka-close, hindi na ako. Kaya napapansin niya na medyo parang komportable ka kay ganito. Ayan. Kaya sasamahan niya ako. And later on sila na magka-close. At ibang ganun, wag mong ituturing na ang asawa mo ay hindi mo kakampi. Ayan. Kaya siguro paalala rin to sa mga misis kay Willie. Talagang paramdam natin sa ating mister na kayo'y kakampi.
1: Yeah.
0: Ipagtatanggol nyo sila. Ayan. Na hindi nyo sila ipapamigay. Ayan, di ba? Kaya tulungan mo ako magbago. Ayan, yan ang mga magandang sabihin ng mister. Ha? Tulungan mo ako magbago. Ayan, kaya talagang kapag ka ganon, talagang ipaglalaban ang marriages. At hindi ito tolerate ang pagkakamali ng lalaki. Ah, wag hindi tipong ipaglaban ni tanggapin mo lang ako na ganito na ako. Hindi. Yung dapat ituwid. Pero wag mo namang i-give up. Ayan. Buka ko yung willing. Misan yun ang hirap. Kaya mga lalaki ay nangihirapan mag-open up sa misis. Di ba ko yung willing?
1: Tama po. Dagdag pa po dyan. Yung ganun ang kalikasan ni Mister, no? Si bilang lalaki, parang kahinaan yan pagka magbubukas ka ng kalooban mo. Eh, di ba, macho-macho tayo, eh, no?
0: Yes.
1: Kaya natin yan, parang ganun. Eh, hindi po, hindi po. Nabubuhay tayo sa ikangay pagbabalat kayo.
0: Yan. Yun, balat kayo pala.
1: Ayun.
0: Ang pag-ibig mo. Mamaya
1: yeah.
0: Pang ganyan.
1: Yeah.
0: Hindi alam ng mga kabataan yan. Ha? sino ako man tanong? Si Castillo ba Castillo?
1: Oo, oh, tama ka, tama
0: ayun,
1: ka.
0: Ayun, no? Yeah. Ano ang pangalan ni Castillo?
1: Nako, yan, nakalimutan.
0: Hindi na maalala. No?
1: Oo.
0: So, wag tayo magbalat kayo. At ay iba mga misis kasi kinukwento ang kahinaan ng mister sa iba.
1: Wow.
0: Si mister hindi na nag-open up. Ayan.
1: Oh.
0: And vice versa. O iba naman, they make fun ng mga vulnerabilities. O tuloy, na shut down yung dapat mag-open up. Una-una, pag nag-open up ang lalaki sa babae, hindi yung babae, ramdam niya siya kabiyak. Tapos pag nag-open up, lalong humihina yung tukso. Kasi ine-expose mo eh. Ayan. Sunlight principle tawag. Diba? Kaya yan na yung kadena bill ni Bam Aquino, mapakaganda nun. Kapag pag yan ay inaprubahan, talagang lahat ng situation may expose. Kaya may iwasan talaga ang korupsyon.

0: Yun.
1: Oo.
0: Kaya sabi nga ng pisan niya si Noy Noy, kung walang prop, walang mahirap. Kaya lang na-demonize eh. Kaya sa kabila ng magandang ginawa, napagandang ginawa, ay talagang dinimonize. Pero ito ngayon, nung panalangin natin, itong Cadena Bill na pagdating sa mga proyekto, talagang ano yan, exposed sa public. Exposed sa public. Kaya talagang, kaya tuloy na hindi sinusunod. Tahimik yung iba. Tahimik yung iba mababatas dyan. Eh, yan ang ating panawagan. At talagang yung mga ganyang bill, panukalang batas, ay talagang maisakatuparan na. Ayan, talagang iba kasi kapag may pagbubukas, open up talaga. Ganun. Kaya sa asawa, ay huwag kayong mag-atubili. Kaya, importante, how can the couple promote safe space? Yun. Maganda yun, ano? Baka yun ang magandang topic natin sa susunod, ha? Promoting, request natin yung ating researcher na maghanap ng suggested materials, ha? Promoting sa safe space between couples para nakakapag-open up. Ayan.
1: Bukas,
0: Kaya,
1: malaya.
0: yes, paano yan? Gandang topic yan. Gandang topic. Pero may pang-apat pa yata tayong sisyem.
1: Pangalawa sa given that time, sabi niya, halos kaparehong mga nauna na, Kuya Junel, pero sabihin pa natin, find a mentor. Oh,
0: Yon.
1: yun.
0: Basta.
1: Di ba kanina, kaibigang napagkakatiwalaan. Ayun, napakahalaga po niya. Merong, sabihin na natin, accountability na kasama.
0: Yes, that's
1: Dangan
0: right.
1: eh, kasi nga ay para bang pwedeng madali tayong makalingat na makagawa ng sasama sa ating ugnayan, makakapamak sa atin. So, kailangan meron tayong pwedeng mag-check sa atin. Mapagkakatiwala natin, magsasabi tayo, gagabay sa atin, magtatanong sa atin, ganan.
0: That's right, that's right. Kaya napakaganda nito na talagang tayo na mismo maghanap somebody whom we want to mentor us and be a mentee to someone. Napakaganda niya na po. At ako halimbawa ay nagsimula ako as independent. Tapos napansin ako ng pastor namin na naka-start ng church, kaya kinuha akong assistant pastor doon sa church na dinadalohan ko. Kaya yun na pioneer ko ay naging adopted daughter church. Pero later on, ako ay mag-focus na doon sa aking kinumulan church, ay binless kami ni Lord na lumago. At masasabi ko na dahil ay the Lord led me to good mentors. Ha? Meron akong mentor in terms of mission. Meron akong mentor in terms of preaching. Meron akong mentor in terms of discipleship. Mga indirect mentor ng buhay ko. Kaya nung kami binless ni Lord, so maso na yung dati kong simbahan ay nag-merge sa amin, eh, I realized na I need to pay back to other young and independent pastor of independent churches. Kaya yan ay isa sa mga naging ministry ko. At until now, yan ang panawagan natin sa mga nauna sa atin, yung mga may edad na mag-mentor. Pagaya naman ni Kuya Willie, naku, napakayaman ng maigagabay ng Kuya Willie.
1: Ano yun? Kuya
0: Ayan.
1: Jonel, mentor ah, hindi tormentor.
0: Ayan ako, baka lalabas na yan. Torment yung ating ano, hindi pa naman,
1: Hindi pa naman.
0: meron pa, meron pa.
1: Ang pinakahuli nating punto sa ating tinatalakay, kung kinakailangan, seek counseling. No?
0: Yun.
1: Seek
0: That's right.
1: counseling.
0: Mahalaga yan.
1: Kumbaga, maglalaan talaga ng oras dyan. No? Invest time for that. Hindi po yan paminsanang usap, pwede nang masolusyunan, bagaman pwede mangyari yon. Pero basically, sa aking orientasyon, sa counseling ko, Jonel, merong mabubuong ugnayan sa pagitan ng counselor, counselee. So, ay
0: Yes.
1: himay-himay lahat mula doon sa pasimula hanggang sa kasalukuyan na kinakaharap ng sitwasyon, at malaki ang tulong na yahayag ng namumroblema mismo. Halimbawa, tanong lang tayo ng tanong. Gagabayan natin sila sa mga tanong natin upang sa ganun ilalabas niya yung pwede niyang nakikita along the way na ay kaya pala ako nagkaganito, nagkaganyan dahil dito. So, pag kinakailangan po, seek counseling.
0: Yun, kaya this is very important na tayo mismo ay magsisik ng counseling. At ako ay ever so open. At kahit family therapy, we sit down and we seek that. But that is very, very important. Kasi iba pa rin yung merong nagbibigay ng payo sa'yo. Kahit tuminsan, yung ipinapayo sa akin, ay ito rin ang alam ko eh. Eh, iba pa rin. Iba pa rin. Okay, pinapayo sa family ko. Eh, na-project ko na. Ito na yun. Ito yun. Ayun na nga. Pero iba pa rin. Iba pa rin. At medyo, sabi nila, expensive. Nako, hindi yung expense yun. Investment. Investment yun. Kaya talagang, this is very important. Na tayo po ay mag-seek ng counseling. Huwag mo antayin lumala ang relationship problem. Bago mag-seek ng counseling at talagang mag-invest ng oras, ha? Mag-invest ng kahit ang pananalapi para sa counseling. At talagang ito ay napakahalaga dahil kinikilala natin that we also need help. Kaya yun ho yung ating tema eh. Fathers should learn to shout and
1: thank you.
0: I need help. At kung naman kapag emergency na, saka ka, help! Hindi. Wag mo antayin lumala na. It's emergency na. Ano po? Kaya talagang it enriches you. It will affirm you when you seek counseling. Ayan. Kaya this is an encouragement sa mga tatay ng tahanan. No?
1: Tama.
0: Yan, ako. Meron ba kayo dadagdag kay Willie?
1: Yun po ang ating mga naimumukahi sa ating sa tulong nga po ng ating source, pero alalahanin po natin, no, hindi po mayroong mga bagay na hindi po pwedeng may pagpabukas, Kuya Jonel, kailangan ngayon mangyari ngayon.
0: At that's right.
1: Ang kagandahan po dito, yung ating Panginoon ay maraming resources na gagamitin, salita niya, gabay ng banal na espiritu, tulong ng kapwa lalaki at kung ano pa o sino pa, hindi po nalilimitahan ng mga resources ng Diyos para tulungan tayo. So wag na po nating patatagalin pa, palalain pa, dahil sa mientras na ating haharapin na ngayon, mapagpabukas pa, baka po minsan ay huli na ang lahat.
0: Yun. Kaya talagang importante po na tayo mismo ay magkaroon ng mindset na I am not perfect, I need help. Ayan. I am not perfect, I need to work alongside with other people. Ayan, di ba? Kaya nga Panginoong Jesus, bago siya umalis, in-assure niya ang pinangako sa atin ang pagdating ng Holy Spirit na siyang magtuturo sa atin, gagabay sa atin, at magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Kaya talagang, and it is the Holy Ghost Himself who are pointing us back to Jesus Christ. And as we focus on Jesus, we get to know the Heavenly Father. Kaya that is very important. Kaya,
1: yes.
0: Mga tatay, huwag kayong mahiya na may mga bagay na hindi nyo alam. Pakita ng inyong anak that you are seeking help also. At sila man ay lalaki sa ganung kultura na hindi pala dapat mayabang, self-sufficient, di ba? We need to learn to become independently dependent. Ayun, di ba? Independent from parents natin habang lumalaki, pero remaining to be dependent on God and His guidance. Di ba, Kuya Willie?
1: Amen.
0: Ganun din sa mga pagmamagulang. Importante na we also learn from one another. Ako nga ngayon, I also learn from my daughter na nag-aaral sa UP, nag-EMA. So we get to consult each other tungkol sa parenting. Kaya ang ganda. Una, yung mga parenting lessons ko na natutunan ko sa pagkapalaki ko sa aking limang anak at sa mga readings na i-combine natin. And praise the Lord. we were given opportunity to share it to DepEd and to the many parents, PTA. At ngayon naman, I am more excited dahil ay, meron akong anak na kakolab ko. Kaya sabi ng nanay nila, eh, dapat magturo kayo back-to-back. Ayan. Kaya ang ganda lang na talagang wala ka palang puprotektahan bilang tatay na image.
1: Oo.
0: Diba? Wala ka rin kailangan insecurities na ipid na there could be times na mas superior na yung alam ng iba kaysa sa'yo. Naku, eh, yan ang napakasama. Kapag yung mga tatay, eh, masyadong protected yung kanilang status. Status. They don't want even to ask questions. O masyadong protected o pinipid yung kanilang ego. At di ba, sa ating mga nag-aaral ng seminary, para bang kuminsan, parang gusto natin mag-display ng knowledge, di ba? Knowledge, pero hindi naman na-integrate, di ba? Kaya nga, sabi nga tayo, mga theologians are the people who answers the questions people never ask. Meaning, hindi na relevant. Ano, kaya maraming alam, the Greek, Hebrew, maraming alam, pero hindi ma-integrate sa kanyang buhay, sa kanyang married life, sa pag-handle sa mga friction, conflict, challenges, napakasaya ng buhay.
1: Kapag
0: ang mga tatay ay marunong magpagabay. Ano, diba? And siyempre, pagka magpahanap ka ng gabay, mentor, hindi lagi convenient, hindi lagi yung gusto mo. Hindi lagi gusto mo maririnig mo. May mga bagay na hindi mo gusto, pero yun talaga tama eh. Kaya you will learn to submit, and learn to surrender and submit yourself to your mentor. And you are allowing God to continue to work in your life. Ayun, and praise God. At yan ang ating mga gabay sa araw na ito. Meron ka bang summation ng ating mga tinalakay, Kuya Willie?
1: Sa isang maikling pangusap lang ko, Janelle. Sa lahat ng ating natalakay, particular bigay atensyon sa ating mga lalaki, katatayan, that is becoming true disciples of the Lord.
0: Yeah.
1: Hindi po tayo naghahangad na meron tayong followers, kundi gagawin natin lahat tayo followers ni Christ.
0: Yes, that's right. We are all followers of Christ. And followers or disciple means learner.
1: Amen.
0: We learn not only from the books and podcasts and lectures. We learn from other people as well. We learn from our experiences. We learn even from our children or mentee.
1: Kaya
0: napakahalaga po nito. Ang bilis ng oras, Kuya Willie.
1: Mm.
0: At, ngayon umiinit na dito sa Antipolo. Ako'y naghatid ng aking kabiyak at ng aking anak sa kadalos isang linggong seminar at yun ang birthday wish ng aking wife. Ako'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat sa aking kaibigan na nag-sponsor sa kanila. Expensive to it. Expensive itong one week na ano na ito na seminar at live-in na ano nila, kaya ako'y kanilang driver at ayun, sinundo na sila, bawal akong pumunta doon sa lugar nila. Kaya hanggang dito lang ako sa Busu-Busu. At kaya mabuti na lang malakas ang sagap dito sa Busu-Busu at Antipolo. Yes, praise God. At Kuya Willie, eh, kailangan natin magwakas sa panalangin. Pangunahan po ang pagpananalangin. Tayo po yung manalangin.
1: Sige po.
0: Salamat po, Panginoon naming Diyos, sa panibagong kaalaman at paunawaan na pinagkaloob sa amin.
1: Yes.
0: Maraming salamat po sa Kuya Willie, sa kanyang mga naibahagi mula sa kanyang puso, maging sa aming materials na naging gabay upang aming matalakay ang napakahalagang paksa na ito.
1: Yes, Lord.
0: Kinikilala namin na sa aming sarili, wala kayong magagawa. Ang mga naibahagi namin, malibang kasihan mo ng Espiritu Santo mo, ay wala pong itong epekto sa mga tagapanood, tagapakinig namin. Ngunit kami umaasa sa pagkasi ng Espiritu Santo upang siyang patuloy na mangusap sa mga naging tagapanood, tagapakinig namin at maging doon sa mga mag-reply nito, maging sa mga pinasahan ng link na ito.
1: Amen.
0: You will equally speak to all of us, Lord God. so that you can continue to accomplish your greater plan para Amen. Sa buhay ng bawat pamilya sa pamamagitan ng mga tatay. Salamat din sa araw na ito na aming inaalaala ang isang trahedyang nangyari sa aming bansa nang i-declare ang Marcelo na nagdulot upang ang aming bansa sa halip na magtuloy-tuloy sa pag-unlad ay naging paurong at hanggang ngayon ang epekto nito'y nararanasan pa rin namin. Panginoon, salamat sapagkat alam namin na ang pag-asa ng aming bayan na hindi ang sinumang politiko, kundi kayo. At ang mga pamilya, habang nagpapahubog sa iyo, sa pamagitan ng mga tatay, ay muli, Panginoon, magagabayan ang aming buong bansa sa kanyang magandang planong itinakda ninyo para sa amin. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, pagpalain mo, Panginoon, ang patuloy na pagpapakulong at pagbawi sa mga perang ninahaw ng mga politiko. At dalangin namin ang pagiging mulat ng mga mamamayan upang patuloy, Panginoon, ang katuwiran, ang siyang mahayag sa amin pong bansa. At ito'y magsimula sa aming mga pamilya na pangungunahan ng mga tatay na nagsusulong ng katuwiran. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Ako, papasalamatan ng Kuya Willie ang ating mga naging kaagapan.
1: Salamat po sa mga tumulong sa atin ngayong araw na to sa broadcast. Si Ate Abcedi Ferrer Tabua, Zaira Gabornes, Shekaina Abalon, Aaron Negad, at ang production technicians natin, RTV team, at yung broadcast engineers natin sa Bukawi Transmitter site. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa lahat ng sumabay sa atin. Pasensya na po kayo at wala akong extra gadget para mabasa. Kanina nakahiram ako sandali, pero umalis na yung hiniramang babay. Hindi naman natin mabasa, pero maraming salamat po dahil yung pagsabay-bay. Rest assured, ang mga katanong po ninyo ay kinukulate ng ating staff at bibigyan natin ng panahon para sagutin ang inyong mga counseling question. Kami po ang inyong mga lingkod dito po sa Family Matters, Bishop John Almilan.
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahit o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Martes, a 22 ng Setyembre. Habakuk chapter 1-3.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan, bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang at hindi umiira lang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan, kaya't nababaluktot ang katarungan. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, "Masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo, at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Papalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babilonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ang lupaing hindi kanila. Naghahasik sila ng takot at sindak. Ipinagmamapuri nila na sila mismo ang batas. Ang mga kabayo nila ay mas mabibilis kaysa mga leopardo, mas mababangis kaysa mga asong gubat pagsapit ng gabi. Ang kanilang mga mangangabayo ay rumaragasa mula sa malalayong lupain para silang mga agila na dumadagit sa kanilang biktima. Ang kanilang mga hukbo ay marahas na sumasalakay at lahat ay nasisindak habang sila'y nananakop. Di mabilang na parang buhangin ang kanilang mga bihag. Hinahamak nila ang mga hari at walang pinunong iginagalang. Pinagtatawanan lamang nila ang bawat muog sapagkat ito'y kanilang nilulusob at madaling nakukuha. Pagkatapos ay nagpapatuloy silang parang malakas na hangin. Walang dinidiyos kundi ang sarili nilang lakas. O Yahweh, kayo ay Diyos na walang hanggan. Kayo ang aking Diyos, banal at magpakailanman. O Yahweh, aking Diyos at tanggulan, pinili ninyo ang mga taga-Babilonia at sila'y inyong pinalakas. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan, upang kami parusahan. Ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo? Gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Itinuturing mo ang mga tao na gaya ng mga isda o gaya ng mga kulisap na walang mangunguna sa kanila. Binibingwit sila ng mga taga-Babilonia na wari isda. Itinataboy nila ang mga ito sa mga lambat at pagkatapos ay nagsisigawan sa galak. Kaya't sinasamba pa nila ang kanilang mga lambat at nag-aalay ng mga handog sapagkat ito ang nagbibigay sa kanila ng karangyaan. Patuloy ba nilang gagamitin ang kanilang tabak at walang awang pupuksain ang mga bansa? Aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin at ang tugon niya sa aking daing. Ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitaing ipahahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ito ang mensahe. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ang kayamanan ay mandaraya. Ang ganid sa salapi ay hindi makukuntento. Ang kanyang katakawan ay kasinlawak ng libingan, tulad ng kamatayan na walang kasiyahan. kaya sinasakop niya ang mga bansa upang maging kanya ang mga mamamayan. Darating ang araw na hahamakin ng mga nasakop ang mga sumakop sa kanila. Sasabihin nila, kinuha ninyo ang hindi sa inyo, kaya't kayo'y mapapahamak. Hanggang kailan pa kayo magpapayaman? Habang pinipilit na magbayad ang mga may utang sa inyo, biglang darating ang panahon na kayo naman ang mangungutang at pipiliting magbayad ng interes. Darating ang inyong kaaway at sisindakin kayo. Pag nanakawan nila kayo, sinalanta ninyo ang maraming bansa, iyan din ang gagawin sa inyo ng mga nakaligtas. Uusigin kayo dahil sa dugong inyong pinadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao, sa daigdig at sa mga lunsod nito. Mapapahamak kayong mga nagpayaman ng inyong pamilya sa pamamagitan ng inyong mga ninakaw. Ngayon nagsisikap kayong ilayo sa kapahamakan at panganib ang inyong sambahayan. Ang inyong mga pagbabalak ang nagbigay ng kahihiyan sa inyong sambahayan. Winasak ninyo ang maraming bansa, kaya kayo naman ngayon ang wawasakin. Sisigaw laban sa inyo ang mga bato ng pader at aalingaungaw sa buong kabahayan. Mapapahamak kayo, nagtatag kayo ng lunsod sa pamamagitan ng kasamaan. Itinayo ninyo ang bayan sa pamamagitan ng pagpatay. Ang mga sinakop ninyong bansa ay nagpakahirap sa walang kabuluhan at lahat ng itinayo nila ay natupok sa apoy. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang gumawa nito. Subalit, ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala at dumadakila kay Yahweh kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Mapapahamak kayo, pinainom ninyo ang inyong mga kalapit bansa ng alak na tanda ng inyong pagkapuot. Nilasing ninyo sila at hiniya nang inyong titigan ang kanilang kahubaran. Malalagay rin kayo sa kahihiyan at hindi sa karangalan. Iinom din kayo at malalasing. Ipapainom sa inyo ni Yahweh ang inyong kaparusahan at ang inyong karangalan ay magiging kahihiyan. Hinubaran ninyo ang kagubatan ng Lebanon. Ngayon, kayo naman ang huhubaran. Pinatay ninyo ang mga hayop doon. Ngayon, kayo naman ang sisindakin nila. Uusigin kayo dahil sa dugong inyong pinadanak, dahil sa inyong karahasan sa mga tao, sa daigdig at sa mga lunsod nito. Ano ang kabuluhan ng Diyos Diyosan? Tao lamang ang gumawa nito at pawang kasinungalingan ang sinasabi nito. Ano ang ginagawa nitong mabuti upang pagkatiwalaan ng gumawa? Ito ay isang Diyos na hindi man lang makapagsalita. Mapapahamak kayo. Ginigising ninyo ang isang pirasong kahoy. Pinababangon ninyo ang isang bato. May papahayag ba sa inyo ang isang Diyos Diyosan? Maaaring ito'y nababalot sa pilak at ginto. Ngunit, wala naman itong buhay. Si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ang lahat sa harapan niya. Manahimik ang buong sanlibutan sa kanyang presensya. Ito ay panalangin ni Propeta Habakuk. O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Ang Diyos ay muling nanggaling sa Teman. Ang banal na Diyos ay nagmula sa kaparangan ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kaluwalhatian at puno ang lupa ng papuri sa kanya. Darating siyang sinliwanag ng kidlat na gumuguhit mula sa kanyang kamay at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Nagpapadala siya ng karamdaman at inuutusan ang kamatayan upang sumunod sa kanya. Huminto siya at nayanig ang lupa. Sa kanyang sulyap ay nanginginig ang mga bansa. Ang mga walang hanggang bundok ay sumasambulat. Ang walang hanggang kaburulan ay lumulubog. Mga daang nilakaran niya noong unang panahon. Nakita kong natakot ang mga tao sa kusan at nanginig ang lahat sa lupain ng Midian. Nagagalit ba kayo dahil sa mga ilog? O Yahweh, ang mga dagat ba ang sanhi ng inyong poot? Nakasakay kayo sa inyong mga kabayo at magtatagumpay na lulan ng iyong karuwahe. Habang pinagtatagumpay ninyo ang inyong bayan, binunot ninyo sa suksukan ang inyong pana at inihanda ang inyong mga palaso. Biniyak ng inyong kidlat ang lupa. Nakita kayo ng mga bundok at sila'y nanginig. Bumuhos ang malakas na ulan. Umapaw ang tubig mula sa kalaliman at tumaas ang along naglalakihan. Ang araw at ang buwan ay huminto dahil sa bilis ng inyong pana at sibat. Galit na galit kayong naglakad sa buong daigdig. At sa tindi ng poot ninyo, ang mga bansa ay niyurakan. Lumabas kayo para iligtas ang inyong bayan at ang haring pinili ninyo. Dinurog ninyo ang pinuno ng masasama at nilipol na lahat ang kanyang tagasunod. Sinibat ninyo ang pinuno ng mga mandirigma nang dumating sila na parang ipo-ipo upang kami pangalatin. Kagalakan nilang sakmalin ng palihim ang mga dukha. Niyurakan ninyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong mga kabayo at bumula ang malawak na karagatan. Narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangata lang aking mga labi dahil sa takot. Nanghina ang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome po dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, kaagapay, ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ano na ba ang ganap mo sa mga oras na ito? Ikaw ba ay nasa biyahe na o nasa trabaho na o nagpapahinga pa rin? Samahan mo muna ako, kaagapay, sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika, kaagapay, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay bilang mga Kristiyano, tayo ay hindi nga naman exempted sa pagdaan sa mga mabibigat na hamon ng buhay. Ngunit ang assurance para sa atin, sa mga mabibigat na season ng buhay, ang Diyos ang ating kanlungan. Mula sa Psalm chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Kapag narinig natin ang salitang kanlungan, ano ang pumapasok sa isip natin? Maaari ang iniisip natin ay isang lugar kung saan tayo ay safe. Isang lugar na pwede nating puntahan kapag umuulan, kapag may bagyo o kapag may panganib. Kapag may problema, natural sa atin na naghahanap din tayo ng taong pwedeng masandalan. At iyan ang magandang picture ng Diyos para sa atin. Siya ang ating kanlungan. Pero bago natin pag-usapan kung paano natin magiging takbuhan ng Diyos, tignan muna natin ang context ng Psalm chapter 46. Ang awit na ito ay isinulat sa panahon na may kaguluhan at panganib. In fact, sa buong Psalm 46, makikita natin ang larawan ng mundo na parabang gumuguho. May mga lindol, may mga kaguluhan, may mga bansang nag-aaway-away, may mga digmaan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may iisang Diyos na nananatiling matatag. Kaya napakaganda ng unang verse, hindi sinabing ang Diyos ay ating kanlungan kapag okay ang lahat, kapag all is well. Sinabi dito na siya ay handang tumulong

sa panahon ng kagipitan. Ibig sabihin, kaagapay kapag dumating ang problema, hindi natin kailangang harapin yon ng mag-isa. At dito tayo minsan nahihirapan. Kapag may problema, ang unang instinct natin ay mag-isip ng mag-isip. Paano ko ito aayusin? Saan ako kukuha ng pera? Kanino ko lalapit? Ano ang next step? O ano ang mangyayari sa akin? Minsan, ilang oras na tayo nag-worry bago natin maaalala na pwede nga pala tayong manalangin. At hindi masama ang mag-isip ng solusyon. Hindi masama ang gumawa ng paraan. Hindi ibig sabihin na kapag nagtiwala tayo sa Diyos, eh wala na tayong gagawin. Pero bago tayo tumakbo sa kung saan-saan at kung kanino, sana kaagapay matutunan muna nating tumakbo kay Lord. Run to God. Kapag may problema sa trabaho, sa finances, sa family, sa relationships, at kapag may desisyon kang hindi mo alam kung tama, run to God. Magtiwala tayo hindi sa sarili nating diskarte, kundi sa kapamaraanan ng Diyos. Kapag pagod ka na emotionally, mentally, or spiritually, run to God. At kahit wala kang malaking problema today, run to God. Kasi iyon ang isang magandang lesson sa verse natin. Hindi lang natin kailangan ng Diyos kapag may emergency. Sana hindi lang natin siya hinahanap kapag may kailangan tayo. At ito ang magandang tanong para sa atin today. Kaagapay, kapag may problema, saan ka unang tumatakbo? Sa sarili mo, sa ibang tao, sa social media, sa pag-overthink, or sa Diyos? Hindi naman masama humingi ng advice sa ibang tao. Hindi masamang makipag-usap sa trusted friend. Hindi masamang humingi ng professional help kapag kailangan. Pero sa lahat ng ito, huwag nating kalimutang ang Diyos ang unang takbuhan natin. Kasi may mga problema na kahit gaano karaming tao ang kausapin natin, kailangan pa rin natin ng peace na galing kay Lord. May mga bagay na hindi kaagad mababago ng prayer, pero tayo ang binabago ng Diyos habang nananalangin tayo. Minsan, lumapit tayo kay Lord para humingi ng sagot, pero ang ibinibigay muna niya ay kapayapaan. Minsan gusto natin tanggalin niya agad ang problema, pero ang ginagawa niya ay binibigyan tayo ng lakas para harapin ito. And that is what a refuge does. Hindi ibig sabihin na kapag nasa kanlungan tayo ay wala ng bagyo. Ang ibig sabihin, may lugar tayong masisilungan habang dumadaan sa bagyo. May Diyos kang pwedeng takbuhan kaagapay. Kapag sinabi natin kailangan natin ng Diyos, hindi iyon kahinaan. That is faith. Kaagapay, baka kailangan lang natin baguhin ang reaksyon natin kapag may problema. Instead of immediately asking, paano ko ito maaayos, maaari nating simulan sa, Lord, samahan mo ako. Ipakita mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Instead of saying, kaya ko ito mag-isa, we can say, Lord, kailangan kita. Instead of allowing worry to control us, we can choose to run to God. Kaya kaagapay, dalhin mo sa Diyos ang isang bagay na pinakamabigat sa puso mo ngayon. Huwag mo munang isipin kung paano ito maayos. Dalhin mo kay Lord. Kasi minsan, hindi naman agad nawawala ang problema. Pero kapag natutunan nating tumakbo sa Diyos, hindi na natin kailangan dalhin ang problema ng mag-isa. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Handa siyang tumulong sa panahon ng kagipitan.

0: Kaagapay, nawa ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo ulit kami bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!
1: May mga pangarap, may mga hangarin na gustong marating.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at

hiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po, maganda pong umaga, mga kaagapay, on a trusting Tuesday. O, kailangan, kamusta po kayo mga kaagapay? Alam niyo, nakakatuwa kasi, di ba, parang ngayon maaraw na ng konti, nararanasan na natin. Looking forward na tayo na si Amiha na ang madadama natin at pawala na si Habagat. Di ba? Kaya nga, natutuwa ako, sabi ko salamat sa Panginoon sa ganun, di ba? At least alam natin, we're going into the cold time of weather na sa atin. Salamat sa Panginoon. Sana wala nang bagyo. Ano? But anyway, yun po. Sabi nga, patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan on a Trusting Tuesday. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio at narito kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha nyo po ang ating program mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig mula Apari hanggang Hulo, at ang gamit nyo naman po yung ating Facebook live stream o yung ating 702 app, ay, kung may maganda po kayong internet connection, maganda po ang reception niya. So, natutuwa tayo sa Panginoon sa technology na tama ang ating, ano nga eh, ating panawagan, until all have heard. You know, ating mission, until all have heard. At ganun din sa ating mga kaagapay na sa iba't ibang bansa, na ang ating programa, mga programa sa 702, ay nagiging encouragement, pagpapala, support, doon sa ating mga kaagapay na nakatira sa iba't ibang bansa. Whether you are there as an overseas Filipino witness o maaaring kayo po ay nag-migrate dyan at patuloy na ginagamit ng Panginoon sa mga churches dyan, naku, pagpalain kayo ng Panginoon. At ang dalangin nga natin, sabi niya, lalo po tayong maging matatag sa ating pananampalataya at malaking tulong ang nagagawa ng FEBC o DJS dahil mother tongue, Tagalog, di ba, na-encourage ang ating mga kaagapay. At hindi lang yon, ang ating Trusting Tuesday is also our Ministry Partner Day. So patuloy na ini-encourage natin at pinapasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbibigay. Ay nako, ang dami. Ako nga natutuwa sa mga nakikita natin na sa Facebook, yung mga testimony, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa, kung paano sila naabot ng mabuting balita dahil sa FEBC. So, patuloy tayong gawin natin yan kasi yung mga kaagapay, sa bawat kaluluwa na na-encourage at nakakakilala sa Panginoon, kabahagi ka doon. Diba? Kabahagi tayo doon. So, patuloy tayo faithfully to pray and support FEBC. So, dyan lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. No po, lalo tayo makapagtiwala sa Kanya. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas Araw-Araw po yan. Naglalayo kayo hatdan ng mga makalangit na mga awiting at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay maglantad ng isang ganap na katotohanan na isang ultimatum na katotohanan at ito'y matatagpuan lamang walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao na matay na libing at nabuhay na maguli. Kung kaya't ano pang ating sasabihin, kung kaya't amen, amen, amen, amen.
4: Amen, amen, amen. Ito pa sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, health benefits of gratitude. Excited ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dahil nga po, today, this week is my 1,000th episode sa Gabay. O di ba? The Lord is good. Kaya nga, ang dami-daming pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. At yun nga, napag-usapan natin bakit health benefits of gratitude. Kasi nga po, yung September 21 kahapon, yun po yung World Gratitude Day na pinasimulan po ni Edna Ford Lemle. Dun sa purpose na yung araw na to, gusto niyang maging Thanksgiving Day for everyone. Sa lahat ng culture, di ba? So, natutuwa tayo kasi nakikita natin, o nga pala, no, World Gratitude Day, kailangan natin itong maintindihan. So, bakit nga ba ito mahalaga? Kasi nga po, ang gratitude, pasasalamat, ay kaugnay sa pag-improve ng mental health, sa isang matibay na relationship at ng resilience. Pati nga sa physical health. At sa ating kultura bilang mga Pinoy na may pamilya at community, central sa ating values. Ang World Gratitude Day ay may malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. Diba? So kahapon po, pinag-usapan natin na ang gratitude ay nagre-reduce ng depression kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brains na mag-focus sa mga positive experiences na nagpapababa ng stress hormone tulad ng cortisol. So ngayon naman, it also lessens anxiety. Gratefulness or being laging pagpapasalamat, nagpapababa ng ating kabalisahan. Ang pagkabalisa o anxiety ay kadalasan may pag-aalala at negative ang kaisipan sa maaring mga bagay na nangyari na o sa mga bagay na maaaring mangyari pa. Ganun yung anxiety, past or future. Ang gratitude o pasasalamat ay maaaring maging coping tool sa anxiety. Ang palagiang pag-practice ng pasasalamat ay kumakalaban sa mga negative thinking patterns sa pamamagitan ng mga kaisipang nakafocus sa kasalukuyan o sa present. So kung makita natin na nakafocus tayo sa mga negative na bagay patungkol sa ating nakaraan o maging sa future pa, i-challenge ang sarili na maghanap ng mga bagay na nagpapasalamat ka sa ngayon. Ito ay babasag sa negative thought process at magbabalik sa atin sa kasalukuyan. Kadalasan pa yan, yung anxiety na yan, nagdudulot pa sa atin ng takot, di ba? So think of the present. It also supports heart health, yung pagiging pagpapasalamat. Nagpapatibay ng kalusugan ng ating puso. Ang maraming benefits ng pasasalamat ay sumusuporta din sa kalusugan ng ating puso. Halimbawa, ang pag-improve ng depression symptoms, ang tamang pagtulog, ang tamang diet at exercise ay nagpapababa ng risk ng heart disease. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpahayag na ang grateful mindset ay may positive effect sa mga biomarkers na associated sa risk ng heart disease. Sa isa pong 2021 review ng research, napag-alaman po na ang pagpapanatili ng isang gratitude journal ay maaaring magdulot ng significant drop sa diastolic blood pressure. Ito po yung force sa ating puso sa gitna ng mga tibok nito. Ang pagkakaroon ng grateful thought, mapagpasalamat na kaisipan, kahit hindi mo man ito isulat, ay nakakatulong sa pagbagal ng ating puso at sa pag-regulate ng ating breathing o paghinga na masynchronize sa tibok ng ating puso. O diba? So mga kaagapay, ang linaw ng paalala mismo ng Panginoong Hesus sa atin ha, sa Matthew 6:31-34. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. O di ba napakaganda mga kaagapay? So huwag na natin problemahin yung nakaraan at saka yung sa hinaharap dahil alam na ng Panginoon yan. Kaya mga kaagapay, ilagay ang katotohanan ito sa ating puso, sa ating isipan at sa ating gawa. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang naisin, hindi tayo pababayaan ng ating dakilang Diyos. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Father addressed Jesus as God. Ang Diyos Ama, tinawag ang anak na Panginoong Jesus na Diyos. Wow! Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayong mag-aral na po ba? What? Father addressed Jesus as God. Ano nga po ang Ama tinawag ang anak na Diyos? Sa Hebreo 1:8, pero sinabi tungkol sa anak, walang katapusan ang paghahari mo, O Diyos. Mamumuno kang may katarungan sa iyong kaharian. Final judge of humankind. Katapusang hukom sa mga human. Matthew 25:31-32, pagdating ng Son of Man bilang hari, kasama ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanya ang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao. Gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga kambing sa mga tupa. First and the last, ang una at ang huli. Revelation 1:17, nung makita ko siya, bumagsak akong parang patay sa paanan niya. Ipinatong niya ang kanang kamay niya at tapos sabi niya, ako ang una at huli. Forgive sin, which only God can do. Ako ang nagpapatawad ng kasalanan dahil ako ay Diyos. Sa Marcos 2:5 hanggang 12, nang makita ni Jesus ang faith nila, sinabi niya sa taong paralyzed, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Nang marinig yun ang mga teachers ng law na na nagduda, kaya sinabi nila sa sarili nila, grabe itong pang-iinsulto nito sa Diyos. Paano niya sinabi yon? Di ba Diyos lang ang maaaring magpatawad ng kasalanan? Nalaman agad ni Jesus ang iniisip ng mga teachers ng law, kaya sinabi niya sa sarili, bakit ganito mag-isip ang mga taong ito? Alin ba ang madaling sabihin sa paralyzed? Pinatawad na ang kasalanan mo o tumindig ka, kunin mo ang banig mo at lumakad ka? Pinatunayan ko sa inyong mga makapangyarihang ang Son of Man ang magpatawad ng kasalanan dito sa lupa. Sinabi ni Jesus sa paralyzed, tumayo ka, kunin mo ang banig mo at umuwi ka na. Tumayo agad ang lalaki, kinuhang banig niya at umuwi. Bumilib ang lahat ng nandoon at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, wow, grabe ngayon ang nakakita ng ganito sa buong buhay namin. Wow. Fullness of deity lives in bodily forms. Ang kapuspusan ng kadiyosan nakikitang tunay. Colossians 2:9. Kasi nakita kay Kristo ang buong nature ng Diyos doon sa pagiging tao niya. God and Savior, Diyos at tagapagligtas. 2 Peter 1:1 galing ang sulat na ito kay Simon Peter, servant apostle ni Jesus Christ, para ito gaya namin na tumanggap ng napakahalagang faith dahil sa pagiging matuwid ng ating Diyos at Savior si Jesus Christ. Isaiah 43:11, ako si Lord at walang makapagliligtas bukod sa akin. God, the only one and only. Siya ang Diyos lamang at wala nang iba pa. John 1:18, wala nang nakakita sa Diyos pero nang nag-iisang anak ng Diyos, Diyos siya at kasama ng Ama. Pinakilala niya ang Diyos, great God and Savior, dakilang Diyos at tagapagligtas. Titus 2:13, habang hinihintay natin ang pinakaaasahang nating aral na maipakita ang kaluwalhatian ng dakila nating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. Has nature of God, may kalikasan ng Diyos. Filipos 2:6, nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, ngunit hindi niya pinagpilitan na maging kapantay siya ng Diyos. He and the Father are one, ang Ama at ang Anak ay isa. John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Wow, amen, amen. Paano nating sasabihin hindi tiyak ang katayuan natin? Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ang nagpaplano ng lahat para sa kaligtasan nating mga nagkasala. At saka, greater is He that is in you than He who is in the world. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo yun. Ang pinaka-laging gusto ko dyan, Dad, yung triangle. Kasi dun sa triangle, parang ako yung nasa gitna. Ganun ko pinipicture eh. Yung triangle, Father, Son, at yung Holy Spirit. Tapos nandun tayo sa gitna. So, ano mang pagsubok. Kasi meron po ako nakita niyan sa Facebook na parang may mga lulusob sa kanila, pero may nakabantay na tatlong ganun sa kanya, sa dere-derecho. So, hindi siya nilalapitan kasi it's very safe and secure siya doon. Ganun tayo eh. Ganun talaga yung katotohanan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi niya po tayo pinababayaan, hindi niya tayo. Pero, ang point lagi kasi Daddy dito, obedience, di ba po? Yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi naman tayo mga robot na simula nung tinanggap natin ng Panginoon, ganito ka na, ganyan ka na, yung hindi ganon. The Lord makes it plain for us. Sabi nga sa Psalms 139, sinulat na nga niya yung kwento natin, di ba? So meron na siyang maganda in the foreknowledge of God. Alam na ng Diyos kung ano yung magandang buhay natin. Pero susunod ba tayo doon o hindi? Yun yung lagi kong nasa isip. At yun yung lagi kong sinishare. Hindi naman natin makikita yun na, ito na ang plano ha, ito na, hindi. We take it by faith in what He has promised na in each step of our day, lalo nating nakikilala ang Panginoon, lalo tayong nagtitiwala sa Kanya, lalo nating ipinagsisiksikan ang ating sarili sa Kanya. Kasi alam natin na siya ay true to His word, true to His promise, constant, He has everything. Sabi mo nga, Dad, the best is yet to come. So kapag kasama natin ang Panginoon, sabi nga, eyes have not seen, ears have not heard all the wonderful things God has prepared for you and for me. Kaya dapat tayo, amen, mga kaagapay, doon ang mindset natin. Nakatutok tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang Panginoong Jesus na pinagtiwalaan natin ang ating buhay, di ba? Sila po yung may hawak noon at may magandang plano yun sa atin. So, huwag tayong mawawala ng pag-asa, anuman yung mga challenges. Nasa mundo tayo ng makasalanan. At ang gagawin ng Diablo, sisirain niya, i-discourage niya tayo, guguluhin niya yung buhay natin para ma-defocus tayo, mawala yung focus natin sa Panginoon. Pero if we always think of the triangle at sabihan, nasa gitna ako ng aking triune God, yun yung siyang magbibigay sa atin ng strength to move on. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, totoo yun. Our assurance is in you. Salamat po dun sa truth na yun, Panginoon, na you care for us, the Father, the Son, the Holy Spirit. Kung titingnan nga po namin, Panginoon, yung dakilang pag-ibig ng Father sa humanity, yung dakilang love ng Panginoong Jesus sa humanity, that He was willing to give His life for us, at yung dakilang love din ng Holy Spirit sa humanity, dahil Siya yung gumagabay sa amin, sa aming karanasan, that we may know Christ and the power of His resurrection. So Panginoon, kapag alam namin that the triune God is at work in our life and we will obey, alam namin yung assurance na yun, Panginoon. Alam namin may mayroong direction. Alam namin nabubuhay kami sa iyong kalooban at yung purpose mo sa aming buhay. So Panginoon, dalangin namin may we focus our eyes on you at all. Yun po. At maging thankful kami, Panginoon, lagi. Kasi oftentimes, Panginoon, nadi-discourage kami dun sa mga challenges na ibinabato sa amin ng kaaway. But Lord, mag-reframe kami ng aming isipan. Mag-refocus kami ng aming pananaw. And continue to trust you and believe that you are at work. Yun po yung dapat namin pinanghahawakan para po lalo ng aming araw will always be a trusting day sa iyo, Panginoon. Lord, today, thank you po sa aming mga kaagapay. Si Dal Estrada, si Sita Kamayra, si Vilma Mortis Malubay, si Erlinda Mapili, si Margaret Kua, si Min Pilares Esteban, si Kuya Nelson Ormeo, si Pastor Ton Alcantara, si Joel Hernandez, si Ate Delia Ilagan, si Antonio Mahilong, si Mildred Pascua Guevara, ang aking pong kababata, si Irian Salma Hernandez. Panginoon, salamat po sa mga pangalan na nabanggit, sa mga kaagapay na nabanggit. But Lord, alam namin may mga kaagapay na hindi po nasa listahan namin. But Lord, thank you because nakalista naman po sila sa iyong puso. So Father, we declare blessings upon each and every one of them. Lord, today, naalala ko po ang sa amin pong panalangin, ang mga young professionals, Panginoon, na nasa crossroads na kanilang mga buhay, whether they will change career or whether they will stay in their work or whether, Panginoon, alam namin, you love them so much as well. So ano man po, Panginoon, yung mga challenges na pinagdadaanan nila throughout this week or today, Father, yung katotohanan na sinabi mo, Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Maranasan po, Panginoon, ang aming mga kaagapay na nasa crossroads na kanilang mga buhay ngayon. And that as they focus on you would lead them on the right path. At patuloy, Panginoon, na you will give them strength and wisdom to do so. So Lord, marami pong salamat. Kasi alam namin, we can fully rely on you alone. So Lord, yun po ang aming pinangahawakan. Marami pong salamat.
3: Panginoon, paano namin sasabing hindi tiyak ang katayuan namin? Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu ang nagpaplano ng lahat para sa kaligtasan naming mga makasalanan. At hindi lamang iyon. At saka, greater is He that is in you than He who is in the world. Wow! Kung kaya't alam namin, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen. Amen, amen.
4: Oh, mga kaagapay, ang linaw, ah, crystal clear yan. Salvation is, how would I say it? Corporate work ng Father, Son, at saka ng Holy Spirit para for our redemption. Corporate work din yan para tayo mamuhay sa mundong ito. The Lord, diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. At yung plan na yan, magsisimula pag tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At yung plan na yan, magpapatuloy dahil ginagabayan tayo ng Holy Spirit sa bawat desisyon ng ating buhay. Tinuturuan tayo to focus our eyes on God's purpose and plan for our life. Ganun! So, paano tayo mawiwinda? Choice po yan. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng Panginoong, ng ating Panginoong Jesus, ating na ating sinasamba at niluluwalhati. At sa pamamahalang piknikal ng kapatid na Reggie Villana.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProDec, Bukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
7: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
6: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang pagkakataon na naman pong makatanggap ng habag at kalinga mula po sa ating mahabaging Diyos. Kaya wag po tayong mag-aatubiling lumapit sa Kanya. Magandang umaga, kaagapay. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. Nakapagpahinga po tayo. Kahit na po marami po tayong mga alalahanin. Lalo na po at sa oras na ito ay tumaas na po ang mga presyo ng mga petroleum products. Baka ho yung ibang nagpapagasolina kagabi, yung mga pumila. Ako'y madaling araw po nagpagasolina, pero may mga pila pa rin. Eh habang umaandar ho yung pump, eh parang tibok ng puso natin yung bilis ba? Pero alam po ninyo, purihin pa rin ng Panginoon. Sapagkat tayo po'y binigyan na naman ng pagkakataon na hindi lang harapin ang mga hamon ng buhay, kundi makalapit sa Kanya. Magandang umaga po. Ako po si Pastor Eric Cortez at kayo po ay nakikinig sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Mula po sa inyong istasyon, ang 702 DZAS Radio TV.

marami pong salamat. Sabi nga ninyo, give thanks in everything. Kahit na nagbabadya na naman ang pagtaas ng mga bilihin dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga produktong langis, nandun Panginoon ang aming pangamba. Nandun Panginoon ang pag-aalala na sapat ba ang aming kinikita. Subalit mabuti na lang may mahabagin kaming Diyos na malalapitan sa gitna ng mga pangangailangan ito, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa aming bayan, sa aming komunidad. Salamat po, Panginoon, sapagkat may hininga pa kami upang magtrabaho, maglingkod, manalangin. Tinatalaga po namin sa inyo ang aming programa, ang Hardin ng Panalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Tandaan po ninyo na pagamat may kani-kaniya tayong mga suliranin na hinaharap, tandaan po ninyo na kaagapay niyo po kami. Kaya po, maaari po kayo magdulog ng inyong prayer requests sa ating pong comment section at maya-maya lang po sa biyaya ng Diyos, isikapin nating maipanalangin. At pagkakataon din nating magbigay ng patotoo kung tayo po ay may panalanging sinagot. Malaking encouragement po hindi lang po sa amin nasa Hardin ng Panalangin, kundi maging sa ating mga kaagapay na sumusubaybay sa ating programa. Alam po ninyo, dahil nga nakangalahati na, actually patapos na ang Setyembre. At papalapit ng papalapit ang araw ng Kapaskuhan. Kapansin-pansin na dumadami na po uli yung mga, nakakalungkot nga lang, yung mga isang grupo ng mga sinasabing mga indigenous people na namamalimos po sa kalsada. At sinasabi na mas malaki pa nga kinikita daw nila sa bawat araw kumpara sa mga namamasukan, katulad natin. Kaya tuloy, bawal din naman ho talaga sa batas yun, yung pagtulong, pag-abot ho ng limos. Pagamat siyempre, dahil tayo naman mga Pilipino, likas tayong maawain, gusto natin magbigay. Subalit, nag-iisip ka din, dahil alam mo nga, kung hindi yung ugali na lumuluwas dito dahil mas malaki kinikita nila sa panlilimos, yung mga sinasabing mga pakawalan ng mga sindikato na talaga mga kawawang tao pero nabibiktima ng sindikato, ang kanilang nalilimos ba, napupunta sa sindikato, hindi sa kanila. Ang lungkot nga, no, kapag nakakita ka pa nung nanay, nakarga pa yung bata, no, kapag malakas ang ulan, tas namamalimos, may karga pang bata, kawawa naman talaga, pero nagdadalawang isip ka, dapat ba akong tumulong? Ang sabi po rito sa Kawikaan 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Hindi na inabutan ni na nat-nat ni na ara yung commercial na yun eh. Yung utang dapat bayaran upang tayo'y mapagkatiwalaan. Yan ay commercial ng isang bangko. Di mo naalala yun, hat-nat, no? Di mo na inabutan, no? Pero totoo yun. Ang matindi ito, tama naman, pag umutang ka, dapat ka talaga magbayad para pagkatiwalaan ka pang muli. Pero ito matindi. Ang Diyos, maasahan mo magbabayad sa kanyang utang. At ang kanyang utang para sa kanya ay kapag tumulong tayo sa mahirap, siya na po yung magbabayad ng utang na yun. Ang ibig sabihin po, ang pagtulong natin, aakuin ng Diyos ang pagpapala sa atin. Kapag tayo tumulong sa mga tao na hindi ho natin maaasahan pang magbalik, hindi ho ito yung sinasabi natin na mangutang tas wala nang bayaran. Ibang usapan yun. Yung wag niyong sasamantalayin yung

verse na ito. Pero ang sinasabi yun ng Bible, yung bang kapag tayo'y tumulong sa mga taong hindi makakaganti sa ating tulong, mga taong talagang walang-wala, kapag gano'n ang ating ginawa, ay ang Diyos na po ang susukli sa ating ginawa. Kasi nga, ang sabi sa Kawikaan, 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. So, balitandaan po natin, may guidelines din naman na binigay dito sa Kawikaan. Ang sabi po rito sa Kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Pero meron siyang dalawang binigay na kondisyon. Una, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Okay, una, yun talaga nangangailangan ng dapat tulungan. Pangalawa, kung kaya mo ibigay. At ang sabi dito, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag mo na ipagpabukas. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka at bukas ibibigay. Dahil baka ngayon na kailangan nung tao. Hindi naman o kinakailangan napakayaman natin para tumulong sa mga mahihirap, sa mga talagang nangangailangan. Ang kinakailangan lang po kung anong meron tayo, kung anong maitutulong natin, pwede naman nating iabot. Hindi naman o sinasabi na at the expense of our family's needs. No? Yung sabi nga ng Bible, if we fail to provide for the needs of our household, we are worse than an unbeliever and we have denied the faith. Hindi naman ho yung tutulong tayo tapos yung ating pong sarili o sariling pamilya ay mapapabayaan natin. Pero maganda po na meron po tayong tinatawag na margins. Kasi po, ganito po yan eh. Nung unang panahon, nung panahon ng Israel, kapag sila nag-ani, yung mga gilid-gilid, hindi na nila sinasagad. Ang sabi ng Biblia, ito'y para sa mga mahihirap, sa mga balo. Yung pong, kasi pag nung panahon na yun, kapag nabalo ang babae, wala na talagang aasahang support system. Ito po. At yung mga ulila, yun ang sinabi po ng Biblia. So yung pong mga gilid-gilid ng bukirin, hindi na ho sinasagad para po sa mahihirap. Kapag ho nagapas, tapos hinahamig na yung mga nagapas, pagdalaglag, hindi na nila dadamputin. Mababasa nga natin yun sa aklat ni Ruth. Kasi para din po sa mahihirap. Isipin nyo, meron po sana tayong margin kahit papaano po sa ating budget na kung may tutulong, magtatabi ka ng pantulong sa mahihirap, sa nangangailangan. At ako, hindi ho lahat ng mahihirap, ng nangangailangan, matutulungan natin. Hindi naman ho tayo kasing yaman ni Henry C. Jr. o ni Lance Gokongwei at ng iba pa pong mga kilalang tao dito sa ating lipunan na talagang mga mayayaman. Subalit, meron ako isang principle na natutunan eh. Do for one what you wish you could do for everyone. Hindi ka man makatulong sa marami o sa lahat, tulungan mo ang isa o ilang tao sa paraan na kung pwede lang na matulungan mo lahat, gagawin mo pero magagawa mo para sa taong yon. Do for one what you wish you could do for everyone. For example po, di naman po sa nagbubuha tayo ng bangko. Kapag po meron po tayong mga pamangkin na mga nangangailangan, kahit papaano po, kapag pasokan, nakakaabot-abot po tayo ng pantulong sa kanilang pag-aaral, sa kanilang matrikula, at yung baon, time and again. Minsan nga, Sister Ara, ako naman, wala naman akong problema na uminom ng kape sa isang kilalang kapihan kung may kamiting ako.
At minsan, naghahanap ako ng lugar kung saan pwede akong tahimik na makapag-aral, makapagtrabaho kasi wala naman ho tayong dito sa malapit na opisina ko. Doon pa ho sa Kaintay yung aking church. Eh, Quezon City po ako nakatira. So, minsan, isang oras pa yung biyahe. So, kung kailangan ko ng malapit-lapit na kung saan pwede ako mag-aral, doon ako pumupuesto. Pero may mga pagkakataon na gusto kong minom, magkape, pero ako na rin po yung nakiisip na yung halaga ng isang kape ko, baon na nung bata ng dalawa, tatlong araw eh. Kaya, I only go there when needed. Dahil nga, niisip ko, baka ito'y kahit papaano, makatulong pa rin sa nangangailangan. Hindi naman kailangang malaki kung hindi mo naman kayang ganong kalaki. Basta ang importante po, kusa natin ibibigay, hindi na tayo maghihintay ng kapalit, at targeted po yung ating matutulungan. At alam nyo, tayo naman mga Pilipino, kilala na magtutulungan tayo mga kamag-anak, hindi mo mamatulungan lahat ng iyong mga kamag-anak, pero kung meron pong isa o dalawa na nangangailangan doon, ano ba naman na tumulong po tayo? Ang ating motivation, eh mismo ang Diyos na nagsabi na ituturing niya na personal niyang utang yung ating pagtulong. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng panahon, si Yahweh ang sabi rito, magbabayad. Kung hindi man ho sa kabilang buhay, eh dito po, ang Diyos naman po ang bahala sa ating mga tumulong. Kaya huwag tayo mag-atubili, mga kapatid. Sa ating pong pakikinig, sa umaga pong ito, meron po bang ipinapaalala sa atin na kamag-anak, kaibigan, na nangangailangan, at meron naman po tayong kahit papaanong kakayanan. Maging sagot po tayo sa kanilang panalangin. At tayo po ay tumulong sa kanila. Tandaan po ninyo, do for one what you wish you could do for everyone. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, salamat po. May mga pagkakataon pa nga, Panginoon, na ang aming pagtulong ay hindi nabibigyan ng halaga ng natulungan. At may mga pagkakataon na kami po ay na-discourage. Subalit nawa, sabi nga ninyo sa inyong salita, tumulong kami sa mga taong hindi makagaganti sa aming ginawang pagtulong. At kayo na ang bahalang magbayad nito. Kaya sa inyo po kami lumalapit, O Diyos. Nawa, sa aming pagtulong, isipin namin, ito'y ginagawa namin sa inyo. Hindi lang para sa inyo, kundi sa inyo. Sabi nga ninyo, what we do to the least of our brethren, we do it unto you. We also pray, O Lord, sa mga NGO na tumutulong sa mga kapuspalad na mga kababayan namin. Katulad po ng PhilRads, ng PCEC, katulad po ng Sparrow Music sa pangunguna ni Brother Ferdy Medina. Patuloy na gawin niyo po silang daluyan ng inyo pong masaganang pagpapala. Kami po'y lumalapit din, Panginoon, para po sa mga kababayan po namin na nangangailangan ng kagalingan at kalusugan. Panginoon, pinapanalangin ko po ang kalakasan po para kay Manny at Princess mula sa ubo at masamang pakiramdam. Lord, maging yung aking mga apo at ang aking anak na dumaraan po ngayon sa karamdaman, kayo po ang magbigay ng
kalakasan po, kagalingan sa kanila. Ganon din po ang mga pamangkin ni Jane Meheco na, Panginoon, nag-positive sa dengue. Lord, payapain niyo po ang kanilang puso. Alam ko po yung nararamdaman nila dahil nagka-dengue na yung anak ko. Na sa bawat pagsasabi na bumababa ang platelets, nandun ang pangamba na hindi na ito umangat. Ang panalangin po namin, ilayun niyo sila sa komplikasyon ng dengue at tumaas na po ang kanilang platelets. Sa aming kapatid na si Lani Gabrosa na kasalukuyang nasa ICU sa Dubai sapagkat meron pong brain tumor, we pray, O Lord, that you would meet her in this dire need. Katagpuin po ninyo siya at sa isang mahimalang pamamaraan, higit pa sa medisina, higit pa sa doktor, ang inyo pong kagalingan ang aming isinasamo para po kay Lani Gabrosa. Ganun din po, Panginoon, sa kay Leonila Espiritu na meron pong ALS na isa pong karamdaman na umaapekto sa mga nerves na nagkocontrol sa muscle. We lift her up to you and we pray na panghawakan po ninyo ang kanyang katawan upang mapanumbalik sa kalusugan. Ganun din po, Panginoon, si Belen Sayo na may stage 2 breast cancer. Lord, pagkarinig niya ng diagnosis ng cancer, katulad ng iba pa naming mga kababayan na may cancer po, katulad ni Mirna Santos. O Lord, nawa makita po nila, bagamat nakakabinging marinig ang sinabi ng doktor na mayroon po kayong cancer. Lord, I pray that you will assure them that a cancer diagnosis is not a death sentence. But Lord, this is an opportunity for you to reveal your glory and to manifest your power upon them. So we lift them up to you, O Lord, that there will be hope. Huwag po silang mawawala ng pag-asa, tigit sa lahat, patibayin nyo ang kanilang pananampalataya sa inyo. Lord, we pray, O Lord, si Dornard Aviso na nakakonfine sa Quirino Hospital dahil daw po may bukol sa pantog. Ganon din po, Panginoon, si Antonio Lising na nakakonfine sa ospital na Makati, sa OSMAC, dahil sa problema sa baga. Panginoon, dagdag sa bigat, bukod pa sa pag-aalala kung gagaling, ang pangangailangan sa pambayad sa ospital sa doktor. Salamat. May mga programa ang pamahalaan para dito. Subalit, Lord, alam namin marami pa rin pangangailangan. May mga pagkakataon na may libreng serbisyo, pero kami pa rin bibili ng gabot, kami pa rin bibili ng karayom, kami pa rin bibili ng ibang mga kailangan gamitin sa ospital. And so we lift them up to you, maging iba namin mga tagapakinig na hindi man namin mabanggit isa-isa ang kanilang mga pinagdadaanan sa ospital. Pero Panginoon, Panginoon, provide for their needs according to your riches and glory. Na hindi na dumagdag sa kaisipan nila yung gastos at ang tututukan na po nila ay ang pagpapagaling. Katulad din ni Ricky Marcaida na provision po sa kanyang dialysis mula po sa chronic kidney disease. Mga pagkakataong, Panginoon, twice a week na nagda-dialysis ang isa pong may CKD. Katapos ng dialysis, they feel so exhausted, they feel so tired. Katagpuin niyo po sila and may they experience the strength that comes from you.
Aming Diyos, salamat sapagkat mapangawakan namin ang iyong pangako that you keep in perfect peace those who trust in you. O Diyos, there is so much. Sabi nga ninyo eh, you will always have the poor with you. There's so many needs na amin pong kinakaharap. Pero purihin po kayo sapagkat halos hindi maubos-ubos ang mga pangangailangan, pero meron kaming Diyos na walang limitasyon. We have a limitless God who's more than able to meet ito pong mga pangangailangan na ito. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Salamat sa mga patotoo ni Marlene Rodriguez na humingi ng panalangin ng ligtas na biyahe. Salamat sa mga patotoo na aming mga tagapakinig ng kasagutan sa panalangin. May it encourage not only us but Lord yung aming mga tagapakinig. Purihin po kayo. Pagkakataon na naman na kami ay makadulog sa inyo, aming mahabaging Diyos. At nandun ang aming pag-asa. Nakakamtan namin ang habag at kalinga ninyo sa panahon na kailangan namin ito. Sa inyo ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang bilis ng oras, Kuya Nat, no? Pero mga kaagapay, araw-araw po ang Hardin ng Panalangin tuwing alas 6 ng umaga. At bukas po, ang makakasama po nating hardinero ang sa Wednesday edition ay si Pastor Johnny Castillo. Para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na patuloy walang sawang nagpapaalala ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding magkukulang.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:29 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga. Araw po tayo ng Martes, 22 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, dalawang lumahok sa komemorasyon ng Martial Law Declaration, inaresto ng pulisya. Mga kumpanyang ugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio inusisa sa Day 27 ng impeachment trial. At sa kalakalan, presyo ng langis muling tumaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Dalawang rallyista ang inaresto ng pulisya sa gitna ng idinaos na kilos protesta sa Recto Avenue sa Maynila kahapon, kasabay ng paggunita ng ika-54 na anibersaryo ng Martial Law Declaration. Nahuli ang isang lalaki matapos mag-spray paint sa Center Island habang isang babae pa ang inaresto. Kinondena ng sanlakas ang ginawa ng pulisya at anila, labis-labis ang naging deployment ng mga otoridad at hindi angkop ang pagtugon sa mga nagpoprotesta. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na naging mapayapa at maayos ang mga rally sa Metro Manila. 12 rally ang naitala sa buong National Capital Region at walang napaulat na marahas na insidente. Ayon sa Manila Police District, mahigit 11,000 pulis ang itinalaga sa buong Kamaynilaan. Makalipas naman ng ilang saglit ay pinalaya rin ng mga kapulisan ang dalawang inaresto. Ipinatupad na umano ang maximum tolerance, ngunit hindi nito ibig sabihin na pinayagan ang paglabag sa batas.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Mga kumpanyang ugnay kay Vice President Sara Duterte Carpio inusisa sa ika-27 araw ng impeachment trial. Para sa detalye, narito si Kayla Escalante.
6: Sa 27 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, humarap bilang testigo si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission sa patuloy na pagtalakay sa Article 2 o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Inusisa kahapon sa paglilitis ang mga dokumentong ugnay sa mga kumpanya

0: o negosyo umano ng bise at asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Ito nga ay ugnay sa inihayag ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN na siya ay stockholder ng ilang kumpanya at sa idineklara niyang net worth. Ayon kay Del Rosario, gumawa siya at ang kanyang staff ng summary ng mga impormasyong naglalaman ng Articles of Information, General Information Sheets at Audited Financial Statements. Nag-object naman dito si Defense Counsel Attorney Justin Gular dahil sa umano'y misrepresentation at attempt na ikondisyon ang isip ng publiko. Samantala, sa pagpapatuloy ng paglilitis, kinumpirma ni Del Rosario na batay sa GIS ng Metro City Chow Foods Corporation, ang bise ay miyembro ng Board of Directors nito mula 2018 hanggang 2021 at bukod dito, noong 2025 ay miyembro rin siya ng Executive Compensation Committee nito. Inihayag din nito na batay sa audited financial statements at iba pang dokumento, walang idineklarang dibidendo ang mga kumpanyang City Hall King Chow, Metro City Chow Corporation, Kale 88 Food Corporation, Mati City Ice Plant and Cold Storage, Geometria Security and Investigation Agency, Great Jolly Times Food Corporation, Times Square B Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation at Davao Emerging Taipan Corporation. Dagdag pa ni Del Rosario nang tanungin ni Attorney Erwin Matib ng prosekusyon patungkol sa GenCorp Industries Incorporated na hindi lumabas ang pangalan ng bise sa Articles of Incorporation at GIS ng kumpanya. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, ipinagtaka ni Senator Judge Rafi Tulfo kung wala bang abogado na nagpaalala sa bise na mag-divest sa kumpanya alinsunod sa kautusan ng konstitusyon sa Section 13 Article 7 na nagbabawal sa presidente, bise at miyembro ng gabinete na magkaroon ng negosyo upang maiwasan ng conflict of interest. Habang si Senator Judge Lisa Ontiveros naman ay nagtanong na kapag hindi idineklara ang dibidendo ay nangangahulugan bang nalugi na ang kumpanya na ayon kay Del Rosario ay posibleng hindi dahil maaaring may paggagamitan lamang ito kaya hindi idineklara. Saad pa ni Del Rosario na kung walang natanggap na dibidendo, hindi ito makakatulong sa pagdagdag sa ari-arian dahil nga walang natanggap at hindi makakadagdag sa asset ng isang individual. Ipinag-utos naman ni Presiding Officer Francis Escudero na alisin ang salitang misrepresentation at palitan sa record ng salitang inaccuracies. Ipinag-utos din ni Escudero ang pagtanggal sa record sa statement ni Gular ukol sa pagkukondisyon sa isip ng publiko sa mga figures na nabanggit umano sa paglilitis. Ugnay ito sa argumento ni Gular na ang visual presentation ng prosecution sa mga kumpanyang ugnay sa bise ay misleading, unreliable at misrepresentative. Nadinepensahan naman ni Matib na anya ay masyadong mabigat na pahayag. Sa press briefing, sinabi naman ng spokesperson ng depensa na si Attorney Michael Poa na kanilang nirerespeto ang ruling ni Escudero at sa katunayan ay hindi naman tuluyang inalis ang mga salita at pinalitan lamang. Samantala, sa pagtatapos ng paglilitis, inihayag ang pagpapadala ng subpoena kay Davao City Mayor Sebastian Duterte, PhilHealth Regional Office 11 BAC Secretariat Attorney Gary Samonte, at Philippine National Police Firearms and Explosives Office Records Division Chief Police Major Jerickson Sanggalang upang dumalo sa paglilitis sa susunod na linggo. Magpapatuloy ngayong araw ang paglilitis kung saan isasagawa ang cross-examination kay Del Rosario at inaasahan ang pagharap ni Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, umaasa naman si Vice President Sara Duterte Carpio na mapag-uusapan ang health condition ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Duterte Carpio, ikinatuwa niya na nakita mismo ng mga hukom ng ICC ang kalagayan ng dating Pangulo

0: na sa unang personal na paghahanap nito sa status conference. Giniit ng bise na mahalagang makita ng mga hukom na may edad na ang ama. Sa naturang status conference, nagdesisyon ng nagkakaisa ang ICC trial chamber na manatiling nakakulong si Duterte. Gayunman, hindi pa naglalabas ng desisyon ng judges kung fit o kaya ng dating pangulo na humarap sa paglilitis. Samantala, hindi na nagbigay ng komento ang bise tungkol sa nagpapatuloy na impeachment trial laban sa kanya. Anya, pipilitin niyang hindi na magsalita patungkol dito upang hindi na madagdagan ang anya ay problema ng kanyang legal team. Matatanda ang hinigpitan ng impeachment court ang pagpapatupad ng sub judice ruling o ang pagbabawal ng pagpapahayag ng anumang may kinalaman sa merito ng kasong nililitis.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo muling tumaas. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Muling nagtaas ng presyo ang mga produktong petrolyo ng ilang kumpanya kasunod ng panibagong pagtaas sa pandaigdigang presyo ng langis. Ayon sa Shell Pilipinas Corporation, epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang 4 na piso at 80 sentimos kada litro na dagdag sa presyo ng gasolina, 7 piso at 80 sentimos sa diesel at 6 na piso at 40 sentimos sa kerosene. Simula bukas, Setyembre 20, madadagdagan pa ng piso kada litro ang diesel habang wala namang magiging pagbabago sa presyo ng gasolina at kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo ng malalaking taas presyo sa petrolyo matapos ang dagdag na hindi bababa sa 5 piso sa gasolina, 4 na piso sa diesel at 4 na piso at 30 sentimo sa kerosene noong nakaraang linggo. Sa iba pang balita, humina ang halaga ng piso laban sa US dollar sa ikalawang sunod na araw ng kalakalan matapos magsara sa 62 pesos at 78 centavos kada isang dolyar. Mas mababa ito nang kumpara sa pagtaas noong Biyernes, habang pinalakas naman ng dolyar ang mga pahayag ng mga opisyal ng US Federal Reserve tungkol sa monetary policy. Sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na nakaapekto sa piso ang mga pahayag tungkol sa posibleng paghihigpit ng monetary policy kasabay ng mataas na US Treasury yields. Samantala, sa iba pang pangunahing foreign currencies, nasa 44 pesos at 83 centavos ang palitan ng piso sa Canadian dollar, 49 pesos at 11 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 68 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataan ito sa layong 1,795 kilometers silangan ng silangang Visayas. Ayon sa pag-asa, katamtaman ang tsansa na ito ay maging ganap na bagyo. Ngunit sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay inaasahang maaari itong pumasok sa PAR. Samantala, trough ng low pressure area ang umiiral naman sa eastern section ng Visayas. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa eastern Visayas, Caraga, Bohol at Davao Oriental dahil sa trough ng LPA. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro dahil sa habagat. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na dala ng localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.5 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:53 ng hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Comprehensive School Safety Act at Sagip Bata Act aprobado na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa. DILG Secretary John Vic Remulla muling nanawagan sa paghihigpit sa social media use ng kabataan kaugnay ng school shootings. At sa palakasan, magkapatid na Yulo at SEA Games gold medalist Wancho Besana pasok sa finals ng Asian Games Gymnastics.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
0: Inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang dalawang panukalang batas para sa proteksyon ng mga bata laban sa online abuse at para sa mas ligtas na mga paaralan. Nauna nang piniliwanag ni Principal Sponsor Senator Paulo Benigno o BAM Aquino ang Comprehensive School Safety Act at Sagip Bata Act na parehong nakakuha ng 17 pabor, walang pagtutol at walang abstention. Layunin ng Comprehensive School Safety Act na magkaroon ng sistema para matugunan ang karahasan at iba pang banta sa seguridad sa mga paaralan. Samantala, palalakasin naman ng Sagip Bata Act ang proteksyon ng mga menor de edad laban sa online grooming, exploitation at iba pang mga pang-aabuso. Tinutugunan din ng panukala ang mga bagong banta gaya ng paggamit ng artificial intelligence sa paggawa ng sexualized content. Sa ilalim nito, mananagot din ang mga online platform at internet service providers na nagpapatupad ng safety measures kabilang na ang age verification.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Isinulong naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na higpitan ang paggamit ng social media ng mga bata, pati ang access sa mga website na nagpo-promote ng karahasan. Kasunod ito ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Setyembre at 18, kung saan 3 estudyante ang nasawi at 8 ang sugatan. Ayon kay Remulla, hihilingin niya sa Kongreso na limitahan ang paggamit ng social media ng mga batang 16 Diyos pababa. Iminungkahi rin niya ang pag-block sa mga website na nagpo-promote ng nihilism o pananaw na walang saysay ang buhay at nagpo-promote ng karahasan. Lumabas sa investigasyon na ang estudyanteng sangkot sa pamamaril ay umano'y na-impluensyahan ng ilang online groups at websites. Samantala, nanawagan naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga IT expert na tumulong sa pamahalaan sa investigasyon sa insidente na iniuugnay sa dark web.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Binigyang diin naman ni Education Secretary Sonny Angara na kailangan pang mas palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Kasunod ito ng ikatlong insidente ng school shooting ngayong 2026 na nagresulta sa pagkasawi ng ilang estudyante. Ayon kay Angara, mas nakatuon ang Department of Education sa academic performance at hindi nabigyan ng mahigpit na pagtingin ang seguridad. Nais din ang ahensya na imbestigahan ang posibleng impluwensya ng mga true crime community sa mga estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Sinabi ng kalihim na bumili na ang DepEd ng karagdagang metal detectors pero hindi pa sinabi kung kailan ito ipamamahagi sa mga paaralan. Anya, may mga pulis sa labas ng ilang school facilities subalit karaniwan ang hindi sila pinapapasok sa loob dahil itinuturing na zones of peace ang mga paaralan.
1: Bagong Araw, Balitang Bayan.
0: Commission on Elections nag-issue ng subpoena sa mga posibleng nasa likod ng mga nakompromisong balota sa BARM elections. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa report ni Shekinah Abalon.
3: Naglabas ng subpoena ang Commission on Elections laban sa mga posibleng nag-tamper ng mga balota sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Quezon 4th District Representative Keith Tan, kaugnay ito ng mga pre-shaded na balota sa Maluso, Basilan. Mismong COMELEC ang nakadiskubre sa mga balota at agad na pina-recall o ipinabawi. Iniimbestigahan na rin ng COMELEC ang mga posibleng sangkot batay sa chain of custody ng mga balota. Samantala, palalakasin ng Police Regional Office sa Northern Mindanao o PRO 10 ang seguridad sa mga paaralan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa local government units at school officials. Layunin itong maiwasan ang mga insidente ng pamamaril sa paaralan na naitala kamakailan sa Tacloban, Zamboanga City at Banga, South Cotabato. Pinaalalahanan din ni PRO 10 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang mga magulang na itago ng maayos ang mga baril at bantayan ang mga anak kabilang ang kanilang online activities. Samantala, inatasa na dagdagan ang police visibility sa mga paaralan lalo na tuwing pasukan. Sa iba pang balita, naglabas ang Department of Social Welfare and Development sa Negros Island Region ng 410 million pesos na ayuda para sa halos 40,000 na maliliit na magsasaka ng tubo na naapektuhan ng peste sa kanilang pananim. Ayon kay DSWD-NIR Regional Director Arwin Razo, nakabatay ang ayuda sa validation ng local government unit, katuwang ang Sugar Regulatory Administration at iba pang ahensya. Humihingi rin ang DSWD-NIR ng karagdagang pondo para sa susunod na batch ng mga benepisyaryo. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Umabante sa finals ng iba't ibang gymnastics apparatus ang 2026 Asian Games ang magkapatid na Carlos at Carl Eljuyulo kasama ang teammate na si Juancho Miguel Besana. Nanguna si Carlos sa floor exercise at pang-anim sa parallel bars. Pang-apat naman si Carl Elju sa floor exercise. Pasok din si Besana sa Volta Finals matapos mapabilang sa top 4. Si Carlos ay pang-pito sa apparatus na ito. Inamin ang nakatatandang Yulo na hindi siya satisfied sa performance, subalit nagpapasalamat na ligtas at walang natamong injury.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Dalawang beses namang nakapagtala ng Philippine records sa swimming si Kyla Sanchez para sa 50-meter backstroke sa 2026 Asian Games. Nagtala si Sanchez ng 28.19 seconds sa finals mula sa record-breaking na 28.24 seconds sa qualifying heat. Sa kabila nito, hindi nakakuha ng medalya ngayon si Sanchez dahil sa pagkapako sa 5th place. Nakamit naman ng China ang parehong gold at silver, habang bronze naman sa South Korea. Sa pagbabalik ng ating balitaan, Korte Suprema iginiit na may batayan sa pagbabawal sa political dynasty hanggang sa 4th degree ng kaanak. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. tinawag na paglabag sa pandaigdigang batas ang pagbangga ng China sa isang barko ng Pilipinas. At sa ibayong dagat, United Nations fact-finding mission, sinabing kapwa may crimes against humanity ang Estados Unidos at Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inihayag ng Korte Suprema na may basehan ang pagpapalawak ng pagbabawal sa political dynasty hanggang sa mga kamag-anak na nasa fourth degree ng relasyon sa dugo o kasal. Matatanda ang inutusan ng Korte Suprema ang Kongreso na ipasa na sa lalong madaling panahon ang anti-political dynasty law. Ayon sa Supreme Court, may mga umiiral ng batas na kumikilala sa lawak ng ugnayan ng pamilya hanggang fourth degree. Ngunit, dilinaw nitong nasa Kongreso pa rin ang pagdedesisyon kung ano ang political dynasty at kung gaano kalawak ang magiging pagbabawal. Nakapasa na sa Kamara ang panukalang nagbabawal sa mga magkamag-anak hanggang second degree na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong lugar. Sa huli, sinabi ng Korte Suprema na ang concentration of power sa iilang pamilya ay maaaring makaapekto sa demokrasya, accountability o pananagutan at

0: paglaban sa korupsyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kinondena ni Defense Secretary Gilberto Chododo Jr. ang pagbangga ng isang barko ng China Coast Guard sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Ayon kay Chododo, paglabag ito sa international law at maaaring ituring na criminal act kung may nasaktan sa insidente. Nangyari ang pagbangga nitong Setyembre 18 malapit sa Abad Santo Shoal na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, nilapitan ng Chinese vessel ang BRP Datu Magat Salamat at kalaunan ay sumagi sa hulihan nito. Walang nasugat ang crew ng BFAR, subalit malaki ang naging pinsala ng barko. Itinanggi naman ito ng Chinese Embassy at sinabing hindi umano sumunod ang BFAR vessel sa mga babala ng China Coast Guard.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, umaasa ang 33% ng mga Pilipino na gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Ito ay hango sa survey ng social weather stations na sinagawa mula June 20 hanggang 29. 24% ang nagsabing lalala ang ekonomiya habang 32% ang naniniwalang mananatili itong pareho. Dahil dito umabot sa positive 10 ang net economic optimism score ng bansa na ayon sa SWS ay nasa antas na fair. Mas mataas ito ng 24 points kumpara sa negative 14 na naitala noong March 2026. Ayon sa SWS, ang March 2026 score ang unang naging negatibo mula nang muling magsagawa ng face-to-face survey noong November 2020.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inihayag ng United Nations fact-finding mission na may sapat na ebidensya para paniwala ang nasa likod ang United States sa 2 airstrikes sa Iran noong Pebrero. Kabilang dito ang pag-atake sa isang paaralan sa Minab at Sports Center sa Lamerd, mahigit 170 ang nasawi sa mga nasabing insidente. Sinabi din ng UN na may crimes against humanity ang Iran sa pagsugpo sa anti-government protest, kabilang ang pagpaslang, pag-torture at illegal detention. Parehong tinanggi ng US at Iran ang findings na ito ng UN mission.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagprotesta naman ang ilang malalaking television networks sa United States laban sa pagbabawal ni US President Donald Trump sa ilang media outlet na makapasok sa White House. Una nang ipinagbawal ni President Trump ang CNN, MS Now at ang Politico dahil tinawag niya itong source ng fake news. Bilang pakikiisa, hindi nagbigay ng TV coverage sa White House ang ilan pang networks dahil anila ay paglabag ito sa malayang pamamahayag.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po sa ikalawang Tesalonica, kabanatang 3, talatang 3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Setyembre 22, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:57.
2: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
3: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
2: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
3: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. at lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
0: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Sa ating buhay, trabaho at negosyo, mahalaga talaga ang sipag at pagpupursige. Kailangang magtrabaho kung ang gusto mo ay umasenso. Pero kahit gaano ka man kahusay, gaano ka man kasipag, may mga bagay na sadyang labas sa iyong control. Kaya ang paalala ko sa iyo ngayon sa Pro Tips, work hard and pray more. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips. Ang sabi ni G. Campbell Morgan, prayer is life passionately wanting, wishing, desiring God's triumph. Prayer is life striving and toiling everywhere and always for that ultimate victory. Kung ang hangad mo ay trabaho o negosyong iyong ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos, work hard and pray more. Paano? Una, start your daily plans with prayer. Bago ka pa malunod sa tambak na gawain at trabaho, manalangin. The more work you have, the greater the reason for you to spend time in prayer. Kapag sinisimulan kasi natin ang araw natin sa pakikipag-usap sa Diyos, naaayos ang ating pananaw, nagagabayan ang ating mga plano, at napaaalalahanan tayo sa mga trabaho na ating ginagawa na ito'y di lamang trabaho, kundi biyayang kaloob ng Diyos na marapat gawin na may kahusayan at katapatan. Pangalawa, practice the pause and pray habit within the day. Kung sa opisina, mandated na magkaroon ng break ang mga empleyado para kumain at makapagpahinga, make it your personal mandate to have internal breaks for prayer as well. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Kakambal ng totoong pananalangin ang kagalakan at pagiging mapagpasalamat. If gratitude is something that you would like to cultivate, practice the pause and prayer habit regularly. At pangatlo, when the going gets rough, pangatlo,

0: spray more. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
1: Oras pa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
4: Oras na! Pilipinas!
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
4: Oras na! Pilipinas!
1: Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Oras na! Pilipinas! Pilipinas!

0: lutong mo nagbibigay.
1: Good morning, Agapa.
2: 94 days before Christmas.
1: Talaga?
2: But parang hindi ka masaya? Hindi ka excited?
1: Excited naman. Kaya lang ang bilis, no? Parang ah, patapos na yung tayo. September. Grabe.
2: Yes, September 22.
1: 22 na ngayon, ano?
2: Oo. Hindi nga lang isip agad ng

0: Tao yung ano eh, yung Halloween.
1: Yeah, kasi madami ng decoration sa mall eh, na pamasko.
0: O pamasko, tapos tatanggalin mo lahat sa Halloween. Actually, yan ang pinagtatalunan sa Baguio ngayon eh, yung horror festival daw eh.
1: May ganon.
0: Oo, parang dati, konti pa lang sumasali. Ngayon dumadami na, may church na nagreklamo. O may mga grupo lang Kristiyanong nagreklamo na yung nga daw, nagpo-promote dan ng evil things. Eh, so kahapon nag-hearing sa Baguio City.
1: Okay.
0: Tungkol diyan.
1: Okay.
0: Pero sa atin eh ano naman yung Halloween na yan eh.
1: Iniisip ko na nga ngayon dahil
0: ano costume mo sa Halloween?
1: Hindi, kung paano i-divide-divide yung mga araw para nga madalaw ang mga sumakabilang buhay na kamag-anak.
0: Kami,
1: iniisip ko kailan, di ba may election pa dapat? November 2 dapat eh.
0: Sa barangay.
1: Iniisip ko nga tuloy ba yun o hindi. Kasi syempre, kailangan i-factor in mo yan, di ba, sa mga plano mo.
0: Oo nga, no. As far as the COMELEC is concerned, tuloy yan eh.
1: Oo nga.
0: Hindi pa talaga final eh.
1: Yan lang, may pumasa, di ba?
0: Sa Senate.
1: Oo. 5-year term. Eh, paano? So, abangan natin. Dahil kailangan natin yan para maplano ang ating buhay at ang ating bahay.
0: Kami sa church, pinaplano na namin. Anong gagawin namin na... November 1 falls on a Sunday. So, siyempre, gusto rin namin yung mga members. Alam ba, may plano ba kayong umuwi sa probinsya? So, nag-survey kami ngayon para malaman namin kung kami online or on-site pa din. Pero mukhang patungos pa rin sa on-site kasi itong natuklasan ko. Yung mga tao pala, marami na akong kilala before or after nagpupunta sa cemetery.
1: Oo.
0: Hindi na sa araw
1: sa
0: mismo.
1: Umiiwas sa mataong masyado.
0: Yes.
1: So, ilang araw na lang before Christmas?
0: 94 days.
1: Ay, nako. Ay, Aling Biring, Nanay Biring, pagaling po kayo ha. Sumasobra na yung staycation yan dyan sa ospital.
0: Ay, mas masarap mag-staycation sa hotel.
1: Oh, Nanay Biring, pagaling
0: ospital.
1: Po ang ating long time kaagapan dito sa FEBC Ministry. Leia, bantayang mabuti si nanay. At nakakatuwa, may dala silang, ano ba to? Radyo ba to, Leia? O mobile app ang ginagamit nyo ngayon sa ospital? At baka may mga kapitbahay kayo dyan. Magandang umaga po. And pinapag-pray natin, Pastor A, ang kanilang kalakasan at kompletong kagalingan. Ayan.
0: Kaya magpakilala na tayo.
1: ay, di pa ba? Teka muna, bago ko lang makalimutan. Alam mo naman, eto, makakalimutin na. Happy 97th anniversary sa PWC TUI or Philippine Women's Christian Temperance Union Incorporated noong September 19, headed by President Dr. Florita Villanueva Miranda at ang kanilang PRO si Mamsi Alma Salumbides.
0: Temperance.
1: Oh, galing no. Ano ng grupo nila no, pagpipigil ba 'yon?
0: Ah, baka 'yan yung sa ano.
1: Ano.
0: Kasi ang pumasok sa isip ko temperance yung kung sa alcohol eh, hindi sila iinom.
1: Ay, ganun.
0: Yun lang alam ko, correct me if I'm wrong.
1: Ayan, basta congratulations sa kanila. Kami po ito, Heidi Bernardo
0: Sambuanga. At Pastor Eric Cortez. Nagpapasalamat din tayo sa Sambuanga Pastors Association. Nitong weekend tayo nakarating sa Sambuanga City.
1: Oo nga, napaka well-traveled ninyo. Ang ating Bishop RA naman nasa The Way ngayon. Oh.
0: Ah, nasa Bicol naman.
1: Oo. Kayo
0: grabe.
1: Ba?
0: No, ano, physical
1: lang? Di lang kami sinas. Oo, nandun siya. Magbabroadcast siya doon.
0: Wow, nakamotor.
1: Hindi naman yan.
0: Kala ko
1: eroplano, eroplano. Good morning. And shout out din kay Ate Karen Damian. Nakikinig sila ni Ate Mayan sa Tokyo, Japan.
2: Hi,
1: kumusta daw yung birthday off ko? Ang dami kong nagawa.
0: Off ba yun? Duty ginawa mo eh.
1: Kahapon ako nag-birthday leave. Thank you kay Pastor ni Belhika. Tumao dito sa atin kahapon. Dami kong nagawa ate. Naubos ko yung labada ko.
0: Ayaw, gusto mong mamalansya, di ba?
1: Ay, namalansya ako kagabi. Kahit papano, kasi yung mga sinampay ko, ang grabe yung thunderstorms kagabi. Di ba? Parang katabi mo yung kulog. Yes.
0: Ayaw, ang taas ng bahay niya.
1: So yun, yung mga sinampay ko nung tanghali, dapat hindi na siya abutan ng ulan. So, yung mga malagihay, alam mo yun?
0: Malagihay. Alam ko kasi yung malagihay, lasing yun eh.
1: Ay,
0: parang tama ba yung Tagalog mo? Bulakin niya ka
1: malamig,
0: pa naman.
1: Yung parang malamig ba yung damit? Di mo alam kung basa pa ba siya. Oh. So, plinansya ko. Ayun, nakatago na sa cabinet.
0: Ginagawa na namin, pagkalaba, dinadala namin sa laundry, pinapa-dry namin. Kasi ang mga laundry, hindi yung usual dryer ang ginagamit. Yung pinipiga lang. Yung dryer po nila, may LPG. Nakakonik sa LPG kaya may heat. Ayan. So pagdating sa'yo, parang na rin pinlansya.
1: Mainit-init pa yan.
0: Bagong luto yung pagkain. Parang ganun.
1: Yun, dami ko nagawa kahapon.
0: Grabe, sipag.
1: Nakapagluto, nakapaglinis ng bahay. Kaya nung gabi, hindi ako makatulog. Ganun ako pagpagod eh.
0: Ah, ganun?
1: Oo, baliktad
0: ako. Yung adrenaline mo, tumatakbo pa. Eh, sana gumawi ka sa amin, nalinis mo yung garahe namin.
1: Pwede.
0: Magkano pa per day mo?
1: Lakas lang ng ulan talaga. Per day, wala.
0: Biniba ko sa sipag nyo. Kasi alam ko, nung nag-duty ka nung birthday, and by the way, binati na kita online, pero mapatingin kita live, belated happy birthday.
1: Thank you, Pastor A.
0: Hindi ko natatanong ang edad.
1: Huh?
0: Hindi na. Kasi okay. Isang natutunan ko, ang pagtatanong sa babae ng kanyang edad ay katumbas ng pagtatanong sa lalaki kung magkano sweldo niya.
1: Ganon daw yun.
0: Yes. Ganon ang level ng insult. Pag alam mo yung edad. Kaya hindi na tinatanong yan.
1: Pero may tanong tayo ngayon. Ayan, sabi ko nga, well-traveled kayo, di ba?
0: Hindi mo well-traveled. Although next month, nasa Iloilo tayo.
1: Mo, tapos kakagaling niya lang ng South Korea, di ba? Hindi pa yun well-traveled.
0: Bitin pa. Pero enjoy ako. Salamat din kay Pastor Manny Aquino, ang ating station manager sa 1116 DXAS, your community radio, sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakatang bisitahin yung ating radio station doon.
1: Tagal ko nang nakapunta dyan.
0: Oo. Ayun lang, nakita ko lang si Sherry May, hindi ko nakita si Dang, yung ating program
1: si
0: supervisor.
1: Sayang.
0: Napakabait, sinamahan ng kaibigan sa ospital. Napakabait.
1: Si Dangski.
0: Tapos kinabukasan nagkasakit. So hindi rin naka-attend sa church kung saan ako nag-preach kina Pastor Andre sa Emmanuel City Center Fellowship.
1: Ang bunga pala ng iyong weekend.
0: Oo, okay. Nagbunga talaga kasi nung bago ko umalis, nagtimbang ako, 88.3 ako na kilos. Ngayon, nung kahapon, nasa doktor ako, 89.
1: Ang lagay, di ba, Nat? Kung shinare niya lang sana yun, di siya bumigat ng ganun kabigat, di ba?
0: Bitin pa nga ako doon sa kinain kung may halo-halo sila doon, ang tawag Knickerbocker. Alam mo yung Knickerbocker, suot ng babae yun ng mga 80s. Yung Knickerbocker basically, salip na yelo ay ice cream. Tapos maraming fruits.
1: Tapos magtataka ka, bakit ka bumigat?
0: Ay, biti lang ice cream, isang scoop lang eh.
1: Ah, ito muna, mag-QOTD na tayo.
2: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa oras na, Pilipinas.
1: Para pag-roll call natin, pasok na rin nila ang mga entries nila, ang ating question of the day kaagapay. Mm-hmm. Ano ang dream country na gusto mong puntahan o pasyalan? Yan. Sabi ni Pastor A, kung di naman problema ang pera.
0: If money is not a problem.
1: O, saan yan? Saan mo gustong mamasyal? O kaya, saan mo gustong tumira? Yan, sige na.
0: Wala, pasyal lang. Pasyal lang.
1: Ayaw mo silang patirahin doon. Napaka-possessive mo naman.
0: Oo. Wag na, mababawasan pasyal ng mga
1: lang.
0: Pilipino.
1: Pasyal. O, sige.
0: Pasyal lang.
1: Napaka, ayaw tayong payagan ng tatay.
0: Hindi, ano na eh. Tag dito. Given na yun, marami gusto mag-migrate. Pero yung iba, frustrated, hindi makapag-migrate. So at least
1: tayo.
0: Pasyal.
1: Katulad yan,
0: may nagtatanong na kagad, kailan daw ako sa Iloilo? October 16 and 17.
1: Alright.
0: Diyan po sa Central Philippine University ang venue ng aming seminar diyan sa Iloilo.
1: Si Ara daw. Singapore. Di na daw muna siya lalayo. Tama no, Ara, ikaw to? Ayan.
0: Si Christy Gaita, France.
1: Si Angelica naman, Israel.
0: Ay, alam mo, nakapunta na ako dyan, pero gusto kong bumalik sa Israel.
1: Talaga?
0: Oo, maganda. Marami ka pang pupuntahan doon. Well, ano ng mga bansa na punta mo na kung ikaw tatanong ko? Bukod sa Japan na nakailang beses na?
1: Nakapag-China na ako. China. Residential coverage.
0: Hindi, wag trabaho, pasyal.
1: Hong Kong, Singapore, Thailand,
0: nasa
1: Vietnam.
0: Singapore ka na, hindi ka ba tumawid ng Malaysia?
1: Nag-Malaysia.
0: Okay.
1: Australia.
0: Wow. tapos sasabihin po sa akin, ako yung well-traveled.
1: Pero ang tagal na mga interval niyan. Tsaka, ang tagal na mga pag-iipon na nangyari dyan.
0: Ako, Hong Kong, Singapore, Malaysia.
1: Oh, tingnan, may US ka US, nga eh.
0: US, Israel. Oh. Yan. Pero lahat ng yung biyaya lang ng Diyos.
1: Ang dream ko, syempre, given yung Israel, ano?
0: Oh, given na.
1: Switzerland. Gusto kong ano, makita talaga yung mala paintings ng mga sceneries doon.
0: Kala ko gusto mong kumain ng Swiss chocolate.
1: Gusto ko silang ma-meet.
0: Uy, malamig yun. Malamig
1: sa Switzerland?
0: Oo, oh, sa Switzerland.
1: Gusto ko makita ng personal yung Toblerone.
0: Yung Alps.
1: Yun nga.
0: Oo, yung talagang parang
1: kaya na,
0: dreamland.
1: Kaya napakamahal daw dun eh. Tubig pa lang. Gigintun. Makapagbaon.
0: Pero Singapore, gusto ko rin makabalik dyan. Naka-attend ako dyan ng conference, nakapagturo dyan. Yun, actually, yung pasal ko, nagtuturo ako.
1: Oh, diba?
0: Pero, ang hindi ko lang nakagawa sa Zamboanga kasi makapitin na rin. Ah, Japan, gusto ko rin puntahan.
1: Oo.
0: Alam mo na kung bakit.
1: Oo.
0: Gusto ko pumunta sa Japan. Pero, ang hindi ko nagawa sa Zamboanga, kumain sa Sutokil.
1: Sutokil.
0: Sugba, tulaw, kilaw.
1: Ayun, no.
0: Yun yung isang... Sayang lang kasi Saturday night, mga pastor kasi yung host ko, so hindi ako maipasyal. Nagpe-prepare sa mga churches nila. So doon ako sa hotel nag-dinner. Gusto kong mag-ikot.
1: O di, sana nag-ikot ka mag-isa.
0: Medyo, ano, medyo malaylay ako ng konti sa ano. Saka alam mo, strict ang parents ko eh.
1: Ah, eto naman daw ang tawag kila Kuya Daki Kizon.
0: Aha.
1: Mahalumigmig. Yung
0: ayun.
1: Sabi ko kanina yung malagihay.
0: yung mahalumigmig, alam ko yon. Yung malagihay, alam ko sa lasing yun.
1: Sa lasing ba yun? Eh, basta sa amin ganun.
0: Ah, talaga?
1: Oh, Singapore, sabi raw, malinis na lugar. Ay, Ate Mercy.
0: Hindi lang malinis na lugar.
1: Mataas po ang fine.
0: Yeah, it's a fine city. It's a fine city. Everywhere you go, there is a fine.
1: Yes.
0: Pero, alam mo, yun yung isa pa hindi ko nagawa na hopefully magawa ko, ay makapag-birding.
1: Birding.
0: Oh, bird photography.
1: Eh, saan ba magandang maganyan?
0: Actually, alam mo, sa Pilipinas lang marami na.
1: Oo nga.
0: Kasi ano, sa Davao gusto ko makapakuna ng live, ng in the wild, yung Philippine eagle natin. Kasi daw talaga sobrang majestic na minsan daw, pag nakita mo na lumipad, hindi ka matutulala ka lang. Ganun daw maganda.
1: Yan ang ating QOTD kasi okay. Mamaya ang pag-uusapan, isa sa mga pag-uusapan natin, yung mga karaniwang paglabag ng mga Pinoy travelers.
0: Oh, may balita, nagsabog sa
1: para
0: France.
1: Para maiwasan natin, di ba?
0: Oo nga. Ayan, ano ang dream country na gusto mong puntahan o pasyalan? If money is not a problem, if
1: good
0: you have the
1: morning.
0: Time and strength.
1: O sige, sali kayo ha. Welcome sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live.
3: Hi po!
1: Sa YouTube channel.
3: Hello po!
1: Sa nakikinig sa radio app.
3: Good morning!
1: Sa PM at mga regular na radio.
3: Happy listening!
1: At sa biyahe.
3: Take care!
1: Sa mga ka-team positive natin, saan kaya gustong mamasyal?
0: Alam na natin si Ara. Alam
1: Singapore.
0: Alam na natin si Angge. Di ba?
1: Israel.
0: Tingnan natin ang iba. Okay, sa unting positive po, dinoble chico to. Dinoble chico to. Kasama po natin si Nathaniel Peralta.
4: Ako po si Principe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: Nag-isip ako ng bansag kay Nathaniel eh. Si Nat-Nat, lover boy. si Phil Miracle Boy Lagtapon.
5: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Si Doña Lourdes Desert Explorer, magtunaw.
6: Kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Si Shekinah Pastora Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Ito kapag nasa presence mo, tuyo ang iyong mga damit. Sapagkat kasama mo si Shia Sunshine Gabornes.
8: Rise and shine with Shy.
0: Sa control at production side, si Aranel Iron Lady Negad.
9: Ako si Ara. Umaarangkada.
0: Uy, may bago na. Umaarangkada si Ara at si Jabez Pastor Mancio para sa Radyo TV Side.
10: Jabez, at your service.
0: At syempre sa ating mga Bukawe Tech people.
11: No problem.
1: Si Jabez ba nandyan?
0: Oo, chinig ko.
1: Ah, talaga.
0: Kita ba?
1: Kasi nandyan si Angelica eh. Oh. Nakakatawa yung mga entries na mga
0: nagagapay
1: natin. Sabi kong hindi naman daw problema ang pera at ang visa.
0: Okay.
1: Gustong makarating ni Ate Mayen sa Austria. kung saan yung Sound of Music.
0: Yes.
1: You know, at gusto rin niyang makarating sa New Zealand.
0: Alam mo bang ang...
1: The
0: ano
1: hills are alive.
0: De, alam mo yung ano, yung national anthem daw.
1: Ng Austria?
0: At, national anthem nga ba? Hindi, basta isa sa mga paboritong kanta dyan, yung Edelweiss.
1: Oo.
0: Yan ang national flower.
1: Lalaki
0: kasi.
1: Kumanta nun, kaya ikaw kumanta.
0: Edelweiss. Yan. Si Eloisa Bautista, Scotland.
1: Wow.
0: Dapat makuha kay accent niya ano eh.
1: Scotland.
0: Ni sino yung Pilipinong James Bond? Ay, Pilipinong James Bond. Sino yung kilalang James Bond? Di ba? Mapuntahan ng location shoot na Outlander. Si Agi Victa. Japan naman pong gusto ko mapuntahan. I've been to USA twice. Alam mo, nakadalawa o tatlong daan ako sa Narita. Pero hanggang airport lang.
1: Layover lang.
0: Oo. Sandali lang. Gusto kong makatikim dyan ng masarap na ramen.
1: Si Jing Jing. Shout out sa napakasipag na mister si Gary Hermida at sa anak nilang The Best. Si Yoshia Hermida at sa CCF East Ortigas Peeps. Good morning po.
3: Hi po.
1: Si Ate Janet daw, syempre tataasan na niya ang kanyang dream destination. Gusto daw niya European countries.
0: Wow. Ayun. Si Sandra Manatad naman, natutuwa naman ako. Dito lang po muna, kaso di pa ako nakalibot sa buong Pilipinas.
1: Oo naman, marami pa rin. Gusto ko naman dito, Batanes.
0: Ah, Batanes. Pag-isipan mo, tawi-tawi.
1: Tsaka Amanpulo.
0: Ah. Eh, mga pangyayamanin yan eh. Doon lang ako sa ano.
1: Pag-ano lang ako doon, turon. Ang mahal.
0: Sa Bohol, Pampano.
1: Hindi naman kasi ako mahiling mag-swimming.
0: Sa Bohol daw,
1: Pampano. Pero abroad ang ating pag-uusapan abroad ngayon. Ah.
0: Pero doon sa Zamboanga, meron daw island doon na malapit na pink ang sand.
1: Grabe.
0: Yun lang, hindi pwedeng overnight.
1: O eto, sinagip ako ng isang kapwa ko Bulakenyo, si RB. Malagihay po, alanganing tuyo. Bulakan din po ako. Salamat!
0: Okay, may natutunan ako sa araw na ito. Salamat po, pero yung nga eh.
1: O tama din daw, si Emerita. Tama, malagihay sa atin sa Bulacan. Akala ko nangangarap lang ako.
0: Si Weng Reyes, sa amin po tawag sa di mo alam kung tuyo na malamig na kay Malamala.
1: Malamala. O, kanya-kanya talaga. O sige na kung...
0: Talaga, malagihay. Ngayon ko lang nalaman, pasensya na po.
1: Buti na lang, hindi tayo umabsent ngayon.
0: Si Jing Bernardino, South Korea.
1: South Korea. Ano yung hasayo?
0: Gusto kong bumalik dyan.
1: Gusto ko rin dyan, pero pupuntahan ko yung mga location ng K-drama.
0: Ay, napuntahan ko yung isa.
1: Alin?
0: Yung ilog, yung stream.
1: Ah, yung ilog. Yung binuhay nila.
0: Oo, yung diba? Binuhay nila.
1: Galing
0: napuntahan
1: eh.
0: Ko. Doon ko lang nalaman na yung pala ang venue kasi hindi ako talaga nanonood ng ano.
1: Ay, nako.
0: Ng Korean novela.
1: Oo, pagka ganun walang dating. Ay, nag-Korea na rin pala ako, pero doon sa island lang.
0: Ah, sa...
1: Ano nga yun?
0: Korean Island.
1: Pagka-wikaan na nga tayo. 7:26 na po ng umaga.
11: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 12:28, ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan.
0: Yan. Alam niyo, usually, pag nababasa natin ito, kagad ang talon natin, yung kabilang buhay, yung kamatayan ay kapahamakan. Pero alam po ba ninyo na ang ating buhay dito sa lupa, yun din, ang matuwid na, na landas, ay makakapamuhay ka ng buhay na talagang intended for the Lord, intended by the Lord, na ipamuhay mo. Yun talagang a life that is really life. No, napag-uusapan natin yung travel. Okay yan, kung if you have it, if you think it's a good stewardship of your money and time at talaga namang kailangan nating pumunta sa ganyan, it's okay. Huwag mo tayo mag-apologize for that. Ang sinasabi ko lang sa iba naman na huwag niyo namang giyan ang sukatan ninyo ng buhay. Na ito, masasabi, you made it kapag ganyan. Yung talagang well traveled ka. Ang totoong masasabing buhay na sulit at hindi sayang ay ang buhay na ipinamuhay sa Panginoon. Kaya nga sabi, matuwid na landas patungo sa buhay, ngunit ang maling daan hahantong sa kamatayan. Malungkot yun, no? Yung may mga taong hindi pa inililibing, lumihinga pa pero patay na. Ibig sabihin, they're not really living a life that God wanted them to live. Ako, sa akin, isa yun ang ayoko. Yung darating ang panahon, ako'y tatanda at lilipas din ako. Tapos, when I look back sa buhay ko, ma-realize ko, na-miss ko yung Willie God.
1: Mm.
0: May napanood nga akong video eh. Meron lang daw dalawang tao magbukod sa pamilya mo na dapat na matuwa sa'yo.
1: Mm.
0: Yung 10-year-old self mo at yung 80-year-old self mo.
1: Mm-hmm.
0: Na yung

0: yung 10-year-old self mo, sasabihin niya, wow, yung aking pangarap, natupad niya. Tapos yung 80-year-old, uy, hindi na sayang ang buhay niya, nasulit. Okay. Pero ang totoong sulit na buhay ay buhay na ipinamuhay sa pananampalataya at pagsunod sa Panginoon.
1: Huwag tayong mamuhay na punong-puno ng regrets, ano, Pastor A.
0: Yeah.
1: Kaya tayo buhay ngayon. Ibig sabihin, meron kang bagong araw, tama, may bagong simula.
0: Tama.
1: Diba?
0: Regrets, I have a few. But then again, too few to mention. Oh. Di ba?
1: Dami mong baon, ha?
0: Ayoko ng buhay na what if.
1: Mm-hmm.
0: Ayoko ng buhay. Ano kaya kung? Kaya...
1: make the most out of
0: yes,
1: it.
0: Yes, sabi ko nga sa mga anak ko, sabi ko, ayoko lang ano, yung buhay na sayang. Ayoko
1: just,
0: lang
1: just
0: buhay na hindi lang just, kundi buhay na yung hindi mo, yung inupos mo lahat doon, tapos pagdating sa dulo, hindi pala yung gusto
1: actually,
0: ng Diyos na gawin.
1: Actually, yung YOLO, maganda rin naman siya in a way, kung gagawin mo siya ng tama.
0: Tama.
1: Diba? You only live once lang naman talaga.
0: Oh, Joel, meron akong nakita bago, YOLO, you only die once.
1: Oh.
0: Kaya, pero ang point dun is, totoo yun, ha? Totoo, tama ka dun. You only live once, so make the most of it.
1: Yes.
0: Oo, and you, sabi nga, life is meant to be fruitful. And only way for your life to be fruitful is you live according to the purposes of God.
1: All right, Proverbs 12:28 po yan, ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Time check natin, 7:30 in punto. Narito na po si Sir Charlie mula sa MMDA Metro Base.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
4: MMA. Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Good morning, Sir Charlie.
0: Good morning, Sir Charlie.
6: Yes, good morning, Hayden, Pastor Eric. Ganon din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito nga, ating baybay ng ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila para malaman natin ang lagay ng trapiko. At unahin natin itong southbound lane ng EDSA na kung saan mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle. Sa Caloocan, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Muñoz hanggang sa may Bansalangin. Pero pagsapit sa may West Avenue, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. Moderate to heavy traffic din sa may New York Cubao hanggang makarating na po yan ang Show Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal na rin ang daloy ng traffic approaching Estrella sa Makati hanggang Buendia at ito yung mga kumakanan na papasok ng Makati Business District. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may Pasay Road patungo ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. And after ng Pasong Tamo, pag-akyat ng Magallanes sa flyover, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, northbound naman ng EDSA mula po dyan sa may FB Harrison, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At muling babagal po yan na dito na sa may paakyat ng Magallanes sa flyover at tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. Diyan din po sa may gateway ng Campo Aguinaldo, may pagbagal ding nararanasan patungo naman ng Santolan bago umakyat ng flyover. At mabagal din ang daloy ng traffic dyan naman po sa may service road ng Farmers patungo sa intersection ng Aurora Boulevard. Pero after ng Aurora Boulevard, maluwag na ang daloy ng traffic at masusundan na lamang po yan dyan sa may North Avenue. Mabagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Bansalangin U-turn slot. Sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang dito na po sa may Ateneo. At muli tayong mga karanasan ng moderate to heavy traffic dyan naman po sa may Raha Matanda, papunta naman sa may intersection ng Bisirano. At pagdating sa north southbound lane naman ng C5 pagbaba ng Libisa flyover, moderate to heavy traffic po yan at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na po sa may Bagong Ilog. Pagdating naman dyan na sa may approach ng Kalayaan Elevated U-turn slot, moderate to heavy traffic din papunta ng Market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ang C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, moderate to heavy traffic na po yan, at mararanasan ng pagbagal hanggang dito na yan sa may bahagi naman ng McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na po dito sa may Lanusa sa Pasig, paakyat ng Ortiga sa flyover hanggang bago bumaba po yan ang flyover na kung saan meron po kasing isang dump truck na nasiraan dyan. At pagdating naman sa may Libis sa flyover, moderate to heavy traffic din. At ang apektado naman dito yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ang Katipunan, dyan po sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. Samantala, sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview mula po dyan sa may Labayani Road. Nakakaranas rin po ng moderate to heavy traffic ang mga motorista dyan hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal po yan dito na sa may Don Fabian, papunta naman ng Commonwealth Market. Dito rin po sa may bahagi naman ng Susuregue, May pagbagal ding nararanasan dyan ng mga motorista at tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang dito na po sa may Elliptical Road hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. At bawal na nga po kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga at muling mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik po ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sigan mo na ka, Hedy and Pastor Eric, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Salamat,
1: thank you, Sir
0: Charlie.
1: God bless you. Mm-hmm. All right. And si Garcia Vincent, next destination daw niya napapasyalan ay ang Edinburgh sa UK.
0: Ano pangalan?
1: Edinburgh. Okay. Ayun daw ang pronunciation doon. Ganyan lang talagang spelling niya.
0: Oh.
1: And Jeju Island, yung hinahanap kong island.
0: Oh. Si Kai Santos, Canada.
1: Oh, hello po. Mga taga-Canada, kay Ate Nenet.
0: Sabi ni, may paalala, si Gliserio Rueras.
1: Ano daw?
0: Siguraduhin lang na hindi pera ng bayan ang ginamit kung magpapasarap sa ibang bansa.
1: Ay, opo naman.
0: Baka mabunodan daw.
1: Si Desiree, ang dream destinations niya ay Australia at Japan. Planning daw nila na magkaroon ng wonderful holiday sa Australia this coming December.
0: Wow. Ako may kamag-anak ako dyan sa Melbourne. Tapos may makakilala rin ako dyan. Pero di pa ako napunta ng Australia. Si May Jose, sabi niya, pasal kayo dito, Pastor Isa, Nagoya.
1: Wow.
0: Ang gusto daw niya, New Zealand, Switzerland, and Israel.
1: All right. Weather report naman, iyahatid ni Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am, good morning.
0: Good morning.
7: Yes po, magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tagapakinig na itong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan. Yung trough nga ng low pressure area ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. At ito nga nasabing trough ng LPA ay or yung LPA nga sa labas ng ating PAR ay huling namataan sa layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At sa ngayon nga, mas tumaas pa nga yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at posible nga yun within today or bukas. At inaasahan din natin na posible itong pumasok ng ating PAR sa pagitan ng Huwebes hanggang sa Biyernes. Kung mangyayari nga yan, papangalanan natin na yan na si Bagyong Queenie. Sa kasalukuyan, nagdudulot pa rin ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan itong trough na nasabing LPA sa may Eastern Visayas, Caraga, Bohol at Davao Oriental. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, mas magandang panahon ang aasahan, ngunit paghandaan pa rin yung tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkitlat at pagkulog. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na yellow warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit, iba yung pag-iingat pa rin sa mga palaot dito sa karagatan sa Northern Luzon at sila ang karagatan ng Central at Southern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas mga pag-alon. Yan ang latest mula dito sa PAGASA, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Thank you, Ma'am Charmaine. God bless you.
0: God bless you po. Maraming Israel, no?
1: Mm-mm.
0: Yung gusto makapunta sa Israel.
1: Sa Holy Land.
0: Oo, siyempre. Mm-hmm. Sabi nga daw eh, pag ikaw daw mananampalataya, gusto mo talaga magpunta sa Holy Land.
1: Mm-hmm.
0: I spent 10 days dyan eh. It was a really good place. Jordan, Israel.

0: si Ellen nakabalik, nag-lead siya ng tour Jordan, Israel, Egypt. At saka Egypt.
1: Oh.
0: Oo.
1: Dream destination talaga yan.
0: Oh, pero maganda ko ang iyong tour guide, yung katulad ng tour guide ko, ano, professor ko mismo.
1: Mm.
0: Kaya talagang hindi siya mahal na bisita, iglesia lang. Yung tinalakala sa mga simbahan. Kundi talagang yung significance ng place at sasabi siya kung doon talaga nangyari. Kasi may iba traditional site eh.
1: Oo.
0: Yung hindi naman doon nangyari. Pero nakagawian na na sinasabing nandun.
1: Ayan. Wala pa ara yung tinatawagan natin. Okay, mag-desa girl muna tayo. 7:39 na ng umaga.
2: Tita Pandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
3: Kaagapay! Welcome sa bagong episode ng Pagbida ng ating bandila. Siyempre, bago tayo tumungo sa ibang mga bansa, magandang unahin ang bansang Pilipinas. Desa the Explorer po, pandaigdig at panlalawigan, ang inyong radio tour guide for today. Probinsyang feature natin today, walang iba kundi ang Antique. Ito ay located sa Visayas. Ang Antique ay tinatawag na Land of the Antiques o lupa ng mga antiko dahil sa mga makasaysayang pook at artifacts na matatagpuan dito, tulad ng mga labi ng mga gusali ng mga Espanyol at mga instruments ng mga katutubong tao. Ang kabisera ng Antique ay ang bayan ng San Jose de Buenavista. Ito ay ang pinakamaliit na probinsya sa Western Visayas. Maliit man, pero mayaman. Paano ko nasabi? Dahil ito ay napakayaman sa kasaysayan at kultura. Isa ito sa mahalagang destinasyon para sa mga turista na gustong malaman ang tungkol sa nakaraan ng Pilipinas. Kaya naman kung gusto mong bumalik sa nakaraan, Antique ang para sa'yo. Hindi lang yan. Dahil mayaman rin sa likas na yaman, tulad ng mga minahan ng ginto, bakal at tanso ang Antique. Ito rin ay ang tahanan ng mga katutubong tao na tinatawag na Bukidnon, na may sariling kultura at wika. Kilala sa mga produktong kahoy, mga prutas at mga isda ang probinsya. Pagdating naman sa pagkain, ito ay kilala sa mga pagkain nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon sa aroma at kakaibang lasa nito. Gaya na lamang ng napakasarap na binakol. Ito ay gawa sa manok o baboy na niluto sa gata ng niyog na may kasamang mga gulay. Kadyos na isang uri ng pagkain na gawa sa mga buto ng kadyos o mga buto ng halamang ligume na niluto sa gata ng niyog at may gulay rin. Mayroong ring batchoy na isang sikat na pagkain sa Antique na gawa sa mga noodles, baboy at mga gulay na niluluto sa sabaw na may spices. At ang mga dessert naman dito ay ang suman at maha blanca. Grabe, nakakagutom naman! Kawahatbat naman ang sikat na activity sa mga turista sa Antique. Ito ay kung saan makakapahinga ka sa isang malaking kaldero na may tubig at halamang gamot. In short, para kang nilalaga pero very relaxing ang feeling. Kung white sand naman, aba, meron rin sila niyan. Ang tinatawag na Malison Island na talagang perfect spot sa swimming, snorkeling at trekking. Muli, bago lumabas ng bansa, unahing ibida ang ating bandila. Yan ang probinsya ng Antique. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
2: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Ito ante, si Merly Largado, New Zealand and Canada, ang kanyang dream destination.
1: Si Sir.
0: Si
1: Jonathan Clerigo naman, Hong Kong, Singapore, gusto rin niyang mapuntahan ng India as a history geek. Yan.
0: Actually, meron akong mga missionaries, dahil mga naging kaklase ko, ka-eskwela ko sa seminary, na in-invite nga pumunta ng India.
1: Nox.
0: Well, sa kalooban ng Lord, mapuntahan yung Taj Mahal.
1: Nox. Part of ng options din niya, Poland and Germany. Oh. Since sa Europe nagsimula ang The Great Reformation.
0: Oh, yan. Yeah. Well, Germany niya. Talaga, mapunta mo yung Wittenberg church kung saan pinako ni Martin Luther yung 95 Theses.
1: Ay, pareho kami ni Aria. Ito rin isa sa dream ko. Makakita ng Aurora Borealis.
0: Ayun,
1: sa Norway. Pero ang realistic daw ngayon is Aurora Boulevard.
0: Yun is kusiko sa Italy para ma-meet ang mga kamag-anak.
1: Siguro sa YouTube natin marami din. Eto, salamat si Jing Holy Land para makita niya yung sacred place ni Jesus.
0: Oo. At saka ano, daming magandang puntahan dyan. Mm-hmm. Actually, parang di ka maubusan ng pupuntahan dyan.
1: Alright.
0: Eh.
1: O sige, punta muna tayo ngayon sa Mindanao.
0: Okay.
1: Pastor A, mangungumusta lang tayo sa mga pangyayari dyan na talagang di natin inakala na sa span of 3 months, meron tayong ikatlong insidente ng school shooting na mangyayari dito sa Pilipinas.
2: Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin.
1: Okay, pag-uusapan natin ngayon itong insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan dyan sa South Cotabato, sa Banga National High School, kung saan tatlong estudyante ang nasawi kabilang na yung shooter. At kwento po ng kaibigan ng suspect, bahagi ng isang online gaming group na True Crime Community ang estudyante, at tinitingnan ito kung ito ba'y naka-impluwensya sa kanyang ginawa. Kasama natin ngayon ang hepe ng PNP Regional Public Information Office 12, si Police Lieutenant Colonel Risa Hernaez. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, Colonel Hernaez.
4: Po, ma'am. Sir, magandang umaga din po, lalong-lalo na sa lahat ng sumusubaybay po sa programa. Magandang umaga po.
0: Ma'am, bukod po doon sa sinasabing influence ng online gaming group, confirm po ba na merong dumadaan daw sa depression yung suspect shooter, o yung shooter?
4: So far, hindi po natin ma-confirm na dumadaan po siya sa depression, considering na based sa ating investigation po, nakausap natin yung parents, pati yung mga barkada niya talaga, ay hindi naman nila nakakitaan ng ganon. In fact, yung isa nga po sa biktima nung na-interview po natin, ay sinasabi niya na masayahing bata at mabait talaga pong bata ito at saka matalino. So hindi po din nila po ina-expect na ganon po yung magagawa.
0: Mm-hmm. Totoo po ba yung nakarating na kwento-kwento sa Manila na parang sinabihan nila yung makaklase niyang umuwi daw?
4: Opo, yun po yung sinabi nung kaklase niya. In fact, August pa yon, parang sinasabi niya na magkakaroon na ng shooting sa school, ganon. Pero hindi po yun pinapansin ng kanyang mga kaklase, lalo-lalo na yung kanyang barkada talaga. Kasi hindi nga nila nakakitaan na magagawa niya yung ganon. So parang binaliwala lang din nila, hanggang sa sinabi na sa kanila na mag-absent kayo kasi ngayon na yung ganito, yung shooting sa school. Tapos hindi pa rin nila pinapansin, and then sinabihan na sila na umuwi, hindi na magbalik kasi 'di ba after lunch nangyari yung insidente. So wala din kasi sa kanila kasi hindi nila nakakitaan yung bata na may kung anong depression at siniseryoso. Kasi nakilala po siya na laging nagjo-joke. So akala nila joke lang.
1: Okay. So sa ngayon, ma'am, batay po sa inyong mga paunang investigasyon, ano na po yung na-establish po natin na motibo po ng kabataang ito?
4: Opo, actually, marami tayong tinitingnan, At hanggang sa ngayon ay meron pa rin po, patuloy pa rin po yung investigation natin, considering na ang unang motive na nakikita natin, yun nga pong potential nihilistic violent extremism. Kasi based doon sa kanyang manifesto, based sa kanyang nakuha nating evidence doon sa kanyang mga naisulat, yung mga kwento niya, yun yung motive na nakikita natin. Pero hindi tayo nagtatapos doon at patuloy pa rin po yung investigation natin. In fact, kasama natin yung ibang law enforcement agency like CIDG, andyan din po, at ang cyber crime group natin, tinitingnan din po yung mga nakuha nating mga ebidensya, lalo-lalo na yung mga kasi nakiusap tayo doon sa mga bata na kung pwede makuha natin yung cellphone nila para doon makita natin kung ano pa yung mga napag-usapan nila. Baka meron pa tayong mga makuhang ebidensya doon based sa kanilang mga konvo. So ito, yun pa po yung sa subject po sa investigation natin with our cybercrime group.
1: So ibig sabihin, ma'am, wala siyang kaaway, hindi siya na-bully. Oo, hindi siya na-bully sa school.
4: Yes po, wala po talaga siyang ganon, walang nabully. Kasi nga lahat na nakausap natin, ma-teacher man at ma-estudyante na kahit hindi niya classmate eh, kasi yung nakausap natin, hindi niya yun kaklase. Nasa ibang section yun. Nakilala talaga siya na mabait, matalinong bata, masayahin. Tapos wala po talaga, yun lang, nagjo-joke po siya, kaya hindi talaga nila inakala na ganun po yung magagawa.
0: Ma'am, I heard that you had to provide security din dun sa family nung shooter.
4: Yes po, opo. Binigyan po talaga natin ng security din lahat po ng na-involved doon, considering na right after po ng insidente, alam natin may mga iba pa rin na sasakyan yung insidente. So malamang baka sakaling may umaaligid na kasi sa kanila eh. So hindi natin ma-sure talaga na safe din sila. Baka yung iba iniisip, binalikan sila ng mga naging biktima or may iba talaga na sumakay lang, di ba? So yun yung sinisiguro natin na dito sa Pro 12 talaga ay pinapalakas po natin yung police visibility and of course yung coordination with the schools. We are also looking at security assessments then para ma-identify at ma-address yung possible vulnerabilities.
0: Pero wala po kayong naging indikasyon before it happened na parang intelligence o na kapaman lang na mga balibalita na posibleng mangyari, talagang walang nakuhang intelligence dito?
4: So far sa kanya po, wala po eh. And actually, ang dami na po naming na-monitor na mga schools. Ngayon pa lang po from July, umpisa po yung nangyari sa Tacloba, nagkaroon na din po ng mga school threat dito sa Region 12. At lahat ng school ay minomonitor namin. Naglagay na din po tayo, nagkaroon na din po tayo ng mutual understanding with the MOU, with the DepEd, na kung pwede papasok yung ating kapulisan, magkakandak ng information drive, magle-lecture doon sa ating estudyante at maging sa mga teacher para maiwasan yung ganitong banta ng insidente. Pero so far sa school na yun, wala talaga pong ganun na naisip natin at na-monitor, no? Kasi we have number of targeted schools. Meron tayong 14 dito sa sakop ng Region 12. At yan po yung tinitingnan natin based on posted, no? So nagkaroon na rin po tayo ng mga titingin sa mga post sa lahat ng areas ng Region 12. At wala po talaga itong nakakitaan, considering na yun nga po after our investigation, nakita natin doon sa mga messenger nila. So sa mga meron pong silang grupo na mga na doon lang sila nagkukwento, at yun nga ang sinasabi ng mga bata na kasama doon, na member doon, na akala po nila ay biro lang. So yun yung pinaka ini-emphasize natin sa mga estudyante na kung if ever kahit biro man o sinabi lang ng kaklase nyo, dapat i-report po talaga. Pwede ka agad silang tumawag ng 911 at agad na yung kapulisan natin ay pupunta sa mga schools. At the same time, nandoon lang sa labas ng schools ang ating mga kapulisan. Meron po tayong mga assigned police visibility in every schools. Yun nga po, dahil hindi naman yun lang ang focus ng ating kapulisan, pag pumapasok na po sa school, tinuturing natin na safe na po sila, considering dapat, na kasama din po natin yung mga local paid ng munisipyo, 'di ba? Meron po pa tayong mga security guards, meron din po tayong mga tumutulong na mga BPAT doon sa mga schools. So right after na ma-check sila bago pumapasok, andun yung ating kapulisan na nagbi-visibility po, ay okay na po yung natin. Kaya nga po ang inaisip na po namin with regards to the school kung pwede po na pumasok po yung kapulisan natin. Kasi po, hindi rin po natin agad-agad kasi mapasok yung school, lalo yung iba, lalo na pag wala po tayong engagement doon, like magkakandak po tayo ng ng awareness program, information drive. So kailangan pa po natin magpaalam sa principal, kaya nga po nagkaroon po tayo ng mutual understanding with the DepEd. So sana mapalakas din po natin yon, considering na hindi lang po sa labas ng eskwelahan nangyayari, kundi maging sa loob, at kailangan po talaga nating i-inform lahat ng mga estudyante, lalong-lalo na yung may mga group, yung mga group na messages. Kasi doon talaga nagsisimula. So hindi po natin mapasok yun. Meron pong ginagawa yung kapulisan ngayon na tinitingnan natin paano tayo makapasok doon sa mga mga group nila.
0: Pero yung ma'am,
4: sa dami
0: diba?
4: Po ng mga estudyante, mahirapan po tayo kung hindi ito, hindi natin na... maging isang wall of community approach po kasi dapat tayo, hindi lang po sa kapulisan, kundi maging yung coordination ng police sa schools, parents, yung LGU natin, maging DSWD and the community para mas maagap ang prevention and intervention na gagawin po natin.
0: Para katulad nga lang suicide, kapag kahit biro, pag nagsabi yung tao magpapakamatay, seryosohin. So katulad yan,
4: po,
0: nagsabi
4: dapat,
0: siyang babaril.
4: Yes po. Opo, kahit sabihin pa natin, ay nagbibiro lang siya na ganun sinabi, dapat maikwento na din ito sa teacher, then si teacher, sabihin niya ba sa kay principal, then si principal sa PNP, pwede naman din po na mag-direct po sila, yun yung hinikayat natin sa mga estudyante, na pwede din silang mag-direct, pwede sila agad tumawag ng 911 na, sir, meron akong kaklase na sinasabi niya magpapakamatay po siya, mag-shooting siya, maganito siya, may hawak siyang baril, may picture po siyang pinakita sa atin na ganito. Kahit yun lang po na minsan, di ba, nagkukwentuhan yung magkaklase, tapos may pinakita, ito, tingnan mo, may baril ako, ganyan, pwede na po yun na ikwento din nila sa kapulisan natin para... Isa na din po yun sa tutukan natin na mga school. So, hinikayat po talaga natin yung parents, teachers, baka may mga nakwento yung mga estudyante nila o may mga nakita silang mga online threat. Dapat i-share or i-repost po ito, i-report agad sa proper authorities para ma-validate at ma-actionan po natin.
1: Oo. Pero, Colonel, I believe hanggang ngayon wala pang pasok dyan sa Banga National High School.
0: O sa buong Banga.
1: Oo.
4: Yes po. Ma'am, po, nag-declare ang principal po nila na wala pa pong pasok.
1: Oo. Pero, ma'am, ang tanong ko, kayo po ba ay parang part ng... magre-rekomenda na pwede na uling papasukin yung mga bata? Ano po yung parang standard operating procedure po natin na i-observe para masabi na okay, babalik na sa eskwela ang ating mga estudyante?
4: For sure, mag-base po sila sa investigation, pero hindi po kapulisan yung magde-declare kung papasok na po sila o hindi. Magtipag-coordinate din po tayo sa DepEd kung ano po yung sasabihin ng mga heads nila, and of course, yung LGU po, at saka yung sa principal po or sa school. So, hindi po kapulisan ang magde-declare kung may pasok po o hindi. Magbibigay lang po tayo ng result ng ating investigation at kung ano pa, i-assist po yun at sila po yung magde-declare kung pwede na pong i-open yung klase.
0: But yung eskwela lang na yun o pati ibang eskwela walang pasok?
4: May mga na nag-declare, like ang isulan po kahapon, nag-declare po sila na walang klase. Kasi po merong lumabas, meron na kaming nakita na naman po na isang online threat with that school, no? At nakuha natin agad, na-rescue po natin yung nagpo-post na yon. May bago din po sa Tupi at sa Lambayong. So yun yung tinitingnan natin, kaya nga po, mas mabuti po talaga yung whole of community approach ang gagawin natin para mas maaga po natin ang magawa yung prevention and intervention na pwede nating gawin.
0: Ako gusto ko yung term na ginamit nyo, rescue. Wala, nagkakamali pa ako, tawag ko suspect, dapat nga children in conflict with the law.
4: Opo, no si ICL lang po.
0: Pero maganda yung term nyo, ha? Rescue. Yun ang dapat nating tandaan.
1: Ma'am, last question ko na lang, Pastor A, para sa ating panauhin. Ma'am, gaano po ba kasi kaseryoso itong nihilism ideology? Or ano ba kasing paniniwala ito na ngayon ay parang nagiging direction po ng ating pong investigasyon?
4: Opo, ito po kasing nihilistic violent extremism. Mayroon po kasing nag-ano sa kanila eh, nag-groom, ganyan. Pag
0: na-import
4: na sila dito, i-groom sila, papakitaan sila, tuturuan sila magawa ng IED, mga ganon, at paano humawak ng baril, doon yung tinuturo device sa kanila. At talagang, yun nga, lumalabas din, always namin, itinit-check din namin sa ibang case na may kapareho nito, na aalis sila sa grupo para hindi ma-link doon yung gagawin nila. Pero na-instill na sa mind nila na yun yung pwede nilang gawin. At sinasabi dito na magiging hero sila pag magawa nila ito. So yun yung tinitingnan din natin. Ano baka lalayo ito? Kasi actually ma'am, di ba, global problem na po ito eh. Opo. Hindi lang po ito nangyayari dito sa Pilipinas or dito sa Mindanao or dito sa South Coast, kundi sa buong mundo po may mga nararanasan na rin po at may mga insidente na rin po nangyayaring ganito.
1: Okay.
4: So, hindi po kaya ng kapulisan natin na kami lang po yung gagawa nito. Kailangan po talaga yung whole of community approach po.
1: Alright. Opo,
0: naku, panalangin namin, bigyan kayo ng karunungan at kalakasan upang patuloy nyo pong magampanan ang inyong tungkulin. Marami pong salamat, Police Lieutenant Colonel Risa Hernaez, ang Chief ng PNP Regional Public Information Office 12. Sa Region 12. Mm-mm. God bless po.
1: Yan.
4: Yes po, sir. Maraming salamat din po.
0: Yung nihilism is actually a worldview that rejects any meaning, purpose, moral value, or truth in life. Mm-mm. Yan ang nihilism. Kaya mahalaga talaga ang worldview. Kasi yan ang, not only that it's your view of the world, kaya ang worldview, yan yung magiging tingin no sa tao, sa trato, sa sanlibutan. Kaya importante talaga, no? Yung, kahit ko lang yung galing ako sa Buanga, we talked about apologetics, no? Defending the faith. Actually, bitin lang ang oras eh. Pero maganda pa rin na madiscuss talaga, ano ba ang concept mo ng truth? Ano ba ang concept mo ng reality? Kasi kung katulad yan, walang meaning, walang moral value. So, wala accountability.
1: So, parang ano to, Pastor E, i-impluensyahan ka, di ba, yung mga paniniwala mo, tapos parang i-deploy ka, may mission ka.
0: Yeah. Ang
1: parang
0: malungkot ganun. Alam mo kasi, kung ano-ano kasi nangyayari din sa internet, like may kilala akong kabataan, parang nag-live na nagbe-bake. Parang simple lang, oh, nagbe-bake, nagluluto ng cake. Nagmamasa siya ng time na yun. Tapos, merong viewer na nagsabi, duraan mo yan, ihalo mo yung duraan mo, bibigka kita ng pera.
1: Ginawa niya?
0: Ginawa niya. Hindi kasi, it's entertainment eh. Tapos may iba, hindi ko alam what pleasure they get from that. That's a very, kumbaga, ano pa, kadiri lang na example. Pero katulad nito na may mga taong galit sa mundo na nangahawa ng iba. Kaya mahalaga talaga bantehan yan eh.
1: Parang hindi mo alam mararamdaman mo kasi hindi mo mahahalata eh.
0: O katulad
1: based
0: nun.
1: Sa description ng mga teachers, sa mga ka-eskwela, diba?
0: Although dito natin makikita rin, ang depression po, hindi lang yung malukot lagi yung tao. Minsan hindi mo halata talaga.
1: Nakaka-cover talaga.
0: So, panahon na rin, I think, panahon na rin para wag magkaroon ng stigma. Kasi minsan tayo, ugali natin, pagsabihin iba, uy, ano ko, although yung nga, hindi naman clinically diagnosed, pero minsan sabihin natin, na-depressed tayo. Huwag nating mamaliitin. Huwag nating sasabing, wala yan. Siyado ka lang maarte. Nag-overthink ka lang. Kumbaga, we really take time to check.
1: Bigyang bigat.
0: Baka cry for help.
1: Alright. 8:02 na ng umaga. Eto, tinanong natin yung mga kaagapay natin kanina sa gustong mamasyal sa ibang bansa.
0: Kasi?
1: Oo, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba dapat ang mga intindihin natin bilang mga Pinoy travelers, di ba? Yung mga alituntunin at saka mga panuntunan na pinapairal. Lalong-lalo na dun sa mga bansa na ating pinupuntahan.
0: Yan. Kasi ang background po niyan, example, may tatlong Pilipino na aresto sa Japan kasi nagpuslit ng longganisa. Katapos, meron naman tayo mga kababayan sa France. Ngayon lang, nabalitaan ko, nagsabong.
1: Nagsabong? Nag-away?
0: Hindi, sabong talaga
1: sabong
0: ng manok.
1: Sabong ng manok?
0: Kaya hinuli sila for animal cruelty.
1: Oh no.
0: At para tulungan tayo na ipaliwanag to, mabibigyan babala yung ating mga Filipino travelers. Kasama po natin si Attorney Anisha Hassan, spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po, Attorney Hassan.
5: Yes, yes. Magandang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga tagapanood.
0: Opo. Yung katulad ng galito mga kaso, saan natin ibibigay itong